0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
8: isang bala ka na.
7: Ako,
8: ang linya ko,
7: isang kapsula ka na.
8: Kung matindi at mahaba-habang pagbakan ng harap mo,
7: ikapsula mo.
8: Extend
7: Superman for Men.
8: Gawa sa maca,
7: isang herb
8: na nagpapataas ng ating energy
7: at stamina.
8: Like flavawaska,
7: epektibong sexual potency herb.
8: Stimulates libido
7: and treats sexual dysfunction.
6: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
7: Extend Superman for Men.
6: Isang kapsula ka lang.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Let's go. Go with the flow.
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
11: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy,
13: let's go with the flow.
14: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
15: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
14: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink response, bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini

0: iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
2: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: KK5 News FM. Oras sa KK5 News FM Philippines, last also just a man sa aga. Well, sa mga utod na ton, damo giga pamangkot, no? Mahal na magmahal, no? Ha? Mahal ang magmahal.
1: Mahal ang magmahal. Correct man.
0: Amo na ginapamangkot sa isa taka friend to sa ngano nang ginakapabati ni man.
1: Ay so, nang imo ginatim.
0: So, kay gusto nila muna eh, no? Uh-huh. Mahal na ang magmahal kuno sa buong panahon mo. Stream burak ang
1: itibiri.
0: So sa ato ka mga utod, tama man, no? Imagine mo, sunod nga si mana, kaki-five, Eric, magasaka naman ang presyosang gatong. So antes sila, mga kaki-five, naka-standby na ang atong bisita sa buong adlaw. Kagkaroon may bisita kita from Hilway Spa, no? In ano? Silay.
1: No? Ito urga?
0: Amunis lang nag-pamper sa aton yung mga lola kag lolo bla for the grandparents celebration.
1: Pwede pa masaya eh?
0: Pwede gidya. Istorya hon ta siya karon di sa atong program. Kaya mga mga event sila. Kaya gina-value tagin ang aton yung mga sponsors. By the way, would like to say thank you to Mayor. Happy birthday! Nalipat ko.
1: Kasi no?
0: Happy birthday, Mayor Salvador Bading Escalante.
1: Ay, may...
0: Subong Adlaw.
1: Mayor Pasiritan.
0: Pasiritan, Noy.
1: Mayor Bading Escalante sang Cades. Happy birthday. To pasiriti si Mayor Bading bito, isang lagapak ng birthday bito. Okay?
0: Okay, arin na.
1: Hanot! Ray,
0: pakita na yung poster kagin buhat nito. Matuwa, birthday ni Mayor Bading.
1: Happy birthday ni Bading.
0: Oh, subong ara, no? Happy birthday, Mayor. Nga, ginapasalamatan ta siya because humalin nga hindi kaya kilala ang K5 News FM. Mayor Bading is always a supporter of K5 News FM. Pero wala ko na nung guwapo, bigote kami.
1: Bigote pa lang ho.
0: Mayor! Happy birthday! Doon nga malayo kami, yan nga, muli spirito, ara lang da. No? Happy birthday, Mayor Bading. Pasiritan ko, Noy, one time.
1: One time ito.
0: Sabi yun kami. Doon may pagka-congressman ang yung miyaw. Ano may pagka-congressman, ano may pagka-congressman, ano may isa mag ano may pagka-gobernador, ano may pagka-congressman.
1: Siya ko mag-tultalikod sa Dubaisman, Dubaisman. Ayos! Happy birthday!
0: Sa tanan nga nag-celebrate sila kadlawan, happy birthday to Mayor Salvador Bading Escalante of Canisari. Happy birthday.
1: Ano nga niya ni Kuan yan ni Congressman Marañon?
0: Sporty 30. No?
1: Sporty 30.
0: Do ba, guys, na magtupad ni Javi Benitez.
1: Ang kay Javi, bulo kayo, no? Ya?
0: Ano ya?
1: This is my hobby.
0: Oh, this is my hobby.
1: Public service.
0: Public service.
1: This is... Ano
0: nga tirada? Pero, puro mga maayo ka mga leader. Congressman Sporty 30. Congressman 30, Sporty Marañon.
1: Marañon.
0: And this is my hobby.
1: And this is my hobby.
0: Public service.
1: Public service. Tiyan mo, magigit na, magamuna.
0: Well, this time around sa ito kapag pangalaki mga kaki-five, ay pa na sila kilala sa K5 News FM, ano? I-check na this time, inkopod naton ang commander.
1: Okay.
0: Sang Philippine Coast Guard Northern Negros Occidental, si Commander Archel Anakan, mga kaki-five.
1: Okay.
2: Lungan. May kasagutan. Foro Delos Pablo on the spot.
0: Commander Anakan, sir, good morning. Welcome sa K5 News FM.
1: Morning, sir.
3: Good morning, sir. Mayong aga.
0: Yes, sir. Commander, thank you very much, no? In line sa natabo dito sa Coron Palawan kay K5 Eric. Damo sa mga utod na tug pamangkot, no?
1: Yes.
0: Ano ka mga security kag mitigating measures ang ginapatuman subong sa mga pantalan to make sure nga hindi matabo sa aton ang kaangay sa itong insidente. So ano ba lang maging papel diri sa Philippine Coast Guard kag ano nga mga measures ang ilang ginapatuman as of the moment? Sir Anakan, good morning, sir.
3: Sir, good morning. On the part of the Coast Guard, aside dun sa mga checking ng mga document ng vessel, yung registration, yung safety, mga certificate ng vessel, at the same time yung crew. So, ang gina-check naman subong itit subong, sir, yung master's declaration of safe departure ng na-sign ng kapitan dun sa stowage plan ng barko, ibig sabihin sa mga cargo niya.
0: Okay.
3: We make sure na ano yung naka-declare doon sa cargo niya, yun ang nakakarga niya. Kasi there are times na hindi man natin gina-discount yung possibility na na-declare ng mga passengers natin. Kasi supposedly kung you're carrying dangerous cargo or under ng IMDG code, supposedly, sir, it must be declared. Dapat na may specific na area sa dapat ibutang. On the part naman, sir, sa Kwan, kay there may tama naman on the part of the EV. So, for this time, sir, ang kinasunod naman with the shipping company is yung company policy while waiting ng ng advisory from the authorities as like yung marina. So aside dun sa stringent naman na sir, kina-check ang cargo storage plan. At the same time, ang every vessel, sir, mag-conduct na siya ng vessel safety enforcement inspection every 3 months. So nandiyan na detailed inspection. At the same time, every 6 months, may tinatawag siya na emergency readiness evaluation every 6 months. So tanan yung mga drill yan dyan, including yung fire. Gina-include na sir, gina-evaluate sa Ngamon Coast Guard ng mga evaluators yung capable ang crew. At the same time, yung equipment on board is working. Sir, muna na mga strange measures naman sir na pagtuloy sir, lahat ng measures naman sir in place naman na tanan.
0: Okay.
3: With it comes naman sa emergency on board, just like yung example yun sir, yung fire. Importante sir is na knowledgeable na tanan yung crew. Paglayag niya sir, it's working. However sir, during the voyage, it's yung crew na sir yung ano dyan, yung magawa dyan ng evolutions.
1: Okay.
3: So, we ensure lang sir na yung checklist naman, pre-departure inspection checklist, would comply.
0: Okay.
3: And then yung cargo stowage plan will be counter-check. Then when it comes naman sa EB, dapat kung company policies niya, pwede sir sa cargo passenger, he must be loaded sa open deck na cargo, ro-ro vessel.
0: So, may ari kita din gabi ay isa open deck, puro lang niya kasalakyan karga niya.
1: Ang open deck, amuna siya ang puro salakyan.
0: Oh, wala niya pasayro.
1: Open siya kayo. So, Sir Anakan, very categorical, kaya kadamo, subong actually, sabat ko sa mga text ni sa aton, nagapamangkot, gid. Kay may mga salakyan, gid sila yan, hybrid, may engine, may battery. Kagpermi sila nagatabok, Iloilo, Bacolod. So, ay pamansang order ang kwan, ang marina, sir? So, pwede pa sila?
3: Wala. Ang ano natin, sir, is it depends on the company policy, sir.
1: Kung batunon sang barko?
3: Yes, sir.
0: Like, may iba na subo nagpaskil na sila,
1: Star, why, nag-i-jay?
0: So, kung nagpaskil sila, si Coast Guard would just follow, kaya amun na yung gusto policy yun sa ano. So, si Coast Guard will strictly implement that because amun na yung ila. Kaya hindi ba magpasaka ang barko kung EV ka?
1: Di, kung EV ka, hindi na siya magpasaka.
0: Correct.
1: Okay. So, in the absence of a ruling from or an memo from Marina, iya iniya na i-order sang kagustuhan sang mga operator like barko.
3: Correct, sir. Okay. Sir, other vessels, sir, dugay na sila na nagawa sang advisory nila just naging tugo. Na
1: wala wala EV. Limit,
3: na dumilian na nila either hybrid, sir, or EV.
1: Duwai gidya.
0: Duana. So at least klaro ah. Sungwa sina sina kay Piberic, kay wala pa nakapagwa sa official nga policy si Marina, ang iban nga mga company, no, mga ro-ro company, mga transport company, no, hindi mga ro-ro vessel, sila mismo na pagwa sa ilaya ruling. Kino halos gani tanan do wala nang karga sa ning kay Piberic.
1: Tiyo, tika budlay ko na muna sila kaya mo, hindi kaya katabok-tabok, no?
0: See, we don't know. Pero atiyan mo ng ruling, for safety man ay kagipay-berik mo. Pwede mo makarga, ya, wala problema. Dito kaya sa open, ano? Dari kaya makadto sa Banago?
1: Tiyo, kaya plahuayan? Hindi ka ako driver.
0: Sulod ka, slakyan mo lang eh.
1: Isa pa na.
0: Da ka lang slakyan mo?
1: Bagay, no? Namin mo lang istorya da eh.
0: Oo, nag-percon ka.
3: Sir, when it comes naman sir sa Kwan, supposedly sir, during voyage, dapat sir nakapataya dun sa lakyan.
0: Ay, see. Isa pagid na.
1: Di mainit, sir.
3: At the same time, sir, there were instances na kung may mga electronic equipment kita on board, just like may mga Starlink kayo, sir, on board, or any na
1: gusto
3: pa broadcasting equipment, usually, sir, naka-on yung backup battery just like UPS. Ina-insure din naman, sir, na during degradation pag sa lakyan kung anong karga para we make sure na naka-turn off siya.
0: Correct. Para nasa safety gyapon.
1: Pwede ay hanser nga siguro ang mga problema sinadala maguro ni mga power bank sa sulod sa lakyan yung ginabiyaan lang, no? power bank pala, sir. Diba tamaan ka init sa sulod sa lakyan na makakundua ka oras, masigabong na mo.
0: On expo siya.
1: Oo.
3: Hindi natin ma-discount na, sir, sa ano, sir, ang possibility, sir, na including yung power bank. Pero, part yun sa electronic equipment na, sir, eh. Hindi natin makapal.
1: Sige.
3: Ang ano niya,
0: Pero kanami, subong
1: at least klaro, at least klaro.
0: Bisan pa paano, may mga measures na ginapatuman para maproteksyonan ang aton mga pasahero.
1: Klaro,
0: it doesn't mean if you have EV or hybrid vehicle, you cannot transport that. Pwede, pero hindi ka pwede sa passenger, ro-ro passengers. Hindi pwede.
1: May ara man naguro palahuwayan ng mga driver, sir, sa mga open deck ng mga ro-ro, ng mga cargo vessels?
3: May ara man, sir, limited lang, sir, hindi pareho sa...
1: Tikay kon
0: nakaagi kami na sakay.
1: Inada.
0: Limitado lang do isa lang siya karom nga para lang gid sa mga drivers.
1: Tikon damo kamo abi kay hindi ka makapandar makina din ang ibang plungko.
0: Dito sa babaw gid. Igo man nakambo kay basta driver ka gano lang. Lain lang yakon damo kamo pa sa ero.
1: Oo.
0: Ti dapat yak hindi bla kon cargo ya. Isa duha man lang niya mo.
1: Oo.
0: So at kanami ni sir.
1: At least
0: may advisory ta, may idea kag importante ang Coast Guard is doing the proper checking kag inspection before maglayag ang mga barko. Amo nagali kisa kay Eric buta na hindi pa kalakat ang mga commercial vessel because they have to wait for the final instruction from Coast Guard. Amo nagali katabo sir anakan para medsidihan nila ya gina-check nyo ni ang barko antes maglayag.
3: Yes, sir, aside sa amon na inspection, sir, is meron naman, sir, sa PPA muna.
0: Mm-hmm.
3: On our part naman, sir, to think, before the inspect, before nung okay na sa PPA, that's a time na mag-inspect si Coast Guard, based dun, sir, sa master's declaration of safe departure na pirmahan ni Kapitan, we double-check it, yung lashing, sir. Ensure na yung hindi listing yung barko kasi may ano yun, sir, tinatawag na clinometer, hindi sa listing to right or left, hindi siya overload. Amo na naman din tingnan usually, sir, sa during inspection. Kasi check yung engine room kung working yung main engine. Yun yung usual inspection naman, sir.
0: Sige.
1: So, at least klaro.
3: Yes, sir. Kung isa pa, sir, na possibility, sir, na para kung open deck, sir, pwede sila magbiyahe, sir, pag late afternoon, early morning na, pero hindi masyado mainit.
0: Correct.
3: Kung karga nila man sa open deck ang ilang mga
1: EV or salakyan.
3: Mas better kung early morning or late afternoon.
0: Hindi na ma-expose sa grabing init while traveling.
1: Nami kinman travel, kapit pa ang Pailuilo ka, magpamburakay ka. Nami travel, kagahon na lindig.
0: Correct.
1: Lika dela stress, okay na nami ginayot.
0: So take note lang sa mga hybrid na ton, ng mga owners, no, hybrid sa laki nila, sa mga EV vehicles. It doesn't mean hindi ka mo pwede ka-travel, pero hindi lang ka mo pwede sa mga ro-ro passengers. No? So, sir Anakan, thank you so much for the time.
1: Thank
0: you. Information.
1: Thank you.
0: Sir, ha? Salamat, kid.
1: Thank you.
3: Again, sir.
0: Thank you so much. Salamat.
1: Salamat.
0: Dapat yan ang aton silipin mga buot, no? Very friendly, very accommodating. Philippine Coast Guard Commander Northern Negros Occidental, Commander Archel Anakan.
1: At least klaro na, ha? Klaro na. Pwede madala ang EV or hybrid provided ang sakyan ang cargo vessel.
0: Correct.
1: Hindi siya sa passenger.
0: Hindi siya pwede. Kaya delikado, K5 Eric. So, okay, mga ka-K5, may idea na si K5 Eric kagahon sa kunog biyahe, no?
1: No, alas 3 kagahon namin. Pag abot mo lilo, alas 5.
0: Pasadahan ta ka.
1: Okay.
0: Kaya nga mapamasay ka. Kaya dugay-dugay may kopod naton diri isa ta ka sponsor ng ligan ng event naton. Ang Hillway Wellness Hub.
1: Alagyan ko lang na nagligan niya gabi na
0: nawa. Duan na mo. Ang Hillway Wellness Hub dira sa Talisay City.
1: Okay.
0: Kag diri sa Silay Gali kag Bacolod.
1: May-ari sa Tubang City Heidi o?
0: Amo ni gina pamangkot sa mga amigo ta o. Ama ko nung nagpalapit sa ako. Sige ano title nalipat ko. Mahal magmahal.
1: Ang title yan?
0: Ari ng paborito ta.
1: Sige, bebe. Bitawan ng katagang
0: di kita iiwan. Tarina.
1: Tukililin eh.
0: Tukilili.
1: Diyan doon may video man siya.
0: Ay, kipa Renz.
1: Renz. Arada, jeep may arada. Nang daw yung kilili, lang yung katukar, mahal magmahal.
0: Oh, mahal magmahal.
1: Arada, mahal magmahal. Arada, oh. Ang may yung kilili.
0: YouTube ba?
1: Oh. Abitira.
0: Arina doon yung nami nga.

0: Mamahal naman kasunina ang daan sa Martes.
1: Subong na.
0: Ha?
1: Subong na.
0: Huwag ka tugong. Tupat ko.
1: Naging agaw ko kapon.
0: Bawaway kang ginagawa. Tsaka nagtulog ang gusto malay.
1: Patro piso sa sakat ng luwas diesel. Kanami ba?

0: Mama kaya to ta?
1: Tapos si tatanong kung met mo ba ako.
0: Relax, relax.
2: Saka na lang kita bibilhan. Kanami, Jingiri.

0: kanamiton ba?
1: Nami siyang lyrics.
2: Namiangan ni Mama Mate?
0: Mahal na mahal kita, baratong hilway.
2: Relax na. Amo na gusto na ma-relax kay mga pahilway tayo.
0: Karon. Pagbalik ko halin sa nagadlagan.
2: Siling ni Romar Duran, when we're hungry, love will keep us alive.
0: Langgapong, yatub lang.
2: Siling ni Mercy Martisano, ang lesson nga ako nakuha sa song, hindi anay padali-dali sa pagmahal, kung hindi
0: na
2: pa kaya or stable sa
0: life. Ay, ugay na ko. Pero pagpangilay ni Guapo, dahil maka... Ay! Si Lore, gani. Ito, kilala ko.
2: Why pa rin padali-dali si Lore, ha?
0: Hindi, ginadali na gani.
2: Oh, susa. K-5 Lore, pa kita ito, taguro ang aton nga AVP karon na or any backup pictures para sa aton nga bisita sa mga ito. Okay, oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5. 8:27 na sa aga, no? So thank you gid. At least ang paborito sa mga tagpanamatita, amo ni kuno ang realidad mo, no? Real talk lang.
0: Capable diyan, craving satisfied sino.
2: Craving satisfied. Siling ni Romar Duran, real talk gid ang song. Budlay na nga ba, padali-dali ka nga hindi pa ready, no?
0: Isa pala.
2: Because at the end of the day, kadton mo gid sikom.
0: Dawa yung advice mo sa buong.
2: Delikado.
0: Kabudlay ka mahal sa kay labyo.
2: Kakay 5, Eric, last Sunday.
0: Yes, sir.
2: Nagpatigayong kita sa ato naman nga K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Mm. Kadungan silang selebrasyon sang mga lolo kag lola ta, the Grandparents Day. Mm-hmm. So, may napili ang K5 News FM nga mag-asawa, no? Nagitagaan naton sang nagakaigo nga atensyon, gimpamper sila sang hilway, no? Sa aton siligay nun, if you talk about hilway, it's freedom, no? So kanami isang alan pa lang hilway, pero ang istoryahan tanga hilway, it's hilway spa salon and wellness center, no? Hilway Wellness Hub. So together with us sa subong aga ka K5,
0: yes,
2: is the owner, no? Sang spa nga do amo na ning gusto mo, matsigan ko pagkabati mo makadto ka gid dayon
0: gadlagan ko pasunod mabalik sa Makulga, tawag ko galing kay pag-abot sa Makulga ka kapoy na gid.
2: Tiupod na ni Subong si Ma'am Mel Aguilar Maestro.
0: Okay.
2: May kaupod na live sa itong program Subong Aga. Ma'am Mel, welcome and good morning.
3: Good
2: welcome
3: morning,
2: sa
3: ma'am.
2: K5 News FM.
3: Mayong adlaw, Sir Eljan.
2: Mayong adlaw?
0: Mayong adlaw.
2: Amo na future tanga judge ko no eh, no, sa broadcasting.
0: Your honor eh. Judge, your honor eh.
2: Ma'am, welcome. Kag una, ang K5 News FM gusto na magpasalamat sa imo suporta sa amon events na nagligad, no? Thank you very much, Gid. No?
3: Our pleasure, sir.
2: Okay. Could you please tell us something about sugidibi nga ato mga tagpalamati? Especially, kabalo ka kung kapoy ka sa bilog ng simana, kinanglan mo magparelax ka K5, Eric. No? Nga, kung magparelax ako, dapat sa Hilway Wellness Hub kumakadto ka K5, Eric.
0: Anong kinalain niya nga wala?
2: Could you please tell us something about your wellness hub?
0: Ma'am, dalang liog sa microphone, ma'am, ha?
3: Okay.
0: Sige.
3: Amayong adlaw sa tanan. Thank you, it's opportunity, and we're very glad and happy na maging partner sa, kag maging part sa inyong broadcasting competition. So, as a, also a com alumna of USLS Bacolod, so happy gid ko nga nag-reach out sa amon si K5 Lori.
0: Kid Explorer, gigali.
3: Yes, oo. And we had the opportunity to really partner and be part of your gracious activity. So, going back to Hilway, no? So, anong ginakalain sang Hilway? So, Hilway Wellness Hub is more than a salon and spa brand. Okay. So, ang gusto namon nga ang brand story namon, sir, actually is we wanted to be the premier Negrense wellness hub nga holistic. So, ang primary branding gina namon, sir, actually is it's a salon, spa, and yoga space, which we had our first branch in Gatuslaw. But then, crazy ideas ang akon nga husband, who is the one half of Hilway, who is Miko Maestro. No? So, kami nag-start naman ng Hiluway actually because we are spa enthusiasts. Though every week, kami gapamassage. Mm. And,
2: Kano ba yung tsura ni Ma'am, kay very relaxed. Ha? Kung siguro naka, na, pero may siya nag-paspa always ni, no? Sige, Ma'am, go ahead.
3: Oo. So, if you're talking about kung paano naman siya gin-start ang Hiluway, actually, it's a bit of accidental. Okay. Kag, siguro, we'll ka-relate kami. Kay kami, spa enthusiastic mm-hmm. kami. Kag, clients, kami sa massage, no?
2: Okay.
3: And then we had, ang mga frustrations naman sa mga, amon bala expectations okay. sa mga services nga, ano, di na naman siya gin-apply sa Hiluway. So we wanted okay, to have good. An affordable, so, very accessible brand. So, amon galing
2: nami, nga, number one, sila mahilig magpamasahe, magpaspa. At itong mga nakita nila nga mga kakulangan, amon na subong ang gusto nila nga punan,
3: yes,
2: every
3: sir.
2: Time, ang ilang customer magbisita sa Hiluway Wellness Hub, you see?
3: Yes, sir.
0: Relate ko na, yes, ma'am, Cheryl dyan, pamasahe ka, mm-hmm. no? Kapoy ka kayo, masahe ka. Kundi, abi, Swedish, karahon ka, sa kauras na, hindi klabot sa kauras, ma'am? Kabus pa mi sa inuras, kakatabo na.
3: Yes, sir.
0: Kakatabo na, permi na siya sa mga spa.
3: Yes,
0: permi na siya kabo sa oras.
3: Mm. Yes, sir.
0: Tidra, ma'am, isakto gidang oras tada.
3: Ginamon, ensure, sir. Kita, and then, gina. Ang, wala man kami sang ginapabugal, gin nga naminami, gin nga, ano, nga, espasyo nga, very high-end or ano, because you wanted Hiluway to be very affordable. But, ang amon, pinaka, core branding, gin kagang amon, nga gina-uphold nga value sa Hiluway is, it should be accessible, inclusive, inclusibo kami, sir. We do not judge kung sino man ang masulod. Mm-hmm. Na nangagasulod sa Hiluway, VIP. Amo na ang amon nga pinaka tagline. And of course, third is ang pinaka ano ginamon nga, ang gina-push ginamon nga, gina-uphold namon nga value is the Negrense warmth.
2: Wow.
3: So, ang amon nga pinaka ano, sir, gina-uphold gin nga ano, is the culture of care of Negrense. So, hashtag proudly Negrense tatak Hiluway. Amon ang amon nga ginakalain sa tinan. And apart from the spa, massage, and salon services, beauty services that we offer, sa Subong, no, i-launch namon this coming Sunday, no,
2: okay.
3: We will have the Art and Wellness Fair sa Silay City, which will happen at Balay Hiluway Silay. So, ang ginakalain sini nga branch namon sa Silay is it's a very big establishment, no? And we will be opening it for different wellness activities such as yoga, art therapy sessions. So, ang branding sang Hiluway goes beyond wellness and beauty service provider. And apart from that, sir, dukadamo sa mga ano sa yoga, dukadamo sa ideas na
0: do may parlor.
2: So, bali, magluwas sa Silay. Kundi may Silay sila nga branch. So, gusto na naman, kung like, taga-Bakulod kung kaisa layo, kung kaisa. Layo. Medyo mabulubulay,
3: no? May three
2: no?
3: branches kami di, sir, sa Bakulod.
2: Diin na siya.
3: In fact, sir, ang pinakalapit is Ara lang da sa Hernaes. Lapit sa kay, sir, nga ano.
2: Kay, sa clinic nga, Tonbla.
3: Yes,
2: clinic.
3: Sir.
0: So, dili na siya, oh. Tumangan lang lagyan po.
3: BCNHS.
2: Diin pagid, ma'am. City iba.
3: High. We have our, actually, ning sa City High, ang lapit diri sa, ano, sa aton nga station is ang sa Hernaes branch. We are expanding it, actually. So, currently, we will be expanding it ang sa tupad na sang amon nga branch na sumong sa Hernaes. Mayara na nada siya, sir, ng Kapihan Diner. And at the same time, extension na siya sang spa. Kay us in Hiluway, we greatly value ang mga feedback sang clients namon. Tiga, ano sila, gahambal sila mga clients namon. Nga gaparibang, tag 8 hours nga. Ma'am, tami-tani, kung may ari, tadi kalan-an, kapihan. So, ang pulso sang amon nga mga clients, sir, amugi na ang amon nga
2: so, ginapamatian. Either kung may upod ka nga, hindi man siya magpaspa,
3: yes,
2: no? While waiting, at least mga pilang ko danay.
0: Abi, dan, yes, on tatong duwa, kita yari siya piyak ng pangapi.
2: Sila ya, sige to ya.
0: Sila, sige to. May walot niya kauras nga, panglibakan ko takot siya naman to. Lalibakon na naman to. Tanating mga politiko, si Bakulod ka kung sino.
2: So, this coming Sunday, kung may magkanto sila dito sa Hiluway, sa inyo venue sa Silay, hindi na sila makita, no? Paano nila matultulan na sa mga wala pa nakakanto?
3: Okay, sir. So, actually, so for this event, sir, we will have a three-day fair and bazaar. It's called the Balay Hilway Art and Wellness Fair. So 3 days siya, sir. So there's gonna be a 3-day bazaar. Mm. So we have invited merchants, local nga mga business owners, nga para man ma, we wanted also to help them promote no ang ilang mga businesses. Mm-hmm. So apart from that, on the 19th, there's going to be a free breastfeeding and birth preparation class, which will be facilitated by me because I am also a certified breastfeeding counselor. Amo pagina sir ang ginakalain pagin sa Hilway because we're very proud to be so far, sir, ha, the only breastfeeding mother and baby wellness support service provider. So gahatag man kami, ga-provide kami lactation massage para sa mga first time moms, sa mga moms nga very challenging ang breastfeeding journey and also para maisulong natin ang Milk Code of the Philippines, sir.
2: Correct.
3: And to normalize breastfeeding. So that is my personal advocacy, sir.
2: Doka nami lang. Diyan
0: nagkangangala niya ni Hilway, ha? Ano na tabos niya? Nga nakagin.
2: Nga Hilway?
0: Nga Hilway.
2: Kabalo-kalo hambal ni Duran, ni Romar Duran. Makabalo ka mga creative, di kag-innovative, mga listeners natin. Sa Hilway paminsaron mo, mangin matawahay ka kuno mo. Nga Hilway mo.
3: Nga Hilway. Yes, sir. Inapdamo, manigani ka pamangkot sa amon, sir, kung nga Hilway. So actually, we just wanted to have a brand name that is truly Negrense and Hiligay nun. Kika namin isang tunog. Bukod sa tunog, sir, of course, ang amon nga brand values, ginakonect mo na siya namon, sir. So, kung ara ka sa Hilway, so in English, it's freedom. Di ba? Kung Independence Day, malipayan nga adlaw sa Hilwayan.
2: Okay.
3: So kung ara ka, sir, sa Hilway, magsulod ka sa Hilway, you feel free. And devoid of all the stresses, the hustle and bustle of the city life. Kung ara ka da kay, we wanted to provide ultimate relaxation para free ka sa tanan nga stresses in life.
0: So free gali na. Mamay home service, magkamumama mo na importante.
3: May ara, good sir. Okay. Yes, sir.
0: Maskin rin sa Bacolod, pwede.
3: Bacolod, Talisay sila yung amon branches, sir. Pwede.
0: Sa diin kami matawag si ni ma'am. May number ka mga contact.
3: Yes, sir.
0: Sa diin
3: yes,
0: inabi, ma'am. Kagang Facebook address nyo para
2: mabalantigin ang social media page nila.
3: Yes, sir. Please, para madasig, amo paginang amon, man ginaano nga, very quick ang amon nga response team ang amon nga CS, sir, amon customer service. So, you can visit our Facebook page. Hilway Negros na kami gali, sir, sa Subo. Kahit we started Bacolod lang, but now we are in Silay, Talisay. Okay. So, Hilway Negros. So, this coming Sunday, actually, sir, i-launch yun sa namon ang Hilway Negros na siya. So, you can visit our page, Hilway Negros with the sub-name, which is Hilway Wellness Hub. Mm-hmm. So, you can message. We also have hotlines sa amon man nga mga branches. Kung diin ka man, sir, nga lapit, ihatag namon sa inyo ang amon pinakalapit nga branch yung maka-cater.
0: Okay.
3: Yes.
0: Oh, sige. Bautin, ma-permi na kami makapanawag dire kay sa totoo lang, ma'am, sa isa kasi mana, katatlo mag, ang partner ko, katatlo magpamasahe. Oh.
3: Yes, sir. Kag very affordable, yun ang amon nga prices.
0: Baka very good.
3: Oo, oh, ang ginano namon, sir, is syempre ang aton man mga pinalangga ng mga fellow Bacolod non, Negrosanon, Silay non, nga mo mga prices, sir, nang maka, ano man, kaya
2: makasarangan, gid,
3: masarangan, gid, sir. Because of course, sa Subong, sir, tanan mahal na, kanta, gali.
0: Mahal na mahal. Sardinas, mahal na gani.
2: So, K5 Eric, no? Kay kumong si Ma'am Ari, gindi sa aton, iatagtan lang din sa iya ang aton na Certificate of Appreciation sa pagbulig sa aton yung event last Sunday. Grabe, gitingala ko nung happy, gina mag-asawa to, kay Mayo, gina pag-alaga ni Ma'am Mel ko na sa ila. So, I just like to read the citation, the Certificate of Appreciation is proudly presented to Hilway Negros Spa, Salon, and Wellness for its invaluable support to the K5 NIR DTX Radio Broadcasting Competition held on September 13, 2026 at SM City, Bacolod. Your generous support has contributed to the success of this milestone event and helped create a meaningful platform for young broadcasters to showcase their talent, confidence, and passion. With deepest appreciation, we honor Hilway Negros Spa, Salon, and Wellness for being a valued partner in empowering the voices of the next generation. Given the certain day of September, Kaya dito rin dapat, no? Mm. Isubong din lang nato yata live sa studio sa K5 News FM. In fact, no? Special insertion ang aton tong segment, pero isa sa mga sponsors ng event naton is Hilway, Negro Spa Salon and Wellness. No? So, K5 Eric, kiatag nato ni Kimam ang ining award, no? Okay. Ikaw guru ni mga tag
0: siya. Muna ni.
4: Kimam. Wow. Okay, ihatag ta mga ka K5, ihatag na monre ang ma'am ang imo nga. Thank you so much for helping K5 News FM and our valuable partner sa amon nga event nang gigad nga.
2: Oh, ma-join ko.
4: Dali din sir, dali din.
5: Dali ko sa kilid.
4: Ang amon photographer si Explorer Gen, ang buhok niya mo na makita niyo sumong sa screen. Pamoto siya. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much.
5: Mas pwede na din sa logo.
3: Ay, sige, no. Sir.
4: Live ini nga, picture ta.
5: So, while we are doing the picture taking, makita naman sa inyo itong lipot nga special picture about Hilway. Please go ahead, keep everything.
4: Birada.
6: Matawhay nga lugar kag mahimo nga maka-relax samtang nagainom sang manamit nga kape? Hindi mo na kinanglan nga magbiyahe sa malagyo nga lugar para lang makapahuway bangod yari na ang Balay Hilway. Ini ang all-in-one bangod mayara sang massage spa, beauty salon kag wellness hub.
7: Na-offer kami salon, spa, and yoga services. And then, ang purpose ni Sang Hilway is para maka-accommodate kami mga client kag maka-relax sila kay wellness hub kami.
6: Hindi lang ina, bangod hindi mo na kinanglan nga mag-order sa iban, kay mayara man sila sa mga drinks kag kape. Magpaliwaliwa na, kaupod ang imo abiyan, pamilya o kun kahagugma. Mayara sila sa mga brunch hindi lamang diri sa Silay, kundi mayara man sa Bacolod kag Talisay. Nagatanyag sila sang breastfeeding support services, yoga, kag iban pa nga mga wellness activities. Sa mga mahilig magkape kag nagapangita sang lugar nga tambayan, ini nga lugar ang para sa imo. Sa maabot nga Setyembre 18 tubtubyente, mayara man sila sang patigayunon nga Art and Wellness Fair. Gani ano pang ginahulat mo? Dali na kag magpaliwaliwa sa Balay Hilway.
7: Balay Hilway sila is located at silang Rizal Street, Mambulac City in front of Anko Cakes and China Bank.
4: Thank you again. Thank K-5, you,
2: ma'am. Pasalamat kami sa pagbisita ni Ma'am Mel so sa Amon sa K5 News FM. Thank you very much, ma'am.
4: Okay.
2: So, kabalo ka K-5, Eric, ina-appreciate din nato ng mga gabulig sa K5 News FM. Mamuna si Doc Ramil Uy. No? Ginavalue ta ang mga nagabulig sa aton because at the end of the day, importante gid nga may mga partners kita ka K-5, Eric. Just like sa aton bago lang natapos ng event, no? We would like to thank SM City Bacolod, no? Kay Sir Dave and the marketing people of SM City, thank you so much. Salamat man sa Lokfo Hotel, sa Lokfo.
4: Lokfo.
2: Cantonese Restaurant. Bistro 10 and Acacia Hotel. Salamat gid, Ma'am Danica. Thank you very much. No, with Ma'am Kathy. Salamat gid sa inyo sa inyong pag-support.
4: Champion.
2: So sa aton yung makuturang nagopod subong adlaw.
4: Matamad na kumplito na may hotel na ta.
2: May spa na ta.
4: May spa
2: kag
4: na ta.
2: May ara man si Ma'am May V. Ano to, Biko? Nag-attend sa birthday niya to, nagligad ay K5 Bread. Ti salamat kina Ma'am May, good morning. Salamat sa suporta. Ako gid. This time around, ipabati ta lang aton nga third placer.
4: Amo ni ginahulat.
2: Sa bag-ula na tapos nga K5 in IR DTX 500 News Radio Broadcasting Competition. Marino. Ang Subag National High School. Ready na kamo? Ha?
4: Amo na siya.
2: Sige, K5 Bread, gusto niya. Sige, ilang K5 Bread dyan, kinuha, naka-ready. Ara na? Naka-ready ka na?
4: Ang number, ang third ah.
2: Third? Kaya importante, mapakita naman ang ilang
4: bilan. Kaya ginaulat nila.
2: Ulat-ulat nila. Okay. Dugay-dugay, K5 Bread, karun balikan taman to. damo gareklamo sa aton nga ang merkado kuno sa La Carlota do gatulo do ay matipan maya daw.
0: La Carlota?
2: Oo.
0: Do kayo man sa La Carlota nga
2: market. Di may mga portion kuno gatulo, hindi man tagani magpati kay ti.
0: Sa market report kami da every week isa na
2: da. Basi iti naton tanawon ta, no? Basi subo. Basi ni nga gaw na kay o basi ipananaw niyo pa ya tulo basi inyo ya ya mo may problema.
0: I would suppose nga nakakado kayo sang merkado sang La Carlota. Ang nakita ko
2: problema?
0: Ang merkado is La Carlota and Valladolid eh.
2: Tinlo nami, ng ilan, di ba?
0: Nami.
2: Isa na, tinga nga mga arap ang reklamo nga gatulo ang...
0: Check lang basi kung...
2: Basi gatulo mang gaya? Ha? Basi ang portion lang nga nami ang muna
0: pakita? Or basi hindi man tanawin ta. Ha? Ipacheck ko boss kay Jerilo sa market report kaysa ako.
2: Jer! Ha? Paano na matuhod yan? Check
0: ta, pacheck ta.
2: Importante ng La Carlota da kay matanaw ta ko nagatulo na kutla kasi
0: basi pa lang
2: eh. Hindi man
0: hindi basi pa lang wala na bla
2: ah oh. So kinang lang ginaguro mayo man ako makabisita si mayor kag tanong niya gid yan no? So here we go sa ato naman ang third placer sa bago lang natapos nya Radio Broadcasting Competition ang K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition.
0: Here we audio. Go. Tira.
8: Hello.
2: Sound check.
8: Hello. Mic test. Hello.
9: Nay, kinakabahan ako. Marami kasing tao.
10: Abay, ba't ka kinakabahan? Ibang tao lang din naman yan.
9: Ikaw nga na eh, tao, pero mukhang kabayo.
10: Magkabuka naman tayo eh.
8: Pagsubok sa aming mikropono, isa, dalawa, tatlo. Pagsubok sa mikropono.
10: Pagsubok sa mikropono, isa, dalawa, tatlo.
8: Pagsubok sa mikropono. Subag National High School. 101.5 K5 FM.
11: Sound check.
8: Hello.
10: Sound check.
8: Hello. My test.
10: Yan ang mga karisnol.
12: Pumamadyo sa akin yung
11: test ng Bunga University.
12: Dalawa ang nasawi kabilang ang suspect. Kasama niyo, kakampin niyo, ako si Maida Castellino.
11: Sindakan Sports, K5, Joshua Martinez, para sa K5 News FM.
12: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap ng alas 5 ng hapon. Oras sa titinyo ng SM City Bag College, all for you.
13: Sa bawat pagbatak ng pawis ng mamamayang Pilipino, sa bawat pangarap na itinataas sa may kapal, kasama ninyo kami sa paghahati ng tapat na balita, totoong serbisyo at musikang nagbibigay sigla sa ating buhay.
11: May malasakit, may paninindigan, championing the laws of the Filipino. Ito ang tunay na boses ng sambayanan. Ito ang K5 News FM. Mula sa buluwag ang pambalitaan ng 101.5 K5 News FM Bacolos, narito ang mga bagsik na balita, ang mga nag-aarangkad ng balita sa oras na ito.
14: Kada City, pinalalakas ang kaunlaran, mga programa sa kalikasan, agrikultura at kabuhayan ng mga karisnol.
12: Pamamarila sa Ateneo de Zamboanga University, dalawa ang nasawi kabilang ang suspect.
14: Pagkapal na haze nararanasan sa Southeast Asia, kalidad ng hangin at visibility na aapektuhan sa ilang lugar.
12: Halos 400 atleta nagdaing-daingan. Ika-10 aerobic gymnastics Asian Championship.
14: Lea Salonga, kauna-unahang Filipina sa Hollywood Walk of Fame. Isang bagong karangalan para sa Filipina actress at singer.
11: Lahat ng yan, pag-uusapan sa magbabalik ng Bagsik na Balita sa K5 News FM. Isang araw,
15: Nagmamaneo sa kuba.
16: Ang ganda niya, oh. Ano ang sikreto niya?
17: Ang sikreto ko, ang DTX Beauty Soap. Sabon na may moisturizing properties para sa dry, sensitive skin.
16: DTX Beauty Soap?
18: Mabibili sa Clean Cut Alternative and Wellness Center.
16: K5, Muzaffar!
18: Balik ang mabilis, servisyong maaasahan! Bagsik na balita!
16: Nagbabalik ang bagsik na balita sa K5, Muzaffar! San Tico ng Bayan!
19: Ano ng katotohanan?
16: Maaasahan sa isyo ng bayan!
19: Balik sa katotohanan!
16: Masyo! K5, Muzaffar! Mapagpalang Araw Pilipinas! Ngayon ang 13 araw ng Setyembre, taong 2026. Ako ang inyong ka-K5, Craig Arquizola.
20: Mangayong adlaw, makalit at buhok Negros Island Region. At ako naman ang inyong kagapay ka-K5, Nessie Chisportes. Buster
21: 1.5 K5 News FM.
22: Mga ka-K-Pipes, mula natin ang balitan sa balitang lokal. Ang balitang lokal atin sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, nakapag-detox ka ba?
16: Para sa ating unang balitang lokal, kada city patuloy na nagpapalakas ng kaunlaran. Narito si ka-K-Pipe, my top para sa detalye.
23: Sinusulong ng Cadiz City sa mamuno ni Mayor Salvador G. Escalante Jr. ay yung ibang programang nakatuon sa Good Governance, kalikasan na agrikultura at kabuhayan ng mga katasnoy. Patuloy din ang pagpapagawa ng 54.051 kilometer ng Farm to Make Trend Roads. Pamabilis ang pagpapadala ng produktong agrikultural sa merkado. Kasama niyo, kakampanyo, ako si Ka-K-Pipe, Maita Castellon, para sa K-Pipe News.
24: Samantala, nakisa naman ang mga Negrosanon leader sa Good Governance Summit. Narito si Ka-K-Pipe, Humphrey Baya.
25: Nagpisa ang Negrosanong leader sa ikatatlong anibersaryo ng Good Governance Summit and General Assembly ng Mayors for Good Governance o M4GG sa Diamond Hotel, Manila noong Agosto 22. Kapilang sa mga tumalo, Senior Representative Javier Miguel L. Pinedas ng 3rd District of Negros Occidental na nagsabi co-host ng programa. K-Fire, Humphrey Bayot, nagulang para sa K-Fire, Mustafa.
24: Pumunta naman tayo sa pinakabago at live na kaganapan sa SM City Bacolod. Narito ang ating live reporter na si K-5 Joshua Martinez. K-5 Joshua, ipasok mo!
26: Magandang hapon ka K-5 Nessie at Bacolod City. Narito tayo ngayon ng live sa SM City Bacolod Activity Center kung saan kasalukuyang kinaganap ang finals ng K-5 NAR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Ipinamalas ng mga kabataang broadcaster mula sa pati mga paaralan sa Negros Island Region ang kinalangking galing sa pag-uulat, pag-broadcast sa technical na production. Ulat para sa pagsik na balita, K-5 Joshua Martinez, K-5 News FM.
16: Maraming salamat, K-5 Joshua! Humingang ahataw ang mga kabataang broadcaster ng Negros Island Region.
24: Magbabalik po ang bagsik na balita sa K-5 News FM.
27: Kuya, kuya, paano ba itong assignment ko? Ang hirap kasi!
16: Hay, ang dali lang yan! Ito kasi yun!
22: Mabilis ba kayong makalimot? Introducing Clinica D3 Bio, isang superfood supplement na maraming benepisyo sa inyong kalusugan. Clinica D3 Bio, isang karagdagang bagay sa inyong wellness routine. Makibili sa Clinica D Alternativo!
16: Para naman sa Balitang Nasyonal!
22: Magkapay sa pag-atid ng mga nagbabagang Balitang Nasyonal, ang Mighty C, ang Alkaline Vitamin C.
16: Isang insidente ng pamamaril ang naginap sa Ateneo de Zamboanga University. Narito si Ka-K-5 Nessie Trisfuentes.
24: Isang insidente ng pamamaril ang naganap noong Agosto 18 sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City. Ayon sa mga otoridad, 2 kataong nasawi sa insidente, kabilang ang suspect, habang may iba pang naiulat na nasugatan. Kasama nyo, kakampi nyo, ako si Ka-K-5.
2: Okay, so mga Ka-K-5, amo itong ilang presentation, doon nga lang natapanahon, no?
0: Totoo, man.
2: Ka-K-5 Riniel, basi pwede ta, subong adlaw Ka-K-5 Eric, ginadumdum ta ang pagtaliwan sang isa naton sa mga pillar, no? Sang K-5 News FM, nga santo ano yung Radyo Bandera, the late Rasmor Ubas.
0: Amigo ko si Rasmor.
2: Subong adlaw ginadumdum ta ang pagtaliwan sang aton kaupod sang una nga ginbuksan ng K5 News FM amuning aton nga upod si K5 Ras Murubas. So nagadumdum kita sa iya, no? Remembering Ras Murubas remains a pillar of Bacolod broadcasting history. Subong adlaw is ang iya death anniversary. Kabalo kami jo emotional ta ko manubduman ta si Ras Mur because sang adlaw ng ina siya gibawian sa kabuhi kang ipabiyari. Alas dos ang hapon ato ko sa balay ni istorya pa kami nga duha.
0: Okay, that very day ah.
2: On that very day. Gistorya kami nga duha kay nagbisita ko sa iya. Kay nag-leave siya, no? Sugo ko ni boss gibisitahan siya. Nagkadto ko to sa balay niya, gistorya ko, nag-ara sa kwarto kay may COVID to mo. During the time. Ara siya sa kwarto niya, kapag kumayo pa, istorya kami. Ara day Jade, una si Jade to sa akon, kay sinunod na May. Na may pa-istorya na mo, 2 to 3, upon kami ni Mrs. Kamotor, kumulaga, big bike ko kay Pabari ko. So, okay man, matikin ko, sir, kamusta? Kasi okay naman ko, sir, ah. Nami may istorya na mo, nga doon. And then, mga alas 4 na puli kami ni Mrs. Kasakay sa motor, pauli sa big bike bala.
0: No.
2: Pauli. On the way sa balay, due tayo lang namon mga bungguan ng motor, ang ido, manako-dako sa Charito Heights, kinag-cross sa dalan.
0: Okay. Out of nowhere?
2: Out of nowhere. So then, pag-abot namon sa balay, nag-himos kami, kimasimba kami, blag, domingo, something weekend. Sakay, nag-ilis ko sa lakyan, nag-four wheels. Driving along the way, kami ni Mrs., ara na sa iglesia ni Cristo tubangan sang
0: bilyeta.
2: Bilyeta. May ta kay gaulan. Nagraging ring ang akong cellphone. Ginsabat ko. Siling ni Jade, sir, balikan na yung agaw si Rasmur. Nag-slow down ko. Several seconds nag-slow down ko. May tao nga gasakay sa motor. Gasugata sa amon.
0: Okay.
2: May nagtabok kay ido. Pagtabok sa ido, bungguan niyang motor. Ang tao dahog pakadto sa lakyan ko. Imagine ko nila si Jade na nawag sa akon.
0: Most likely.
2: Nadasiglagan ko, lapakan ng ulo niya. Ang tao nagtindog. Grabing pasalamat sa akon. Sige, sir, thank you nga hinaidlagan mo. Kaya gulat pa pamilya ko. Lasakan siya tani. Aragin siya sa tiil sang guma ko.
0: Sus, kita mo gilang niya.
2: So, bangod sang tawag ni Jade, nag-slow down ko. Kaya muna ito kapabalo sa akon. Nga sige, nihingagaw na si Rasmur dala sa ospital. And we are remembering his death today, and hindi lang iya kamatay, kundi ang naging kontribusyon ni K5 Ras Murubas sa K5 News FM. Hindi tama labot kung anong may arata kung wala sa kay K5 Ras Murubas.
0: Ang mga haligi mo. I remember Ras Murubas during the time sa piyak siyang istasyon, sa galing ng pusana ito, ako rin ako sa piyak ng istasyon, kada may coverage, gagatalabuay kami. And Ras Murubas, just like Greg, sila ni Pare Alex are good friend of mine, sila ni Homer, Councilor Homer Baez. Friend gi kami kay kita nay permi sa field kag ang airtime lang ang oras ga kompetin siya nay, but it's a friendly competition. So
2: subukan daw, we are remembering his death anniversary. Mga
0: and isa pa kay Pepe Jen, lagas kun lang, lubong subong alas 2 ng hapon ang high mass para sa kay Sir Mudi sa Unoy sa Bacolod sa Sebastian Cathedral. Right now ang cremation nagapadayo na dito sa isa ka crematorium sa Bata kag alas 2 karon dalo na siya para sa isa ka misa, and after which igalubong na si Mudi sa Unoy. Condolences.
2: Salamat sa inyo pag-upod karong adlaw sa ato naman yung program. Condolences to the family ni Tatay Mudi sa Unoy. Ako si K5 Belgian Castanya.
0: Ako naman si K5 Eric Tenere.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kaligawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiya. Itibugit ka tama.
1: Mighty C. Mabaka mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag DTX coffee mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon

0: relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
1: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
2: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
0: Hindi lang gani carrots.
2: Hindi lang carrots mga kontoran.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
0: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
4: Ano na yung engineer ba?
3: Maedukar ka pa.
4: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Sa tanan natin mga suki na tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C. Kag siyempre, inyo na nainom ang inyong mga paborito nga kape. Siyempre Sir Boy, ang ilang paborito nga kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio.
7: Pre-Bio.
8: Pre-Bio.
7: Kampiyon.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Isa sa pinakadelikado kag traidor nga balatian sang tao amo ang stroke kag heart attack apang kabalo-bala kamo nga ini ang nagkasugod sa mga kaugatan. Ano bala ang ginatawag nga atherosclerosis? Paano ini nagasugod kag paano ini matapna? What is atherosclerosis, Dr. Ramil?
6: Ang atherosclerosis or GP amo ning aton madangtan ta kun palakaon ta sa ano sang tambok panit sang manok bakag baboy tinapay mga tamis kag mga kanon nga puti kag wala gainom DTX 500 kag Mighty C Sir Boy. Ang atherosclerosis ang isa ka chronic progressive disease but silingon padayon nga nagalala samtang nagalakat ang panahon. Amat-amat man nga nagadamo kag nadako ang build up sang plaque sa imong arteries. Tub-tub nga mabudlay na para sa heart ang pagpus sang dugo nga maglabay sa magamay nga alagyan sa sulod sang arteries. Ang goal diri amo nga kun paano punggan ang padayon nga pagamay sang buho sang ugat bangod sa padayon man nga build up sang plaque or ining gitawag fatty deposits. Ginarekomendar ko gid Sir GP ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para ma-address ining padayon nga progression sining atherosclerosis. Dako nga bagay ang DTX 500 kag Mighty C tungod sa bastante sining antioxidants nga amo ang nagapugong sa pag-build up sang gitawag plaque.
0: Paano dok nagasugod ining build up sang fatty deposit sa walls sang arteries?
6: Una gid sa listahan ang cholesterol kag iban pa nga mga fats or lipids like triglycerides. Kun damo nga bad cholesterol nga ginatawag man ni LDL or ginatawag lang nga bad cholesterol ang naga-circulate sang aton dugo kag mayara sang condition nga dysfunctional endothelium, makasulod ang LDL sa tunica intima halin sa lumen. Bangod may dysfunction sa endothelium, maga-release karon sang gitawag free radicals ang imo nga endothelial cells pakadto sa LDL. Kung bastante ka atandi sang antioxidants, bangod siyempre adlaw-adlaw kag inom DTX 500, adlaw-adlaw kag inom Mighty C, kaya lang tani himuson sang antioxidants ang mga free radicals. Apang kung kulang ka sa antioxidants, bangod wala kaya gainom DTX 500, duay ka gainom Mighty C, magadamo ang free radicals nga ginarelease sang endothelial cells. Kag ini ang mag-oxidize sang imo nga LDL molecules. Ang oxidize nga LDL ang hindi na makagawa sa gitawag tunica intima. Ang himuon karon sang endothelial cells, magapangayo bulig sa imo nga immune system. Tawgo niya Sir JP. No, mag-initiate siya sang mga expression nga gitawag adhesion molecules nga nag-attract sa mga white blood cells sa palibot. Pag-abot sang monocyte, sila ang magasulod pakadto sa tunica intima kag mangin macrophages. Ang nag-transform nga monocytes into macrophages ang mag-atake sa gitawag oxidized LDL. Agod ini ang ila kaunon kag iga-ingest. Later on, ang macrophages ang mangin foam cells.
0: Ano na dok kung mag-foam cells na?
6: Ang foam cells or GP amo ang macrophages nga nagkaon sang imo nga oxidized LDL. Kag bangod sang sagay nila kaon sining LDL, naga-foam ang ila tsura kung lantawon sa powerful microscope. Now, ang foam cells ang naga-promote sang pagdamo sang smooth muscle cells. Kag ini ang nagabulto na sa sulod sang imo nga arterial walls. Ang pagdamo sang smooth muscle cells ang nag-stimulate sang gitawag nila collagen synthesis. Bangod damo na collagen, nagatig-a na ang gitawag atherosclerosis.

0: Protic Plaque.
1: So anong matabo, Doc, sa foam cells?
2: Bangod sang sagay kaon isang macrophage ang oxidized LDL, inisoliha ang mapatay. Kag magalapta ang iya ginpang-usap ng mga lipids or fats or GP. Mm-hmm. Bangod sini, mas nagadamang unod sang mga bukol o plaque kag solihi ini ang mga rupture bangod man sang gituag internal pressure. Bangod nga naglupok, magguwa na ang contents sini apang may solusyon ang aton lawas. Gilayon nga mga purma sang blood coagulation or magakinapot ang dugo, agon punggan ang magguwa nga mga lapta ang contents sang rupture plaque kag magapurma ang blood clot nga mas magapagamay pagid sang alagyan sa imo nga dugo.
1: Amugali nagapurma ang blood clot.
2: Ini ang mangin kabangdanan sa gituag stroke.
1: Abaw.
2: Te, kaon pa kamuda. Subong man nga naglupok nga content ang mangin thrombus kag may potential nga magbaraman magag sa mga magagmay nga ugat. Kag mangin kabangdanan sang gituag thrombosis. Ini tanan posible malikawan kun adlaw-adlaw katani ga inom sang suplemento nga pinakataas ang gituag antioxidant. The super duo ang kombinasyon nga pinakataas ang gituag antioxidant wala sang iban DTX 500 kag Mighty C.
3: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ang palaya extract nga bugana sa charity nga makapulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay-ilay La Crosse, taas ang akon nga sugar 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Ilan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500.
1: Mga dugang pagid nga health benefits sa adlaw-adlaw ninyo nga pag-inom sa aton super duo or power duo ang kombinasyon sang Mighty C kag DTX 500. Ang colon and intestine inflammation nagahubag imo ata imo nga tinai. Ang isa ini ka chronic nga balatian nga nagapasakit sa aton tiyan, nagabutod, puno sang hangin kag nagakutoy ang tiyan. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud matapna ang episode sang colon kag intestine inflammations.
2: Maghambal ka Sir GP nga intestinal and colon inflammation duha ang causative factors. It could be nga Crohn's disease or gitawag nila nga ulcerative colitis. Ini nga duha ka mga disease condition nga nagaresulta sa inflammation. Makabuligid ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C bangod may ara siya anti-inflammatory properties sini. Labi na sa pasiguro nga hindi ka mag colon cancer. Sa nahibaluan nga ang sige nga inflammation ang makatugas ang ito ang damage sang imo nga DNA kag posible nga mahulog sa cancer. Hindi pagulata nga magkakulon cancer ka. Inom ka gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw agud maluwas ka sa gitwag peligro.
7: How does free radicals causes osteoarthritis, no? Sa sunod sa lawas
2: ubuson niya kuan, ubuson niya imo cartilage.
7: Ubuson niya cartilage. Number one, ginapunggan sang free radicals ang paghimo sang cartilage kag collagen. Number one, collagen kid. Kay kung wala collagen, hindi ka himo sang imo cartilage, no? So ang paghimo sang collagen ginaapektuhan ni sang ginatawag nga free radicals that causes oxidative stress kung wala kag DTX 500, kung wala kag Mighty C, no? So kung hindi ni mahimo ni ang mga raw materials for good bones, no, and for good cartilages, amo ni kasugod ang imo mga sakit-sakit sa mga tuhod, sang imo mga kamot or mga osteoarthritis symptoms, no? So kailangan mag DTX 500 kag mag Mighty C para bakod ang tul-a kaglayo kasi natawag nga arthritis.
2: Nantawa ba ang first 10 generations ang Bible from Adam to Noah. No? Wala to yung mga arthritis. Yes. Bastante to ya antioxidant kaya ang pagkaon prutas kagulay lang.
8: Correct.
2: Subong niya damo na free radical sa palibot sa mga ginakaon. Importante nga mag-inom gid mga suplemento nga taas ang antioxidant. Din ka pa makakita sa food supplement nga kaangay sang DTX 500 kagbaitis si Sir Boy na Sir GP. Sa pagkadamo nga health benefits ang ma-offer sa aton nga gamay nga kantidad. Dula ang ang panakit kag ang butod sang tiyan mo. Likawan ang pagsinakit sa mga joints mo. Nagahubin ang selula mo. Way kagatigulang. Gani dugay ka magtigulang gid. Ti permi na mo balik-balik ini. DTX 500 kag Mighty C nga combination adlaw-adlaw. Kung layo ka, kung gusto ka malayo sa epekto sa mga free radicals nga ga-atake sa imo nga lawas.
3: TTX 500. Nagandaan mo na ba ang kulubot sa imong itsura? Mag TTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-TTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag TTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. TTX 500. TTX 500.
0: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
1: Imong blood sugar test. Ilatong score gani?
0: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
1: Ilan na lang imong blood sugar?
0: 160. Yeah. Inom ka mo sang TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
3: TTX 500. Mighty C. Ang alkaline. Ga vitamin C.
5: Ako gali si Abigail Loser. Sa estudyante. Ga problema gid ko. Kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
6: Kagsubong ka namin isa kong paminsaro.
3: Mighty C.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
9: Informasyon sa ikaayong gawas.
1: Kanami isang puntri, Dok, no? Kung gusto ka malayo sa free radicals nga ga-atake sa imulawas. Ariyaw, kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
7: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
7: Oh, maligo. Basic.
2: Ang pagligo is not enough.
7: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang TTX Beauty Soap ka. Ang TTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor.
10: Para maghamot pagit ka, Sir Boy, parisan mo sa nga klinika Dio Fresh.
7: Uy, swipe, no? Swipe.
10: Hamot kag nakapaputi sa nga ton nga kilik-kilik.
7: Pero kung aga na, may gid pa nga pidok sa mga. Yes. Do, hindi ko gid mapunggan.
2: Pwede ka makapili sa tatlo namon ka kape. Pwede kang mag-inom DTX
10: Coffee Mix. Pwede.
2: Pwede ka man makainom sa amon nga DTX Premium. Pwede man ka kainom sa amon nga Pre-Bio Coffee. Pili ka lang. Ano ang mga benepisyo sini? Kung mag-prebio coffee ka, amuning kape nga may prebiotics kag probiotics, Sir Boy. Mangkot mo, di ba, Dok? Mapatay man ang kuhan, ang good bacteria sa init.
7: Oo, patay.
2: Baskog niya amon nga baskog niya ang good bacteria nga ara sa prebio coffee. Di na yan patay sa init.
7: Naka-armor niya.
2: Because ang klase nga probiotics nga ara sa aton nga prebio coffee is spore for base. Meaning pa, base ka na no kainit.
10: Puslan gyapon sang lawas.
2: Puslan gyapon mo sulod siya. Hindi siya mag-activate not until sang nagakaigo nga desired environment kag desired temperature.
11: Grabe nga technology, no?
2: Kung may cancer ka, degenerative stage diabetes, I suggest nga gamit ka sa aton nga DTX Premium Coffee nga ang iya sugar is stevia. May ara pa siya Ganoderma mushroom sa boy.
7: May Ganoderma nga may ergotionin, the herb of immortality.
2: Wow.
7: Amun ako ng pinaka-campion nga antioxidant.
2: The herb of immortality. Namigali ang kuhan eh, DTX premium. Dugangan pag hindi mo kuhan.
7: DSE.
2: DTX 500 herbal capsule. Pero ang namianjin lang ang kape is DTX coffee mix. Ang kape ni Sir Iljan. So pwede na sila kapili. DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio Coffee. Pili lang ka mo. Din ang namian nyo. Puro healthy coffee na siya. Kanto ta sa diskasa na to ang sikrito ni Engineer Albao. Si Engineer Albao, panago-nago lang na siya. Once ka panago si Engineer Albao, gagamit na siya sang DTX Herbal Oil. Kamulo ka ang benepisyo kung magpamasans ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasans ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi kada Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX herbal oil. Tapos pamasahin ni Engineer Albao, gainom gina siya sang
11: Extend.
2: Extend. Good supplement.
11: Sige. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So let's talk now about D3 Bio. Kung paano ini makabulig sa inyong health sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
12: Talk ni Doc.
7: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta. Paano bala si Klinika D3 Bio? With, of course, with the help of the next superstar, no? With Klinika Sportbiotics, makabulig sa inyo absorption of minerals and vitamins. Ano bala ang benepisyo nga makuha sang aton lawas kung nami ang aton absorption sa aton gut? Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga probiotics from Sportbiotics Klinika sa ginatawag nga Klinika D3 Bio, Dr. Ramil?
2: Tinabalaan na to, Sir Boy, nga ang Klinika D3 Bio may medium chain triglycerides.
7: Mm-hmm.
2: Especially ang iyang lauric acid, no? Ga-protect, kag-enhance sa more than 100 to 300 trillion nga
7: wow!
2: probiotic bacteria.
7: Wow!
2: Na kinahanglan nun, gin, sa imo nga lawas. Tingin nga mga probiotics, mga good bacteria, Sir Boy,
7: mm-hmm,
2: ginaprotektahan, kag ginapromote niya nga mas maayo ang imo nga ikaing lawas, kaya nga man, mas nami ang absorption sa mga sustansya, mga nutrients na kinahanglan sa imo lawas. Ang nakadami pa gid ining mga probiotics, sila ang ga-create sa gitawag hormones and vitamins nga kinahanglan sa imo nga 10 trillion cells.
7: Wow.
2: Sa aton lawas. Okay. Di ining medium chain triglycerides nga ara sa gitawag D3 Bio, ginaprotektahan niya ang more than 400 kinds ang gitawag probiotic strains,
7: mm-hmm,
2: nga naga puyo biskan diin sa imulawa. Sa dina, may iba nara sa baba, ang iba nara sa lunggan,
7: mm-hmm,
2: ang iban sa imong ilong.
7: Mm-hmm.
2: Tanan nga buho sa kuha na, sa lawas.
7: Mm-hmm.
2: Ang pinaka the best din sa mga kababayanan nga dapat damo good bacteria ang inyong nga mga flower.
7: Flowers.
2: Oh. Now, sa ato na balaan, nga hindi man coincidence, Sir Boy, nga majority sa gitawag good bacteria,
7: mm-hmm,
2: ara sa imo tinai, no?
7: Mm-hmm. Ara, kay tanan-tanan, Doc, ara, tanan-tanan nga mga bacteria gatinir, no? Sa, alin sa mga pagkaunta.
2: Ang absorption, ra?
7: That absorption.
2: Dira, ginahimo ang mga hormones.
7: Da, man tanan-tanan, ginahimo, no?
2: Mga B vitamins, kag other vitamins,
7: mm-hmm,
2: dira, ginahimo. Amo nang ara sila daga tiner. Amo na gani nga nagabot sa punto nga may upod na, no, may Batman and Robin na, may upod na si D3 Bio, Sir,
7: mm-hmm,
2: Boy.
7: Mm-hmm.
2: So ini nga point is once nga i-combine mo na si D3 Bio kag si Klinika Sportbiotics, dako ang iya mabulig para maghimo sang gitawag gut derived vitamin B's like biotin, cobalamin, folate, niacin, tanan nga B vitamins sa kaya niya i-manufacture dira sa aton tinai, Sir Boy.
7: Wow,
2: kung kainom ka D3 Bio kag Sportbiotics nga suplemento, no need ka na nga mag-inom pa B vitamins. Kaya niya himuon ang mga pila ka mga happy hormones. Eh, din kasi na. So ang research kag study nagpakita nga ining mga B vitamins isa sa pinakapaborito nga vitamin sa imo nga brain.
7: Uy,
2: nga malayo, mm-hmm, ka sa Alzheimer's,
7: mm-hmm,
2: dementia and any mental disorder nga problema, Sir Boy.
7: Mm-hmm.
2: Kung kumpleto ka sa D3 Bio kag Klinika Sportbiotics, including na da ang energy production, synthesis kag repair sang DNA and RNA, genomic and non-genomic methylation, kag synthesis sa gitwag neurochemicals and signaling molecules. Maedad ka na lang 90 sa gatos, hindi ka mag-ulibata, hindi ka mag-ulianon. Nga man, palainom ka D3 Bio kag Klinika Sportbiotics.
7: Kung may tandem for life, amon nga tawag na mo niya nga ProBio Tandem, no? Klinika D3 Bio with Klinika Sportbiotics. Mayo si imo brain, mayo si mayo sa absorption sa mga pag, mga minerals and vitamins from the food you eat, which maximizes your performance, no, sa imo health, no. That's why it's really important na ano pang idoksam ang mabulig, mm-hmm, sang kombinasyon sang Klinika D3 Bio with Klinika Sportbiotics.
10: Na Sir Boy nga ipares ang Klinika Sportbiotics kag Klinika D3 Bio kasi syempre ginanourish ang MCT, no, ngara sa Klinika D3 Bio ang aton nga good bacteria. Balo ka ining ang mga good bacteria ngara sa aton nga tinai, Sir Boy. Ginaprotektahan niya ang aton nga gastrointestinal mucosa, no, ang aton nga mucous lining, Sir Boy.
7: Mm-hmm.
10: Nga sa diin ginapadamo niya, no, mm-hmm, muna nagatrap sa mga kagaw, eh, no.
7: Correct.
10: So ang Klinika D3 Bio nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, ginapalayas niya man, Sir Boy, ang mga bad bacteria, no? Ginapalayas niya kag siyempre ang Clinica Ditribayo ang obra sa nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa DN gina prevent sang good bacteria nga maglapta ang kagaw sa aton nga lawas, but silang ginabutangan niya sang kudal si boy para hindi magkadto ang kagaw halin sa tinai naton pagkadto sa aton atay pagkadto sa aton nga kidney, no,
2: ginaprevent
10: para mapinsod na tos lang. So ang Clinica Ditribayo o kon probiotics, no, nga ara sa aton nga tiyan nga ginapadamo sa Clinica Ditribayo, no, ginapanami niya man ang aton nga serotonin.
2: Wow.
10: No? So 50% sir boy sang serotonin sir
12: so,
10: boy.
12: So kung i-combine mo ang Ditribayo kag ining gitawag
10: Clinica Probiotics,
12: ang synthesis kag metabolism gapurma sir boy ang mga neurotransmitters.
10: Correct.
12: Kag neurohormone.
1: Correct. Ang unang kampiyon gid sa tanan.
12: So pala inom ka sina sir boy, layo ka sa anxiety disorders. Mm. Layo ka sa mga ining problema sa
10: hindi ka tulog
12: sa depression
1: sa emotion.
12: Nami tulog
1: nami tulog. Ano pagid mabulig sang ginatawag sang Clinica Ditribayo sa aton mga probiotics? Ang Clinica Ditribayo may specific medium chain triglycerides called lauric acid. This lauric acid, no, amuni ang yayo, amuni ang bodyguard sang ginatawag ng mga probiotics nga ara na daan sa aton lawas, no?
12: The resident bacteria.
1: May mga resident bacteria ka na. Pero kung kulang ka sa ginatawag ng resident bacteria na probiotics, that's why you need to take Clinica's probiotics. So ang therapy di amuni, inom ka anay sang imo probiotics, tapos mo inom sang probiotics mo, imnan mo sang Clinica Ditribayo. Kay ini tanan gapanami sang absorption sang imo mga minerales, that is really good for your brain and your gut. Remember, your gut is your second brain. Sa science it is called the enteric brain. Nga agya tawag nila nga second brain ang imo gut. Kay ang imo ang brain cells or neurons nga makita mo sa imo brain, ara man na sa imo gut, no. In fact, second to the brain, ang gut ang pinakadamo sa ginatawag nga neurons, which amo ni ginausa sa constant communication between the two organs. That's why kung healthy imo gut, most likely healthy man ang imo brain.
12: Tama.
1: That's why kung ikaw ga Clinica Ditribayo, healthy ang imo probiotics. Kung ikaw may probiotics, sigurado ang imo ang probiotics magtiner sa imo lawas, no? Kumbaga ini makaepekto gyud si imo brain abilities, cognitive man, emotionally, tanan-tanan ni apektuhan sang ginatawag nga kombinasyon.
12: Pati utang mo, madumduman mo.
1: Mga utang,
12: kung mga kontra mo sa una, madumduman mo. Ang mga ex mo sa una, madumduman mo.
1: Nami gali sir boy sa mga estudyante, ga-review, no? Nami, good ganyan. Kombinasyon. Layo ka na sa masakit, pretty pa ang imo cognitive function. That's why it's really essential nga mag-probio tandem na kamo. Clinica Ditribayo plus Clinica Probiotics.
13: Kung si DTX 500 may TC, Ditribayo plus kwanya plus
1: Probiotics.
12: Ang pinaka the best, wala na sang iban nga future antibiotics nga gamiton mo.
1: None.
12: The combination of Ditribayo and Clinica Probiotics. These probiotics are future antibiotics, especially kung may mga resistant bacteria na ang imong lawas.
1: Ah, kayang-kaya.
12: Kaya, wala sang iban makapatay. It's your gut bacteria.
1: That's why mga researcher ka mga doctor sa Amerika, they are promoting that probiotics will be the future. No, the future antibiotic nga because it is a natural enemy of bad bacteria. That's why it's really important nga magtumal ka mo sang Clinica Probiotics together with Clinica Ditribayo.
12: Sa mga Dominicana, nami ni siya, no, ang combination sa Clinica Ditribayo kag Clinica Probiotics, especially kung may amoy ba naga LBM ang kabataan sir boy,
1: dako gid may outbreak lately sang kolera bla dok, damo na nagkalamatay bla.
13: kita mo iban ang water source, sila lang mag-inom, pero iban niya kakaigo kulira, iban niya wala.
12: Wala.
13: Bakod yung ilay nga.
12: Nga mga gut bacteria.
13: Gut bacteria.
14: D3, bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio. Adlaw-adlaw. D3 bio. D3 bio with Physio.
15: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako irregular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
14: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butga. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Epektibo.
14: May DC.
17: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
20: Iloilo City.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Roa City.
18: Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Calibo,
18: Reventor Building,
20: Osmeña Avenue.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: San Jose Antique,
18: Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
20: Kulasi,
18: National Highway,
20: kilid sang LBC.
18: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Sagay City,
18: Radyo Bandera Compound,
20: likod sang Pag-ibig Office,
18: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Bacolod City,
18: Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
13: Alright, para sa dugang pang mga health benefits ang aton nga power tandem.
12: Kanto ta sa mga dugang pang health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio, adlaw-adlaw gainom ka sang Clinica Spore Biotics, ini nga mga combination, may ara siya anti-asthmatic properties nga makabenepisyo kung may ara ka asthma. Di nabaluan na to nga ang lauric acid at capric acid nga damo sa Clinica D3 Bio or sa D3 Bio, they are known nga may ara sa anti-inflammatory properties. Si kung i-combine mo ang combination sini nga fatty acid sa Clinica D3 Bio, gina-explain ang effectiveness nga ma-reduce ang gitawag asthma-related symptoms. So, in short, nami i-combine si Clinica D3 Bio kag Clinica Spore Biotics, no? Kay may mga certain nga mga antioxidants nga isadra ang imo nga gallic acid nga gina reduce niya ang pro-inflammatory cell infiltration kag ma-improve niya ang alagyan sang imo nga hangin. So in short, kung may asthma problem ka, inom ka Clinica D3 Bio plus Clinica Spore Biotics.
7: Kagapon no, I read about a feedback kung ano ang bulig sang Clinica D3 Bio kag DTX 500 sa isa ka tawo sa nakalota no nga nagbukol ang likod, nagna and everything, namati siya sa isil. Gintry niya, na convince siya nga itry niya ang DTX 500.
12: Siya nag-combine DTX 500
7: with D3 Bio.
12: Clinica D3 Bio.
7: Oy, ang amat.
12: Gininom niya kag ginpahid sa iya bukol sa likod na daw mao ko ano?
21: Abuswang na.
7: Kadako-dako sa bukol, dubilog niya likod, dubukol na tapos may mata. Magin amat-amat niya, amat-amat siya inom sa DTX 500 kag Clinica D3 Bio, adlaw-adlaw kita yung improvement ay sa kaluoy sa Diyos, subok ang record ko, okay na. No? So that is the power of medium chain triglycerides coupled with a super antioxidant. It will help your body heal itself. You know? It will facilitate the healing process by supporting, no? Para kontra infection, may D3 Bio ka. Kontra free radicals caused by inflammation, may DTX 500 ka. That's why, ang ini nga produkto sa Clinica D Alternativo, makabuligid sa inyo, no? Makabuligid siya para layo sa gastos ng masakit, para layo sa ginatawag nga damages sa pagmasakit. So kung ako sa inyo, adlaw-adlaw, mag-Clinica D3 Bio na kamo, mag-DTX 500, kag of course, to improve overall and brain health, mag-Clinica Spore Biotics.
12: Ang ibang sir boy, trangkaso na. Ako daw matrangkaso na. Galing ay damo ko D3 Bio mo. Damo ko Spore Biotics.
21: Uy, nakadayon na kaso.
12: Isa ka box, inom sa kadlaw ah. Uy, kadayon ang hilanat ko. Thank you sa Clinica probiotics, sporebiotics, kag klinika di Trimay.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. Number one, K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pantulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: gagkaroon. Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Apa may ina siya? Dako na siya.
2: Dako man gani. Pero wala to ya sa bungog. Yako na nung ginahimo ya.
1: Aya.
2: Huwag mo na nga dapat bantayan tagid siya.
1: Abawa. Ginimo yung tagliya gwardya eh.
2: Ay, kaya base kung hindi ta siya pagbantayan, kagmasapuan ta na lang siya.
1: Ate, amo ginadang malain da. Subo-subo gijay no.
2: Aya.

0: Ano ka?
1: Kap.
0: Kap. Ano ang kapkapon ko? O anong kapkapon mo? Nano ka magdalida?
1: Kap. Ay, mayon lang kay. Ay, wala ka na eh. Nagbalik tulog ba?
0: Uy. Eh, nga, ano gijaman? Nga, ginapo agad, ha? Nano ka?
1: Bokap. Si Burog Kap.
0: Nano si Burog Haw? Napatay na,
1: ha? Wake up, ha?
0: Uti ano man?
1: Ay, ako na lang, gid.
0: Abi, kalma, ha?
1: Gid ka pa.
0: Okay.
1: Si Burog.
0: Oo. Oh.
1: Dito, halin sa pila ka purok sang kalising ko.
0: Natural lang na nga maglibot siya kay titadod siya mo.
1: Hugani, Kap. Kag sa iya nga paglibot, Kap.
0: O ano?
1: Damo gid ang nasaksihan niya.
0: Ahabo gid na. Kay bantay siya mo.
1: Nasaksihan niya, Kap.
0: Mm.
1: Mga nagakinamog ang mga ginikanan ka mga kabataan.
0: Ano ang ila ginawayan, Haw?
1: Bawang party sa BBM na scholarship.
0: Agoy!
1: Oh, Kap.
0: Ano?
1: Oo. Ang 20 mil na blangit pangatag sa mga estudyante ila binagin sa mga graduating na sa college.
0: O, tayo labot ko na?
1: May labot ka ganyan, Kap, eh.
0: Kag nga.
1: Ikaw ang ginabasol sa mga tao.
0: Kag nga, aman.
1: Kay gintokob mo lang ko nung budget.
0: Ay, tukob gidya? Ano matyaga nila sa akong manog?
1: Sobra pa sa manog ko no, Kap.
0: Agoy!
1: Kay wala kay gunog pabalo sa pumuluyo na may amo na galing na programa. Kinuga ako mo lang ko no, Kap.
0: Ay, pagusto the boys, wala labot ang girls.
1: Grabe ang baso nila, Simo. Kaya gintago-tago mo lang ko nung programa, Kap.
0: Ah, pagusto lang, kuya. Kay ako ang kapitan din baryo.
1: Ayun na. Gakumodo sila yung kapay.
0: Ah, pakumura lang sila. Asta, manila japon sa kumod-kumod.
1: Ay, hindi kaya apektado, Kap?
0: Ay, hindi ah. Kay kung eleksyon, mapabakal masila japon sa akonsang kantidad nga 100 pesos. Tapos, may bala ka stipler.
1: Hala, sadya-sadyain, no?

0: Baw, burog, maayo kay ari ka.
1: Uy, nga man chay kayo tao.
0: Baw, kadamo di balas ang customer sa karinderya nga gakinumod.
1: Anong ila kumod chay?
0: Ginogom nyo naman ko no sa barangay ang BBM scholarship.
1: Ay, higali ka chay?
0: Oo, amo na ang mga reklamo din nila sang kagaina samtang nagkakaon sila.
1: Uti nga pati ako nung kinadala mo da yaw.
0: Kahit ibusing mo man ha?
1: Ah, busing ko na gani, pero magpalapaw da siya. Wala ko na ilabot.
0: Ay, ginano yung BBM scholarship nga balor shin mel tanan man?
1: Ginano pa? Kundi ginhugakom eh.
0: Aba.
1: Ano para bing ekspektaron mo sa iya, bichay?
0: Baw, wala git siya na konsensya.
1: Dugay na nga wala konsensya ha? Bago ka lang kabaluaw.
0: Ay, oo, galit no. Ay, kwan burog, kwan, librihon ko ang imo pamahaw subong.
1: Hala, do mirakulo, chay ba?
0: Ay, tuod na ya burog ya, librihon taka.
1: May kabaylo na, chay?
0: Ay, ha? Ay, wala.
1: Ay, tuod ka, chay, librihon mo ko, kagula kabaylo?
0: Oo, wala niya kabaylo, ah. Heartily given iniya.
1: Abaw, tuod ka chay?
0: Basta, sugiran mo lang ko kung sino ang ginpangdala ni Kapitan sa lima kabilog na BBM scholarship na tagba yung timil kada isa.
1: Sus, amo mo na naglay? Ati sige, pakan ako anay chay.
0: Hala, sadya-sadya ino.

0: Total, amo man lang ni ang tion kag solo-solo ko di subong. Ang mas mayo pa, as usual, mamati ko sang radio, nga nalansang lang sa isa ka istasyon. Wow! Mayo na kayo, wala na niya liso ay. As taga-andar pa ng radio, amo na nagyapon akong pamatian. Amo ning paborito kong radio forever and ever. Are, pandaron ko na. Aba? Music ni Leon Guerrero ang gatokara. Bot silingon. Ang idol ko naman nga si DJ Nilo. DJ Nilo!
1: Correct kagid. Ako ini. Si DJ Nilo.
0: Wow! Aba? Batian niya ba?
1: Hello mga pinalangga ko nga mga tagpalamati. This is me. Ako ni Japon ah. Si DJ Nilo. Para sa programa ang tingog sang mga sutab tab tab tab. Isa ka oras ka programa, 50 minutos ang commercial, 10 minutos ang waka.
0: Waka na lang! Di para may hangpon man ko?
1: Attention da sa mga barangay kapitan. Nagindala pa ang ila mga kabataan sa BBM Scholarship. Huya-huya man kamudaay!
0: Ayala! Duwakig siya! Sadya-sadya, you know?

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
8: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako,
11: ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
11: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
11: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
11: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
11: Extend Superman for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
15: Red Horse Beard Numan Wisdom.
16: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
15: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Z. paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
0: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
20: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
19: EQ tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: Mega, Meg, nakita mo ang nakita ko, Meg?
1: Hindi man ko bulag, Meg. Di nakita ko eh. Kita ko na nga gapasulod ang mga sutab ng mga classmates.
0: Bila na lang kami noto, Meg. Mas-start na nga ton Sunday school.
1: Natural, Meg, kiti Lunes na subong mo. Kabalo ka naman siguro sa plano, Tamika.
0: Kung may bago ka nga plano, tiyan mo na, wala ako na balan eh.
1: Wala naman ko ibang nga plano, Meg.
0: Tiyan, kulokar ako na naya.
1: Bisa hindi mo pa kulokar yan, Meg. Kulokar ako naman, Japon. Prepara lang, Tamika. Kay pagsugod sa klase ni Ma'am Burtay, mapasikat na din.
0: Okay, Mega. Ang mga ginadaan lang ang pay, kuya, basta pasikat tayo na. Man gusto ko yung daan, kitalag yung sikat, no? Kag wala na sa niban pa.
1: Ala, sadya-sadyay, no? Ay!

0: Pwede yun, ang daling pagpamati kay DJ Nilo. Kay daw, mamirash ang raan mga barangay kapitan eh. Pwede yun ta.
1: Ano ang mga balita nga nabaton ta nga kadamo gid sang reklamo parte sa BBM scholarship? Gano kamo gapakabal?
0: Pira sila!
1: May mga bata payasang kapitan nga nadala kang nakabaton sang 20,000 pesos. Gano kamo gapanginyawat pa? Ba, dayaw man ko sa inyo yan, no? Imbes ka bata sang mga pigado kag indi makasarang, unahon nyo pa ang inyo? Bata nyo, ginauna nyo!
0: Biraha, DJ Nilo!
1: Ano man? Anong moto nyo? Family first?
0: Wala, doon na umol na si DJ Nilo ba?
1: Maayo ka mo ya. Kap, kay gindalan niyo ang bata niyo. Ang bata kuya, wala niyo gindala!
0: Ay, galangot galing buot niya kay wala na nalang bata ya?
1: Kamukha mo lang ya! Man ko na, gindalan niyo lang kung tani ang akon nga bata sa tagay sa 20,000? Hindi ta na kamo pagtirahon dis programa ko, ha?
0: Hanimal nga, DJ Nilo. Dabreo lang ang utok sa kapitan. Mga kurap. Sadya-sadya, no?

0: Aljan, laba-laba.
1: Ano man toto dako?
0: Hipusa lang baba mo.
1: Wow!
0: Pasi, mabatian ka sang mga sutab.
1: Hadlok ko sila, yaw.
0: Ikaw, yaw.
1: Hadlok pa ni.
0: Di parihas tayo.
1: Wow!
0: Amo na gani nga mag-ipos ka lang. Kay basi, mabatian ka nila, balaw. Gapang mo no, nangadaan sila, ya.
1: Panilagan ta sila. Kunan lagi ng ilay mo na.
0: Oo. Makuha lang ta timing. Agod, hindi ta magkalaula.
1: Oo. Ilan tawa bala, oh? Kasakit ang tulok nila nga duwa sa ato, no?
0: Hmm? Pasi... Pasi crush ta nila? Hindi type ka bala ni Eljan laba-laba, aw?
1: Ano nga crush man? Nato niya, ginaplano naman sila ang malayan sa aton.
0: Managani. Panilagan ta lang sila. Oh? Para nga mabisto ta dayan ng ila plano. Sila ang planuhan ta. Paano ta makapuntos sa ila?
1: Sige, tutod ako ah. Ako daan. Dugay naman nga daan nga. Suya ko sila.
0: May oras kina sila sa ato niya.
1: Ila pa ni subong.
0: Kag-ila man japon, buwas. Kagasta sa palaboton.
1: Sadya-sadya eh, no?

0: sunda pagidin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: lagi ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, saka sales rep.
3: So una,
2: problema gid ako sa akong body odor.
3: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong,
3: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
4: Pabakas sa mga butika.
5: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pila pa gid ka mga preservatives sang masame. May ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga magdala ang problema sang imulawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Napasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Napasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Sang Dr. Pinoy nga subong ang pamatsag umayo na.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This song is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today. This song is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang HDL cholesterol friendly scavenger, ginaga pang lugayawan sa bloodstream, agud pang uhaon ang mga makahalalit nga LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tiyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
8: Dr. Pinoy
7: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids ginaga bulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule, masaliga, santo pa.
9: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
11: Ako, ang linya ko,
12: isang kapsula ka lang.
11: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo, ikapsula mo.
12: Extend!
11: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
11: Extend Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
16: Red Horse Beard Numan Wisdom.
17: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
16: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Z. paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
0: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Centrum Advance, alagang di magkukulang. It is now 10:30 in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
21: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
22: Pag-ibig fund, solid kabon.
20: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
23: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
20: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
24: Play!

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: You may VCO.
0: Ang VCO.
2: You may D3.
0: Mga butika.
3: Alright, let's talk about ining pag-upaw sang buhok. Paano mapunggan with the use of D3 Bio.
4: So, kung palainom ka D3 Bio, gabato na sa gitawag autoimmunity, nga amo nang mga kaaway nga hindi nato makita, kag amo nang rason nga anga, ginaatake man ang mga buhok ta.
3: Ang cells ang buhok, no?
4: Normally, ang regulatory T cells, ga-act na as peacekeepers and diplomats. Ginapabalo niya ang imong immune system sa difference between sa gitawag kaaway kag hindi kaaway. Kung ang population sang T regulatory cells, ganubo, ang imong B cells kag killer T cells, ga-act wild na sila. Ga-atake na sila sang any pathogens. Amo na nga kiss biskan ang healthy cells, ginabalbal nila and it will lead to autoimmune disease. So, may mga pagkalbo nga ang rason is autoimmune disease.
5: Ang aton mismo nga resistensya or ang aton lawas mismo, ang rason sang aton pagkakalbo, no, ginaatake niya ang aton kaugalingon man. Natamaan siya ka overreactive. So, ang
4: amo na nga dapat ya, inom gid siya D3 Bio, Sir Kevin.
5: Yes, Doc Ramilo. So, ang D3 Bio na ton may medium chain triglycerides, especially ang aton nga lauric acid, caprylic acid, caprylic acid. Amo ining naga-interact sa aton regulatory T cells nga makahatag sang nga para nami ang production sang regulatory T cells sa aton lawas, no. Kag ang regulatory T cells amo ning nagahatag sang tatlo ka raw materials sa pagpa-produce sang aton nga ano, no, regulatory T cells. Ang niacin, vitamin A kag ang vitamin D3. So ina nga tatlo ka ingrediente.
4: Di may vitamin D3 naman ang D3
5: sarang,
4: bio.
5: Sarang mahatag sang D3 bio sa aton nga lawas para nami ang production sang regulatory T cells. So ang D3 Bio may medium chain triglycerides nga nagahatag sang nagakaangay nga palibot para sa aton nga good bacteria, no, para magpadamo sang vitamin B3 nila. Ang vitamin B3 amo ini siya ang niacin naton nga halin sa tryptophan. Mga tryptophan makuha ta na kung gainom kita sang gatas, no. Lalo na kung ang gatas halin sa nanay. So ang D3 Bio nga may MCT nagapasanyo sang pagsalupsop man sang vitamin A sa aton lawas kaupod sang vitamin D3 nga ara na nga daan sa aton nga D3 Bio. So inatanan ginapanami na sa sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Nami ang pag-absorb sang aton chan, sang aton tanan nga nutrients.
0: Champion. D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Tumarget ko sang D3 Bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may VCO. Ang VCO, nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Simple nga sugilanon, Sir Kevin. Kung ga D3 Bio, kay layo ka gali makakasbuhok mo. Layo nga maupaw gali ka, no? So,
4: yes, sir. Amunaga na isubong, sige na ko inong, kay basi maupaw ko, blaw. Ang D3 Bio, ginabuligan niya ang imong T-regulatory cells para mag-alam. Hindi siya mag-overreact kung may mga kagaw nga maabot na sa imo ulor. Anong dapat niya da nga balbalon. Ti kung alam ang imong at regulatory T cells kay pala inom ka D3 Bio, hindi na niya pagatakihon. So ikaduha nga punto, pag pala inom ka D3 Bio, ang imo man nga, no, imo man nga regulatory cells, ang role niya is also an anti-inflammatory. Kung may mga inflammation sa imo nga ulo, nga amo nang kusa gitawag pagkakalbo mo, mabuligan sa D3 Bio kay nga man i-control sa imo nga regulatory cells ang mga inflammation nga gakatabo sa imo nga mga buhok or sa imo da nga hair follicle. So, kung makontrol, di wala problema. Wala kalbo nga matabo. So, amo na ka importante nga ang mainom ka D3 Bio.
5: So, ini ang nagapakilala nga importante gid ang role ni regulatory T cells sa pagtapna sang pagkakalbo.
4: Kung ang kusang pagkaupa mo mga kagaw da, mga fungi,
3: kaspa mo abi, kulokas mo kaspa lang, lang
4: ipahid mo ang D3 Bio.
3: Ipahid gali, Sir Kevin.
4: Gamitin mo as topical windman.
0: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga butika.
0: D3 Bio Health News.

0: 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
1: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
0: 11 Mbps. Kaupod kay Ka-K5, Jean Paul Generoso, iniang 11 Mbps.

0: everybody.
1: Mayong aga mga sukin nato ang ating palamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong adlaw, pizza 15 na kita sa bulan sang Setyembre. Ang ikasyam na nga bulan sining tuig 2026. It's a Tuesday, Martes karon nga adlaw. Din man kamo lugar sa Pilipinas, di man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami kag mabatian live sa amon Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Sing it! Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka-K5 New Jean Paul Canietti Generoso.
2: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.

0: minsan.
1: Kailan to? Ito?
0: Diyo na duga-duga, Jubilin Maghari. Live from Sears, Bacolod. Si Alma Imbang, Beverly Coraldi. Nang Gemma. Iban pa da, nga mga nagalantaw sa Sears. Good morning sa inyo. John Ray Tabara, JR Babiera, Jean Montesino Arroyo, Mami Lili Inting Balinas, Mami Disinal Shiflet, Lanilin, Mami Jadima Bravo Montaño. Hala si Ma'am Jadima. Ari ka na sa Bacolod, Ma'am. Marjorie Tumlos, Junimay Ritita, Soriano Renz, Jovelin Maghari, Juna Duga Duga, Chok Tuto na, may tutawgon Mars, no? Oo ba lang? Mars, si Ma... ano magambal ka, Mars, Jovelin? Namin mo, mga Marites? Amo na? Amo na, sabi, correct nyo ko, abi? Magambal ka nga Mars, but silingon Marites na? Ay! Kung maga muna doon kadamo, gikugali Mars eh. Amo na sa, amo na sa. Magamba kaya nga Mars, but siya ngon, Marites. Hala doon kadamo, kung kilala nga mga Mars. Jolly Mars, Jolly Nubia Lumugdang, si Tatay Badong, sa Kanturay, si Palay, ginapagreet ni Juna, duga-duga. Vince Delfin, Chris Palma, Norma Numat Lisel, Inchik Nardo Duran. Good morning, Jim Montesino Arroyo. Pwede na rin kung nahambal ni, kung ano ah, ni Azucena ah. Arn Kabugwas, Mayong Udto, Gina Purano, Mir Shinge, hindi man guru tanana. Hindi man ah, hindi man ah. Mga kwan lang ah, mga hindi man majority ah.

0: nga la kung doon nakibot kagid, nag-react kagid Mer Shane kay Mars Gali ka. Mars ka o taga Mars? Damo ko ng mga Mars. Bing Piñafiel, mayong aga sa imo. Bing Delphine, Christina Abibasyi, Merlita Malbas, Dan Rose Paguntalan. Gasakit na nga, kun nga likod, bawambot na lang. Oh. Mauntat ko, anay, sige na pao, Brani Joanne sa akon kung gabi. Mrs. Joanne, why ko choice mauntat ko anay sige na paubra mo sa kon kong gabi kay gasakit ang likod ko.
1: Grabe po.
0: Nagsinakit ang akon likod sang sagay mo kapaubra sa akon sinang gusto mo ubrahon ko kon gabi.
1: Grabe po.
0: Subong sakit ang akon nga likod. Ah, Joanne, waay taanay, ubrahanay, sang gusto mo kung gabi. Sakit ang likod ko. Makon mo na yung akon gabi, ya. Ginapasilhig ya pa, kuya.
1: Grabe po.
0: Suhot sa mga kundin nga hilit-hilit na kagpaninluan. Kasakit ang likod ko na sang sagay, suhot.
1: Grabe po.
0: Oo, papawaya ko, papawaya.
1: Grabe po.
0: Mga asawa, maluoy ka mo sa banan yung hindi pagpataming likod kasakit na balana kasinakit baya sa may balikawang gid sa hawak gid dampi. Shout out sa katanan nga mga Mars dalan-dalan. Pwede man kuno mari ang Mars ah. Astrid Ching kuno anay, antis ko uton ang mga sagbot.
1: Grabe po.
0: That's right, that's right. Mas stretching anay bag-o kuuton ang mga sagbot.
1: Grabe po.
0: Bag-o mang kuot-kuot sa mga kasagbutan. Stretching anay, okay? Okay, I'll take that. I'll take that.
1: Grabe po.
0: Siling ni Bings Dilpin, hindi ka gasuhot-suhot. Sa mga suluhutan, ialangan.
1: Grabe po.
0: Kabalo ka naman sa aton niya nga kung may suluhuton niya, masuhot gig kuya.
1: Grabe po.
0: Hindi lang sa friendship. Kaya kanon sinuhutay na nada.
1: Grabe po.
0: Hindi na niya kasaho ang... Rafi Bahaw, Robert Balasabas. Sige, nakainom na kamo DTX500. Kung wala pa ipag-ilinom na kamo, ay lugay sa gipa ugtas. Inom na da balaa.
1: Alright! Grabe po.
0: Inom na gid DTX500 para nga magdugay aton kabuhi. Kaya mo nang aton dipinsa bala, hindi ma-stress. Oo, si Gina Purano pa. Oo. Hambal ni Lisel Tamon, iya din kagasuhot sa kakugunan. Ay, hindi man. Hindi man. Kaya kung kisa ang kugon, ginahagbas man blamang.
1: Grabe po.
0: Hindi makubla na mian sang dabong nga kugon, ginapahagbas ko na kisa.
1: Grabe po.
0: Tapos may grass cutter lang gid.
1: Grabe po.
0: Ang mga kugon kisa, dapat hagbason nyo na. Ang inyo mga kugon, hagbason nyo gid.
1: Grabe po.
0: Kaya kung hindi mahagbas ang kugon, katol.
1: Grabe po.
0: Wala nga tol. Plaga tulblan ang kugon kundi mahagbas. Abi mo lang.
1: Grabe po.
0: Sige, mag-inom DTX parisan gid sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Alright! Grabe po.
0: Basta kadamo na kamo bala sang ginapang sugpon-sugpon. Simple lang ginambal ko nag-ayo lang gid ko sa misis ko nga hindi ko anay paubrahon sang gabi kon gina sang ginapaubra kay gasakit ang likod ko.
1: Grabe po.
0: Damo-damo na kamo yung mga ideya dayon ya. Tingala ko na bala sa inyo ka mga Mars gid kamo.
1: Grabe po.
0: Kadamo na dayon sa mga ideya niyo. Ambal ni Julie, dabong ginagugot.
1: Grabe po.
0: hindi manami konsiot. Okay? Ang kugon hindi manami konsiot.
1: Grabe po. Grabe po. I'll take
0: you back to the old. Ang kwan lang okay lang ah. Law ay naman kuno ay gid ya mga do karabaw grass lang bala.
1: Grabe po.
0: Nugbo lang bala, karabaw grass lang. Inyo bikay kugon ginaya.
1: Grabe po.
0: Di na mi ang kugon diri lang ta sa karabaw grass.
1: Grabe po.
0: Di bla Dennis ramay-ramay. Anong gusto mo Dennis ramay-ramay? Karabaw grass o Bermuda? Magambal ka nga Bermuda, do medyo straight na siya. Ang dahon medyo straight nga nagnigpis nga ikit. Ang karabaw grass medyo galinukot-lukot nga dagmol. Didiin ang nami ibutang sa ugsaran. Karabaw grass o ano ni? O ano gida Bermuda. Or basing iban bala palagtiki na. Nami gid nga kwan na i-maintain ang ugsaran, okay? Nami gid nga may huluhi lamon da i-maintain gid permi. Kad dapat permi gid bunyagan ang ugsaran, okay? Bunyagan gid para mayo ang tubo. Oh. Kay kun pigaw ang tubo, ang iba da may pulupalit, palit. Kung tigulang na blang hilamon, blaga pulo paliit, paliit.
1: Grabe po.
0: May mga porsyon na nangawain na yung hilamon.
1: Grabe po.
0: Inano na yako, no? Hindi iya uniform, hindi iya kwan.
1: Grabe po.
0: Hambal ni Kuya Lance Medina. Ya kuya, ang karabaw grass, pwede matubuan ang mursiko. May opsyon na kakotik. Ang karabaw grass ko, no, pwede tubuan ang mursiko. Pero hindi tanan nga ang mursiko lain. Kay makabulig man ko, no, pang toothpick.
1: Grabe po.
0: Lain ginib lang ako, malang ako kuya nga miar mo. Lain ginib akong miar ka sa operation, kaysa sa bukid, why kamo toothpick, pwede ang amursiko. Ganito, ang stem sa amursiko, pwede ah. Ang balikinit chong ko, dapat high maintenance kung karabaw grass.
1: Grabe po.
0: Hulawanan. Depende again sa choice nyo ah. Oo, kung gusto nyo yung tapan lang na iya, tapan lang, bungyod lang. Kung ang inyo ugsaran, gusto nyo bungyod lang, wala grass, daw wala barren, barren, wala gin ko na, nung hilamon nagtubo, pwede man ah. Meron man siling ko daw karabaw grass ya, gusto yung may karabaw grass, basta ginatriman lang.
1: Grabe po.
0: Hindi man blagalalapaw ang karabaw grass sa kudal.
1: Grabe po.
0: Balo ka maglapaw ang karabaw grass sa kudal, klaw ay naman kitaon.
1: Grabe.
0: Oo, bala. Ang karabaw grass bala maglapaw sa kudal kitaon gigayo.
1: Grabe po.
0: Nami na nga doon na triman lang sa yang, hindi siya maglinapaw da. Oo. Depende ah. Hindi ah. Kaya kisa nga from time, yara man nga kwan eh ah. Inang kakaso nyo gidang hilamon. Yara man nga patubuon lang. Kuntig ilinit, barang hilamon kakalaya.

0: Al ni Ricky na garit yung lain pa, sir. Kung ba si Tigbawan na Tigbawan. Ayoko kasabad sa inyo, ah. Basta again, ang simple lang ito yung hambal ko kay na, ah. Joanne, stop a nice activity kung gabi nga ginapaubra mo sa akon kay sakit akong likod.
1: Ah, grabe.

0: Pero na-try nyo ang na-try nyo nami pag ititanom sa ogsaran, balo ka mo ano? Huya, huya.
1: Grabe.
0: Oo. Abi mo kon baguhan ka pa. Bago ka pa bla ka discover sa sina nga pukatod. Kun bag-o pa ang pukatod. Okay? Tandaan ha, pag bag-o pa ang pukatod. Huya-huya panang ara.
1: Grabe po.
0: Gamay mo nga tandog dayon kipot.
1: Grabe po.
0: Nakwa nyo ginamin ko? Nakwa nyo? Nga kun bag-o pa ang pukatod. Okay? Bag-o pang pukatod. Maglakat kada sa pukatod, magbisita ka sa pukatod, matandugan mo, huya-huya pa na da, gakipot na yun.
1: Grabe po.
0: Huya-huya pa mo. Oo. Matandugan mo, gakipot na yun. Daw pigaw. Pigaw kay nga, ah. Do ka welcoming sa iya. Ang iniblang mga hilamon nga pukat, sa pukatod, nga bago, nga huya-huya. Do ka nami, kung wala ka pa, pero kung matandugan mo, dahing kipot. So daw hindi gid kayo, pero magdugay na baya? Magdugay na dinis ramay-ramay? Waay na nang huya-huya.
1: Grabe po.
0: Magdugay? Ah, waay na nang huya-huya.
1: Grabe po.

0: Malimilita man bacak to gina sir ang huya-huya ara sa pukatod.
1: Grabe.
0: Kanami no, nami nga planggida no, pukatod.
1: Grabe po.
0: Ay sa na all. Din may pukatod.
1: Yes. Oh, right. Grabe po.
0: Hoy. San ba dito mayroong pukatod?
1: Grabe po. Sige na pare.
0: Diri kita sa aton ng mga balita. Sa lalakit ako guya ni kwansang kadlaw.
1: Grabe po.
0: Ara si Dinis ramay ramay yung mailig na spukatod. Kamu amugi ka mo ni Robert.
1: Grabe po.
0: Why patay pang lugayawan nyo para makakita pukatod.
1: Grabe po.
0: Si Robert Jimenez, gid ba purti gito sa mga pukatod.
1: Grabe po.
0: Mga balita nga itong pag-istoryahan, sining aga, maki-update kita sa sining MV June Aster. Subong adlaw, may istoryahan ta about sini. Gamay nga mga update na lang. Gamay na lang ang mga update. Pero proversi na, yari ang mga lokal nga balita. Pampubliko nga bulutuan, balik na eskwila sa buwas nga adlaw. Kanami, no? City Legal Office magapanindugan nga hindi overprice ang taytay sa Singkang Airport.
2: Paano man
0: Sister, Cadiz City Hospital lapit na kuno mahuman ang ginakonstruct nga building. Mag-a-operate na sa masunod nga tuig. Tuig pag leches, tuig pa. Negros Occidental, hindi makapasulod, baboy sa Iloilo. Apisar nga wala na sang active case ang ASF bilang kabahin, sining ilang prevensyon, guro ah. 40 anyos nga lalaki, wala sang ubra, dakop sa drug by bust operation sa siyudad sang Kabangkalan.
1: Alright!
3: Tatay ninyo si Lucifer, magasulhan kayo.
0: Dali na kita sa update, sining pagkasunog sang MV John Aster sa nagligad nga di ko magsala, September 9, no? September 9? Although September 9, blamo? Dito sa may Coron, Palawan. Now, ari subong adlaw, sa sining adlaw, ha? As of September 15, gin-confirm sang Philippine Coast Guard ang ilang accounting sang mga remains or ining tawag natin blang ang mga nagkalamatay. Suno sa Philippine Coast Guard as of today, September 15, 76 gid ang patay. 43 ang survivor, 13 ang wala pa makitaan. Kasubo, no, makon mo? In just one event, in just one moment, 76 kabilog ang patay. Imagine nun mo na, what if nagsakay ka dito, may kabataan ka nga upod, gulpi nagkarab-karab. Timano ka, you have no choice but to jump. And when you jump, what if wala available nga life jacket? Kay ato nahamtang abi ang life jacket sa nagakalayo nga barko. Timano ka. Ang lain pa kung ang sunog, ara na tabo sa isa kahulot kundi nagakatlatulog ang pasahiro, kag pagkabugtaw mo kinami, tulog mo, hindi ka makagwa. Kay ang isa mo kagwaan, puno na kakalayo, gadaba-daba. Di maano ka? May natani kung mga tapi lang na. May lana kung balay lang na nga tindakan mo lang, si paon mo tindakan, mawasak ang dingding, makagwa ka. I-metal na iya, barko mo. metal na yat hindi kaya kagwa. What if upod mo ang kabataan mo kay mapapalawan ka mo? What if upod mo ang kabataan mo? Ay, ambot na lang. Gasakit ang akon nga tagipo heart. Maminsar nga 76 gigkabilog ang patay, 43 ang survivor, 13 ang wala pa makita na sa subong. Wala naman sang additional nga mga na-recover. Napatay nga lawas ang Philippine Coast Guard kahapon. Wala. Suno sa report, nag-preparar subong ang Philippine Coast Guard nga maghimo sang ginatawag nila secondary sweep. Musilingon ilaliwat. Ilaliwat lantawon kag isa-isahon ang tanan nga hulot. O, tanan nga hulot sining MV John Aster. Importante, importante ining desisyon sang Philippine Coast Guard nga ginhambal today that they will be going to conduct ining tawag ta nga secondary sweep. Inablang ako na nilhig ka, manilhig kaliwat. Secondary sweep meaning imo gid bala isa-isahon sa ikaduwa na nga beses. Na isa-isa na nila. Actually, sa update, natapos na nila ina lantaw ang bridge. When you say bridge, amo ni sa ang lugar sa barko kung diin dira ang kapitan, ang mga officers, nga diri doon sa kwan pabla mo ning pilot house, amo ni sa ang kung sa salakyan pa mo ni sa ang driver seat. Han, tiya mo na sa ang bridge. Dira na daw mga instruments, dira ba na ang navigation control sang barko, dira andang mga monitor. Naisip na nilalantaw na nila na tanan. Nalantaw naman nila ang crew accommodation portion. Kundiin bala dira nagatiner ang mga crew. Nalantaw naman nila kag na-sweep ang economy passenger accommodation kag ang aircon passenger accommodation. Duwa gali ang ila accommodation. May non-aircon, which is ginatawag nila economy passenger accommodation, kag ining kwartong air condition. Yan. 100% na penetrate na nila kag na-search. Pero mamangkot kita nga may ikaduwa pa nga pag-search o paglantaw gid isa-isa ini bangod gusto nila makakita sang additional evidences kay may 3C pakabilog nga unaccounted, 3C pakalawas sang tawo ang way pa makita. Now, hari pa. Suno pa sa Philippine Coast Guard, 65% pa lang sang barko ang ilang na penetrate, especially ining cargo hold. Ang bridge, ang accommodation, nahimo na 100% natapos na nila. Pero there is a portion in the ship sang MV John Aster nga 65% pa lang nila na sweep. Amo ni siya ang cargo hold. Dira na da nabutang ang mga kargamento. Wala pa ni maubos nila lantaw kay 35% sini ang remains untouched kag wala pa nila mapenetrate. Tisubong ini ila nga himuon, especially ini mang engine room kag salvage room sa subong. Kahapon, I mean, bilog nga adlaw, ila gintang higop, gintang suyop, gintang siphon, gintang pump ang tanan nga mga tubig nga ato sa engine room. Okay, kag ini ang tubig may miklada nga tubig plus mga oil pada kag mga fuel. 3C ka drum ang ilang na ubos nga nasudlan. Di karon nagpadala sang demand letter ang Coast Guard sa shipping company nga tag-iya sining MV John Aster nga sila dapat ang magpadala sang mga competent professional nga amo ang mag-perform sini siphoning operation. Tisiling sang Coast Guard, kamo na bala, da inyo na kuan. inyo na sakyanan. Kung sa ginhalinan naman sang sunog, kagang ginalingan balan nga naglagabong o naglupok, wala pagyapon maestablisar. Despite sinay mga investigation nga naga-focus sa cargo area, ang Philippine Coast Guard wala pagyapon maka-announce officially kung diin naghalin kag ano ang ginhalinan sining kalayo. Pero ari ang mga importante, na-confirm nga ang cargo hold diri amo ang area nga nagatutok ang mga investigador sa pag-examine. Okay? Kagsuno sa mga reported testimony, may lagabong o pagsigabong nga nabatian malapit or ara sa cargo hold area bag-o pa man nagklayo. Nantiya muna. Ano bala ang naglupok? Ano bala ang nagsigabong? Nga ang nagsigabong? Nga ang naglupok? Ano ang igniter? Nga ang naglupok? Ini, paano nga naglupok? Ini bala, ano nga cargo ang lumupok? May electrical failure bala? May mechanical failure? May negligence? Deliberate act bala? Ginhungod bala ini? Ini pa ang ginapaabot nga magwa sa investigasyon sang Philippine Coast Guard sining any possibilities nga pwede magtuhaw. The fact remains, si Tintaysays ang nagkalamatay. Di anong manginimplo sini? Probably may pila ka mga changes nga pagahimuon. Suno sa Philippine Coast Guard, starting today, magsakay ikaw sa Roro, dapat ang mga salakyan ginapatay na. Kay may ara iban nga magsakay sa Roro, wala ga panaog sa salakyan. Dito lang gyapon sa sulod sang salakyan kag ginapaandar lang para magpa-aircon. Ti suno sa Coast Guard, hindi na napwede subong. Kag ariman do may ara order nga bawal na dalon or pasakyon sa Roro ang mga e-bike kay base ang battery sini lumupok. Tiway ta kabalo kung ano ni kamato, pero I think Marina has the say. Magahulat kita sa official pronouncement or announcement sang otoridad. Ano gid bala? Pwede na sila makasakay o hindi? Ano bala ka delikado ining mga e-bikes? O, amo na nga ton nga. O si Saon kag hulaton. For the meantime, that contains our update sa Invidion Aster Disaster.

0: lang.
1: Sige. Naka-standby si Red. Kay subong adlaw asa buwas na matapos na ang short vacation sang mga estudyante sa pampublikong eskwelahan. Dalai nagit subong sang pang-eskwela, no? Panahon namun sa una, daway man niya blue bakasyon sa pag-insindi ko. Ambot, ah, nagsabasi, nagsala lang ko. Sang unang bakasyon namun daw summer, sira klase lang sa summer. Marso, Abril, Mayo, ay kami klase. Sang elementary ko ka guys school, di balik naman June. December, way naman klase. Okay. Pero, do sila, dumi nga sulo sim break sila subong. Sa muna nga panahon na miss ko git actually ang pag-eskwela sa mga time ko. Sa time ko sang una, ang klase nagasugod 7:30 in the morning. Matapos, alas 5 ginaya. Subong niya ang mga private school. May gabuhi, ganiya tagalas 2, tagalas 3. Kanami, you know. Amon sa muna yung eskwela hay to yalin. Gadya 7:30 yan. Hashtag na yung magapon. And then sa muna, simple lang. Mag-eskwela ko sa muna sa high school, sa first year ko. Galahob lang kami na iya sang banato ko sa oriental. Galahob lang kami na sang dahon sang saging. Lahubon ang dahon sang saging. Dira ko na ibutang ang isa ka tasa o duha ka tasa nga kanon. And then ibutang na da ang pinirito nga uga. And then putson. Amo na ng balon ko. Uga plus kanon nga ara sa linahog nga dahon sang saging. Amo na akong balunan. Kung ka isa may itlog man nga pinirito. Eh, pagkaugto na, dayon kami kadto to sa kalubihan, sa kilid, sa eskwilahan namon, dito sa Bindoy. Manaka kami na to butong, di ganit mangulabo. Amo na ng amon nga tubig, Selby, tubig ang butong. Ah, din kaon kami. Subong niya lain ng mga bata, no? May mga tulo tumbler na, may cellphone na nga dala, may mga balunan, ka mga nami. Nasa mo sa unang paste, ang paste namun ng dupulan, ablaga na sulod sa tube. Tapos ang amon gunting, amon pencil box, sa una, Batman, Superman, amon gulto, may tahal, may eraser, ruler. Nadamo lang na iya sa una, nga amon. Subong niya daw kadamo na. May mga eskwilahan, ganyan ka require isa karimban paper. Ambot na, no, klase eskwilahan nga pati iya sa supply sa opisina nila. Estudyante, mabakal.
2: Ito.
1: May mga tayong public, yung wala. Pero mga private, bla. Lantawa, bla, mga requirements sa mga private school. Bata niyo may eskwila. Ay, sus! Ang requirement, mabakal ka isa karim ban paper. Anhon sang bata mong isa karim nga ban paper? What if ang bata mo da, tatlo kabilog, tatlo karim ang baklon mo? Tiko nang ila estudyante, bikaron isa kalibo. Isa kalibo man nga rim nga ban paper? Anhon yun na?
2: Grabe po yun.
1: Galibog lang ulo ko kung paano na. Buari man niya si Rudal. Nga ga-edad ka nagidya, friend.
2: Grabe.
1: Nag-istoryahe, Rudal. Istoryahe.
2: Grabe.
1: Gasalig ka lang kay si Buwana ka na subong, ha?
2: Grabe, boy.
1: Gasalig ka na, Rudal, kay si Buwana ka na, ha? Oo, dahon sang saging akon. And then, kung mag-recess na, madula na ko na kay ang mga babayi kong klasmate kapanghagad sa akong balay-balay. Excuse me, klaruhon ko lang. Akuya ang ginahagad balay-balay sa mga bibay kong klasmate, ha?
2: Grabe po.
1: Hindi yan nga ako ang kapanghagad. Gadis Airy pa ko bala.
2: Grabe.
1: Kamba ko hindi lang ko kay nakapuyan ako mangin daddy.
2: Grabe po.
1: Ngita naman ka mo iban bala. Grabe. Ambot ah, nga mga classmate ko, blaga pang agad, gina, ya, mabalay-balay, tabla ikaw daddy, sing ko no.
2: Grabe.
1: Kigan ko ni Pastor.
2: Grabe po.
0: Tinunto, ito.
1: Amo ko na yasong una, ya, gapangindi, kuya. Gapangindi.
2: Grabe po.
1: Gadisayri. Kasi kinalang taon ta na niyang balita ni Redo ah. Ano niyang may break sa nabuhas na ko na mabalik? Red Salgado, IK5 News mo.
3: K5 News FM Live Report.
1: Red?
4: Yes, K5 JP, Boss Gadlao, balik eskwela, nakasunti na yung mga sunsante, kag mga manunudlo, sa talagang mga papublikong bulutuan, K5 JP, matapos siling ilan siling na duwa kadlao, nga wellness break. Actually, K5 JP, ginpatag sa ato ni Ma'am Lila Baflor Aro, ang ato siling spokesperson sa DepEd Bacolod, nga hindi para mahatagan sa gapahuway ang ato siling mga manunudlo, kag mga sunsante, mag K5 JP, tika kon Boss, makabalik na sila, kondisyon na ang isa sila yung mga pamilisaron.
1: Kanami, bang-pang? Mana ko, ano to, no? Ano ko no to? Wellness break?
4: Oh, wellness break sa K5GP.
1: Sang una, wain niya sa amon yung papangyaga. Wellness break, kuya, kay Gabsen ko. Pang, sang una, ya wala kami wellness break.
4: Oh.
1: Cutting classes, ara. Cutting classes. Cutting classes ya ara. Pusling subong yung may mga wellness, wellness break. Tapos pagbalik hindi mo na well.
2: Ah, grabe po.
4: Yan, yung mga MJP, siguro isama na ka pamaagi ka matiyama-tama na magkita na kabalik sa aton silinga tradisyonal ba nang schedule?
1: Na, aha.
4: COVID-19, doon apektuhan ka schedule sa kabataan aton na nagsugod to ang enrollment. Agosto, and then July, then karon kita MJP matabat na kita nagabalik sa bulan sa Hunyo. Siguro, may mga pila ka mga sudyante, basi posible man isa sa mga rason, inabalang sudyante na biktima sa bullying, wala, may mga pagpamahog, di ba siguro nga pinaagi
1: man Red,
4: today.
1: Red,
4: yes, kita MJP.
1: Makabulig ng duwa kaadlaw?
4: apat man.
1: Kaya may Sabado, Domingo, gali.
4: Sabado, Domingo,
1: man. Titani, kata si Mana, muna.
2: Grabe po.
4: Bakulang, hindi ko na kami, JC, sa... Kuhan, pagtunlo.
1: Tiko na ko, maestra. Sa mga mga maestra na pagkabaton nga may order sa babaw, all schools, all teachers, you need to implement no class on Monday and Tuesday. This will be called the wellness break. Siling ni, siling sa mga teacher. Ay, salamat, makamadyong ko!
2: Grabe po.
1: Why isang teacher nga mangindi eh? Siling mahambalang principal, oh, may order sa DepEd. Why classes sa Lunes and Martes? Sin o oh, ang hindi gusto?
2: Ah, grabe po.
1: Ya, ma'am, ikaw lang. Gusto na mo na.
2: Ah, grabe po.
1: Salamat, makamadyong ko. Sa muna bala rin ang mga maestra bala madyungira no kalabana no mga tigulbam sa una mula man ang kalingawan sa maestra sa una mula madyong ang lula ko gito pwerte to pa madyungon basta gani ula klase madyong sa'yo subong ya wala na yan no do hindi na yan no do why na yan aus to mga muna hey last time I check Red mula man ta edad. Ang mga tigulang di sa aton niya ba si Bibs Cantalao, si Robert Pacardo, si Eric? Sila lang man niya mga gulang-gulang na gidya. Oo.
4: Mga may edad na gidya. May edad na gidya. May edad na
1: oh, may edad na may edad. Sige. But anyway, tinami, boss, mabalik na sila school.
4: Oo, mabalik na sila school. Na sa JP. Pwede siya sa idadong sa Gadget and Order number 009-2026. Yati sa karon ko from GP, may arakin sa tatlo. Actually, ka-term block eh. Do trimester ning buha sila. Kaya matigunan nga term, June 8 hasta September 15. And then ang atong sining second ka-term, September 16 to December 18. Tapos sila, makasyon naman. Pabalik ang estudyante natin, January 4. Magkatakop ang ilan sila niya klase, April 8 naman, kaya 5 JP. Do trimester, sa aton sa Udaya, halin sa June ang bakasyon ato. Yan mga Abril na kikita, JP. December may break man.
1: Pero sa Udaya, papangya, Marso daw ay na nagani. Kay Marso, graduation mo. After graduation daw, ang Marso daw hindi na nakayo na sa ako. Mga second week, sang March, third week, sang March daw ay na nagani klase. Yeah, balik ka naman yan, May. Mga May last week, no? Kay mapa-enroll ka, prong klase, mga June pa na.
4: Hindi man kita ng JP. Pasubong lang itin guha, gina ka ton siniga that end, agon to ti, mamuhinan man sa pressure ang aton siniga mga estudyante. Ang subong na kita ng JP, siguro mas epekto man sa social media. So, ang kabataan na ito doon, dasig ka kasubuan. Siguro ti, pagi man siniti, ginatutukan man sa depend na ito, nga mapabagaan pa na ang obligasyon sa aton siniga mga estudyante. Subong man ang aton siniga mga teachers man kita ng JP.
1: Sige. Alright.
4: So, sa Mark MJP na ito siya balita ka mo doon sa programa nga 11 Mbps, kira doon sa ito sa Power 3 o nga ito siya nga DTX 500 MyPC at Clinica D45 BTO kaya nga ito mag DTX BT Soap sa Naco na nakaparit may aras ang alap up muli pong yung acne magamit lang DTX BT Soap dahil ng resulta maging kutis artist na ka pa kaya ito siya nga DTX Coffee Mix na kakapika na nakadetox ka pa kaupon si Patron ni K5 Vincent Coralde ako naman sa K5 Red Salgado para sa kapyon nga balita servisyo publiko ng kaligapan sa Negros, K5 Beast FM.
1: Salamat, Gidred, sa mga report. Tibuas magabalik na gid sila sa ilang klase. Demo na si Lingko, Jessery Gubat Sibilia. Lain na gid ya, Jessery, ang pang-eskwela subong kumpara sa una. I think knowledge mas knowledgeable subong, knowledge wise, no, mas knowledgeable subong ang mga estudyante ngaman because of the existence ning gadgets where pwede sila makalantaw sa mga YouTube reels, mga kung ano da nga mga English, no, in form of English ang language. Kita mo mga kabataan, so mga rami pa mag-pronounce na perdi pa si ma'am gani. Oo, may mga kabataan, so mga purti yung mag-pronounce, perdi pa si ma'am. So, ang English proficiency, subong, daw nagtaas. Ang nanotice ko lang ang nagnubo, subong, Blokano, mathematics. Ang math daw ay makabikita, subong sa mga reels nga puro math. Nagtaas ang English proficiency, nagtaas ang science proficiency. Kay kabataan, subong makakita, reels, kibot ka lang ka ba lang na mag-explain universe? Kibot ka lang kabalo na mag-explain astronomy. Kibot ka lang kabalo na biology. Kibot ka lang kabalo na anatomy and physiology. Because kay galantaw-lantaw sila sining mga informative educational reels. While nagtaas ang amo sini sa knowledge acquisition sa kabataan, may mga trade-off. Ano ni mga trade-off? One of the trade-off is that nagnubo ang emotional quotient. Nagnubo ang kabakod sa estudyante emotionally. Bata, subong gamay lang hindi mo matag ila gusto dayon sunggod. Kabataan, subong kadali na makuan, kadali na ma do ka mga tapok bla. Ka mga tapok na waay na socialization. Kay nadula na ang tumbapatis. Nadula na ang time for tumbapatis, lagsanay, tinggayuhay. Amo ning mga hampang namon sang una. Sang una, after mo school, pagpuli mo sa balay, las 4:30 or alas 5, matinumpok na mga kabataan to sa amon purok, sa Bacolod, Murcia, Milling Company, sa purok to kami. Mahagaday na kami na matumba patis. Oh, kundi ganito tumba patis, tinggayuhay, piko, ano pa, panaguay, ano pa, Chinese garter, kick, oh, ini blang mga pikyaw, bong pikyaw gid. Amo ni nga mga hampang sang una that would influence camaraderie, group participation. Tiyano pa sa una, bangon physically active ka, hindi kaya dali-dali masakiton. Kabalo ka magbaton sa una kapirdihan. Kay sige kahampang. Di kon galinag sanay ka mo da, ikaw permikatsot. Tumba patis ka mo, ikaw permikatsot, panaguay. Do makabaton, kaya kaperdihan, kaya hindi pwedeng, daog ka lang ang daog, may time din ka maperdi ka. Subong lain na. Mapungko ang isa ka bata sa isa ka kilid. Lantaw cellphone, why nagasapak sa mama niya? Sang una pagpuli sang nanay kag tatay arang kabataan makaistoryanay kamo subong lantaw wala pagbalik pagpuli sa balay si mama galantaw TV si papa ga cellphone si bata ga cellphone si magulang ga cellphone ang tanan may kanya-kanya niya subong cellphone waay ni istoryanay kun maglagaw man subong ang mga kabataan pag-abot sa kapihan man sig cellphone mangyapon lantaw wala subong the greatest disaster of the youth is mag-brown out. Ma-brown out, madulaan internet, ang kabataan kaka-depress. Madulaan ka lang ya internet, kag madulaan ka lang ya kuryente, depress na mga bata. Kay wala sila sang paliwansan. What they see now as comfort, amuning cellphones, social media, cellphones. Yeah, I don't know. Ano ang matabo decades from now? Are we making a generation so fragile? Are we developing a generation nga hindi na makasarang sa mga problema nga mag-aabot sa kabuhi kay kulang na sila sa ilang developmental stage? Kaya mula na nga ito na. Looking back, why kuya naginulsol nga natawo kuya sang 1972. I really love the generation I belong. Amuning generation that I enjoy Bacolod kay wala traffic. Amuning generation that I enjoyed camaraderie of my friends. Amuning generation ng akon that I enjoyed my childhood. Kag na-enjoy ko ang freshness sang suba. Nami pa ang suba sa panahon namo ng suba sa NGC daho. Dra kami ka palaligo sa Kamaruga. Ay tinlo-tinlo pa ni sa panahon namo ng kapang laba kami da. Ang laba kami da. Subong way na. Way na. So then again, I don't know what will become of them. Sining mga bag-o nga generation in the years 10 years, 20 years from now. Sige. Ara ang challenge sa aton nga mga ginikanan. Ara ang challenge sa aton nga mga ginikanan how to mold, how to train our children to be better version of themselves each passing day. Because we are raising future generations. We are raising future leaders. We are raising future parents themselves. Eh? Sige. Alas 11:52 alang-alang ako sa Chimpo. Magabalik pa kita pero sa pila ka mga balita nga aton bagay hisgutan. Standby sa Mighty C Network News. Ang 11 Mbps magabalik pa.
3: 11 Mbps balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500!
1: Istoryahan ta ang antioxidants paano ini nang detoxifier at the same time, cleanser. Anong kinalain si Dr. Ramil?
0: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apang bago ko na sabton, Sir GP, remind us lanay nga, pre inom kamo DTX 500 may TC kada adlaw agod protektado kamo batok sa mga balatian labi na gid sa cancers. Now sa imo pamangkot DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant kag blood cleanser kag isa man ka detoxifier. Agod mahangpan ta Sir GP sang bugos. Classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
5: At least klaro. Ini bangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag Mighty C are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang nagaguba sa mga selula and of course tissues and organs.
0: Husto Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini kag indi lang amo sina ang potent ka combination sang DTX 500 kag Mighty C mismo ang nagabuli sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
5: Bukana,
0: kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest level sang antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses including na da Sir GP ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers, dira pa lang Sir GP ganan siya kana sa imong 14
5: of
0: pesos
5: course.
0: Nga kapsula nga health investment.
3: DTX 500.
6: Dennis Antonio taga Kabakungan.
1: Imong blood sugar test.
6: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
1: Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni Mighty Seiya Doc sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
0: Ginaparis naton ang ining gituwag Mighty Seiya Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo nagakus na sang oxidative stress so, kung damo na ang free radical sa selula, so masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para ma-neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
5: Amo na.
0: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C which is our Mighty C ang naga-reprocess. Mga recycler ni sila mo. Same as alpha lipoic mga recycler, ginabalik lang, gina-recycle, katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining Mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung ginaparis na ang DTX 500 kag Mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang Mighty C. Kaya ang ruling, Abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imong free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, due tayo ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself ang Mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
3: DTX 500.
7: Gina ka no? Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kang sakit gid sa ako niya baywang.
1: Sa kadlo kapila ka magin sa DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
1: Subong kamusta?
7: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatsa.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: K5 News FM.

0: Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: K5 News FM.
3: Extract na nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng stress. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Ang kapulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulot ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
4: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni Crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray!

0: oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News. MyGC Network News.
0: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, kabataang Santiagueño bumida sa entablado ng ikapitong Philippine SK Awards 2026. Burma parliamentary elections are generally peaceful. At dating House Speaker at later First District Representative Martin Romualdez nasa kustodiya na ng New Quezon City Jail.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News About sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, kabataang Santiagueño bumida sa entablado ng ikapitong Philippine SK Awards 2026. Ang kampiyon na balita niya hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
2: Nabayagpag ang Local Youth Development Office o LYDO, Sangguniang Kabataan o SK Federation at iba pang youth-led projects ng lungsod ng Santiago sa 7th Philippine Sangguniang Kabataan Awards na ginanap sa Philippine International Convention Center o PICC noong Linggo, Setyembre 13. Tinanghal bilang most outstanding LYDO at most outstanding SK Council sa federation level ang mga ito, kasama ang pagkawad sa kanila ng Hall of Excellence Award dahil sa 4 na sunod-sunod na taon ng pananalo mula 2023 hanggang 2026. Samantala, nagwagiray ng mga proyekto ng iba't ibang barangay SK tulad ng Project Arise Youth, S Kasama Ka, BYDC, Binhi at Project Yes, habang pumasok naman bilang national finalist ang Project Calso at ang SK Rosario. Ang mga programang nag-uwi ng karangalan ay patunay ng epektibong paghahatid ng serbisyo sa edukasyon, kalikasan, kabuhayan at civic participation ng kabataang Santiagueño para sa mas maunlad na kinabukasan ng lungsod.
3: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-ulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
0: Samantala, Barm Parliamentary

0: 189 track locations ang nakapagsimula ng butuhan o 83.30%, habang sa Maguindanao del Norte ay 97.42%. Patuloy ang PNP monitoring sa buong BARM, samantala kinundi na ng Cotabato City Police Office ang pamamaril na naganap sa loob ng Cotabato Pilot Central noong September 14, habang isinasagawa ang alalan kung saan tatlong sibilyan at isang PNP personnel ang naiulat na sugatan sa insidente. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: YGC Network News. YGC Network News.
2: At dating House Speaker at late 1st District, Representative Martin Romualdez nasa kustudiya na ng New Quezon City Jail. Detalye ng balita niya, hatid sa atin ni K5, Carlo Arisgado.
3: Nasa kustudiya na ng Bureau of Jail Management at Penology o BJMP, si dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ito ay matapos maglabas ng direktiba ang Sandigan Bayan na ilipat ang mambabata sa naturang pasilidad. Kasunod ng kinakaharap nitong kasong Uplander, nilinaw naman ng BJMP na hindi sa regular na silda ikukulog si Romualdez kundi sa infirmary o pasilidad ng ospital ng Piitan. At ayon naman sa ahensya, ginawa ito alinsunod sa rekomendasyon ng mga doktor ng Philippine General Hospital at sa kautusan ng korte na tiyaking mabibigyan ng karampatang serbisyong medikal ang nasabing mambabatas dahil sa kanyang mga karamdaman. Dagdag pa ng BJMP, hindi lamang si Romualdez ang nakalagay sa infirmary, kundi maging ang iba pang mga persons deprived of liberty o PDL nangangailangan din ng regular na pagsubaybay sa kanilang mga kalusugan. Tiniyak naman ng pamunuan ng Piitan na mananatili silang profesional at patas sa pagpapatupad ng kanilang mga alituntunin at anila. Pantay-pantay ang pagtrato sa lahat ng mga PDL sa kanilang kustudiya, anuman ang estado o posisyon nito sa lipunan. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa Himpilang Kampiyon ng mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Gayun din lalaking may 15 tama ng saksak na tagpo ang naaagdas na sa loob ng kanyang kub o sa luwaan na antike. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
4: Isang lalaki ang natagpo ang naaagdas na sa loob ng kanyang kubo alas 2:17 ng hapon itong linggo, Setyembre 13, 2022 sa barangay Maria, Luwaan, Antique. Ang biktima ay si Elias Banhao, 42 anyos, walang asawa, isang magsasaka at 2 taon pa lamang na naninirahan sa nasabing lugar. Sa panayam ng K5 News FM sa kapulisan ng Luwaan MPS, sinabi nito na nakasuot ng hoodie jacket ang biktima ng matagpuan nitong naaagnas na. Sa pagsisiyasat ng pulisya, natuklasang may kabuang 15 saksak sa katawan ang biktima. Kabilang dito ang 7 saksak sa kanang bahagi ng dibdib, 5 saksak sa likod, 2 saksak sa kanang braso at 1 sa bisig. Tinitingnan ng pulisya ang posibleng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng biktima at suspect bilang posibleng motibo sa krimen. Nalaman na Setyembre 11 pa huling nakita ng nakakatandang kapatid ng biktima bago ito natagpuan naaagnas sa loob ng kanyang kubo. Sa ngayon, mayroon ang tinututukang person of interest ang pulisya sa posibleng sangkot sa pananaksak at pagkamatay ng biktima. Para sa MyTC Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Matatag ang paninindiga ng mga katutubong AITA laban sa planong pagtatayo ng basilika sa kanilang lupang ninuno dahil sa pangambang maapektuhan nito ang kanilang karapatan, kabuhayan, kultura at pangangalaga sa kalikasan. Ay sa mga AITA, hindi lamang usapin ng pagpapaunlad ng infrastruktura ang proyekto, kundi maging ang kanilang karapatan bilang mga katutubo na maprotektahan ang kanilang ancestral domain. Iginiit na mga katutubo na dapat isaalang-alang ang kanilang boses at kapakanana sa anumang proyektong isasagawa sa kanilang lupang ninuno. Nanindigan din sila na hindi dapat maisantabi ang kanilang karapatan sa malaya, pauna at may kaalamang pahintulot o FPIC, kilala bilang free, prior and informed consent. Patuloy nilang hinihikayat ang pamahalaan na makipagdialogo sa mga komunidad para tiyaking hindi malalabag ang kanilang mga karapatan at hindi masisira ang yamang likas na kanilang pinangangalagaan sa loob ng marami.

0: aming henerasyon.
1: YGC Network News.
2: YGC Network News.
0: Samantala, lusod na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang nagtatakda sa 5 taon na termino na maopisyal ang barangay at sangguniang kabataan o SK. Bumotong pabor ang 13 senador sa Senate Bill No. 2387 habang 5 ang kumontra at walang nag-abstain o hindi bumoto. Ang panukala na iniakda ni Senate President Francis Escudero ay nagtatakda ng 5 taong termino para sa maopisyal ng barangay at SK na may limitasyong 2 termino. Bunsod nito, ipinagpaliban din ang panukalang barangay at SK elections na nakatakda sanang idao sa November 2 taong kasalukuyan at ilipat ito sa 2 Lunes ng Nobyembre taong 2028. Inaprubahan na rin ng House of Representatives ang kahalintulad na panukala. Bunsod nito, isa sa ilalim ito sa Bicameral Conference Committee upang pag-isayan ang bersyon ng Senado at Kamara bago sumite sa Pangulo para malagdaan at maging ganap na batas.
1: YGC Network News.
2: YGC Network News.
0: Mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Shabu na nagkakahalaga ng 735,000 pesos na samsam sa Baybasa sa Valencia Negros Oriental. Kamo ang detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
3: Nasamsam mga pulis ang inihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 738,480 pesos isang Baybasa operation sa Procuro Barangay Bolago Valencia Negros Oriental. Ganap na alas 9:32 ng gabi noong Lunes. Naarasa sa operasyon isang 42 anyos na lalaki na kilala sa alias na Dundon, isang may asawang residente ng barangay Kadawinun ng Dumaguete City na itinuturing ng pulisya bilang isang high-value individual. Isinagawa ang entrapment operation ng Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit ng Negros Central Police Provincial Office, katuwang ang Valencia Municipal Police Station at ang Philippine Drug Enforcement Agency. Sa sampahan ng pulisya sa korte ang suspect ng mga kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng Republic Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Samantala, muling tataas ng malaki ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw ng Martes, September 15, kasunod ng patuloy na paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Inaasahang mararamdaman ng mga motorista ang dagdag presyo sa gasolina, diesel at kerosene na maaari ring magdulot ng pagtaas sa gasto sa transportasyon at iba pang serbisyo. Batay sa pagtataya ng Department of Energy o DOE, maaaring umabot sa 5 pesos 68 centavos kada litro ang dagdaga sa presyo ng gasolina. Para naman sa diesel, tinatayang tataas ito ng 4 pesos 31 centavos kada litro habang 4.62 centavos kada litro naman ang inaasahang dagdaga sa presyo ng kerosene. Bunso dito, posible madagdagan pa ang gastusin ng mga motorista at mga negosyo lalo na mga umaasa sa gasolina at diesel para sa kanilang araw-araw na operasyon at maging sa transportasyon.
1: YGC Network News.
2: YGC Network News.
0: Sa iba pang detalye ng ating balita, ay sinusulong ni House Speaker Faustino Moji D. III ang pagbuo ng isang 25-year scientific-based blueprint para sa pangmatagalang pangangalaga at proteksyon sa Sierra Madre Mountain Range. Nakasadang panukala sa House Bill No. 3538 o Sierra Madre Conservation and Development Authority Act na layong maglatag ng komprehensibong plano para sa konserbasyon, rehabilitasyon at responsableng pagpapaunlad ng kabundukan. Ayon kay D, mahalagang mapanatili ang Sierra Madre lalo na sa gitna ng lumalalang epekto ng climate change at mas matitindi pang kalamidad. Umaabot sa tinatayang 540 kilometro ang Sierra Madre Mountain Range na nagsisilbing natural na panangga sa malakas na bagyo, partikular para sa mga lugar sa Luzon. Gayunpaman, patuloy umanong nanganganib ang Sierra Madre dahil sa illegal logging, slash and burn of farming at mga lumang batas sa kagubatan ayon kay D.
1: YGC Network News.
2: YGC Network News.
0: Mga K5 sa detalye ng ating balitang abroad, nangako ng dagdag na suporta ang North Atlantic Treaty Organization o NATO sa Ukraine matapos ang ginawang pag-atake ng Russia malapit sa border ng Poland. Ayon kay NATO Secretary General Mark Rutte na mahalaga na magkaroon ng dagdag suporta ang Ukraine dahil sa mapanganib at patuloy na pag-atake ng Russia sa Ukraine. Giit nito na hindi magpapatinag ang 32 nation na military alliance mula sa pag-atake ng Russia sa Ukraine. Gayun din mas palalakasin anya nila ang kanilang pagdepensa sa border ng Russia. Magugunit ang tinamaan ng drone ng Russia ang train na malapit sa border ng Ukraine at Poland.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
0: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subayba ng K5 News of AM Bacolod at K5 News of AM Iloilo, ang tabayanan ang pagbabalik kay ka-K5 Jean Paul Generoso at ka-K5 Christian Hagurina sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na isasyon, K5 News of AM Philippines.

Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 11 mbps. Balita kag public service.
1: Disiyot sa minutos makaligat sa taktang alas 12 sa Ngunto. Balik na kita sa 11 mbps. Jean Paul Hineroso, inyo anchorman. Pag napaso, mapakit ang daw nagabukol nga blister. Ah, sugod na diyon na. Sugod na hubag, sugod na sakit, sugod na yakang. Wa di tribayo, puson, ipahid. Nami sa pilas. Sakit ang unto, gaguab, may guab. Pusa, ipatulo. Kakas ang sakit. Inom kon nagahilanat, ginaubo, ginatrangkaso, sipon, kataro, TB, pneumonia. Itry nyo, Klinika D3 Bio. Parisan gid sang Mighty Sing alkaline nga vitamin C. Bings Delphine, nga Sir Patamyo, kulang nanay, Feli, Lodimi. Ano pa ni? Merlita Malvas, Arnel Ortiz, Marilyn Cañete Atinola, Elizabeth Galvez Gonzalez, JR, Merlita Malvas, Richard Bilando Pasilan, Busjo, JR Baviera, Avril Samper Humiliare. Good afternoon. Basi pwede ko no makapatamyaw si Mami Victoriana. Kag Merlinda Maningo sa Cady City. Mga fans gina sila ka 11 MBPS. So ka nami Mami Victoriana kag Merlinda Maningo sa Cady City. Ang kapatamyaw si Avril Semper Humiliare. Nagpamati gilit ni sila sa 11 MBPS ining duwa ka mga madam. Ang mga bana nyo diin.
2: Tinunto ito.
1: Nga duwa lang ka muya nga duwa lang ka muya kapatamyaw. Ang bana nyo wala yung kapamati. Pag wala kapamati, bana nyo pang bulagin nyo.
2: Grabe po. Tinunto ito.
1: Victoriana kag Merlinda. Pag wala ga pinamati ang mga bana nyo pang bulagin nyo na present si Bing Delphine, Mercy Martisano, Gina Purano, Junaline Galila, Junimay Ritita, Raisen Dico, Bings Delphine, Mercy Flores, Angie Aloy, Jonel Buenafe Tipawan, Louis Rio Sagita, Lani Ricania. May isyo sa taytay sa Singkang Airport. Ambot, ano na naman dang ilang gina reklamo. Pero ang City Legal Office nagapanindugan nga hindi na ako ng overprice. Ah. Ay balontang istorya. Ara na si Wilson sa linya para isgutanta. Wilson, IK5 News mo.
3: IK5 News FM Live Report.
1: Son?
4: FIJ, tingin ulan, sang patigo, sa kung sang reklamo, no? Ang 3.7 million peso na footprint sa bahay naman sa Barangay Singkang Airport.
1: Dali lang, dali lang. Pilagi ng gasto, wow.
4: 3.7 million.
1: Ang inang gamay-gamay nga tayo, 3.7 million pesos ang gasto, pang?
4: That's 50 meters na...
1: Mamangkot ko, anay, say mo. Mamangkot ko, anay. Ina, bala nga tayo, ara na nga daan?
4: Structure kay Tay City, may ara na daan muna nga tayo, nang nga nakabutang nga daan. Pero, ibig na sa namin, ang iyan ang structural integrity sa Tay City.
1: Okay, dali lang. Di pa, ano, nag 3.7 million ang muna kadako ang tayo, oh?
4: According sa ato na pag-interview sa City Office, may ara siya nga ginbutang nga duga nga mga kabilyas.
1: Titag pilang kabilyas subong papang?
4: Size 20 na nga kabilyas. Dahil according sa ilang pagdiki na matadakaan sila sa grouting, sa retrofitting.
1: Magambal ka grouting, ano?
4: ang kuwan ng Kisaytipik, sige pag-tiltik, ang Black Kisaytipik, itintas sa mga kapilya, ang mga takbo, ang mga nagralabaw, gisuntunan.
1: Okay, at dali lang. Kung hindi mo list nila kag Islan, bago pila?
4: Ang demolisyon, Kisaytipik, wala lang po itiyak, kasi according.
1: Din mas mahal, matukod ka bago o kayuhon mong daan?
4: 3.7 Kisaytipik, sinapaigwigo, pag-anin nila ko, no, sa ilang katay-tay, ulang pa, 3.7 Kisaytipik. According sa City Engineer's Office.
1: Galibog ang ulo ko, tood mo pa, nung nag 3.7 na pag-repair man. Mm-hmm. Okay, tagpila ng tubo, papang, ang tubo na, oh, tagpila na. Okay, exist na nga daan ang tubo?
4: Ano nga tubo?
1: Ay, sa kilid.
4: Ang kabalabag.
1: Oo.
4: Bago na kita yung tubo, yung tinaw,
1: bago. Ang tubo, Wilson, ang isa kalayon, 20 feet, daw mga 2,000, guro. Ina kung schedule 40. Kung schedule 20, kag black pipe, mas brato pagid.
4: Hmm. Mas mahal, mahal kay PGP.
1: Ti butang ta kung ang tubo nila, abi. Bisan magasto kapag ro sa tubo, pang kwa na? 40 mil, abi ah. O, 50, bisan 50 mil pa sa tubo ah. Ang ibalik to biyan, ay pang sa taytay. I-post na sa taytay. Ilan tao dabing taytay, be? Why tayo siling gambal? Tanga, naari lang. Ang tubo, mabising 50 mil. Okay? Pila pa. 3.7 million. Ginatinguhaan taning i-presentar sang feria papang ha. Feria dapat aton pag-presentar. Mm-hmm. Mahuya kita sa City Legal nga gina-question ta ang ilang nga pagdipinsa. So 3.7 million. 3.7 million minus pila? 50 mil sa tubo.
4: Tubo.
1: O may bilhin ka pang 3,650,000. Ang haligit, ang pila na, be?
4: Ang mga gagmay, ang haligit, ito dito, butang mas duro. Ito mga, kasi may retrofitting na meron na kipa dito, yung ginabutang ito special, wala nga hindi matuktok ang kabilya sa sulod, kasi higyan sa may bayan, butang na ito, may mga 2,000 or 2,500 kada.
1: Oh, 2,500 kada ligi, plak haligi na?
4: Okay. Mahaligi. Nakakalat
1: nakita ko naman. Mga 25 plus 50 kasi 50. Okay. Naka 3 million, may 3,650,000 ka pa ha. Butata 50,000 real ta sa mga mauna sa 50,000 oh. Daw mo naton gasto sa tubo. Magbutang tabi pa pang mag 25 bing isa. 25 times 50. Butata 3,000 pa pang ah. Tag 3,000 pa. 3,000 ah. Grabe na ganyan nga ligi. 3,000 ah. Times 50 ang bilog. 150,000 plus 50,000. O, sa haligi kag tubo, 200,000. Okay? O, di, 3.7, may 3.4, may 3.5 million ka pa? Ti, ano na lang dayon?
4: 6 months na siya
1: ginubrak. Hindi, dali lang. Kanto tanay sa...
4: Diyan ka pa, sulunod ko tanay ang labor for 6 months.
1: Ati si B, tinga 6 months ginang ubra na yaw?
4: Kaya gisugudan ako sa Marso.
1: Meaning, amun nakatamaran ang ubra? Sa kadako, sa kagamay ng ulubrahon, 6 months, gid?
4: Sa March to August, ginubra kita din
1: ang pilang labor, pilang ilang labor?
4: Butata minimum 500.
1: Pila ka bilog tao, gobra?
4: Pila na lang sila 500.
1: O, ti pila ka bilog, gobra?
4: Ang nag-obra, sila mga 20, sila kipay GT, ang nag-obra.
1: 20? Ah, grabe nga, agi nila. 20 sila ka bilog, mga lang obra, ho? For 6 months? Why naging pang layoff kay? Why na pilang islan kay? Araw-araw nga pag-ubra, sige, anong kabi, 20 ka mga kabilog, anong kabulan nga ubra, nay? Sa mula na nga tay-tay, papang?
4: Estimated, hindi na kita dito, mga 15 to 20 ang nag-ubra.
1: Ti, butang ta pila tanan, ang labor. May butang ta 20 kabilog, butang ta granting for the sake of argument, tsakto, 20 times 500?
4: Pasante. Masona sa kapresyon.
1: Awa, Gismil. Gismil ang adlaw. Kung ako, Gismil ang adlaw niyo mo nang agi niyo, pinauntat, tanaka mo isa kasi mana pa lang. Why tanaka mo ginpalawig sa bulan? O oh, Gismil, pilang, pilang, anong ginaubra nila naman? Tilte gamay, pabu, tilte gamay, tulog? Dayon, tatlo ka oras? Oh, 20 days, oh, butang ta 200,000 times, ha?
4: Times 6.
1: Oh, 1.2 million plus 200,000, 1.4 million.
4: 1.4.
1: So 1.4 million ang 3.7 na ipakita
4: 1.6 pabilin
1: 3.7 million okay minus bila to 1,600,000 may bilin pata nga 2,100,000 titi nagkanto ano na yung 2 million dayon
4: aba ano pa kita dito
1: ah, kaya ang siminto, guro ba si Tagkwan? Tag 3,000 ang sako. Pang, pang, pang, ano ang bot si Lingon sini? Minano tapaka estimate? Minano pa nato ni ka-estimate kagamit sang utok tapatiko-tiko? Do hindi kidya magpasok nga mo ginang gasto. Minano ko ka pabahol? Minano ko ka pabahol? Sa Prague diya gapon pang? Pero hindi nyo ni pag-ibasol sa mayor kay way man sala mayor da. Ang sala sini ang kontraktor. Nga mo ginakadako. Why man ay inusinti mo ng mayor sinaya? Kay mayor mapirma lang man na. Oh, nga sige pa, ubrata to, taytay, sige pirmahan. Ang city council, ma-approve lang man na. Now, sino ang in-charge sa nga project nga mugid na? Ah, may white na isip. May white na isip. Ang kawayan nga ginhimo, haligi oh, why may isip na? Basik wa na Australian bamboo. Naging import pa kanto sa Pilipinas. Butang ta mag 10 mil pa na sa kawayan nga na oh. Butang ta basing kawayan na ang edad siya na igo magabok 30 years. Do hindi ka dyan gyapon pang?
4: Amo na, may amo na napanindugan mga city engineers.
1: Ti ano ang balsang city legal? Insakto, gig ko no?
4: City engineers kita GP. So,
1: ati nga nga city legal lang butang aw.
4: City Engineer's Office ang ano ang na proyekto
1: ng City Engineer's Office. Engineer's Office. And then Office. Pero sala ni mo headline.
4: Oh.
1: Kay City sala. Legal na butang mo diyo.
4: Ay. Kaya ang malokantes ko na nagsulat kay GP, late ko sa clearing sa City Legal sa
1: taon. Ah, i-clear gid anay ang headline. Amo na gigambal ko dapat may lataon gid ang headline anay. Kay City Legal di karon barking at the wrong tree ta na. So City Engineers.
4: City Engineers. Engineers
1: so pang so, pang mahimo na lang tabi sa ka department ka puro na lang foreman kay basi makakinot pata kay sa yagi ta sa city engineers kadto gamahal pagid
4: sundo na lang kay
1: sa city amo ni nga mga klase proyekto pang ang gapaguba-guba sa pagsalig sang tawo kay ti bahol
4: ginagmay lang bala tod kay JP puti ko may mga palamang kutanon
1: kada ko. Di pati nga naburuka ang presyo sini nga nagwa nga mo na sigurado ka nga mo ginang presyo?
4: Habang sa city engineers kay JP ginatapos na nila ang validation sa DPWH kay willing man sila nga i-provide sa publiko ang liquidation
1: kay JP. Mamati ta excited ko, excited ko. Excited ko pa ba nga. Ang isa lagi ka puntong akong dalo na mo niyo. City engineers next time hindi na ka mong mag-hire tao ng tamaran? Sa mo lang ginakadako nga ulubrahon, 6 months, 20 paslak bilog. Araw-araw na. Para ma-justify nyo, imuha lang tani, 100 kabilog, yun pa ubran nyo da. Para nagbahol na gid. ma-justify mo ni ang length of completion kung dutay ang gaobra. Lima katawo or apat katawo, da, anom kabulan. Pero kung 20 katawong nag-ubra, sa mo ni kagamay nga proyekto, natukod naman nga daan, imula tiltigon, ay anom gidya kabulan? Oh, anyway, basi sala mataso na. Basi sala manta. Anyway, silingko, ang presumption naton tsakto ah. No? Gintry taman pa igo-igo, yawan ta kapag igo, pero ti basi lain man niya ila paminsan, lain man yang aton. Galing, ang punto ko lang amo ni. Mga kaangay sini nga mga bahol nga mga construction kag project ang nagahatag room for the people nga magduda. Dami tani sa dason, hindi man tama ka bahol. Nablang kuntunlon mo to kasapnot gid. Do hindi bla mabaton imo. Ha?
4: So meskin pa paano kay 5GP on the other side naman ya, nako magabuling
1: man. Ah okay, ari adri kita ya sa komentaryo nga mo naman sina. Regardless of the amount, ibutang pa bitsak tong amount. And regardless of the amount, regardless of the anomaly, regardless of the issue, iniya nga taytay dako bulig sa pumuluyo.
4: Yes, kay PGP.
1: Because this now literally bridge the two communities from the other side of the bank and the other side of the bank. Ini okay ni.
4: Mga 20,000 ka mga individuals so diyan.
1: Tinayang nami da. Nayang nami da ya. Tinami da in next time. Hindi tama pag pusubrahan. Hindi naman pagpasobrahan, papang kay mauya man ta, natawa blaga ka huyan ta. Kay minano mo na yakad, ang gwa mo na daw Kiko. Mga engineers pa naman kita. Tapos amo nang imo eksplikasyon. Di pa no na?
4: Bla. Kinalauman na siya nga magadugay ang kapagbon gitan ko tagbon.
1: Ana tura dapat tagid lang magdugay eh kay ti mga kadako sang presyo. Abi ko nakukuha, Sige bibakbakan abi ang isa ka ligi lang taon ta kun ano ginaklase ka bilya.
4: Kapan nang kami.
1: Oh, ko nakukuha. Ah, really? Grabe ginagali, mahal ginagali nga materyales. Sige bakbakon ta bilang taon ta abi. Base ang kabilya nyo na tag 120 lang man atong layon ho. Tindi na ta magpalawod. Kung ano, amo ni gani papang, obligasyon taman abi diri sa media nga maulo analyze man tagamay. Tibla, kahit may isyo nga nagtuhaw, ang obligasyon ta i-present ang isyo, i-present ang ilang nga sabat, ma-analyze ta. Ting analysis ta nga duwa mo to. Nga daw ka sapra, sambot, sapra, bahol. May hindi man ta mga ugag na duwa, kabalo man ta nilag, kabalo man ta mag-explicar, duwa mo na. But we hope nga intsakto. Why patakabalo sa mga technicalities papang hindi man ta engineer? We do hope nga sala ang mga ginapanghambal nga akusasyon. And we do hope nga kun ano gid man ang gasto da amo gid ina. Bisan magmahal-mahal pa na sa kayti wayta mahimo amo gid na yang gasto basta wala lang korupsyon. Kaya ang indi ta di gusto kun may korupsyon kay kahuluya. Kun wala lang man korupsyon, ma-justify nyo man lang kag intsakto saksi nyo ang Ginoo, go. No. Pero kun may korupsyon, ti amo na da. Why patagyapon madudla nga si no to si Romualdez no ospital na to ho. Why pag why kita kadudlaan? Nabrukaho na ang flood control project, nabrukaho ng pila ka mga mulumalita nga kwarta. Na gina-impeach na si Sara. Na ospital na to kung nagpadakop si no to si Romualdez. Harap pa yagyapon may taytay gyapon no. Eh? Sige, Papang Wilson.
4: Ulat-ulat lang, no, ang ipagwa, no, ang liquidation sa engineer's office ni Perry Magaling.
1: Kung maliquidate nila, so, papangti, okay, ah. Ang aton lang man, nakapanguna-huna, ta, bangod ang tao, abi, nag-raise ang isyo. So bilang media, explain ato na obligasyon to explain, nga mo sina. That's why gingkuan nyo sila, mo sila sang side. O galing naman, hindi man pwede nga pagkuatas ang side sa ilang nga video bahol, hindi kita mag-comment. Kay karon, kun naka-explain na sila and then hindi ta mag-comment, mambasa ko niya bawong duha ka ang reporter kag ang kurman ho. Kabahol na gid sang explanation do wala gid sila isaway. Oo, kabahol gid. Ngiti pilang inyo da. Nabaydan kamo guro ay ngaway kamo gapyait. Ngaway kamo gabura. Mo na guro ang balsang mga listener niya oh. Si Jean Polo kag si Wilson no. Kabahol na gid to nga kagamay sang taytay 3.7 million ipilit siya gid nga husto. Why man lang nag why man lang nag raise question?
4: Oh. Partida kay Pedro Figueroa.
1: Na mo na da. Ti aton niya Wilson without any malice, gin try ta lang compute kon bala ang ilang nga rason an explanation igo gin man and will stand scrutiny. Ti mo nang gwa. Di ba? Nga nga Wilson nga kinanglan ta man magkomentar. Because taxes ta man ina. Because isa man kita sa nagbalalayad sina tanan kita actually nagabayad taxes obligasyon ta nga mga pumuluyo nga mga citizens sining country especially sining city nga bantayan ang mga expenditure sang gobyerno kay if we say nothing and we do nothing maanad na lang ni sila. Sige.
4: Sige kay Sir JP, nga mo nalang ato sa mga update sa gikan sa Bacolod City Government Center. Nga ganito o sa inyo sa kalwa sa Mike ECD Tribunal ng Kondite 700. Pupunta ato si K5 Vincent Coralde na naman si K5 Wilson Villana para sa kambyo at kabalita sa servisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News Center.
1: Hopefully makagwa makapagwa ang City Engineer's Office ang ilang explanation explanation. Sala lang ding headline ni Wilson, sabi ko na yung City Legal kaya muna ding nabutang. Mapagwa sila sa ilang explanation. Tiyo laton ta na ang kwan gina tawag nila naman list of materials, list of expenses. Oh, damo na. Mayong aga, mayong ugto sa akon nga kuya, si Kuya John Brian Amadura. Come on everybody. Yung aga si Mukoy. Ara na si Chester. Kay lapit na lang ito matapos ang Kadi City Hospital. O, Chester, K5 News.
0: K5 News FM Live Report.
1: Bang?
5: Yes, K5 JP. Isagid ka mayong aga si Mudra. Kagakalingaw ko si Mudiscussion para dito sa Taytay.
1: Chakto man ko, Chester. Chakto, na ba chakto man ko? Taytay sang kahimungayaan. Taytayan sang kahamungayaan.
5: Yung mabala na kasi sa GP, kung kurya palayo lang, may mga pagbago ang weather, kung may mga pagbinahabaha,
1: hindi to yung maano, mahal to mo. Grabe nga retrofitting to. Kung si Wilson pa yan, mauna pa yan sakit ang tuhod ta sa arthritis, hindi pa na yung magtuktok ang kabilyada. Di wala diya taytay sa Cadiz Hospital, wala ya?
5: Ah, wala ya taytay. Ah. Ito si Kalabanan, di kasi sa GP, ito ay madinagangot-angot ang mga binaragay. Hmm. Kwan kami niya mo, ari kami sa mga, kumbaga mga nabukid, kami ang abahin, yung mga kabaranggayan, ti nunin ng taytay, pariyo sa pay magsungay. Pero ari ka kipa GP, sa syurad sa Cadiz, kay diri sa may Kabahog Street, Barangay Zone 3, ari diri nahamtang ang amon nga emergency clinic, temporarily. Kaya hindi mo in emergency clinic, K5JP.
1: Hala ka nami, so, yapang konami ka project. Di ni siya dampi, ginamtang, Ches?
5: Ang subong ka K5JP, makita mo na sa screen, ara na sa may reclamation area, barangay tinampaan.
1: Kaya ay, wow!
5: Amuling bagong hospital.
1: Konami, Ches! Iyas ang gobyerno ni?
5: Yes, K5JP.
1: Wow, katahom. Katahom ko na ako, kadisnon pang malipay, gid ako. Imagine na bala, hindi ka na magkadto sa kundi indiin. Ara na lang yan sa ugsaran nyo. May ospital na yan, ho?
5: Yes,
1: kanami, kanami. Believe ko. Kasi ano na yung proyekto, pang?
5: Proyekto ina K5JP sa City Government of Cadiz, designed by Department of Health K5JP.
1: Wow! Sa pamunuan ni Mayor Bading Escalante? Wala in gidyo, wala in gidyang Tatak Escalante, pang no? Amo lang niya ang Cadiz nga Tatak Escalante. Yes. Amo lang niya ang Cadiz pero Tatak Escalante. Kay si Mayor Bading Escalante ang nagpursige gini ka mga councilors. Dati lang tawabla ka namin isang proyekto. Duway kaya isaway? Duway kaya isaway, hindi yan mga kiwi. Oo, kung kiwi gid man sa panulukan talang na. Ches, kung kiwi gid man sa panulukan talang na.
5: Hoy, hindi ko ya, wala da. At ikon may ara gid man G5GP, may mga makuan man ma replenish man sa mga engineers kag mga contractors.
1: Oh, yan balon mo si Bation tanusong sa kadi, sa balon mo si Mayor. Salamat gid sa pag-sponsor ya sa aton sa kuan ha. Sa aton nga K5 broadcasting competition na sang nagligan nga ano ni nga Domingo.
5: Kuwat
1: sila
5: K5GP ni
1: kuan
5: ni Congressman
1: Terdi Marañon. Ay, kanami ka tandem. Congressman Terdi Marañon and Cadiz Mayor Bading Escalante. Thank you gid sa inyo sponsor sa amon nga kuan nga ano ni nga event sang Domingo. Salamat gid. Oh. Kag sa tanan nga mga sponsors sa si Mayor Greg Gasatayan nag-sponsor man to papang. Ti amo gani siling ko, why na sila si Mayor Greg to? Iya man tayo sang city engineers. Ano man kalabot-labot sa mayor sa to? Kay ang purpose niya ni Mayor ya nga mabutangan niya sang taytay tong duha ka komunidad. Galing ito ko do gin ang nag-ubra do Majikiro.
5: Ang ako niya taytay kay Kipag dito yung ginapalapitan niya kung mawadaan ko mawadaan ko blamay taytay ko ang ginapalapitan.
1: Ano na?
5: Kabalok? Taytay sa Kauswagan.
1: Akon sa ngunay ah, ang taytayan ko sa kasulhayan sa pangabuhi, si Tita Patima. Pwede ka tayo kautang sa likod, kung daw lang alang kagit sa budget. Pwede ka tayo kay Bernie kautang, ha?
5: Amo gintay.
1: Kagunti yun sa swildo, yun dapat buot kagit kay Patima, eh, kung di ka mamayuhay. Pag-abot ni Joby, gamit ka! Ano? Takwabing tingog ni Ma'am Patima, Bi? Anong tingog, Bi?
5: Ah, re, ka naman de. Jinpol de, mano ka naman de sa ako, de.
1: Si Juby. Si Juby, ito pinitipan niya. Liwat ni Juby, Bi.
5: Eh, Juby, re, ka naman de. Kung mag-drive ka, katulog-tulog ka sa sinakyan, mano ka naman de. Taka naman de.
1: Kuha mo gusto tita pati mama. Sige ah, tingnan namin ni Papango, nami isang puting proyekto. Saan mo matumaw man ni ko no?
5: Yes, kay K5JP, as of this moment, 95% to 97%.
1: Wow!
5: Ang construction of building, 100% ang pag-plaster na naka K5JP sa ibang amenities, facilities na K5JP, like for example, mga x-ray, kaya may ari ini minor operating room, may ara sang isolation room, kag iban pang essential amenities, yung research yung ganyan ka K5JP
1: wow.
5: Kung anong busilingon sa aminitis bala?
1: Oo, ano gali?
5: Kay inabla hindi inyo amin, aminitis
1: amin itits amin itits
5: isa ka rin isa ka K5JP sa napa kay Mayor Bading Escalante ining Cadiz City Hospital magabukas kagbaga operate gate sa masunod ka tuig kay i-plaster pa ining mga x-ray mga pasilidad, iban pa nga mga minor operating room K5GP. So para ang constructor building i-turn over na sa masunod na bulan sa October, human na gid K5GP ang building sa hospital, ang kulang na lang ang mga facilities kag mga kagamitan sa sulod sa Cadiz City Medical Hospital kag ang emergency room K5GP diri nga daan isailo na dito sa bagong Cadiz City Hospital.
1: Oh kanami. Happy lang bed capacity sina?
5: 50 bed capacity ini ka K5GP.
1: Okay. Very good. Sige, thank you, Ches.
5: So far K5GP, salamat man kay Tita Fatima sang tion nga ang taytay sa Kauswagan.
1: Sige.
5: Sige, K5JP, report. Magiging andre sa sulat siyang kadis yung nulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Inis ka K5 Chester Jan Berong para sa kampiyon niya balita. Servisyo publiko kay Hansa Negros, K5 News FM.
1: Kayo sa ilo kita kay Michelle. Michelle, K5 News mo.
3: K5 News FM.
1: Awala lang alang sa
3: report.
1: Sige na lang, sige na lang. Why gali si Michelle naka-standby? Sige, okay na. Why naman that time? Ang balita ni Chester, gindulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nami iniinumon, especially sining kahaponon, kadaw ginaduyo ka. Ginablang daw katuluyo, gin. O, try nyo blang mag-inom sang DTX Coffee Mix.

Dilagi ba lagi may request to sa akin nga ari na wala. Oy, birthday kali subong ni Mayor Bading Escalante. San Cadiz. Mayor Bading, happy birthday sa imo. Narinaw ah, ang gina-request nyo ah.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pankreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
8: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabatya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
11: Ako, ang linya ko,
12: isang kapsula ka lang.
11: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
12: Extend!
11: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
11: Extend! Supplement for men.
10: Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Glaucoma, eye care gold capsule, bacterial conjunctivitis, or pink eye, eye care gold capsule, eye allergy, eye care gold capsule, cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang eye care gold, kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule, mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy!
15: Let's go with the flow.
20: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
21: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
20: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
22: Red Horse Extra Strong.
0: The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
23: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
25: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
24: EQ tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: Nagahatag man sa impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: hapon mga ka-K5. Ang aton oras, alauna 12 na sa hapon. Welcome sa Martes ng edisyon sa ating program, It's Your Time to Shine, dito sa K5 News FM. Gina-welcome naton sa Martes, sini nga Martes, aton nga mga suki, nga mga drivers, kaga mga tagpalamati naton nga mga senior citizens.
1: I can't remember.
0: Nga naka-tune in na gamit ang ilang mga radio sets. Please don't forget to take your supplements. Importante na siya para hindi kita magbatsag sang pagpalangluya. Ilabi na ko nagasaka panaog ang aton nga blood sugar levels.

0: afternoon sa mga suki naton dira sa Barangay Tangon. You've turned my life over. Mayong hapon sa kay Nanay Elsie Catalunya and Nanay Terry Ariego.
1: Through the years, I've never been afraid. I've loved.
0: Mayong hapon man sa kay Manang Neneng Magbanwa and Manong Nelson Magbanwa.
1: So

ako nga first song, kaya mo ning favorite song sang ako nga friend. 5 years ago, updanay pa kami. Tingala ko kaina sang aga nga si Lingko. Daw hindi ko ka insindi sang pagpalangluya nga ako na batsagan. Can't imagine needing someone so. Siling ko do ka nami mansang tulog ko. Galing kay do nakabugtaw ko mga basado alas tres ang kaagahon. Through all the good and bad. Pero hindi ko gidya mga insindihan ang kakapoy nga ako na batsagan. I've always been so glad to be with you. Ulihi ko na lang na dumduman na si Lingko ay amo ni Galing Adlaw nga nagpaalam na si Tigs sa amon tanan. Long as it's okay. Ako yata nito, hindi ko ni gusto dumdumon nga adlaw. Galing kay Kaina sa program nila ni Sir Eljan kag ni Sir Eric ginmention nila. Pinadumduman ko naman. Anyway, tanan kita, daragin man niya makadto. Amo nang aton nga final destination. Hindi man ko kita makagwa sa sini nga kalibutan nga buhay. That is why kun ara pagani sa luyo mo, sa tupad mo, ang tao nga nagapalangga sa imo kag nagakabig sa imo bilang isa ka abyan. Kinahanglan ipabatsag mo man sa iya nga nagacare man ikaw sa iya. Alauna, 15 ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika DDX 500 Capsule.

0: 1:20 p.m. mga ton oras mga ka-Gay 5. Mayong hapon sa kay Mami Liliinting Balinas.
1: Yeah.
0: Nagapamati sa It's Your Time to Shine program.
2: You got a friend. Ain't it good to know?
0: Tapos may tupad balay pa kuno si Mami Liliinting Balinas nga nagapamati man si Boy Tanod Maglasa. Tanod ni sa inyo dara, Mami Lili. Good afternoon sa mga taga-Banwas ang Ilog. Salamat gid sa mga nagapamati dara sa Barangay Dangkalan. Sakop ini sang Banwas ang Ilog, no, sa mga KSS members nga nagamonitor, sa mga KSS officers nga nagamonitor. Thank you very much. Tapos may ginapag-greet sa akon si Sir Eldon. He is listening right now. Actually, he is a Grab driver nga nagapamati isubong si Sir Kevin alias KD. Sir KD, good afternoon. How are you? Enjoy sa biyahe, ha? Thank you, Sir Eldon Castanio. Good afternoon.

Sir Kevin, abi mo ang kape bala nagapa-relax gina sa aton. Tapos nagahatag na siya sang energy. Pero kinahanglan, Sir Kevin, piliun mag-gid ang brand sang coffee nga dapat mo gamiton. Ha? DTX Coffee Mix, ginang amon favorite ni Sir LG. 1:21 PM, mga ton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Kaupod nyo sa gihapon sa Martes nga edisyon sa ngaton nga program. It's your time to shine, sunshine, Lacson. Check na to ng lakat sang panahon. Grabe ang init sa gwa. Oo, sa kaluya ko kainan nga dapat siya gan nga daw hindi ko na masarangan. Siling kumay pa siguro matulog-tulog sa salakyan. I feel the warmth of her. Pagtulog ko sa sulod sang salakyan, mabatsagan mo gidya ang kainit sang panahon. Huwag man lang ko yan nagpaandar, abi, sang aircon. May gamay lang ko nga fan nga muna nagahatag sa akon sang hangin. Samtang nagatulog, nagatulog-tulog ko sa sulod sang salakyan. Apektado sa gihapon sa ginatawag naton nga easterly kag localized thunderstorms. Ang pila ka mga lugar diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Ang Batanes kag Babuyan Islands amo ning mga lugar dito sa area sang extreme northern Luzon. Apektado sang easterlies, tikon magsiling kita nga easterlies. Amoy siya ang mainit nga huyop sang hangin gikan sa Pacific Ocean. Nga pwedeng sundan sang mga pagbubo sang ulan, sang mga pagpanaguob sa hapon o kon sa gabi. The rest, ang Metro Manila, kagiban pang abahin sang Pilipinas, apektado naman sa ginatawag nato nga localized thunderstorms. Sa gihapon, ginapaandaman kita sang pag-asa na maghalong sa mga pagbaha kag landslides. Ilabi na kon magbaskog na ang pagpanaguob. Dahil may posibilidad nga sundan ginaiya sang mga babaskog nga pagbubo sang ulan. 1:24 PM ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. And sa mga nag-celebrate kali isang ilang birthday today, happy, happy birthday! Halin sa It's Your Time to Shine program.

Today is September 15, 2026. Why kagi da kilala Sir Bonga nag-celebrate sa iyang birthday today. But we would like to greet a very happy birthday to the mayor of Cebu City, Mayor Bading Escalante. He is celebrating his birthday today. Happy birthday sa imo, Mayor. Halin sa amon diri sa K5 News FM. Halin sa It's Your Time to Shine program. I know kadamo gid sa mga nagapamati dira sa Cebu City Public Market. Salamat gid sa inyo tanan. Once again, sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy birthday sa inyo. Kabay panghatagan kamo sang Ginoo sang malawig bagid nga kabuhi. Maayo nga lawas. Kabay pang mangin healthy man ang inyo bilog nga family. Alauna, 26 ang aton oras mga ka K5. Good afternoon sa kay Ma'am Gina Carmona.

0: habang may salagid ko kay Nonoy sa Himamayla. Ininform ko gali ni Nonoy sang Sabado pag birthday ni Inday Ashley. Nga nagapamati sila dira sa ilang manukan sa Himamaylan. Ay sa Binalbagan. Sa Banwasang Binalbagan. Nagapamati da ko no sila ni Sir Piyok. Tapos, si Nonoy siyempre. Sino pagidang inyo nga upod, Noy? Hindi magsunggod ang wala matamyaw, ha? Ang inmensyon na abi ni Nonoy sa akon, duha lang sila ni Sir Piyok. Ya, Mami Shine. Nagapamati kami da, nagbakal kami radyo. Tapos ang mabatian mo lang niya sa radyo, Mami Shine, K5 lang niya, wala na iban nga istasyon. Oo, nagapamati sila Subo. Pira sa Banwasang Binalbagan. Thank you very much.
1: Wide.
0: I'd like to greet also Inday Ashley, belated happy birthday. Nanyapon kami tumaw, grabe. Kanamit na, meet basta si Nonoy, ya magluto, ya the best gidyang ang pinamalhan ni Nonoy nga ginluto amo to yung gindala ko gidya pa uli ginhutikan ko gidya si Inday Sunshine siling ko na ako lang na iabi ang bilin nga pinamalhan na pwede wala gid problema mami pwede mo ginamadala ang pinamalhan the best gidya Noy basta ikaw magluto. Thank you very much gid sa mga suki naton dira sa Banwasang Binalbagan nga nagam monitor right now sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa inyo. 1:31 p.m. ang aton oras mga ka-K5.

gusto kumanta miyangon si Sir Glenn Gatungay. Kabalugin ko nagapamati na sila dara sa Banwasang Ilog. Salamat also kay Ma'am Lani Ricana. Kag sa mga taga-Alens Taylor Wing na nagapamati right now. Thank you so much. Kay Ma'am Marilyn Canietti Antinola. Salamat gid sa support. And sa kay Ma'am Virginia Dunesa. Salamat also. O si ako lang nagapamati uno dara sa Barangay Kamansin. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. 1:35 PM mga aton oras, mga kag-K5 ang oras ginadulong sa inyo sang Clinica Spore Biotics. Magabalik ang It's Your Time to Shine after this.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar o kon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
8: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pala kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
11: Ako,
12: ang linya ko,
11: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo, ikapsula mo.
12: Extend!
11: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
11: Extend Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy!
20: Charmy, let's go with the flow.
21: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
22: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
21: Tama! Red Horse Beer. Namit, sulit.
23: Red Horse Extra Strong.
0: The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
23: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
25: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
24: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers e-raffle promo.
26: Play!

1:47 p.m. mga ton oras mga ka-K5. Ang oras ginadunong sa inyo sa DDX Coffee Mix. Alas 3 karon sa hapon, ma-coffee break na naman kita. Sa mga suki naton ng mga drivers, good afternoon sa inyo once again. Happy driving. Kung ginatuyo na ipark anay sa kilid sang dala ng salakyan o sa kilid sang kapihan, mag-request sang isa katasa sang mainit nga tubig. Pag magtimpla sang DDX Coffee Mix, pwede man na siguro no? Kung may balon kaya nga isa ka sachet sang DDX Coffee Mix tapos mabakal ka lang niya isa katasa sang ininim. Pwede man na siguro. Ang DDX Coffee Mix is very safe. Amo na po nga ang gina-encourage nato ng mga drivers na maggamit sang DDX Coffee Mix kung mahilig ka sa coffee. Isipa bala pila ka oras nga nagapungko ka lang dara sa driver's seat. Wala ka sang activity, amo lang gid na mapungko kag mag-drive. Tapos mahulat-hulat na naman sang pasahero. Pwede na iya magsaka ang imo nga blood sugar ya. Ang DTX Coffee Mix is very safe sa mga drivers nga diabetic, sa mga drivers nga nagataas ang ilang nga blood sugar level. Sir Babes, DTX Coffee Mix, pautanga tada be part. Si Sir Babes gakadlaw lang. Si Sir Babes abi may damo na siya stock sang kinarton karton gidya bala nga DTX Coffee Mix sa iyang salakyan. Nagligad tuging kuhaan ko siya isa ka box. Pwede gid ka muna bala makabakal kay Sir Babes kung makita nyo si Sir Babes dala sa inyong lugar. Once again, ang aton nga DTX Coffee Mix is very safe. Sa aton nga mga utod nga diabetic, kung nagasaka ang inyong nga blood sugar level, amuni siya ang kape nga dapat ninyo inumon. Part once again, pautanga ko. Hindi ko ninanamian part sang balita niyo. Ang 3-in-1 nga kape gin-propose sang duha ka mga kongresista nga patungan sang 6 pesos nga excise tax. Hindi kay amo ni abi ang isa katikang nga napinsaran sang gobyerno nga himuon kay para hindi ko no magdamo ang may ang ano ni ang kaso sang diabetes sa Pilipinas. Kay kadumdum ka part. Pati soft drinks nagsaka. Diba? Ang ano na gani, ang isa ka sachet, ang litro pack, nagsaka man. Tanan nga kwan, nga mga ilimnon, tanan nga mga beverages, nga pwede magpasaka sang aton nga blood sugar level, ginpatungan nila sang excise tax. Ti namang kot si Congressman Roman kag si Kong ang isa pa gid no si Albay 1st District Representative Crisel Lagman. Sila niya nga anga ang 3-in-1 nga kape nga nga exempted sa excise tax haw. Kay kun magsigi-sigi kita kuno inom sang 3-in-1 nga kape. Puwerte katamis, pwede magsaka ang aton nga blood sugar level. Tuod na siya part, kaysang una, muna nagpasaka sang akon nga blood sugar level. Hindi manami nga balita. Thank you, good sir babes. Gayum yuhum lang tanga doon, pero may nadumdumanta, no? Love is in your eyes. Hindi ni happy para sa aton part nga mga abiyan ni Sir Rushmore kay nga ato na siya nakapahuway na siya o bisan pa ano amoning pinakamasubo nga adlaw sa kabuhi sa mga close friends ni Sir Rushmore. Alauna 52 sa ngaton oras mga ka-K5.

Mayong hapon sa kay Ma'am Yvonne Emberian. Nga nagpamati man right now sa It's Your Time to Shine program. Nanawa gid siya kay inaya sa ako niya kag nag-istorya gid siya. Pero first time nga nakalusot si Ma'am Yvonne. Kay kung sabton ko na hindi na makasulod ang masyado kahina ang signal. Pero kaina nakachamba si Ma'am Yvonne. Thank you gid sa mga nagapamati sa inyong family Ma'am Yvonne Emberian. And sa mga nagapamati man sa tatlo ka mga dalagong amerkado diri sa siyudad sa Bacolod, baka ina wala ko kamumatamyaw. 1:55 p.m. mga ton oras mga ka-K5. Stay tuned everybody. Pamati na naman kita sa isa ka istorya sa kabuhi. Sa drama nga pinanid sang gugma or the pages of love sa pagbalik sang It's Your Time to Shine din sa K5 News FM.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mag-abot ka.
2: Alright, let's talk about ining pag-upaw sang buhok. Paano mapunggan with the use of D3 Bio.
3: So, kung palainom ka D3 Bio, gabato na sa gitawag autoimmunity, mm-hmm. nga amo ng mga kaaway nga hindi na ito makita, kag amo ng rason nga nga ginaatake man ang mga buhok ta.
2: Oh, mm. Ang cells ang buhok. Oh. No? Mm.
3: Normally, ang regulatory T cells ga-act na as peacekeepers and diplomats. Ginapabalo niya ang imong immune system sa difference between sa gitawag kaaway kag hindi kaaway. Kung ang population sang T regulatory cells ganubo, ang imong B cells kag killer T cells ga-act wild na sila. Mm. Kag-atake na sila sang any pathogens. Amo na nga kisa, biskan ang healthy cells, ginabalbal nila and it will lead to autoimmune disease. So, may mga pagkalbo nga ang rason is autoimmune disease.
4: Ang aton mismo nga resistensya or ang aton lawas mismo, ang rason sang aton pagkakalbo, no? Ginaatake niya ang aton kaugalingon man. Natamaan siya ka overreactive. So, ang...
3: Amo na nga dapat niya, inom gin siya D3 Bio, Sir Kevin.
4: Yes, Doc Ramil. Mm. So, ang D3 Bio na ton may medium chain triglycerides, especially ang aton nga lauric acid, caprylic acid, caprylic acid. Among ining naga-interact sa aton regulatory T cells nga makahatag sang nga para nami ang production sang regulatory T cells sa aton lawas, no. Kag ang regulatory T cells amo ning nagahatag sang tatlo ka raw materials sa pagpa-produce sang aton nga ano, no, regulatory T cells. Ang niacin, vitamin A kag ang vitamin D3. So ina nga tatlo ka ingrediente.
3: Di may vitamin D3 naman ang D3
4: sarang,
3: bio.
4: Sarang mahatag, no? Sang D3 bio sa aton nga lawas para nami ang production sang regulatory T cells. So ang D3 bio may medium chain triglycerides nga nagahatag sang nagakaangay nga palibot para sa aton nga good bacteria, no, para magpadamo sang vitamin B3 nila. Ang vitamin B3 amo ini siya ang niacin naton nga halin sa tryptophan. Mga tryptophan makuha ta na kung gainom kita sang gatas, no. Lalo na kung ang gatas halin sa nanay. So ang D3 bio nga may MCT nagapasanyog sang pagsalupsop man sang vitamin A sa aton lawas kaupod sang vitamin D3 nga ara na nga daan sa aton nga D3 bio. So inatanan ginapanami na sa sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio. Nami ang pag-absorb sang aton chan sang aton tanan nga nutrients.
0: Champion. D3 Bio.
5: Ako si Jomer, ito market ko sang D3 bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bacteria.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Simple nga sugilanon, Sir Kevin, kung ga D3 Bio, kaya layo ka gali yung makakasbuhok mo. Layo nga maupaw gali ka, no?
3: So, yes, sir. Amo na gani subong, sige na ko inom, kaya basi maupaw ko blaw. Ang D3 Bio, ginabuligan niya ang imong T regulatory cells para mag-alam. Hindi siya mag-overreact kung may mga kagaw nga maabot na sa imo ulor, anong dapat niya da nga balbalon. Ti kung alam ang imong at regulatory T cells kay pala inom ka D3 Bio, hindi na niya pagatakihon. So ikaduha nga punto, pag pala inom ka D3 Bio, ang imo man nga, no, imo man nga regulatory cells, ang role niya is also an anti-inflammatory. Kung may mga inflammation sa imo nga ulo, nga amo nang kusa gitawag pagkakalbo mo, mabuligan sa D3 Bio, kay nga man i-control sa imo nga regulatory cells ang mga inflammation nga gakatabo sa imo nga mga buhok or sa imo da nga hair follicle. So kung makontrol, di wala problema. Wala kalbo nga matabo. So amo na ka importante nga ang mainom ka D3 Bio.
4: So ini ang nagapakilala nga importante gid ang role ni regulatory T cells sa pagtapna sang pagkakalbo.
3: Kung ito, ang kusang pagkaupaw mo mga kagaw da, mga fungi,
2: kaspa mo abi, kulokas mo kaspa lang, lang ha?
3: Pahid mo ang
2: D3 Bio. Pahid gali, Sir Kevin.
3: Gamito mo as topical ointment.
0: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali, sanggugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali, sanggugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Randy? Temprano pa man eh.
1: Base kung magduda si Flory kung mag-abiyan ko eh. Mas mayo nga temprano pa.
0: Ay, nga. Din si Flory ha.
1: Hindi ka magkabala ka. Ato siya subong sa banwa. Nangumpra sa tiyanggina mo na. O tiyan ha. Okay ka sa deal ko, Simo?
0: Randy Kwan, inang...
1: Hindi ka pala magpagduha-duha pa. Nga, hindi mo gusto, ha?
0: Randy, basi, wala kong may balaan yung unoy, ha?
1: Ay, kung manugid ka sa iya, eh. Oh, ariyo, ha? Hmm? Okay ka man sila, hindi bala? Ha?
0: Randy, Kwan, inang...
1: hindi ka man siguro magpakadturi sa akon. Kung hindi ka magsugot sa offer ko sa imo. Oh. Hindi bala, May? Hmm.

0: Day, manyapon na ta. Gutom na ako eh. Gali, anong sudan ta?
1: Tinolang ha, tulingan ga. Nagmakal ako kay ina sa barangay.
0: Kamahal sinaga. Dawala naman ta da kwarta. Tawas ta naman lang nagani sa sabadong kwarta ta da. Timing git sa swildo.
1: Ikwan ga ha. Nangutang ako ah.
0: Ah.
1: Ginambalan ko si Nong Nardo nga sa sabado ko nalang bayran.
0: Ah, di mayo man ah. Bayran ta naga. Aneka.
1: Hmm?
0: Dano nang liog mo ga?
1: Ah? Iinig ah?
0: Oo.
1: Ay, kwan. Allergy ko ga. Ginkalot ko ni.
0: Allergy?
1: Mm-mm.
0: Allergy sa ano man?
1: Ay, kwan. Nagkaon ko bikaina sa barangay sang inabalang ukoy nga may pasayan. Mm. Kanabit gidabi eh. Bala na, bisan allergy ko. Bala na. Doon, naghanas kidabing pangginawa ko eh. Naamit din kaon. Di amo na, nagpalangato lang bilog kong halawas.
0: Amo bala, dason gani, likawan mo na na ha? Likaw ka na ga ha? Hindi na magsagad kaon sa ukoy ah.
1: Oo ga.

0: May, ginawarningan ta nakangadaan, ha?
1: Oh. Nay? Anong buot mo, silingon?
0: Wala man sa lahi ta ang may katol, pero ikaw, nga nagtuhaw ka man niya.
1: Nay, pa mo! Anong ginapangwakal mo man?
0: Nugayin ako, ha? Bugaga kakit, no? Nakahibalo ka kung anong ginsudlan mo nga problema.
1: Nay, kung... Inang...
0: Isa sinakabes. Nakita ko si Randy. Nagwa da sa kusina niyo. Nag-ano da siya? Ha? Ginpapamahaw ya ka?
1: Nay?
0: Unta tinanangadaan, ha? Buko mabalahuba na dako gid nga kahuyanan diri sa puro 4.
1: Nay?

0: kwan. Akoon ko. Sugod sa natilawan ta kadaw. Daw amat-amat na nahulog ang buot ko sa imo.
1: Opa.
0: Pero kay balo man ako nga dako katama nga problema ang ginihimo ta.
1: Problema?
0: Ang ginsud lang ta ngayon ni
1: eh. Ano nga problema man? Ano nakabalo na si Nunoy aw?
0: Wala man. Pero si nanay kay balo na sa ginabuhat ta.
1: Amo bala. Ah, sige lang, ako lang nabahala kay Chay Suli. 20K, girl. Hipos naman na siya.
0: Oh, Randy?
1: Gin ko ako to ang 20 mil sa bata. Kung ano baton bala sa BBM Scholar. Amo nang yata ko kay Chay Suli. Akong bahala, huh? Ganis siya. Hindi ko lang palibog. Ha? Ay, ogli. Basi mamangkot si Flory sa imo, ha? Kunya nag-upda na italigad. Hambalon mo lang nga na-timingan na nga nag-upda na ita.
0: Ate, sige ah. Nga ahaw, nag-away ka mo?
1: Oy, gusto yun ako yung bulaggan eh. Pero ti, wala siya mahimo kay ti. Ako yung nagakapot sa mga arindo namon. Kung bulaggan niya ko, ti bulagay kami eh. Nga ikaw, kung bulaggan mo si Nunoy, maupod ka sa akon?
0: Randy?
1: Hambala lang ko kung bulagan mo siya. Kay bulagan ko naman na si Floria. Kasabad yun lang sa bayay.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ang harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bangan aga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men!
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Let's go.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy,
18: let's go with the flow.
19: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
20: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
19: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
21: Red Horse Extra Strong.
0: the number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly.
21: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist, kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy, kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
23: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
25: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
24: EQ, tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Noy.
1: Mm. Ano ga?
0: Dawala na ko balagahan na sa imo.
1: Oh. Ano? Ikaw balaga mo? Ay, kadamos ang ilahog mo ginayangin mo yan.
0: Wala ko galahog, Noy. Mm. Ang buta. Basta prangka lang ko, Abi.
1: Ay ka. Ano na yung istoryang imo man? Hindi ba lang nga nagaplano na ta nga magpakasal sa palabuton nga fiesta diri sa aton?
0: Hindi na siguro inapmadayon, Noy.
1: Oh.
0: Kag mas maayo pang unta tunta na lang ini sa mas temprano pa. Inang wala pa ta nakasal.
1: Ga? Seryoso ka gidbala sa ginahambal mo?
0: Wala ko nagalahog, Noy. Seryoso ako. Untatanta na lang ni Guro, Noy. Ibaligyato na lang ang balaing ginipatukod ta.
1: Ah, ga?
0: Oo.
1: Hindi. Hindi ko yung magpasugot, ha? Nga, anong rason, ha? May iban ka na? May ara ka na nga iban?
0: Wala, ah. Gaplano lang, Kuya Bing, ang mapamanila kung mag-obra, eh. Eh, hindi ko yung gusto nga. May ginakabalakan ko di sa Negros kung maglakat ko. Basta na yan. Amo nang gusto ko. Bulagay na lang ta.
1: Ga, hindi ako magpasugot. Kung gusto mo nga maglakat, magpamanila, sige, lakat. Basta hindi lang tanda eh. May pulian ka di Gyapon. May pulian ka diya.

0: Ano? Aalong siling mo ginbulagan mo na si Nonoy?
1: Oo eh. Hindi pala nga mo na siling musakon? Te!
0: Anong mayos siniman? Paano ko bulagan si Flore?
1: Eh, hindi pala nga ambal mo. Kung bulagan ko si Nonoy, bulagan mo man si Flore?
0: Oo. Te! Pero makuha ko anay builo ha. Mangita ko sang pagi. Ang mayo tanan nga buhaton. Mangita na to sang arkilahan sa banwa. Dito ka na ni Managua. Eh, hindi ba lang rason mo mapamanila ka?

0: Grabe ang abilidad mo ba? Mapamanila ka. Bulagan mo gidya si Nonoy.
1: Nay, abi mo, dira man na balagi hapon pa kadto. Kung ato na ko to sa Manila, mas imangita man siya gihapon iban.
0: Ang pamangkot, mapamanila ka gidayhan.
1: Sinanay ba lang mo? Bata mo ko. Dapat suportahan mo ko yan.
0: Suportahan sa kagaga mo eh. Ano ko po ang asala na ginanginahimo mo? Suportahan ko pa.
1: Butsi mo na yan. Was malarga na kami sa Manila. Mahalong ka mo di ha?
0: Ay, ayambot sa imo nga bata ka!

0: May. May, bugtaw ka na eh. Mapulit na ko to sa amon sa uma.
1: Abi ko na yung duwa ka di kadlang.
0: Oo, amo ng rason kay... Amo ng rason ko kay Flory.
1: Di.
0: Pero nag-text di sa ho. Nagalain ko na pamatsyag sa agot namon.
1: Abi ko na yung bulagan mo na ginasa. May sarata ka pulan niya nagkapuyo-puyo dito sa syudad ah. Pero ang pasalig mo nga bulag, ano wala man ato? Ah.
0: Do alang-alang gidabi, May. Naluoy ko sa mga bata. Kaluoy sa ila kung bulagan ko si Flore. Paano na lang ang mga bata?
1: Te, ano ni? Paano na lang galingin istoryanta?
0: Ang importante lang na ka nag-aupda na itali sa banwa.
1: Na ano man arandi man? Kinaantos ko na di bala sa banwa nga. Wala ko guwa-guwa, di. Kaya basi ko makita ko sa taga-aton. Ano galiya? Makanto ka lang di kung hidlawan ka sa akon?
0: Di amugin man ang sit-up lang, di bala? Duwaki ka payaw!
1: Ano nabi ka ka-unfair sa imo eh? Yung bulagan ko na ganiya si Nonoy para kaupod ta, tapos amo ni gali?
0: O tayo nang gusto mo? Ha? Balik ka kay Nonoy eh! Kapoy naman kung gani sang hala, di ka gastos ang boarding house eh! Nga wala man balik sa akon!
1: Gali! Gali! Paano ka galiya? Wala ko tuwasan mo lang ka!
0: Oh! Gaso mong galang kabalawaw? Dugay na na ha! Kikabalo ka na agad na si Flory PWD! Hindi siya mayo makapalipay sa akon. Amo gani nga sa imo kung ginapaupok ang kahigdaw ko sa iya!
1: Gago ka! Gago
0: ka! Gaga ka gino? Malampak ka lang! Sige! Sugod subong! Bulagay na ta! Wala ni pulos na relasyon!
1: Randy!

daw ibunggo ko ang akon ulo sa pader sa paghinulsol sa ginhimo ko. Nagpauli ako sa amon kag nagpangayo sang patawad kay nanay. Kagsang nagkadto ako sa amon balay, wala na si Nonoy. Ginbaligya niya ang balay kag ang hambal niya kay nanay, nga didto na lang siya sa Calatrava, Negros Occidental, upod sa iya bag-ong asawa. Baton ko man, tungod ako man ang naghimo sang katuntuhan. Ang nahanungod sa amo ni Nonoy, kami na lang ang nakabalo. Kag mismo si nanay, wala ko man ginpabalo, nga wala gali ako nagpamanila, kundi nagpuyo ako kay Randy. Mabudlay manahang po ng ginhimo ko nga katuntuhan, pero akon gid kinhinulsulan. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, May.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Alas 2:34 na ang aton oras, mga ka-K-5. Sa mga senior citizens nga nagapamati right now, halongigid ninyo ang inyong immune system. Ang inyong resistensya daw pareho lang na sa mga kabataan nga nagaedad isa katuig, duha katuig, tatlo katuig, apat katuig, nga masyado pa kahina. Especially kung ara ka na sa edad nga 70 anyos pasaka or 60 years old pasaka. Ara man niya nga ang ilang tulog okay pa. Makatulog sila 8 hours a day, makakaon sila sa healthy nga mga pagkaon. Tiamo niya ang mga nanay kag tatay naton nga mabakod ba ang resistensya. Pero pag labot mo si 70 o 80, kung hindi ka na perme makatulog, pwede ka gidakpon sa pneumonia. That is why gina-recommend naton ang pagtuma sa Klinika D3 Bio adlaw-adlaw sa aton nga mga nanay kag mga tatay nga mga senior citizens. Pwede nyo man updan sang pagtumar sang Mighty C capsule ang D3 Bio nga inyo ginatumar adlaw-adlaw. Mayong hapon sa Kaiser Dudes Labrador. May mga suki kita dara sa Banwas ang Pulo Pandan nga everyday nagapamati gina sa It's Your Time to Shine program. Favorito ni nila ni Ma'am Maybeth ang DTX Coffee Mix. Sila na permi ni Sir Dudes. May hapon dira sa inyo. Thank you, Gil. Badugay ko naging wala matamyaw si Sir Ophel Dulduco, no? Si Sir Ophel, bala ko nagapamutos na sila ni Mrs. niya sang mga chlorine, mga panakot na bala nga ginababilin kag ginabaligya ni Sir Ophel sa mga tsanggi-tsanggi. Nagamonitor gina sila sa It's Your Time to Shine program sa K-5. Maayong hapon sa inyo, Sir Ophel Dulduco, kay Mrs. mo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Nagbalik na naman sa paminsaron ko ang ginatawag nga cheating, pagluib, namamangka sa dalawang ilog. Basta gani may cheating, basta gani namamangka ka sa dalawang ilog, ara man na dira ang pagbinutig, palusot, tanan-tanan nga hindi manami nga batasan sang dawo. Tandaan tagid ha, ang cheating, ang pagbinutig, bao langga, ang tanan nga ini may kaupod ini nga kahuyanan kag pagkaguba sang imo nga pagkatawo. Basta gani you are in a relationship tapos mag-cheat ka, magbinutig ka, magpalusot ka, mapahamak kagid. Sa mga bana nga nasabaran sang baba sang ilang nga asawa, ang inyo nga asawa hindi na magahon kun wala ikaw sang ginahimo nga kamalamalahan. Sa mga asawa naman nga nagahimo sang kamalamalahan, hindi masaligan. Mana sang inyo nga bana kung ginatunto nyo siya, kung ginatunto mo siya. Kung nagabinutig ikaw sa kwarta, kung nagabinutig ikaw sa relasyon, madula gid ang pagsalig sang bana mo sa imo, tubtob nga sa ulihi, ibaylo ikaw sa iban nga babahi or bulagan ikaw. The moment nga hindi na magbalik ang imo nga bana sa imo, nga mas piliun niya ang mga buhi nga nagaisahan mo, or mas piliun niya ang magupod sa iban, isa lang ginlangga ang mahambal ko sa imo.
wala na na siya sang pagsalig sa imo kag pagpalangga sa imo. Ilabi na kon madumduman niya ang imo nga ginhimo nga pagbinutig kag pagluib. But this is for everybody. Indi magpakigrelasyon sa lalaki nga wala klaro. Indi pagbulagi ang matarong mga bana. Kay the moment nga bulagan mo ang matarong mga bana or ang matarong mga asawa, you will never be happy sa imo nga pagpangabuhi sa sini nga kalibutan.

hapon sa gwapo-gwapo gid kuno nga ihado ni Pastor Antolo si Ronel Sabate. Sa akin pagsinta. Ang gatamyo kay Ronel Sabate si Tuto Vincent Hipilano, tiway gitada siling ni Vincent. Salamat gid sa mga naga-monitor sa aton dara sa Sola Gracia sa Kamankalan City. May hapon, Pastor John Antolo. Good afternoon, Pastor.

Salamat gid sa mga suki naton dira sa Sagay City nga nagamonitor adlaw-adlaw from Monday to Friday sa It's Your Time to Shine program. Monday to Thursday lang gali, kay Friday may local program sila dito sa K5 News FM Sagay. Naulhi ang amon nga greetings ni Sir Franklin Martinez ba? Birthday gali subong ni Ma'am Nene Dalawraw, ang KSS member naton dira sa Sagay City. Happy birthday, Ma'am Nene Dalawraw. Nagasaulog sang iya kadlawan today, September 15, 2026. Sa iban pagin naton nga mga friends, kakilala, followers, listeners nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program kag nagasaulog sang iya kadlawan, salamat gid sa inyo. Salamat sa kay Sir Franklin Martinez once again sa ilang pag-monitor dira sa Sagay City. Las 2:44 ang aton oras.

Sir Manny Filamo, good afternoon sa imo, Sir Manny. Subo man ni nga adlaw para kay Sir Manny Filamo mo. Si Sir Manny is a very good friend of Sir Rushmore Ubas. Sila nga duha ni Dok Itik Iturriaga. Salamat, good Sir Manny. Dok Itik, if you're listening right now, good afternoon sa imo. Sa mga taga-Banwa sang Mursa, nga nag-monitor every day sa It's Your Time to Shine program, thank you very much. So kanami gali sa mga kabataan ni Sir Manny, puro gid babayi, no? Ang iyang youngest is 14 years old. Tapos ang iyang eldest is 27 years old. Bings Delphine, good afternoon. Nagapamati sa radyo kada hapon, kag nagapamati man sang drama. Kung nagaluya ang imong pamatsag, ginahilanat ka, kag may iban pagid nga mga sintoma ka nga ginabatsang, magpakonsulta sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street sa atubang sang gate sang Paglaom Sports Complex. Kay wala ka mo sang bayaran, libre ang pagpakonsulta sa klinika. Tapos available pagid dito ang mga klinika products nga ginatumar nato na everyday. DTX 500 capsule, My DC capsule, D3 Bio, Clinica Spore Biotics. Sa mga mahilig sa coffee, this is very safe sa aton nga mga diabetic. DTX Coffee Mix. Para sa inyo nga mga kabataan, please give them My TC Zero. It's available also sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street. Available man siya sa Maze Wellness. Gina-recommend ko gid permi sa mga mommies out there. Patumaran nyo gid or painuman nyo gid sa My TC Zero. Kag Memory Plus Syrup ang inyo nga mga kabataan sa elementary. 2:48 p.m. ang aton oras, mga ka-K-Fan. Ma'am Gina Desades, good afternoon.

thank you very much. Inday Jingle Tikar to the whole family, Tikar family. Salamat gyud. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Barangay Granada, mga KSS members, thank you very much gid sa inyo.

Magandang hapon sa kay Sir Rafi Sarabia. Rafi Sarabia Matiliano. Matiliano, hindi Martiliano, no? Thank you so much. Da nagkwa lang siya kuno sang bato kagin pukpok sa iya nga ulo. Salamat gid Rafi Sarabia Matiliano. Nagapamati right now, say it's your time to shine, Virgo.

Dali nyo ba na paghatagi sang sakit sa dughan? Ang tao nga nagapalangga sa inyo. Hindi nyo sila pagtagai sang sakit sa ulo. Kay the moment nga madula na sila sa imo, hindi na siya magbalik.

0: Kung gigid nga hindi magsaka ang imo nga blood pressure, hindi man nami ang hypertension, ilabi na gid kun may edad ka na.
1: Mahirap talaga ang
0: kadamo bala sa mga nagaedad 40 plus, 30 plus, palang gasaka ng ilang BP, no?
1: Ngunit kahit ano magsabi,
0: ang woodlining mga supon-supon bala sa alagyan sang aton nga dugo. Siyempre, kung may supon dira sa alagyan sang dugo, pakadto sa imo nga kurason, pwede nga maghina ang oxygen supply dira sa imo nga heart, ti mabatsag kagina sang paghuot sang imo nga dughan. Masakit ginayang dughan mo yan. Mapatay ang imo nga mga cells dira sa imo nga heart. Gani sa mga utod naton nga may mga supon da bala sa ilang dughan, mataas ang ilang may supon ang alagyan sa ilang dugo, mataas ang ilang bad cholesterol level sa dugo. Halong gid kamo nga hindi magsaka ang inyo nga blood pressure. Tumar gid kamo everyday sa DTX 500 capsule kay nagabulig ni siya para hindi magsaka ang aton nga blood sugar level, ang aton nga blood pressure as well, kagang aton nga bad cholesterol level sa dugo. Take your Clinica supplements every day.
1: Love, exciting and new.
0: Thank you very much, Sir Alvin Espanola.
1: We're expecting
0: sa misis niya nga si Ma'am Charmil, Charmil gini yan sir ha, hindi Charmel ha. Charmil Espanola. Kag sa anak niya nga si Kent Shanriel Espanola, nag-monitor right now sa Sitio Pagba, Barangay Kabagnaan. I think this is in La Castellana, kung hindi ko magsala. Espanola family, thank you very much. Sir Ariel Paroni is listening right now.
1: For adventure, your mind on a new romance.
0: Meet ko si sinon ni Gent Bebs. Yes, it's Gent Bebs. Dira ko no sa may karenderya, sa BBJ karenderya. Thank you very much to everybody. Mas naman na makita ay kita for another edition sa ating program. Favorite for a program every afternoon. It's your time to shine. Big sunshine laksan. Mga ka-K5, ini si Sunshine Lacson once again. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
3: Ang DDX 500
4: ang may powerful compound
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Para mismo!
4: DDX 500!
5: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nang detoxifier at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
6: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apang bago ko na sabton, Sir GP, remind us lang na siyempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod, mahangpan ta, Sir GP, sang bugos. Classify ko na ikon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman, ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri, daogid ang DTX 500. Nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
5: At least klaro. Inibangon, Doc, ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga mo man ang nagaguba sa mga selula and of course, tissues and organs. Mm,
6: husto, Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag hindi lang amusina, ang potent ka combination sang DTX 500 kag mighty si mismo ang nagabulig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Mm. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
5: Bukana,
6: kita mo. So no, pa sa madamo nga mga research, ang highest levels ng antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Mm. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers, dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imong 14
5: of
6: pesos.
5: Of course.
6: Nga kapsula nga, health investment.
2: TTX 500!
7: Dennis Antonio, taga-kabakunga.
8: Imong blood sugar test.
7: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
8: Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500!
5: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Mm. Now, ano ang mabulig ni Mighty Seiya Doc sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga dua? Mm.
6: Ginaparis laton ang iningitwag Mighty si Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo nagakus na sang oxidative stress ug kung damo na ang free radicals sa selula, so masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. Mm. So God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para man neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
5: Amo na.
6: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang naga-reprocess. Mga recycler ris lamo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginabalik lang, gina-recycle, katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C, ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung yes, ginaparis na ang DTX 500 kag mighty C. Mm. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imo nga free radicals.
5: Madamo idea mo.
6: Kaya kung damo ang free radicals, due tayo ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. Mm. So by itself ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
2: DTX 500.
9: Gina ka no? Ang ginabatya ko ang ako na UTI kang sakit gid sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo kapila ka mag-imo sa DTX 500.
9: Sa primero katatlo sa subong kaduha na lang.
8: Subong kamusta?
9: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nigo ginabatya.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5 News. K5 News FM.

Hi there, music lovers. It is now 3:07. Ang oras na yan, mga K5, ay always sa lido sa atin ang ating mga paboritong kape, ang ating DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, at syempre yung ating mga suplemento, yung kakaligtaan, ha? Take tayo nito religiously para naman ay mabigyan ko ng sapat na proteksyon ng ating kalusugan. DTX 500, D3 Bio, at Mighty C. Magandang hapon! Agent Jack, kasama ko ninyo, The Big Mix, right here on K5 News FM, Philippines.

Alas 3, 16 orang hapon at ang oras na yan ay hatid doon sa inyo ng ating DTX 500 sa mga kulang ho sa antioxidant, walang hilig ho magprutas at maganda ho sa inyo, isang kapsula ho lamang kabay sapat na. Hindi po ninyo kailangan na kumain ho ng isang kilong hong prutas o kung ano pa ho riyan, gulay, isang kapsula lang, ayos na. DTX 500. Sabayan na rin ho ninyo ng ating D3 Bio at Alkaline Based Vitamin C Mighty C. Magandang hapon mga K5 once again. Nasa kasama po rin ho ninyo, Agent Jack. And you're still listening to K5 News of

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Bad, oh my condition ta priyaw?
8: Ah, oo, good pre.
7: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisan may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
8: Nag-maintenance ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
7: uy,
8: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
7: Sige pre, ah, mahingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
10: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew, yucky.
10: Mag-Spore Biotics ka. Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka lang.
12: Ako,
13: ang linya ko,
12: isang kapsula ka na.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ang harap mo, ikapsula mo.
12: Extend!
13: Extend, the supplement for men.
12: Gawa sa maca,
13: isang herb
12: na nagpapataas ng ating energy
13: at stamina.
12: Like flavowaska,
13: epektibong sexual potency herb,
12: stimulates libido
13: and treats sexual dysfunction.
11: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
12: Extend, supplement for men.
11: Isang kapsula ka lang.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may ara sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
17: OT,
18: Breadwinner.
17: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go.
1: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
1: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy!
20: Charmy, let's go with the flow.
21: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagainom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefit sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
0: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
22: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
20: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mapagat sa mga butika.

0: mga punggot,
1: DTX Beauty Soap,
0: magaspang mapanit,
1: DTX Beauty Soap,
0: galaong magputi,
1: DTX Beauty Soap,
0: puro kapulkatol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
0: bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagkakas.

0: dugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
8: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Rehas! nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati. Padayuno natong sumong sa pagsipad-sipad. Ang matahong makasugbon sa atong drama sa kahanginan. Gidugid makuhan sang leksyon. Gidating unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Namit, Biff.

0: не сразу, не. Как когда муж он такой? Карло? Крапинг уракукио? Карло? Карло, бунтау!
1: Ya si. Dan duka. Gana kay Pika. Bedali di. Tulong din sabot kon ko. Tuyo pa ko eh.
0: Hindi. Nanawa pa lang mo. Nanawa pa lang.
1: Be. Oh. Sisipong ko liya. Tumutan mo dugo.
0: Kikikulpe mo kit mo. Inambulan to nakikakay ti anay. Dala ko yan sa ospitalya. Dala ko yan sa ospitalya. Basi mabatay ko din sa sunod sa lajigaos ka ite. Mahubsan ko din sa dugo.
1: Dali kita. May extra ka na nga bayo.
0: May ari pero why ko yan napkin? Bakli ko to na isang napkin.
1: Ulipong kuya. Dali kita lang. Manawag ako sa receptionist rin. Kagbamangkot. Kung may napkin silang abrigya.
0: Sakit kini.

0: Oh. Ari ang resita. For pain ni na, kag antibiotics for infection. Kag wala na sang sexual contacts until ma fully healed din.
1: Okay, Doc. Thank you, Doc, ha? Yes, dali na.
2: Kasakit maglakad.
1: Hinay-hinay lang, eh. Uyat sa akin. Hinay lang.
2: Matawag na lang ta taxi, B.
1: Ha?
2: Hindi ko niya kaya magsakay sa motor mo. To hindi ko gani katadlong magtindog, ho?
1: Ate, sige. Mamangkot ko sa mga nurses dere. Kung din ta pwede ka ulam sa wheelchair.
3: Nurse? Excuse me.

0: Bah, ang misis man ni Carlo ho, sadyagid. Mung sis dress sa detachment man.
1: Ara siya ho?
2: Mayong aga mga sir.
3: Ay.
2: Ay, nakabalik na kamuhalin sa operation.
3: unsa nga operation, ma'am? Wala magin may operation, ma'am.
2: Ha? Pero ang siling ni Carlos sa akon, ara siya kuno sa bukid. Kag wala sang signal, amo to nga hindi siya makontak.
1: Ba si lain siya nga operation, ma'am?
2: ha? Ay, ano ang buot mo silingon, sir? Ang may nagakatabo ba lang nga wala akong mahibalaan? May ginahimo ba lang nga hindi amo si Carlo?
1: Ikaw na lang na iya panilag, mama. Babatsyagan mo managuro?
2: Sir, pwede niyo siya matawagan? Wala ako sang cellphone eh. Kay ginbilin ko sa Iloy ko nga nagabantay sa bata namon nga nagamasakit subong.
3: Ma'am. Ano gid ang kinahanglan mo gitani kay Corporal Ma'am Hao? Kwarta, ma'am?
2: Oo. Kay dalon ko sa ospital ang bata namon.

0: Ate kong kwarta, ma'am. Dispenihan lang sa namo, ma'am eh. Sokto lang siya namo, inigbalik niya, Dre, kung asa man sa gikan. Ching Mirana, tagwan kiyaw ta.
1: Okay.
0: Sokto na lang si Batsing Kwarlo, inigbalik niya, Dre.
1: Mm-hmm.
0: Para makapauli na ni si ma'amo.
1: Ate, sige. Aryo, isa ka libo.
2: Kahuluya, manakman. Eh, pero batunon ko gid na ya. Eh, base bala madalma ng bata ko nga ginaubuhaw kag base hapuon siya.
0: Ano problema, ma? Ah, sige na. Hingagaw na puli, ma'am. Para madala din mo dayon sa doktor ang imong anak. Ihaton ta ka sa gawas, ma'am.
2: Ay, hindi na, sir. Ako na lang.
0: Dili, ma'am. Ihaton ti ka. Cheng.
1: Hmm.
0: Opdan ko na si ma'am, ha?
1: Ati, okay, Cheng, ha? Along ka, ma'am, ha? Along.
2: Salamat gid sa inyo, sir. Salamat gid.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
0: K5 News FM.

0: Carlo. Paano ko ini-explain sa ilan ni Mama kag paapang sitwasyon ko? Hindi ko yakaya kalakatadlong.
1: Ambala lang nga tubuan ka sang pigsa sa hita. Amo na nga nagakiang-kiang ka?
0: Kay limit sa imo mo. Kaginbira mo, gid.
1: Di kaya abi ko. Nanamian ka naman. Kiti nagawgayong kay.
0: Kambal na kay kuya nga hindi pagsigi ha. Sige ka rin. Duso ka, duso ka, duso.
1: Sorry, gid. Sorry lang balat eh. Ano abi kay numulumul gigo sa imo eh. Promise sa dason. Wala na nasakit. Panamitan ta na lang gid kaya. Promise ko ina sa imo.
0: Nung driver?
2: Yes, ma'am.
0: Liko lang dat nung sa una nga bangga sa wala nung lihog nung.
2: Okay, baba.
1: Oh, yes eh. Lapit na lang ta sa inyo.
0: Oo. Mapit ka?
1: Oh. Ha? Eh, kukun. Eh, bas kung akigan ko ni mama mo. Sa dasun na lang siguro.
0: Ay, hindi kuya. Idulong kuya sa balay. Dapat masulot ka kayo sa balay kay pakilala ta kay mama.
1: Yes. Pwede sa dasun na lang. Pwede. Nuwapi kayo hindi pa ko ready. Dasun bala. Kay mamasyar ko di. Kagdalaan ko si mama mo sang pasalubong. Para ba lang magbayuhay kami nga duha, blaw?
0: Sige na lang, Gani. Taugan mo ko, permi, ha?
1: Oh, siyempre. Alang-alang man nga hindi. Uugid lang eh.
0: Ay, nong-nong. Ah. Sa balay lang danong nga puti danong Si ikatatlo sa wala.
2: Ah, sige, mama.
1: Abi, love. Kiss me. I love you, babe. Hidlawin ko sa imo, ya.
0: Hidlawan man ko sa imo. Be?
1: Buko nami ba?
0: Taugan mo gid ko, ha?
1: Oo. Oo. Promise ko sinayin mo, yasi.

0: mga bata ka. Naano ka?
1: Ay, kwan ma. Nakatipalok sa ugsaran na ni Mira. Ah.
0: Ay,
1: ginpa-taxi na lang ko nila kay... Ay, di ko mayo kalakat.
0: Ay, tiba sinabali ang tiil mo? Ay, di indapit ha? Sa wala o kung sa too. Ha?
1: Ay, hindi lang ko bala nipagsurihan eh, ma. Ay, kailangan ganyan pa matsyag ko yan. Dumalipong ko.
0: Ay, ate, sige. Hinay-hinay lang lakat ha, kang maghigda sa katri mo. Ano, nahilot ka na?
1: Hilot man? Wala ah.
0: Ay, ti, matawag ako sa manughilot. Eh, kay basi bala kung may nag-ano dira nga tulan, haw? Mas maayo nga matanaw sang tanda nga manughilot.
1: Ha? Hindi lang guro maa.
0: Ay, pag hinugayasi ha. Ipahilot na ka. Nakabati ka, ipahilot

0: Bibig.
1: May babae siguro si Carlo na yun. Kinagkanto ko na sa ilang akabola. Ito siya. Kagato lang dito mga upot siya. Abot kasi ang amay kinatago kasi nila sa ako. Si Carlo ah, na abot kasi siya.
0: Lugay na. Merisi mo na. Mati ka kaulo. Ginapa-eskwela kang biga-biga mong imo. Ginahambalan ka na, hindi ka magsalig sa military nga. Ay, kailangan na yung uyam. Te, ano hambal mo sa akon? Lain niya yung Carlo, ma. Te, lain? Lain sa kangag mo. Pay po sa mata mo, ay.
1: Dalikit lang pala, nay. Uy, ate lang pala, nay, si Bibi. Kay, kitaugay ka si Carlo.
0: Ay, kanami, si Muhuya, pan ni babae ka. Ay, motor ka nagabot, ay. Kasi siya na.
1: Nay, si Carlo.
0: Siling kong gidaw.
1: Ari siya. Ari nga ni Malyao. Animal ka? Ari mo kitay! Ari mo kitay!
0: Hoy! Hoy, Alma! Maano ka sa kusina? Alma! Ang kagayo! Ako mo lang magkuwasang kutsilyo! Kag magpinatyanay sila dire! Sundon ko siya! Alma! Alma!

0: News FM.
1: Max Epektibo. Ako kali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
3: Makakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
5: Nestor, ang sinaing.
6: Luto na.
5: Ang labahan.
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
9: Tigalapa!
8: Tigasay!
9: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
9: Dahil kasang ako!
8: Ang extend!
9: Supplement for men!
8: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
8: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan na matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa pagbabati ang makahalawatawat niya kasumpun sa katong drama sa kaginan. Ngayugid makuhaan sang pagtunan yung ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan na mitbi. Ginsulat kas direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kagini ang inyo alagan EJ Liva, bugal ka ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.
1: K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo-cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
3: Number 1, hit music station, 101.5
4: K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sa hapon.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number 1,
5: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: El Castigador!
8: El Castigador!
7: Ang tinig ng bawat mamamayan.
8: El Castigador!
7: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
8: El Castigador!
7: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
8: El Castigador!
7: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: να πήγος. Μα οι πανιτούγαν κακ πίαξη πιο!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa kinsi kita karon sa bulan naman sa Setyembre sa Ningatwig 2026. Magapangalaga naman na pala tuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-5 sa ato sing pala tuntunan. Pala tuntunan nga ginabantayan sang kadaman. Ilabinagid sang mga kadalagahan. Welcome na sa aton singapag pangalagad. Martes nga edisyon. Mga kaki-5, 101 dias na lang.

0: ho, ho, Merry Christmas!
1: Alas 4:33 na sa hapon. Oy, happy happy birthday ha sa nagahiwat karon sang ilasing kadlawan. Belated happy birthday kag advance happy birthday sa magahiwat para naman buwas.

0: Happy, happy birthday! May nagahiwat sa inyong kadlawan. Belated happy birthday, Baby Z. Si Mamela Pera, Sityo Mantamilok, nagapamati na sa may Sityo Mantamilok, Barangay Isyo, Banwas, ang Kawayan. Si Leonardo Relos, oy, nagapamati ka mo ha. Pwede nyo gid kami malantaw via Facebook Live at K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kagsamon si nga YouTube channel at K5 News FM Bacolod, kagsamon si nga TikTok account. Si Ma May Dagay Almansyon, nagapamati man. And of course, ginapdan kita karon sa atong sing mahangkilan ng mas paring para sa technical side. Opo sa kay K5 Rainwall the Master Pugi Alcantara. And of course, si The Legendary. Si Renz Aishitiro Alcantara. Kay binayaan sa subong ni Ethan, kanya dirian. Si Ethan kuno nagkalamu-mu to. Kay anya pahampang palumba kaon. Tiyagin tutuod yagin. Mabati ang magkita sa mga pipila ka mga radio station sa bilog naman ng probinsya sa Negros Occidental sa sur ng bayan sa Negros sa 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back man mga K5 sa 100.5 Radio Mascovado Sur FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati ka mo. And still, the number one radio station sa bilog naman ng probinsya sa Negros Occidental, kag sudad sa Bacolod, ang K5 News FM Bacolod 101.5. O, nag-ungot man si Leonardo de Sevilla, papang Eduardo Jojo Galuna, Maricris Navarro, kag papang Erning Poderoso, pinakabaskog na mekaniko. Si May Dagay, nagpamati man, John Rosa Villalorejo, watching live, diri sa may Purok Kipot, Barangay Filisa, siyudad sa Bacolod. Ay, nagpamati man si Ma'am Juni, si Milani Matiling, Juni May Ritita. Nag-uungot man sa itong pagpangalaga, Tatay Rudy da, ha? Sa may hinigaran, nagpamati man si Raya, si Jason, si Romel, si Ninin, si Manang Rio, si Ray, si Nunay Randy, kasi nung Elmer, nag-uungot man sa itong pagpangalaga, si Rialin, nagpamati man. And of course, nagaungot man Tatay LC kag nanay LC kag Tatay Indot Marcito. Leonardo Sevillan nagapamati man. Tinuli kag Nestor Dandoy nagapamati. Sarge Bourbon nagaungot man. Ida Sigon tani ako. Kuwanta nga daan si kag Kiva Shine kag hapon wayta siya makuha. Mangod naman sa mga dalagko nga mga balita nga nagluntad naman. Kay di balaon naton ining impeachment trial si gihapon nagapadayon. No, kadamu-damu sa mga palamangkutan nun regarding sinisa statement of assets and liabilities and net worth ni Vice President Sara Duterte ti ginakuan na subong mo muna ginadiskusyonan and of course ining pag intensify naman sang atong si magkapulisan batok naman sa mga online scams kag iban pa nga mga forms of cybercrime ay oo naghimo na talayi. Pero daw ay Japo, no? Paano't nabimatap na ang isa ka bagay kung may mata armas? Anyway, ibalaon ta ang dalag ko ang balita gikan naman sa atong singa news center ka K5 Shine sa line number 1. K5 News FM Live. Ka K5 Shine, ibalita mo!
1: May hapon si Rods. Nagalaong kita na mahataga na isang klaruhan ining natabo bala.
0: Aha.
1: Sa barko
0: sa Palawan
1: after sa Coron, Palawan. Yes, sir, Rods. Because the latest update from the Philippine Coast Guard or PCG is nagpakita na ang kapitan sa barko.
0: Uy.
1: Actually, we already have the name, no? Ang ngalan sang kapitan is Captain Ruel Sarmiento.
0: Mm-hmm.
1: Balik kahapon pa ni siya gali. Nagpakita si Rods. Galing kay dito siya nagdiretso sa opisina sang Atienza Inter-Island Ferries Incorporated sa Palawan. So dito siya nagkaduuna and then inupdan ini siya sang HR General Manager sang kumpanya na si Dindo Makalinaw.
0: Uh-huh.
1: Kag nagpadulong sila sa Emergency Operations Center para ipahibalo nga ara na ang kapitan. So bangod si ni si Rods nga development, again, no, nagalaong kita na mahibaluan isang publiko kung ano ginaminto na ang isang sunog na ang nag-iwal lang hinali ang kalayo sa barko. And then, luyag man mahibaluan sa Philippine Coast Guard kung anong natabo na ang lima kaadlaw pa antes nga nagpakita ang kapisan sa barko. Din siya nagkanto. Anong ginhimo niya nung natabo doon muna bila si Rods? Amo ni gusto nga hibaluon sa Philippine Coast Guard actually. So, as of September 15, 44 na tanan ang survivors kay tinalakit na diri si Rods, ang kapitan sa barko, na si Ruel Sarmiento. May 12 pagid ka mga pasahero nga ginakabig missing individuals. Mabangon sining MV June after the tragedy sa diin 76 ka mga individual ang kumpirmado nga nagkalamatay. Okay. At si Rod, sa nakuha na ito nga latest information, sa 76, lima pa lang din ang na-identify.
0: Uy, sa 76 ka G5 Shine, amuning nagkalasunog tanan?
1: Oo.
0: Uy, grabe.
1: Nasunog na sila tanan. Ang iban, may ara pa din gani, kung nga critical sa ospital, kay ti, kwan man mo, 43 ang survivors, pero may mga din confined sa ospital. Abi mo si Rods, kasubo-subo sang sitwasyon. Kainas sang aga nakuha na to ng information, nandungin sugdan na balang pagpalubong yung mga pasahero nga nagkalasunog. And since kwan pa lang, lima pa lang ang na-identify, ang remaining na 71 ka mga bangkay, dugin pang lubong sa kwan lang, masyado kadalo nga ano ni nga lulugan, no?
0: Balid daw naghimo sila bi kagipapsyan sa mass grave?
1: Yes, Sir Rod. Balid daw isa-isa naging pakita ang mga buho sa pagkadamo kung tanawan mo sa ibabaw. Ang kwan ng bala, Sir Rod, inabalangin pang lubong sila sa isa ka sementeryo nga wala kasang may makita na bisan isa ka himata. Wala kasang may makita nga bulak, wala kasang may makita nga kandila, wala isang seremonya, wala isang hindi si Rod.
0: Pero ina kaki five shine kwanag in tugutan sang gobyerno or mayara nga mga proseso gikan naman sa Philippine Coast Guard gikan sa aton mga authorities regarding sina kay ti sa pagkabaloko do ginakwaan ang iban nga mga sample mo something like DNA test mo na to check to check the identity sinang mga victims.
1: Actually, si Rods ang natabo amo ni kay may iban pa man gid nga mga himata nga wala nakapadala sang DNA samples nila. And may iban pa nga dinahulat, pero ang kahapon no, ang siling sa Philippine Coast Guard, ilubong lang sila sa Manabaw nga lulugnan kag kun kinahanglan ang specimen, kukuton lang sila. Daw mo na bala si Rods. Kuhaon sila.
0: Paano pag lubong dapat may markings na? Just like, din sila ginbutang sa back, sa lungon, or body bags lang?
1: Kasubo gani. Kuan bala si Rods, inang nipis lang a plywood ang ginagamit para sa ilang lungon.
0: Oo.
1: Oo.
0: Tapos ginbutangan ng markings?
1: Oo, ginbutangan markings. And then, dito sila actually ginlubong tanan sa San Nicolas Public Cemetery sa Banwasang Coron, sa probinsya sang Palawan. Kasubo-subo. May isa ka 86 anyos tong lolo na mag-ulang din napatay ang iya 60 years old na anak. Now, ining bangkay, dalawang tatani sa Palawan. Pero ang anak, ang apo niya, no, nga bali anak sang bata niya nga napatay, nagabusong pa si Rods duha ka bulan. At umanto, nakasakay, no? Kasubo-subo sa mga kwan nga, ay na ba lang ginaayo sa isa ka lolo nga bisan man lang tani, tulaan na lang sa apuko. Bisan, ang iba niya nagasiling nga bisan, kwan na lang, ang ila na lang nga kuko. Bisan ang ila na lang nga jukay nga buho na makita namon. Doon mo naman lang si Rods, no? You know, the emotion, no? But bangod sa ning report na nagpakita na ang kwan, ang kapitan sa barko, kabay pa na ma-imbestigahan isang maayo, kag makuha naton ang information. Ang kung paano no, na natabo ining trahedya nga ini, kag kabay pa nga hindi na masulit si Rods. No, makakuan bala, makahimo sang mga patakaran, ang aton nga mga lawmakers, ang aton nga mga opisyal.
0: Pero ining kapitan kay Kipab Shine, why ni siya anay gin-detain? Ngayti, siyempre, under investigation siya for command responsibility and at the same time, sa pag-abandon sang iya sining barko without any giving the ano eh, the signal sa mga pasahero dira kag mga crews niya.
1: Ang kwan si Rolls, naging turn over na siya.
0: Aha.
1: Ang sa Philippine Coast Guard. Doon muna. So, sa ipa-iba, wala sang detention, naging mention ang Philippine Coast Guard, pero ara sa, imbestigahan sa, and hopefully, hindi man siya malanggiyo sa iya sininga responsibilidad. And even the company itself, no, ang Atienza, Shipping. Yes, at yan sa Inter Island Ferries Incorporated. Ang nagsiling man na tanan-tanan na bulig ihatag nila, mag-operar sila para sa investigasyon, Sir Rods. Ginkwan, din pa siguro, gina sa Atienza, sa kumpanya, na mag-mabulig sila sa tugtog sa ilang masarangan. Sir Rods, another report, no, sa sininga adlaw, kundi ika-25 na ni kaadlaw nga pagpadayon isang aton nga impeachment trial no against Vice President Sara Duterte.
0: Uh-huh.
1: From Arise Rodza, din presentar kaina ang mga datos, ang statement of assets, liabilities and net worth sang Vice Presidente because gusto ipresentar sang prosecution sa impeachment court ang ginasiling nilang unexplained wealth.
0: Uh-huh.
1: Ang manggad sang Vice Presidente nga daw hindi na ma-explicar nga halin sa amoni nga amount nagsaka no sang nagpungko siya bilang Vice Presidente sang Pilipinas. Amo na yung aligasyon sang prosecution na gusto nila pa matud-an sa impeachment court na may unexplained wealth ang Vice Presidente sa Pilipinas. Now, being traced there sa Rods, no? It was presented sa impeachment court. Sang tuig 2007, ang gin-declare nga sal-en sa Vice Presidente is 7.2 million pesos pa lang. Pero sang nag-sigi-sigi lakat ang mga tinuig tugtog nga naglabot sa tuig 2025.
0: Mm-hmm.
1: Ang gin-declare niya nga sal-en o ang gin-declare niya nga manggad niya no sa base sa nakasaad sa iya sininga sal-en is 98.6 million pesos. So from 2007, 7.2 million pesos nagsaka sa 98.6 million pesos ang tuig 2025.
0: Oh, kay tiga mahal, gamahal na ginman kag i-five shine mo. Bisan sa diin gani sang una ang kwartaya may 100 pesos ka dako na subong ang 100 pesos mo dumatyag mo do 10 pesos pa lang sang una. Lain na lain bi ang price sang una, lain ang value sang kwarta ta sang una. Di siyempre may pag kuan gimana may pag-improve. Singa sini nga manggad kay ti nagasaka man posisyon niya mo from vice mayor to mayor and then the vice president of the Republic of the Philippines.
1: And mismo si Attorney Karen ang nagpresentar sa sal-en sa Vice Presidente. But wala pa man din siyang komento ang aton ng mga kwan, ang aton ng mga judges, no? Mga senator judges.
0: Ang nanotis to sa iya sini nga sal-en kay duwai siya kung gindeklarar nga cash niya. Why sang gindeklarar nga cash niya sang mga tinalikdan nga tuig 2021, 2022, 2023, 24, 25. Away siya nagdeklarar sa iya siningasal and nga may mga cash siya on hand kag sa iya sininga bangko kag ipab siya. And though, amulan siya ko ba si Way nasaguro butang sa iya siningasal and we don't know lang gid kung basi kung gin-convert niya into property, we don't know.
1: Siling ko gani, may utang man ni ang DC presidente. Magamon ka dako sa iya nga manggad abi sa nila iya balor sa iya nga mga properties. May utang man ni ayhan ang DC presidente. So may mga liabilities man siya nga dineclare is more than 20 million man sir, mga 24.14 million pesos ang liabilities niya. But ang it was not specifically mentioned ang utang, but di ko magsiling kita nga liabilities, di amo na eh. Ikaw dalaan na ng mga dapat niya bayaran sa mga utang sa si presidente. Pero ang 98 million, more than 98 million naging declare na sa sal-end sa vice presidente, combined wealth na nila na mag-asawa. Mm. No, si attorney Manasseh Carpio. Amo ning ilang ako. But Sir Rods, it was also mentioned no sa kaina sentencing trial na may mga tuig nga wala sa nagsumiter sa iya nga sal-end.
0: Mm-hmm.
1: While siya nag-submit sa iya nga sal-end. Nakakadlaw dito yung witness kaina from the ombudsman, no, ang records of from the ano ni gani record section sa ombudsman na nagpresentar sa sal-en. Nakakadlaw man siya kay Senator Lito Lapid. Nga tuod na eh. Nga may nabatian ko nga ang iba nga nagasiling na wala niya sa politiko nga magsugid sa matuod-tuod niya nga manggad. Why? Nga honest man eh. Nga nag-declare ang mga nag-declare sa ilang sal-en. Gusto niya i-confirm lang sa witness na kogin man ayhan nga honest
0: no? Tidala na da siya
1: sal-en.
0: Oo, dala na da siya kasi politiko man siya mo. Kaysa tutuod lang kag Ipab Shine sa tanan bi way taman gina generalize but most of them sa mga politicians naton gi-improve ang pangabuhi mo. Pero kung why mo na gindeklarar sa imo sing sal-end, that would be kwan ka, may kaso ka. Oh, kay ti dapat ideklarar mo gid na mo kay that would be a kwan ni tawag ni nang necessity o kung necessidad nga ipasa mo na iya nga paibalo nga muning mga manggad mo, ang imo sining assets, ang imo sining liabilities, no? Tanan mo da nga mga kamanggaran da.
1: Well, iti basihan man na si Rod.
0: Oh, galing. may ara gid tuod nga waya gid butang eh. Alangan mo mada butang ang isa ka mansion magkita sa asawa mo kron. Ay, may mansion kag linga isa. Sino kay star to?
2: Oh,
0: di ba?
1: Ikaw ba si kung may mansion ka nga wala mabalaan. Oh,
0: amo na gani nga dapat. Ang iba kita tago na lang na. Kay budlay mo kayan. Tingala kung nga permi ka lang kakagto ka dito kay may mansion ka to gali.
2: Alright!
0: Kung ibutang mo na, kung balda ka.
1: Okay lang na iya kung mansion. Ang budlay, ang nag-a-star sa mansion.
0: Caretaker eh.
1: Wala na ka nag-a-star sa mansion.
0: Din paistaran ko lang to kay wise ang manog pang limpyo blas mansyon na. Di ba, maamula na lang ang style. Ayo.
1: Pero, dali September 16, kundi ara na si Romualdez Juan, Payatas Jane. Bali, buwas, September 16, gintala na nang iya sinila arraignment. So, kung magsiling kitang arraignment, ang unang pinakauna,
0: hearing.
1: Pagpakita niya sa korte. O pagkatapos, hindi pa sakaan siya sa kaso. So we'll find out tomorrow kung ano matabo sa arraignment.
0: Daw gin pakita tong iya sininga selda daw ay kuno aircon.
1: Wala si Ron. Amo nang feeling sang pamunuan sang Bureau of Jail Management and Penology sa Quezon City Jail. Feeling nila actually may upod siya tatlo ka mga regular inmates.
0: Mm-hmm.
1: Pero daw wala sang wala din mention kung sino.
0: Ah, siyempre, so, bodyguard siya eh.
1: Priso lang ba?
0: Ha?
1: Actually, si Ron,
0: butangan priso nga bodyguard ah. Nakuha mo na, nalantaw itong movie nga, may priso man sa ipopod, ihagli nga mga bodyguards. Eh, daw mga muna, labas yung mga bodyguards, yakag mangiya sini nga mga bulubantay, ah.
1: Galing ka?
0: Oo.
1: Ginpa... Ang patanaw mo sa BJMT, ano oh. Ka butigo na gin?
0: Hindi man, hindi man. Daw, siyempre, bus ka daya mo, ti, alangan ka na, Martin Romualdez ka, kung ikaw upod sa prisuhan, da, masiling ka ti, boss. Oh, basi mo, hindi mo tumapa-eskwila, bata ko, akong bantay si mo, akong makuyab si mo, damo na bla. May mga mayores si lang.
1: Oh. Pero,
0: ha?
1: Si Jan Vitrimulya, da, so, hindi matuod, wala.
0: Sometimes.
1: Sila niya, upod niya ang mga regular, tatlo ka-regular inmates. Ara siya actually sa infirmary, and then ang tatlo ka-inmates da, do may mga medical condition man nila si Rod.
0: Butanga, nakakipab siya, para hindi ka na maigo sa media. Oo, oh, butanga na para hindi ka maigo sa media. Nga, uy, kita, uy, butanga niya, no, upod, why na siya gin-treat na siya as VIP? Ah, kabalo ka naman. Kwan na nanay, alams na na, ah.
1: Mayo man na si Rod nga, siyempre, laingig man niya ang kwan sa mansion mo. Kwarto ni Romualdez, kung nag-istara siya sa mansion. Laingig man na iya. Sisubong sa dera, bisan upod niya pa sigurong bodyguard niya. Experience sa bisan pa ano, magtulog sa amo sina kasimple na klase sang
0: pero sa totoo ng Black Kipab Shine ako ha ako ni personal views ko ni personal opinion na nanamian ko sa subong sa ginubras ng gobyerno kay at least ha, although ang iba hindi satisfied sa nakita nila nga this would be a stage drama but stating the fact Black Kipab Shine nga may kaso kang plan there and then ibutang kada sa sina nga prisuan that would be kahuyanan mo. So, yes, Romualdez. Sakit na, and there would be masiling ka nga, o ang iban bigang baling hindi enough, no? Kay Permi, damo-damo, duda. Pero sa akong paglantaw, kay Five Shine, na namian ko sang dalagan sa panggobyerno, ta subong, just because kiti ginamat-amat ang mga kurap nga politiko o kon mga lideres naton, which is nami, kay Five Shine, para na isakon ha, nga paglantaw, titirahon, mangunta sang iban, o nanuman, but sa subong nakita ko do may araya kasayuran ka Kipab Shine.
1: Hindi pero sa Rod bisan magsiling kita nga drama.
0: Hala, dali lang.
1: Kung na iya sa script bisan paano ya makita ka di
0: ka Kipab Shine. Ka Kipab Shine.
1: Kipab Shine. Goodbye, Sir Rod.
0: Dali na amutan mo ko. No? Alingaw kami alas 5 sa Kuda City. Magabalik ka pala tutunan nga El Castigador pagkatapos ining bibilak ang mga importante nga paanom do.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DDX 500
4: istoryahan ta ang antioxidants paano ini nangin detoxifier at the same time cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
5: Actually, may cleansing pa Sir GP. Apa ang bago ko inasabton Sir GP, remind us lang siyempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod, mahangpan ta Sir GP sang bugos. Classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Dere daogid ang DTX 500. Nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa dere amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
4: At least klaro. Ini bangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga naga-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang nagaguba sa mga selula and of course tissues and organs.
5: Husto Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini kag indi lang amo sina ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabuli tubig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging. Kita mo. So no, pa sa madamo nga mga research, ang highest levels ng antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imo nga 14 pesos.
4: Of course.
5: Nga kapsula nga, health investment.
3: TTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
6: Ilatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
7: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
4: Okay. DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni May Tisaya, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
5: Ginaparis na ton, ang ining gituwag May Tisaya, Sir GP, kag kun ini ang tuma na kadamo, nag-cause na nasang oxidative stress, and kung damo na ang free radical sa cellula, so masilingga ni oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo cellula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa cellula para ma-neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
4: Amo na.
5: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang nagareprocess. Mga recycler res lamo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle, katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung
4: yes,
5: ginaparis na ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus sang mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imo nga free radicals.
4: Madamo idea mo.
5: Kaya kung damo ang free radicals, due to ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo cellula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself, ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
3: DTX 500.
8: Gina kano ang ginabatya ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kapila ka magin sa DTX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
7: Subong kamusta?
8: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatya.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gidgada ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
8: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka na.
10: Ako,
11: ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.

0: Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Let's go. Go with the flow.
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy!
7: Charmy, let's go with the flow.
8: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Tag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
9: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
11: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
10: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: 101.5 K5 News.
3: Welcome back, mga K5, sa palatuntunan nga El Castigador, alas 5.11 na. I-check the basic K5 Rad Salgado. Kaya dito sa may banwa naman sang Moises Padilla, ang utod sini, ang amuman ang nagbuno patay. Saya sini nga kaugalingon man nga utod. Kibalaon ta ang detalye paano natabo ang insidente. Kag nga ah, napatay gid sang utod ang yasini nga kaugalingon man nga utod. Kag K5 Rad!
2: K5 News FM Live Report.
3: Ibalita mo!
4: Yes, K5 Rods, may hapon sa atin. Sinigang mga tagpalamatin sa programa ng El Castigador, K5 Rods, mga Setiembre 13, sa nagigadgadlaw, pasado las 8, iyasang gabi, ginpatay sang isa kalalaki. At iyasin nga utod, graya sa may barangay Kenten Remo. Banwa sang Moises Padilla, K5 Rods, bangod sa gati aligasyon, gabi ara, inisang problema sa paminsaron, at iyasin nga utod, K5 Rods. Uh-huh. Kag nakita niya sa akto, dira sa ila, sini nga puloyan kipabrod sa, nga ginakuga sini, ang iya sini nga kaugalingon, iya nga amay. Ang exact sina actually kita brought sa lugar sitio Palaypay, ginupdan kita ni Miss Ami Del

0: Yes, kasi kung sa aton bandila nga leader sa may dira sa ibabaw nga bahin sa Moises Padilla, pag medyo mo lang layo, actually kita bro, sige, nagsakay pa kita sa habal-habal, agudo pa nyo, kay hindi actually kasunod na patrol naton, bangon kay Manti kita bro, na rostak dira ang ila, sini nga hanging bridge, ang biskan pa galing nga tayo, kita bro, stedigid, motorsiklo, ginamang makapadulong dito sa lugar, tisit supalaypay, ikan dira sa may proper nag dito kita nagparking sa patrol naton kay Fevrod sa may barangay Gimpanaan kay Fevrod sa pag nakita pa naton si kapitan sa barangay Gimpanaan tagambal niya regards sa tanan nga mga empleyado sa K5 Giuseppe Ambacolon dito sa Fevrod
1: mga amigo tadang taga barangay Gimpanaan mga abyante gid na dira sa may Kinden Remo mga abyante da si kapitan si barangay Kagawad Cosme Campaner sang barangay Quinten Remo, di tagadira na.
0: Dirangin kita sa Broad Street. Amo tagad, nagpopod kita kay Ma'am Ami. Kay, why na ito natutulan dito ang exact barangay lugar kita sa Broad Street. But pinaagi sinisiya, natutulan na ito. Nagsakay kita sa habal-habal, kaupod man si K5 Jack. Ang dito, tinakita na ito kita sa Broad Street. Sining puloyan, sinisang mga biktima. Amo na ang biktima kita sa Broad Street. Amo na si alias Johnny, tagang ining suspitsado naman niya, amo naman si alias Dave Tekifim Rod, stick edad sinisang biktima nga si Johnny 37 anyos, ang iya naman sininga utod, ining suspitsado nga 26 anyos ining si alias Dave Tekifim Rod anti sa mga tabo ining krimen ginsaysay sa ato ni Dave mismo ang ila sininga amay nga si Dolencio Pilarin nga may ara nagiban sa problema sa Bensaron kag ila si ginunatukiban sa nagaedad palang pulo katuig ining si alias Johnny Kitebrods nga do kalain blas nga sininga panggiho kag ang sakit lang sina mga kundi kita magsalado mga tatlo katuig mo to pagsaysay sa ato ni Tatay Dolencio nga ang ila sininga pala nga buian dira kay Brods sining pagtanom sang humay why balay mo nga kinkwanti na kuunin nga lalaki ining si Johnny Kitebrod sa kati ubra sa talamnan buko di dilawas why pala nga tiniklod ng iya sininga amay kag plano yang alumsan sa dira sa may talamnan guro mga 3 years ago Kitebrod sa may nanggit kinakapalagyo ini si Tatay Dolencio kag amuna kun nga ang wala ini si mapatay kag ginakulbaan pa ni siya ya ko magtulog-tulog bala kay Fibrods bala basi bala bugtaw ya sini nga bata nga si Johnny basi lain ang himuon sini si iya amuna kun nga ang ilaman sini nga subang dira nga utod ang nagtulog bandira sa balay ni Tatay Dolencio agud na bantayan ti amuna kay Fibrods nga ti isang September 13 at isang nga ara na ining subang nila sini nga utod nga punggan kay ginakugaya ko na kita bro si magluwas sa kuga nakaagom pa ni si Tatay Dolencio nga ginsipa sa TL sa iya si ginsipa ang iya sini nga dughan kag ginsipa paginang iya sini nga ulo nga tuyo gid sa nga patsyon kita bro si tikun tigulang ka na ara ka na sa mga 70 sobra
1: ang iya ka na way ka na persa luya ka na
0: Kag ang edad mo bi 37 anyos di ang mapatay si imo dako gid din sansa kay Fevrod si tikog ona nagtambag ining subang pro gani kit sa kadakuon sini siyang lawas wala gid pong dante mo to nagsilinggita nagapangayo sang tabang ining si Tatay Dolencio
1: waay man nakainom ining si Johnny
0: ining si Tatay Dolencio nagpangayo isang bulig kay Fevrod sa ini nga bay, ti mga 10 to 20 meters lamang ang distansya sinisang balay ni Dave kag sa balay sa iya sini nga amay. Ito yung ipadulungan niya ini, ginsaway niya. Kaya po nagpamati, nagkuha ini isang bulo para pahugon ko tani ang iya sini nga utod, ang iya sini nga magulang kati kaduwa ni nga bata si Johnny Kifibrod. Kag si Dave, amo naman yung agot naman nga bata. Naging pakita iya sini ang bulo, wala gid niya mahadlok. Kasi plano pag hindi agawo nining bulo kay Fevrod sa iya sininga manghod para amunin gamiton kag patsyon din sila ya. Diyan muna ko nga ang ginunahan nila lang ni may labo kag buno nga naangkon nga tilas ining si alias Johnny kay Fevrod sa informasyon din kumpirmar sa aton ni Dave ining suspitsado nga manghod sinisang biktima gin labo ya sa ulo ining biktima nga utod yun eh. Mm. Kag may arapan itang bulo.
1: Anong gamit? Amuning bulo? Amuning tawag nga itong binangon?
0: So, amun na kinebrons, kalaba na eh. Estimated na masubra na guro kinebrons pang 15 inches. Kag ginagamit, ginaiya sa mga kwanda, mga pano, mga paggabisak sa kahoy, kag iban pa dara nga ila sinig mga aktibidad dara sa panguma kinebrons. Diyan muna nga ti sa ulo pa lang natumbani siya, dira sige na pakita na kung dira sa may kusina, sinisang puloyan ni Tatay Dolenso. Mm-hmm. Pagkatumbay ni dira kitang Rods, nagkamang ini siya hasta nga naging bawian at isto sa kabuhi, dira mismo sa idalom sa kila sininga dapog.
1: Pilagid kabilog igo aw kakipebred sang labo ni Dave?
0: Sa impormasyon nga nakakuha naton apat eh. Ang uno, isa, tapos sa may butkon, isa, kay paano yung akwaon ang bulok, uh-huh. Ang dugan, pagid kitibrods, ang dugan, do dumasokid ang amuna kanaba nga
1: binangon.
0: Bulok kitibrods.
1: Uy.
0: O, kag may ara man sa kilid ni nga pilas kitibrods. Di isa mabubabot, sa may tunga, sang iyasin ni nga dugan, makita mo dira sa picture niya padala naton, dira din ang dalong nga pilas eh. Kag ang iya sini nga tuo sini nga butkon do halos mabugto na eh bangod sang paglabo sini sang iya sini nga utod ang tuo hindi uh-huh. Nato napakita bangod sang kastrikto sa kay meta pero do halos mabugto ang tuo iya sini nga butkon bangod sang paglabo sang iya sini nga utod ifebrods di gipadulungan naton ang kapulisan kag dagatan si aton si ang impormasyon si Police Major Ryan Binisario sang sila nagpadulong dito kay Timrods iya sa may barangay Quintinremo Banwa sang Moises Padilla. So yari ang iya sini nga pahayag kay Timrods.
2: Bisa nga to na initial investigation no na pagano nato dito and then bibis man sa mga statements sang ato na ato dito no. Ining aton na biktima nagpuli sa ilabalay no kag ginasakit ni ang iya tatay. So with that ang iya ning manghod nag-interbentani kag mag-ano tani sang ginasaway ni ang iya iya utod nga no nga tama na. But ang ano sang aton ano aton ang aton na biktima ginatake niya ni ang ano kag dito na sila nag-sumbagana kag nag-ano hasta nga naka nag-luntad na sa pagpamuno kag pag-labo no sang iya uton hasta nga napatay na ang iya uton.
3: Sa initial sir, baka pila na ang kwan na pila sila sa biktima sir?
2: So nakita nato dito no multiple tong mga stab wound kag hakwon no different parts ang iya ya lawas kag may araman sang ano sang pilas man sang kamot no so so far wala pa kita sang exact nga postmortem examination para mahambal gid naton nga pila gid kaano no so sa nakita lang naton dito no amo na ang mga pilas nga naagom sang ato na biktima.
3: Binangon sir din gamit?
2: Yes, bulo no bulong may ano nasa.
3: Okay, so, pero this time, sir, ito sila tabo ito. Doon dito nung pasakakaso, bangod kitik, himatap na nila.
2: Yes, oo. Amo na ang ginano namon sila kung mapasakagin sila sa complaint. But nag-ano naman sila nga mag-execute na sila sa affidavit of non-interest, no?
1: Kadako, galisang biktima, kagipaybredo, kay nalantaw ko yung picture niya. Kadako klase tawo and then ang kamot niya nga tuon diri da dampi sa may joint gibla naton sa may ubos-ubos ang bicep mo bla kag ipebrad diri gid gali ang nakuano na liha po basi nagrapulay pasla no kay ti hana yang agawon ang binangon sa utod niya mo
0: actually dugin pulihan man sa kipebrad sa iya sinig nga subang bingautod kay ikaduwa ning biktima eh. Tapos ang agot kay Fibro plus ining amay galikiting amay may edad na do
1: tiway na sila gro choice nga kaya bla nila i-neutralize ining utod nila ti naglabot punto nga ti ginlabot na lang sang manghod ahay ka sakit man ino batyagon kiti minagpamilya na lang kag gining manghod yung may asawa kag Fibro.
0: Hmm, dari magkipapro, hindi kayo broads negative eh. kag ini siya ang nag-upod ng dira sa iya, sini nga amay, gina-insindi ni siya pisar nga ating ginaligar may problema sa paminsaron. Hindi man yung makumpirmar siya nga itong sinikapulisan kung tuod ginman kay mati, tungod man bala sa kapigadahon kay Febrods. Halusun na lang ganit is ang makapacheck up kung may ginabatsag ng katigulangan, tinipayahan nga ang bata ni Febrods. Asa na lang mga nagdako ni siya, pero ang suno sa amay, sa kay tatay dira, at isa lang sa ilan, sininga katigyan doon, huwag ginisingin pabayaan niya sa pagkaon kompleto. Doon kapito ka beses pag gani magkaon kay Febrons eh. Kag titungod man sa pagpalangga, sinisang amay, at isa lang sa iya, sininga problema sa kongalingon, tipadayon sa gihapon, ginapalangga, ginapakaon, galing kitin yung mga ara, ginagyan mga oras kaysa kay Febrons. Ngayon, hindi kidya mapunggan. Kag doon ginaabot bala? Amo na ko nga ang nagahimo na lang sila kay Febrons sa ngatikang nga ti agod kay Febrods nga kuwana, malikaw sila sa peligro. Amunang tsura, sinisang amay kay Febrods, amunang kadakuon sa amay, nga naistorya man ato, nga ginkuga kay Febrods, sinisang iya, sining ikadua, iya nga bata. Pero i-play na ito kay Febrods, may tiyon pa man, ining statement man sinisang utod kay Febrods, nga si alias Dave, amunang dinyang
1: patalara. Amunang naglabo.
0: Amo na siya naglabo kay Febrods.
1: Sige, matiyan tabi.
0: So yari ang iya sinig a pahayag kay Febrods.
3: Pangalan?
4: Dulinsio.
3: Dulinsio Pilarin.
4: Pilarin.
3: Anong pagkakilala mo na sa bata?
0: Amo na siya siguro ang amay kay Febrods. Ang unang abidig padala nato, amo na siya ang suspitsado ang agot ng bata ni tatay kag amo ba nang utod sila isang biktima.
4: Eh lanto ko sir nga si papa ga kaya ona bla. Si wae man ko sang iban nga
3: papa mo.
4: Ari papa. Okay. Wae naman ko sang iban nga mahimo. Kay porti man siya kakusog daan. Ti apat kami sir pro wae gi kami mahimo. Ti amo lang tong na pinsaran ko nga imo ni. Nga patyon ko sa pro naagaw ya patong kutsilyo. Ti ging punggan sa akong nga magulang man nga subang namon.
3: Ay, ang imo sini magulang ano din may problema na sa may, pinsaron.
4: Oh, buwang nga sir.
3: Okay, problema na ng edad yata eh.
4: 37.
3: 37. Alin gini sa pagkabunag, may problema na gid man isa.
5: Oh, do mo.
3: Okay. So ang una yung ginatake si papa mo.
4: Si papa, sila ni Manong. Subang niya.
3: Subang, pilang edad din ang subang mo
4: tay? 42.
3: 44.
4: 44.
3: Bali ano ya ginano ginhanaay na kutsilyo ano?
4: Ging way man sa patalom sir. Galing kay ging kuga si papa.
3: Oh.
4: Tapos gitindakan. Tiyang gitambagan ni sa akon nga magulang man. Ging sumbag ya man. Pati akon nga pakaisa. Ti siya niya balang ko sa nga tama na nung hindi na pag-iay labi sa papa kay gulang na
3: kugoon
4: kay ginakuga mo so sige tindak ka niya pag ito kaya mo ito nga naghihayaon si papa sa luta mo ito nga nakapinsar ko sa hindi mo
3: plano yung pagigatindak ka ng ulo ni papa patsyon niya
4: patsyon niya gid
3: so dito ginbunok mo na lang yung
4: imo amo lang itong mapinsaran ko sir.
0: So mo yan talking around sa si alias Dave ining utod sini isang biktima nga ti para madepensahan man ang ilang sinigawuling kag malayo sa katalagman kiting rod sa nahimo nila nila sining patson.
1: Okay, basi kung why to nila blaman neutralize kay Gifebred basi napatay niyang amay niya kag pagkatapos sina nga ulit sa ibutang tabing perspektibo bingin na lagyon ng mga utod niya kag nabilin papaya posibilidad di malain guro ginimo ya kay papa niya kag basi sa iya pa nga mga maanos mama nila ra pa man kay Gifebred.
0: Well, actually, nagtaliwa na kay Febrods eh. Dugay na ito na kanapatay ang ilan.
1: Si Papa na nila.
0: Juan, Iloy. Kag tiamo na kay Febrods. Actually, ilan sini nga puloy ang nagkantuan na ito. Isa man sa na wasag sang Bagyontino kay Febrods eh. Pero ti, nakatupo na sila. Nakasalbar ka ti, naka-evacuate na sila kay Febrods. Kag ti, amo pa na natabo sila sa ilan. Dira sa ilan sini nga puloy an. Pero ang ginakakulba man ni tatay dira kay Febrods, kaya na balang kung matulugan siya, pasila in balang pinsaron sa iya sini blang nga bata.
1: Oh, delikado na. Hindi ka nakatulog mo o kaki pebred ki basi kung gulpiada lang gulgulan ka pala. Ay, puriya palayo lang.
0: Hindi, yeah, di ba pebred sir?
1: May amo na may nga mga tao kaki pebred bulo ba ng tayan na kagta ano mo na yung hindi ka pala makahatag kumpiyansa?
0: Kag ambal pa ganit ni tatay dulan siya kaki pebred ko magtulog siya dra lang it siya sa may gwa kag tanan ng mga patalog binatago ina oi hindi kinapindi nga makitaan kay basi ba lang makuha ina kag amo na ihanot sa iya king road sinis ang iya sini kay duwa nga bata galikit ni tungod gyud palangga nilang ila sini nga utod dagambal pagani si Alisdid nga baliatol palangga taka pero ay kumahimo kay kinanglanon kung depensahan ang amay tang amay dapat palanggaon kag di amo na king road sa hindi dapat pagsakiton kay king road siya mo na nga tinahimo nila kag siguro ti baton man sa ila sini nga utod kay Kitebrod sa kay pila ka beses na mga natabo nga ginasakit ang ila sini nga amay kay Kitebrod sa.
1: Salamat gid kay Kitebrod.
0: Sa mga Kitebrod sa ato sini nga balita gikan diri sa may banwa sa Moises Padilla kaupod si kay K5 Jack Aloepan kag ang aton sini nga mga KSS leaders nga sanday Miss Ami. Aton sini balita dulong sa aton sa Power Trio nga aton sini nga DTX 500 Mighty C kay Clinica D3 Bayan VCO nga ang aton man sini nga DTX sa Beauty Soap kag DTX Coffee Mix nakakapika na naka-detox ka pa. Report sa gikan diri sa may patrol ako si Kita Brad Salgado para sa kapitan nga balita serbisyo publiko kag Kalinyawan sa Negros K5 News FM.
5: K5 News FM live report.
1: Masubo nga balita no kay ti utod malang niya sakit katama para sa pamilya at the same time sa gidikanan kay ti kaluoy may katatay gli oh hayo oh good luck kon may arap lang nga mga upod ka pamilya nga nagasupreher sang hindi manami balang pagpanghuna-huna kay dapat ni may bulig inihalin si gobyerno no nga mahatagan sa nagakaigo nga pag-atipan pagpabulong or nanumanda para at least di man makahatag sang kabudlayan sa mga pumuluyo mga kaki 5 this time check tabi si sinong naka plaster na si sige ato ni balaon mga kaki 5 ang uy si Kuan galing nagpatamyaw na happy birthday kay Romulo Lingkot. Si Rod, please tamyaw sa kon, hinablos, no? Nga si Mary Jane Lingkot, nagahiwat sa nga sininga dika, 18 nga kadlawan, ba? Ara si Kagipem Obre, suspend niya sa line number 1, may isa ka minor di dad na aksidentis motor, patay gido. Ahay. Check tabing detalye, gika naman sa kay Kagipem Obre, suspend niya.
5: K5 News FM, live report.
1: Kagipem Obre, ibalita mo!
6: Kay K5 Rods, mayong hapon kag sa tanaton nga tagpalamati no isag ka menor de edad ang ginbawian sang kabuhi kay K5 Rods matapos nga aksidente ini nga makabunggo ang iya ginamaneho nga motor sa poste nga sakop sang Sitio Lapak Barangay 2 sa Banwa sang Ilog kay K5 Rods. Ang nagtaliwan isa ka 14 anyos nga taga Sitio Dulho Barangay 2 man siya sa Banwa man sang Ilog kay K5 Rods. Samtang ang angkas naman sininiya parehas man siya edad kay K5 Rods 14 anyos man na kag residente man sang Malabong Barangay 2 Ilog. So suno sa investigasyon o kon impormasyon sa kapulisan ginamaneho sang biktima ang Honda TMX nga motorsiklo upod ang iya sining angkas. Ginausoy nila ang dalan halin na Banwa sang Ilog pa syudad sang Kabankalan kay K5 Rods apang paglabot sa lugar sang aksidente ginaaligar na wad-an sang kontrol ang biktima kag aksidente nga nakabunggo sa concrete post nga yara sa kilid sang dalan kay K5 Rods. So ang area kag K5 Rods kun halin ikaw sa Kabankalan Lapaw na ni siya sa Taytay sang Malabong may kurbada na siya kag K5 Rods nga gamay lang man nga kurbada may poste sang kuryente kag may kalug nga nabaw lang man kay K5 Rods.
1: Ano oras kaya tabo kay K5 Obre?
6: Kunsi sang aga ka K5 Rods.
1: Meaning, kung alas kunsi sang aga, sanag siya, paano tabu man, nga, ano nag-overshoot siya?
6: Posible ka K5 Rods, amo na ang ginhambal sa aton sang kapulisan, nga nag-overshoot sila, kaya hindi, kurbada lang ka K5 Rods mo, so nag-overshoot siya, din nabunggo ang ilang motor sa poste kag nadagdag sila sa kaloga K5 Rods. So ining driver kay K5 Rods head injury ang naangkon kini kag ang iya naman nga angkas minor injury lang man, pero gindala man gihapon sa ospital kay K5 Broads. Kay in, wala man sila ka K5 Broads nakainom, kag amo na ka K5 Broads, halin sila sa Banwas Ilog pa kabankalan kay K5 Broads. So wala, nawad-an git sila sang control, and gilayon man nga ginkadtuan sang rescue team, kay nakita sila sang nagalabay nga nagabiyahe man kay K5 Broads. Naging kadtuan sila sang rescue team sang ilog, kagindala ang mga biktima sa ospital, apang ang driver naman ni nga 14 anyos ang gindeklarar nga dead on arrival. Kag ang cast niya naman kay K5 Broads, sa karon padayon nga nagapaayo.
1: Salamat kay K5 Obre.
6: Thank you so much kay K5 Broads. Report gikan diri sa Kabankalan City ini si K5 or Business Penny para sa Kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: K5 News FM live report.
1: Best time na check nato si K5 Carla Defensor Longa sa mga balita naman ni K5 Carla Dulong Maskalawan sa nga Mighty C, the alkaline base vitamin C, and of course ang paborito sang tanan na amuning kape nga may kape ka na o ginadetoxify ka pa. DTX Coffee Mix. And ang Klinika D3 Bio nga may antiviral, antifungal, antibacterial properties nga sarang naman nga magkahatag kaayuhan sang aton sige kalawasan. After ni KG5 Carla, si KG5 Berto, check ta ha. Aran si KG5 Carla, KG5 Berto, be check ta. Ibalawon ta ni, ining konduktor bla mga KG5 nga ginareklamo, no, sa mga estudyante nga nagbody shame, ti palinon siya si nga obra, sunod naman sa unit ko. Ti dapat lang, hindi kaya pwedeng ti gulpiada kalingin mo yung magpakahuya sa mga estudyante, hambalon mo yung kapakyasan sa iban. Kay subong may mga layi na kita mo. No, hindi na may ara kita bawal bastos law, may ara na kita gani nga ti hikay-hikayan mo na karoon ng kapakyasan sa iban. O si sino ganining congressman nga si Danya nagfile man gani sa mga pipila ka mga vloggers to nga ginhimo iya kaladlawan ang kapakyasan, no, sang iban. Hindi na pwede, bawal na. No, kun uso na sa una nga ti mangbuli-buli ka ti subong, di na pwede. Oh, ti palinon gi si aras kay Kiperto. Ibalaunta ang balita, agi ka naman sa kay K5 Berto Gakit.
5: K5 News FM Live Report.
1: K5 Berto, ibalita mo!
0: K5 Rods, pahalinon ko no sa servisyo. No, amo ni nga ito, nakuha nga information sa unit ko o kon ining United Negros Transport Cooperative. Ini katasunod ka K5 Rods, no? Sa matapos nga investigasyon sa konduktor nga ini, nga ginreklamo sang pila ka mga estudyante sang Biyernes nga adlaw kay Broads, no, nga tiginaligar ng bully ng simo-simo kag nag-body shaming ini sa mga estudyante nga mga pasahero kag kay Broads. Kiti, kung matandaan naton, may nagsakay ining tatlo ka mga estudyante kag kay Broads sa Lasal Libertad o Shopping Lasal Libertad jeep, no. Sunod sa ligasyon nga nagpakipad sa aton, nagambag sila nga tiginabalan ko no sila sang konduktor nga ni nga ano na nga ti tatlo sila kabilog bayran yo apat bilog kay hindi na siya ano li tama din yo kadako abe no do na tama sa inyo kadako ti bayran yo ang isa ka pulungkuan nga dapat subsubi may ara na daya nga isa pa ti abi may lanang ulangula nga sanga ti inabalan nga hindi na kung sakay motor dako sinyo ka basi maguba pang goma no kay sino sa kay estudyante. Nakalabot ini kag Kiva Broad sa Talatapan sa unit ko kag gi-interview nato exclusive ni si Ma'am Romily Saligen, chairperson sa unit ko. Sunod siya kag Kiva Broad nga magluwas sa pagbully, nag-recommend siya mo pagidali sa konduktor nga ni nga wala panigatag sa tawag ni sa ticket bala nga subo-subi dapat iatag gid sa mga pasahero ang ticket, no, ticket na mo. Sakit no, pero dito na nga nagdugang sakit ang kaso sa iya kagati sa masubo siningapalad sa pila nila ka investigation sa unit ko igapay dalom na in termination, no,
1: agoy
0: kontakto na time road ini nga conductor iba makita si Mama Romy si Saligen lang si person sa minute ko pwedeng mapahayag na tuhoy sa confirmation sa pagkatas sa sining pagyari pa matilatan.
7: Ano inyo? Palinon siya? Ang inyong...
8: Yes, may ara. Kita sa radio process na after naton sa investigation, maybe, no? Palinon naton siya.
7: Mm-hmm.
8: Oo. Kag hindi man pwede, no, nga nga itolerate naton ilabi na gyud ng miss ng siya kon amo na siya nga wala ya ginahalungan ng niyaya nga obra.
7: Uh-huh.
8: May mga conductors papaya kami kag drivers nga mga maayo.
7: Uh-huh.
8: So hindi pwede nga sa iya nga ginhimo madalahig ang iban kahit mawad-an man pala nga buyan. At the same time may mga kabataan sila yang nga ginasuportahan kag ginapa-eskwela.
7: Culture of investigations nga inyo na na-investigate ma'am, naglabot na to sa mga ginhimo yan no sa amo tong mga reklamo. At the same time sa wala paggatag sang ticket, naglabot na sa sa inyo investigation nga for terminations na ganyan. Okay, sige, thank you.
1: Aha. At least may actually kay Giberto may due process gi man no di bisan ano pa yung nga private entity kumbuyahan may mga due process na so ti patawag na siya ipa intii pasabto or pa hatagan sa nagakaigo nga panahon no siya sini nga sabat regarding in that natabo or incident kay Giberto pag madissatisfied ang company kadabudamo ni gid siya violation and kon inog term at term gid no ti man gani kag Giberto kay ti bisan sino lang nagatrabaho mo di ba individually so bisan ano taya ka kwan may ara ibiban nga tawo nga gakadalahig ang iban nila nga kwan nga mga kaopdanan no di ba so halong-halungan gid that's why sa mga conductor da driver especially nga ginadala nyo is pumuluyo no pampubliko nga salakyan maghalong-halong gigag bikurtyos man sa iban. Ah, di ba?
0: Ang asawa.
1: Oho. Nakutso-kutso sa. Salamat kay Giberto sa imong singa balita. Check tabi ang iban nga balita kay Five Rimwell. Okay, ga kutso-kutso pas Berto. Sige. Oh, check ta. Iban nga balita yung mga kay Five sa hello kita karon. Sa kay Kaki 5 Michelle Patino kag si Kaki 5 Carla Hibalunta kung sa disino silang una nga makasabat karon ano alas 5:40 na sang hapon hambal gani ni Ma'am Rosita Magallanes 0 chakto na kay ang iban ga ubraya tadlong ga kadalahig lang bangod naman sang ubra man sang pareho nila nga konduktor kag driver so ang paglantaw cross ng tao da lain na no hindi naman gugis abag generalize kay some of them may iban man yang nami may iban man yang dungol check tabi si Kaki 5 Michelle sa line number 1 K5 News FM live report Kaki 5 Michelle ibalita mo
9: sa K5 Road sa Mayangot siniba lang ginapaabot naton na Super El Nino diriya sa probinsya nga ti suno ya sa forecast no sang aton nga disaster risk reduction management office ini ang magalawig sang tatlo ka bulan kay K5 Road kag ini magasugod kining October tubtob sa katapusan sang tuig even mag start gani kuno kay K5 Road sang first nga binulan sang next year ini ang aton mabatsyagan sa gihapon kay K5 Road si ini ang actually ginakakugmat sang pila ka mga mangunguma kay ti when you say El Nino pa lang gani kay K5 Road grabe nang epekto sini what else kun super El Nino pagid ang magigo diri sa aton nga probinsya kay K5 Road sa ti may angot sini wala lang aton nga provincial disaster risk reduction and management office ang aton nga probinsya ang nagapanghanda man ti suno kay Gov Lacto na may ara na nga gin preparar nga quick response fund nga nagabalor sang 109 million pesos sa K5 Road kagati ini ang ginapreparar gid kag para gid ni kuno sa epekto sining Super El Nino kag K5 Road si ining 109 actually ang exact amount gid kag K5 Road ara sa 110.5 million ang una no nga ang funding sang quick response fund naton apang pina-utilize na ang bahin sini, which is the 1.5 kadang remaining currently kay K-Fibro sa 109 million pesos. Si ang atong gobernador ang padayon man sa pagpakigsapol sa pila ka mga opisyal agudtong nga pano bala usaron ini nga pondo dapat effective ang paggamit sini kay K-Fibro kag masuportahan gid ang aton nga mga mangunguma when it comes sa patubig kadang iban pa no nga vulnerable bala nga effect sining Super El Nino kay K-Fibro sa iban pa ati ang ini nga fund kay K-Fibro ang sinilanggit nga tuwi kay dapat ma-utilize ini within the year kag by next year 2027 dira naman maigo no ang remaining pa nga ti basi ara pagyapon ng Super El Nino may ara naman nga pabuton nga fund which is the 411 million pesos for the quick response on 2027 kay K-Fibro 70% ang ginasat aside para sa program kag activity as ang disaster preparedness and mitigation, ang 123 million kay K-Fibro, that's the 30%, ang gina-earmark naman no, para sa mga unexpected balang mga calamity kay K-Fibro. Amo na siya, no, ang pahayag ang aton gobernador. Sa iban pa, ang bahin sa balita, diriya sa Provincial Capital, subong adlaw, ginpatigayon man kay K-Fibro, ining provincial summit, which is the preparedness no sang aton nga mga response team nga ti vulnerable gid when it comes to disaster kag calamities nga nagaigo sa aton probinsya. Suno gani no sakay undersecretary sang Philippine Information Agency which is USEC Catherine Di Castro ang calamity nga nagaigo sa aton daw hindi na balaka kay Fibro lahog-lahog kay based on experience tinalikdan nga mga bagyo nga nagaigo sa Pilipinas do medyo hindi na siyang bagyo bala before nga sila makatulog-tulog ka lang kasi five roads kag makapulo-pawala ka lang. Subong to grabe, gidang epekto. Now, ang summit ni Ginhiwat subong adlaw, ini ang parang mapaligon pagid ang ihibalo sa tagsa ka mga PIO sa tagsa ka banwa kag probinsya. I mean, banwa kag syudad diri sa probinsya naton para nga makabalo sila kung paano ang kumbaga ang flow sang paghatag sang impormasyon sa publiko even the media kay K-Fibro kay dapat kitang partner sang PIO tagsa ka LGU nga para ma-disseminate man ang information when it comes sa mga trahedya nga nagaigo sa aton nga probinsya isa sa gintalakay diri kay K-Fibro inibalang mga natun-an nila tinalikdan nga mga disasters o kon mga bagyo nga nagigo like for, let's say for example ang Tino which happened last year kay K-Fibro isa sa mabudlay nga nangin na natubang sang aton nga DRMO even as media ang communication kay K-Fibro ang pag-download sang data paano ma-report ang actual gidyang mga casualties pila ka mga facilities sang province kag sang syudad ang nagkalaguba isa ina sa pagpanghangkat now ang isa gidyang gina-push is a preparedness ining two-way handset bala ka K-Fibro na radio which is nga kumawadaan tayo network, wala tayo sang data o kung communication through cellphones and telephones. At least niyara tayo ka K-Fibro, no? Sang pwede nga magamit bilang mode of communication para nga ti mahatag sa gihapon ang exact and accurate na details sa aton diri ang probinsya para nga ti mangin updated man ang tagsa ka mga nigrense ka K-Fibro. Kag ti din paligoon, gidno, ang ilang ihibalo even sa mga gatherings ang data.
1: Ano ni ang handheld radio? Ano mabakal ang province?
9: Yes, isa ina sa gamiton sa probinsya naton kag ipanagtag sa tagsa ka mga LGU man kay Fibro para nga hindi mautod ang komunikasyon.
1: Uh-huh.
9: Even nga si mawadaan kita bala ka kay Fibro kasi they've learned from the mistake man last year sa Tino nga daw wala balagin seryoso. And I mean, wala bala ka kay Fibro sin-expect nga amo tugali ka seryoso ang mangindangatan. Mm-hmm. Sa aton nga probinsya kay much affected gidang nagrot occidental last year sining Tino abi ka kay Five Roads mo so isa sa ginalantaw
1: ilain man niya kay Five Michelle ang El Nino sang sa bagyo eh
9: isa pa na ka kay Roads even ang El Nino but actually ang Dria is more on funding naman niya kag preparedness naman niya dapat kay Five Roads same with the bagyo man kasi ini nga mga disaster
1: basi mausik na sa kwarta kay Five Michelle sa radyo-radyo na ano man
9: ako actually kung lantawon kay K-Fibro mas nami isang nga mode of communication kay wala siya kontrat siya po luwas lang hindi ko maloba at siya kay K-Fibro Wala ka dabi battery, di mo siya magamit. But si kumauto ng komunikasyon, ara lang yapo ng handheld radio ka K5 Rods.
1: Dapat bakal sila handheld radio ka K5 Michelle nga mga bakod, hindi lang ang tagdwa ka dupa lang la kaya niya. Basi, hey, kung magpatakot ka bi, magamit ka na bi, iban nga mga LGU, may mga tower naman, may mga tawag ka to, may mga repeater naman sila, may mga base naman sila. Tipo hindi gina. Pero ginapangabay ko lang radyo nga hindi lang yung tagduwak dupa. No?
9: Ang gani man. Inang magamit, mag iba na kaglagyuan na. Iti, balaan taman nga, hindi man basta-basta mag-purchase ang aton nga probinsya, sining daw gulubuon lang man kay K5 Rods. Dapat durable man ang mga kagamitan. But nevertheless, pagpanghanda, gid sa gihapon sa K5 Rods kung ano man ang disaster, even El Nino, o kung bagyo, kahit ini nga mga disaster ang ma-forecast mo, kung baga mabalaan.
1: Sa totoo lang bala, nami na, kay ibsan ako gani, may ara na mo. Kaya siyempre, maglakat ka musbukid, hindi mo mag-way signal, patayang signal to, radyo yan, gagana ka.
9: Oh. Correct.
1: Yan, bal ka, hello, din ka na. Ari na ko di. Din ka, dampi. Ari spiak. At least,
9: may number na yun nga ginaasag.
1: Hindi ka matrace.
9: Correct.
1: Wala sang wala sang markings. Oh, why kasi nagkininga, oh, din sino nag-text ni, sino nagtawag ni? Wala sang makabalo. Kamulang nga duwa.
9: Right. Di ba? Kasi na may K5 Rods, may code name in
1: Ayaw kita. But anyway, that would be a good move sa province nga as of broadcast time. They are preparing na for what really happened. No, kabay pang hindi matabo, but yet, mas mayo nga ga-preparar sang sa mahulat na lang ito kag magsiling nga ahay, nag-preparar ta no? Di ba?
9: Correct. Correct, K5 Rods. Kasi pagpaligon, ganda sang informasyon, kumbaga, suno kay Governor Lacson, ang PIO sang sa Kabanwa, kag syudad, ang kumbaga, hand in hand together with the media, dapat ang tanan nga informasyon correct sa K5 Rods, kag timely nga ma-deliver sa publiko, especially...
1: Kaya balo mo si Gov, Gov, liyog lang ko ang sa mga LGUs, manawag ganing mga media, sabat man sila, kagatag sila information. And then, pabalo mo lang yun, Gov, ang balas lang, ano guys sila sa gisang sinuplado? Oh. Kaya pangayuan mo information, di magtawa, hindi magsabat. Oh. Mula na, ang bala kay Gov, tik lang kay Gov.
9: Actually, si K5 Rods nga, na-meet ko na din tagsa ka mga head, kag okay na to, nagkamusta na. Pero all the time, sa ginahiwat, ining kamit, ang tupad sa gidiang good PIO, gidiya sa Moises Padilla, si Sir Rad, no? Ang utod man sa ngatong mayor, dira sa may Moises Padilla, sa K5 Rods.
1: Oh, ay tod ka, nagtupaday ka mo? Di okay to?
9: Tupaday ka mo. Oo.
1: Basi why? Kaya hambal ka no sang ano, mayor alang-alang mo. Bati okay.
9: Sige lang kay Suryanto lang na ma-friend ka lang dalawa.
1: Sige ah. Salamat kay K5 Michelle.
9: Yes, kay K5 Rods na nga ton balita nga madulong naman o gikan.
1: Dali lang gin. Si Attorney D, yes, okay na to kay Attorney D, ano? Bakod yun si Attorney D, kag si Kabaloka, si Attorney D, nanamian ko sa mga programa niya. Pag-lift up niya bala sa mga empleyado, hatag niya promotion sa mga tao na nga deserving, nga i-promote, kag ipastay dira sa Kapitulyo. Kag kay Gov Lacson, na subuan ko, katapusan naging termino ni Gov Lacson, no?
9: Oo, okay, Fred. Oh. Si amulan ng gobernador yung away kaya kita, ya duro, bodyguard mo.
1: Sa totoo lang, he is the only high-ranking politician diri sa Negros Occidental nga ang kabaloka sa akon first impressions last mo. Naghiwat kami sang amon sini, I don't know lang gito, that would be siguro basi kon mga sponsor or stakeholders night dito sa may Acacia Hotel, kon Acacia Hotel. K5 Michelle, why pa yung kasugod programa si Gov mo? Why pa kasugod programa, ginpatapos ni Gov Lacson ang program.
9: Grabe.
1: Ang iban nga politiko yan, mahambala na yan. Tapos ang balakat na. Pero dito ko yung nag-believe kay Governor Yuhin Yubong Lacson, saludo kay Kuya sa imo Gov. Sige, napakita mo bala, no? nakita namo ni si Doc gambal man si Doc nga grabe si gumuya huya man kami mo na gob kun basikon sako ka di pwede ka man niya kakuan ngan di maste ko di patapuson ko yang inyo singa program dito gid correct. Dito gid na gain ni Gov Lacson ang akong respeto oh. So yes. Sige lang ati magapangalagad man naguro si Gov Lacson sa iban pa nga mga LGU someday ah. Upod man ta Japan kag Five Michelle di ba?
9: Correct kay Five Rod. Actually may ara man nga ginaistoryahan ay behind the record pero i-report tala na galing kong plastado na kay Five Rod ang yes. About sa career sa aton gobernador. But yes, the gobernador na gindi very approachable. Sige, okay, pero si man hindi ka kapalapit mo. Tayo oh. Do bodyguard.
1: Kag nami pa kay mas sponsor pa sa aton League of Champions. Salamat kay daw Governor Eugenio Bong Lacson, Attorney D.
9: Yes.
1: Kag sa mga ibanda yes. Nga mga LGU, dubati ko to si Kabaluka upod ko sa Eagle si Mayor Mayet Havillana sa ang bago. Oh, di mas sponsor man sa si Cinco, dason ta lang katudutuduhan hype kun magdaho ka na. Subong kay TY pa, pakinikiniun ko lang anay. Si Kuya Mayor Judith Gallego niya daw ay mo tong ko ginalawag. Ling ko tiway ka pa man naghambal. Pag maghambal na at mabatian na di sa sato na. But anyway, salamat gid kay Kiki Five Michelle.
9: Yes, kay Kiki Five Rod sa aton balita subong hapon ang ginadulong man sa aton sa taluan sang DTX 500 Mighty C kag ang D3 Bio. Ako naman si Kiki Five Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report. Ay, wait na panahon. Alas 5:54 na. Budlay, karon mamultahan ta din ni K5 Ramuel. Wait na panahon mga K5. Balik kita sa itong kapagpanagad. Buwas naman nga adlaw. Same time, same station. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sa K5 News FM. Bakulod sa amin si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Ramuel, K5 Renz. Ako naman si K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: best sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
9: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang pala ka lang.
11: Ako, ang linya ko,
12: isang kapsula ka na.
11: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
12: Extend!
11: Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
11: Extend! Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go. Go with the flow.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy!
20: Charmy, let's go with the flow.
21: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
0: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
22: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Oras sa K5 News FM, lasay 4 sang gabi.
22: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
24: Number 1.
22: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
23: Mayong gabi siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast sumunga Martes, Setyembre 15, 2026.
27: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sa K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
23: Sa mga headlines nga ginadulong sa Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, manghod gindepensahan ang ginakastigo nga amay, magulang nga may diferensya sa paminsaron ginbuno patay.
27: Sa balitang nasyonal, manggad ni Vice President Sara Duterte nagsaka na sa 98.6 milyones ka pesos sang 2025, gika naman sa 7.5 milyones pesos sang tinalikdan nga tuig 2007.
23: Sa balita, international space-based weapons kompirmado agin deploy sang Estados Unidos.
27: Kag sa balitang sports, Alex Ayala disidido na nga maghampang sa Asian Games bisan ano pa ang desisyon sang WTA.
23: Sa ato naman balita, entertainment, Bob Mackey nag taliwa na sa edad ng 87. Lasay 7.
28: Ulat panahon.
23: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
2: nga gitabantayan sang pag-asa ang bagyo sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Sulo sa pag-asa ang bagyo ang ulihin nakita 2,785 kilometers sidlangan sang southeastern Luzon kag nagapadulong inisubong panorte sa kadasigon nga 20 kilometers per hour. Malayo inisubong kag hindi makaapekto sa anuman nga bahin sang Pilipinas apang may mga long range forecast na nga magabaskog liwat ang abagat samtang nagapalapit ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Pag nakasulod na ini sa Philippine Area of Responsibility, pagatagaan ini sang lokal nga pangalan nga Queenie. Samtang mangin magaluman ang panahon sa madako nga bahin sang Visayas kag Mindanao bangod sa epekto sang intertropical convergence zone. Posible man nga magdala sa mga pagulan

0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang lokal.
2: Balitang lokal.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
3: Lasay 9 kasi dat ukon sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Ginpawian sa kabuhi ang isa ka minor de edad nga lalaki matapos nga makabunggo ang iya ginamaneho nga motor sa poste sa Sitio Lapak, Barangay 2, Ilog, kinilikdan nga September 13, 2020 sa
4: iya. Ang nagtaliwan, isa ka 14 anyos nga taga Sitio Dulho, Barangay 2, Ilog.
3: Samtang ang angkas naman sila 14 anyos man nga residente sa Sitio Malabong, Barangay 2, sa Banwas, Ilog.
4: Tulad sa investigasyon sa mga kapulisan, ginamaneyos ang biktima ang Honda TMX nga motorsiklo upod ang 14 anyos man nga angkas sini.
3: Nagapadulong sila sa syudad sa Kabankalan apang paglabot sa lugar sang insidente. Kung sang aksidente, ginaligar na wadan sang kontrol ang biktima, kag-aksidente ka nakabunggo sa concrete post.
4: Gindala pa ang mga biktima sa ospital apang ang driver sang motorsiklo ang gindeklara naman nga dead on arrival, samtang ang angkas naman ang nagkaangkon sang minor nga kapilasan sa lawas.
3: Sa iban pa nga balita lokal, masobra 100,000 pesos nga balor sang ilegal nga droga nakuha sa duha ka mga persona sa barangay Tango. May kampiyon nga balita si ka-K5 Michelle Patino.
5: Nakuha sa Bacolod City Police Station 8 ang 136,000 pesos nga balor sang ginasuspetsyan Shabu sa ginpatigayan nga bypass operation sa Purok Mahigugmaon, Barangay Tangub sa siyudad sang Bacolod kahapon Lunes, Setyembre 14, 2026. Duha ka mga lalaki nga suspek ang naaresto nga ginkilala kanday alias Third, 23 anyos, residente sang BM Road, Barangay Takuling sa siyudad sang Bacolod kag si alias Cornelio, 36 anyos nga residente naman sang Block 18 Lot 7 Lumina Home Subdivision sa Barangay Vista Alegre sa nasambit nga siyudad. Na-recover sa ilang pito tanan ka mga sachets ang ginasuspetsyan Shabu nga nagabugat naman sa ambiente kagramos, isa ka coin pouch kag isa ka 500 pesos nga nagserbe nga buy bust money. Sa karon nagapangatubang ang mga suspetsyado sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag preso na karon sa Police Station 8. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwans ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Samtang Development and Security Forum ginpatigayon sang 94th IB sa Kabankalan, may kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
6: Ang 94th Infantry Madirigma Battalion, Philippine Army, nagpatigayon sa Development and Security Forum sa siyudad sang Kabankalan, Setyembre 15. Ini ang ginlakipan sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH. Yara sa mga kahiwatan si 303rd Brigade Commander, Brigadier General Ted Dumuzmog, Commanding Officer sang 94th Infantry Battalion nga si Lieutenant Colonel Rio Ranillo Marlianao, kag DPWH at Regional Director Jose Al Fruto. Ini nga inisyatibo tikang a good mapa basko kong seguridad sa mga katapos ang soldado pinaagi sa pagpasanyog sa mga peace and security infrastructure projects. Dugang pa, naghatag naman sang suporta ang DPWH Engineering Officers ang 2nd, 3rd, kag 4th District. Engineer Rodrick Turingan, Engineer Sagosara Kapal, kag Engineer Ferlindo Imbang. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, inisika K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Lalaki nga nagpatay sa kaugalingon nga utod sa Moises Padilla, gindipinsahan ang iya amay sa Katalagman. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
7: Ginpatag sa suspetsado nga si alias Dave, 26 anyos, nga nahimo niya nga mapatay ang iya kaugalingon nga utod nga si alias Johnny, ini para maluwas ang iya amay sa Katalagman bangod nakita niya ini nga ginakuga sa kusina sang ila Puloyan. Nagluntad ang krimen sa itong Setyembre 13 pasado alas 8 sang gabi sa Puloyan sang amay kasuspetsado ko sa rin, dito man nag-a-star ang biktima. Ang isa pa sinikautod sa Sitio Palaypay, Barangay Quintin Remo, Banwa sang Moises Padilla. Sunod sa suspetsado sa namatian niya nga nagpangayos ang tabang iyang amay, dali-dali ini nga nagpadulong sa Puloyan. Gitinguan niya nga sa wayon ang iyang utod na pang ini ang wala nagpamati kabangdanan nga nagkuha ini sang bulo para ipakita ang paramahadlok, pero wala ini nagpati. Nagtinguha ang biktima nga agawon pero wala sang may nahimo ang suspitsado, kundi ipatupat na lamang ini para mauntat ang tanan. Nakaangkon sa pila sa kamot ulo kag dugha ng biktima nga ginatanaw na ikabangdanan sang iya kamatayon.
8: Lantaw ko sir nga si Papa ka kaya ako nabla

0: kusang iba niya may mo. Kaya 40 min siya kakusog daan. Ti apat kami, sir, pero waygi kami may mo. Ti amo lang itong pinsaran ko nga imuune. Nga patyong ko sa pro, naagaw pa itong kutsilyo. Ti hing punggan sa akong nga magulang naman nga subang namon.
1: D3 Bayo Evening Newscast and it's a K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa katapusan ng balita lokal, Pro-NAR nagpatigayon sang oath-taking para sa 50 ka mga bagong appointed non-uniformed personnel. May kampiyon ng balita si K5 Carla Defensor Longa.
3: Nagpatigayon ang Police Regional Office Negros Island Region sang oath-taking ceremony para sa 50 kabagong appointed non-uniformed personnel sa Canlaon Hall Camp Alfredo Montilibano Senior Barangay Estefania sa siyudad sa Bacolod, Lunes, Setyembre 14, 2026. Ginpangunahan ini ni Police Brigadier General Rodesendo Reales, PRO-NIR Regional Director kag nagaserbe bilang Administering Officer. Nagtambong man diri ang command group, regional staff, personal staff, kag mga newly appointed NUP, kaupod ng ilang mga pamilya kag iban pa nga PRO-NIR personnel. Kinaabi-abi man ni Police Brigadier General Reales ang mga NUP kag nagpahanumdom sang ilang hugot nga responsibilidad sa pagserbisyo sa pumuluyo kag ilang mga residente sa rehiyon kag apisar nga ang ila sini nga ubra amo ang yara sa behind the scenes dako ang ila responsibilidad. Ining gabalita nagdulong sa usang DDX 500 YTC kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, hindi si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kakalingawan sa Negros sa K5 News FM.
4: Balitang National! Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
2: Lasay 15 kag sa mga detalye na sang aton mga balita national. Nadugangan sang masobra 91 milyon ka pesos ang mangga ni Vice President Sara Duterte sa sulod sang 18 ka tuig.
5: Base naman sa nagkasaad nga statement of assets, liabilities and net worth o consalen sang Vice Presidente nga gina-representar naman sa impeachment court sa patayon nga o sa patayon sang impeachment trial sining nga Martes, Setyembre 5.
2: Sang tuig 2007 gindeklarar sang Vice Presidente nga net worth sa 7.2 million pesos apang nagsaka sa 98.6 million pesos sang tuig 2025.
5: Tuig 2007, nagumpisa sa pagserbisyo bilang Vice Alcalde sa Davao City si Vice President Sara.
2: Nakasaad sa SALN nga matamat nga nagasaka ang net worth ni Duterte kada tuig.
5: Nagapalayon pagid ang pagsaka sang net worth ni VP Sara sang nagpunggo ini bilang Vice Presidente sa diin nagdangat naman sa 61.66 million pesos sang tuig 2022 kag mayara naman 67.51 million pesos sa tuig 2023 kag mayara naman 88.51 million pesos sa atong taligdan nga tuiga 2024.
2: Sa tuig 2025 gindeklarar sang mag-asawa nga Sara Duterte kag Manasseh Scarpio ang ila combined net worth sa 98,656,131.20 pesos samtang 24.14 pesos sa ukon million pesos naman ang liabilities.
5: Ginrepresentar ni Ombudsman OIC Karin Bato ang salen sang Vice Presidente sa impeachment court bilang kabahin sa pag-usisa sa ginaligar unexplained wealth sang Vice Presidente.
2: Mismong records officer sang ombudsman nga si Attorney Karen Bato ang nagpresentar sang salen sang Vice Presidente sa ika-25 ng adlaw sa papadayon sang impeachment trial.
5: Sa dugang pangamabalitang national, ginrelease na sang Department of Interior and Local Government o kon DILG sininga Martes, Setyembre 15 ang bagong mugshots ni Anay House Speaker Martin Romualdez.
2: Lunes ang gabi ginbali na sa New Quezon City Jail sa Barangay Payata si Romualdez kasunod sang mando sang Sandigan Bayan 3rd Division.
5: Ginparisto sang Sandigan Bayan si Romualdez sang talikdan nga Setyembre 7 sa diin ginserbi mismo sa sulod sang ospital sang Cardinal Santos Medical Center ang mandamiento di aresto nga gin-issue naman sang Sandigan Bayan.
2: Akusado si Romualdez sa kaso nga plunder bangon sa ginaligar pagbaton sang binilyon ka pesos nga komisyon gikan sa mga proyekto sang gobyerno humuliin sang tuig 2022 tubtub 2025.
5: Gin-confine man sa Philippine General Hospital o kung PGH si Romualdez sa diin nag-deklarar sang Anay House Speaker ang clinically stable kag indi na kinahanglan nga i-confine sa ospital.
2: Samtang nagpagawa na sang sabina ang Department of Justice para kay Senator Robin Padilla, subong Martes may kangtanan siya nga kaso nga obstruction of justice.
5: Ang kaso ni Padilla ang nag-ugataman sa iya ginaligar paghatag sang bulig kay Senator Ronald Bato de la Rosa agod nga makapalagyo ini sang dalikdan nga Mayo.
2: Sunod sa sabina ginmanduan si Padilla nga magadubang sa DOJ Panel of Prosecutors sumabot nga September 25 kag Oktubre 9.
5: Madumduman nga wanted si De La Rosa sa International Criminal Court o ICC bangod naman sa kasong crimes against humanity.
2: Lasay sa Jesse Ocho.
4: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
2: Sa balita international, space-based weapons kumpirmado nga gindeploy sang Estados Unidos. May kampiyon nga balita si ka K5 May Hikilan.
6: Ginkumpirmar sang Estados Unidos sa labing una nga tion nga may mga na-deploy na sila nga mga armas sa kahawaan kag nagatiyog na ang mga ini sa Earth. Suno sa Secretary sang United States Air Force, kinahanglan ang on-orbit weapon agad mangin luwas ang Estados Unidos batok sa posible nga pagpang-atake sa mga kontra nga pungsod. Dugang pa sini, handa ang Amerika sa mga nagatuhaw nga mga pagpamahog apang wala niya ginpahayag ang dugang nga mga detalye angot sa kapasidad sang ilang mga armas sa kahawaan. Una nga ginpahayag sang pila ka mga military leader sa Estados Unidos nga dapat nila pabaskugon ang kapasidad sang ilang mga militar sa kahawaan bangod may pareho man nga mga programa ang militar sang Russia kag China. Ang space-based weapons ang nalakip man sa plano ni Trump nga Golden Dome Defense System agud maprotektahan ang Estados Unidos batok sa mga missiles kag iban pa nga mga airborne threats. Para sa balitang international, ako si ka K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Balitang sports, sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
5: Alex Ayala, desidido na nga maghampang sa Asian Games bisan ano pang desisyon sa WTA. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
7: Magahampang ang Pinay tennis player nga si Alex Ayala sa Asian Games 2026 bisan ano pa ang mga desisyon sang Women's Tennis Association o kung WTA. Ginkumpirma rin ni sang executive director sang PHILTA nga si Tonette Mendoza. Una nga nagabay ang PHILTA sa WTA nga hindi paghatagan sang pinalidad si Ayala bangod hindi ni makahampang sa China Open nga kinahanglan para sa WTA 1000 event. Ini ang bangod magahampang ang Pinay sa Asian Games. Apang wala sa gihapon sang desisyon ang asosasyon, kag desidido si Ayala nga irepresentar ang Pilipinas sa Asian Games sa Japan. Para sa balitang sports nga idulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, by TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
4: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
2: Kag para naman sa aton balita entertainment, Bob Mackie nagtaliwa na sa edad nga 87. May kampiyon nga chika si ka K5 Lori Gamboa.
8: Nagtaliwa na ang American fashion designer nga si Bob Mackie sa edad nga 87. Sinila nga Lunes, September 14, tuig 2026. Si Bob ang isa ka tanyag nga designer sa Hollywood kung sa diin siya ang naga-design sa mga bayo Sunday Cher, Tina Turner, Sabrina Carpenter, Diana Ross, Madonna, Bette Midler, kagiban pa. Si Bob man ang naga-design sang tanan nga revealing outfits nga ginapangsuksok ni Cher on stage sa iya sini nga mga award shows kag music videos. Nakabaton si Bob sang Best Costume Design Award gikan sa Tony Awards sa ginhiwat nga musical ni Cher nga The Cher Show sa tuig 2019. Nabata sa Monterey Park, California si Bob kag tuig 1939 sang nagubra siya sa Hollywood costume designer nga si Jean Louis. Kun sa diin, siya ang nag-sketch sang bestida ni Marilyn Monroe. Para sa balitang entertainment, ini si ka K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Oh, ang nakulbaan gyud ka K5 Jean. ang wala untat kapag saka sang gasolina. Kagang isa pa, ining ginahimo nga programa sang US, mm-hmm. nga butang siya sang mga weapons na, sa kawaan. Tignalantaw ko
2: bila space-based.
5: Sa oh, sang una, do movie lang. Nagkatabo, nag-subo.
2: Sang una, sa nagligad, mga drone-drone lang. Oh, okay. Subong space-based, oh. Nagiging ang mga weapons. Makibot ka na lang, galinupad
5: halina
2: na.
5: Halina
2: to confirm nga nag-deploy si US.
5: Kaya ang China, kagrasya, may araman mo.
2: Siyempre, kapati ni sila yung mga powerful lang ang mga countries ka kay Febros.
5: Kadukan sila nga
2: kung may
5: maka
2: powerful ka nga weapons, powerful ka man sa bilog ng kalibutan.
5: Buwati, no?
2: Grabe nga mga kita sila nga apektado? Kaya magsigi ni sila?
5: Ang mga kapuhan taguro sa uli. Mm. Kiti, kuya, may edad na. Hindi ko na nagrumalabutan pa. Abay pang hindi na matabo ang World War Z, zombie niya, galing.
2: Nalainay ng imo ya, sige ka lang lantaw. World War ano?
5: World War
2: Z?
5: Zipon? Zombie, galing niya, no?
2: Oo.
5: Yan lang, binirahay, tapos ba si mga kontrata, mga alien na black.
2: May nakita ko to, ganing nga post kay Favorites. Inilay naman niya, pero masakit naman yung bulsa mo. Masakit naman ang bulsa sa mga may salakyan, mga motorista. Kaya masaka naman kuno next week. Ang presyo sang diesel ka gasolina.
5: Duga sa kitalinga ko na o.
2: Tika na ko dako bala sa gisaka next week. I don't know kung tuod na siya, no? Pero alam tawon ta kung ano ang
5: pero ay paman kay every Friday na sila pagawa, no?
2: Sa yes. Gasolina. May mga projection na sila based sa ano sila sa I don't know kung di na sila nagkakuha. Di na ganing Singapore sa ano na?
5: Ano ta? Plats?
2: Plats? Do something like that. Pero may nag-ano ko nga masaka ko ng mga almost 10 pesos ko no ang gasolina. Ah, ang diesel.
5: Pesos ang diesel.
2: Ang diesel.
5: Pero malawa ay di ka give 5 gin. Kag manami sa iban. Kung may utod ka sa US.
2: Na, dollar. Diba? Mga ka-K5, pamuyatong dalagko ng mga balita sa mga Martes, Setyembre 15, 2026.
5: Bantayawan buwas ng adlaw, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening News.
2: Magasunod na ang Larga Vista Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bukos ng puwersa sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
5: Ito naman si ka-K5 Rod sa Palma.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Wala bala sang may gana magistorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Philippines.

0: Gorgo. At exactly 31 minutes past 6 in the evening.
1: Gorgo Vista.
0: Mayong gabi banwa. Good evening, friends. Ining Larga Vista, kag ako si Julius Mariveles.
1: Gorgo
0: Broadcasting Vista. Live, nagikan sa syudad sa Bacolod, Philippines. Ini ang Larga Vista.
1: Gorgo Vista.
0: Wala sang bagyo, wala sang ginapabot nga low pressure area o kung LPA apang mayara sang 40% chance of rain karon nga adlaw Martes, September 15, 2021. Magasaka inito 60% buwas ang posibilidad nga magaluntad ang ulan saka 70% Webes kag magahampak 70% gyapon sa maabot nga Biyernes.
1: Gorgo Vista.
0: Of course, damo ang gapinamangkot subong nga may ara sang projected o kung ginapabot nga Super El Nino sa maabot nga bulan sang Nobyembre. Super El Nino ha, hindi lang sa Pilipinas kundi sa madamo nga bahin sang kalibutan apang ara kita karon sa ginatawag nga rainy season natural ina. Kayman sa nahambaltana, nagligad ang problema karon tungod ang El Nino may opposite effect actually sa pagluntad sang bagyo. Mas nagatuga ini sang madamol nga pag-ulan kag mas mabaskog nga mga bagyo. And kindly take note ha, ang ginatawag typhoon season sa pungsod Pilipinas nagasugod ini sa bulan sang Hunyo kada tuig and nagapeak o kon nagalabot sa kada bulan sang Oktubre ang pagdamo sang bagyo. On the average ang pungsod Pilipinas mayara sang ginabrubanta 20 ka mga bagyo kada tuig kag mabaskog ini nga mga bagyo. And at least katunga sini nagalandfall o kung nagatupa gidya sa aton sini kadutaan. Now, i-remind talang kamo, ari anay lang taon tang isa ka video, ang Pilipinas, dua kabagay ang unique sa aton. Number one, ara kita sa ginatawag typhoon belt. Masami kita nga ginalabyan sang bagyo. Kag ikadua, ara kita sa ginatawag sa Pacific Ring of Fire na no ini. Amuni ang lugar nga sa diin mayara increased volcanic activity. Amuna hindi kamo maglibog ulo nga adamo sang nagalupok nga bulkan sa aton. Madamo bulkan nga nagatayog. Kag may ara man kita sang madamo nga mga linog nagabuot bala ina silingon nga ginagabaan ang nasyon. Hindi. It is purely geography. Kundi tungod lamang ini sa aton hamtangan nga lugar sa kalibutan. Tiway ta mimimo kay pagtuga sang aton pungsod diri kita natupa nga bahin sang Asya. Ari lang taon tabla ang video.
2: No country on earth gets hit by nature as much as this one. A chain of over 7,000 islands sitting right where two of the planet's biggest forces meet.
3: The Philippines sits right on the Ring of Fire, a huge circle of cracks in the earth around the Pacific Ocean, home to more volcanoes and earthquakes than almost anywhere else.
2: Every year, powerful storms called typhoons sweep straight through it. Five or six of them make landfall each year, more than any other country on Earth.
4: Earthquakes, volcanoes, giant waves, and typhoons. Nowhere else do all four of nature's biggest dangers happen in the very same place, year after year.
3: And yet, through every earthquake, every storm, every eruption, this country always finds a way to stand back up.
0: All right, iban pa nga nasyon nakakita nga ang unique sa aton hindi ya ang aton ginaagyan kada tuig. Yes, may ara sang mabaskog nga mga bagyo nga nag-igo sa Pilipinas kada tuig. Sa nambal ko na, on the average 20 to 24 ka bagyo ang nagabati sa Pilipinas and around 50% anum tugtog na pulo nagalandfall. Inaiba lang nagatupa gid sa duta, meaning ti mas dako ang epekto sina. Mas dako ang kalitan. Of course, may ara pa sang Pacific Ring of Fire na ano na siya, litik sa idalom sang Pacific Ocean nga ti wala tayo control da. Pagtuga sang kalibutan, anon mo kay pag-raffle, dira kita nagtupa. Tungod sine, may ara duro nga linog, duro nga paglupok sa mga bulkan. And yet, every year, sa tong report sang isa kakano, ang grabe dire kag talalupang don, damo sang disaster o kon kahalitan nga nagalabay sa aton. And yet, kada tuig ang pumuluyo. Ang aton nasyon makapangita sang rason agod magbangon sa gihapon. Exactly 37 minutes past 6 in the evening. Larga Vista, broadcasting live gikan sa Bacolod City, Philippines. Kagako si Julius Mariveles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon. Atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ini ang inyo bag-o nga tinimanan sa balita, ibalo komentaryo karingawan, kinaalam kag matuod nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorca Vista.
1: Ang inyong masaksihan nga pambukas ng mga balita at komentaryo tonight sa inyo nga palatuntunan dala sa gyapon sa inyo sa Kalwan sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpe, D3 Bio kag DTX 500. Hindi lang masaligan nga mga tagdulong sang libre nga balita kinaalam kag ihibalo sa inyo kada gabi, masaligan man nga tagpangapin kag tagpabakod sang inyo kalawasan agud makabato sa balatian. Pabalota na kag ipakilala ta sila karon dugay-dugay. Now, samtang nagkinagula sa politika dito sa Metro Manila, dito sa impeachment court ang ginaistoryahan, hindi na ang paggamit sang ginaaligar confidential funds sang Office of the Vice President sa nagapadayon nga impeachment hearing batok sa kay Vice Presidente Sara Duterte. Ginaistoryahan naman karon ang ginaaligar ill-gotten wealth sang Vice Presidente. Next nga pamangkot dere amusini. Ini balaayhan gin aligar gid man sa impeachment complaint kag may ara bala sang nagakaigo kag patud nga pamatuod ang prosecution panel both silingon ang mga katapo sang House of Representatives angot sa sining aligasyon ukon bag-o na naman ini nga aligasyon nga nagtuhaw kag ti as they say amo na bala sa kasuguan and this I will discuss later on not really tonight but sa prabuton nga mga inadlaw sa kasuguan may ginasiling nga pagsulundan what is not alleged cannot be proven. Ano bala ang ginahimo subong sang prosecution? Nagapangita lang bala sang dugang nga akusasyon sa Vice Presidente samtang nagasige ang impeachment trial. Kati ako iya personally as a Filipino and as a reporter, ang ako niya pamangkot amusini. Halin sang una, wala gid may nagtalakay. Kati tanan, ang ilaya tutok ang ginaaligar fund misuse kag corruption. Ang ako niya pamangkot amusini. May ara procedures. May pagsulundan ang Commission on Audit ukon kowa paano mag-liquidate sang confidential funds. Ikaduwa, ang pamangkot amusini. Are we really interested? May baluan kung sino ang mga tao nga ginhatagan sang pundo in the purchase of intelligence information. Nga may ara mga tao nga nagrisgo sang ila kabuhi agud maghatag information sa gobyerno. Nga for the first time in history, Banwa, dili lang ko nakabati nga ang Department of Education o kung DepEd may ara intelligence funds. Nga nanong patimaan sini. As I have said again and again and again, ang seryoso nga patimaan sini amuni nga ang aton mismo departamento o kung ahensya nga amo ang dapat mag-edukar kag magpasanyog sang utok sang aton mga kabataan na penetrate na o kung na-infiltrate sang mga komunista. That, I think, is the bigger picture. That is the bigger issue. Sa piyak sining ginaaligar nga fund misuse and corruption sa intelligence funds sang DepEd. But then again, I am no lawyer ni Sara Duterte. I am no member sang iya defense panel and definitely di wala man kuya ka ang tanan sa Vice Presidente but just thinking out loud. Hindi balayhan niya amo ini ang mas worrying o kung mas makakulugmat nga issue. Nga even ang DepEd nagakinahanglan sang intelligence funds to buy information. Parte sa influence o pagsalupsop na sang mga komunista sa sulod sang mga eskwelahan. Kaya kuya, I won't add anything to that. Kaya kuya, personally, I know something about it. I know so. I don't believe so. I know so nga seryoso ini nga butang.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa paglawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon, si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Aton karon talakayon, nano bala ang dapat bantayan sa ginatawag fire ants, subay nga invasive o kon nagapanglusob kag nagapanakop teritoryo. May nakit-an na dito sa syudad sang Iligan sa Mindanao. Wala pa so far sang gin-report dire sa Negros Island Region. Pero nano ang dapat kabalakan? Istoryanta na karon dugay-dugay. Coming up sa aton nga pagpangalagad. Sa aton makihibalo, ipreparar na ang inyong mga load sa telepono kaya at around 7:30 may ara kita sang interesting nga mga ipakigbahin sa inyo makatalanhaga nga mga ihibalo. Nga, number one, may ara gali paka nga nagazombie kung mag-ulan yelo sa iban nga mga lugar. Paano? Istorya ko na karon sa inyo dugay-dugay. Ikadua, may ara mga pispis nga kabalo mga yam sang isda. Paano? May ara sila pukot? Karon iplastar ko ina sa aton makatalanhaga nga ihibalo o kon makihibalo at around 7:30. Ipreparar na ang inyo mga load agod makakita kamo sang aton mga video. Standby karon dugay-dugay. Kadtuan ta ng fire ants. Unahon ta anay ang parte El Nino kay ta sanambal ko na ini do nalimtan na kay tanan sako sa politika. Preparasyon diri sa Bacolod, mayanggap ito to Martin. Preparasyon diri sa Bacolod sa barangay and SK elections. Of course, tanan excited man sa politika ang next nga pamangkot. Nano ang aton paabuton come November sa pagsugod sang Super El Nino, hindi ordinaryo. Kung sa batchoy pa, may itlog, may utok, may chicharon. Ang El Nino karon nga tuig, Super El Nino. Ari ang report.
2: Hi there friends, I'm meteorologist Robert Spetta. It is currently the 11th of September 2026. Uy. And I want to talk about the El Nino and the long range forecast in the Western Pacific. A lot of hype around this, and for good reason, because what we have already seen thus far here in 2026, more storms developing near Guam, more enhanced of the monsoonal flow across the Philippines, is all related back to the El Nino, which is already in place, and it's peaking as we go ahead through September, October, and into November, before we start to gradually change back to more of a neutral phase. So for those people are saying the El Nino, the so-called El Nino, I've seen all those comments. This is something that is already taking place here. It is not so-called. It would be like saying the sky is not blue. The El Nino is simply 3 to 4 degrees above average. Actually, technically, it would only be 1.5, but we are way above that threshold. But right now, it's about 3 to 4 degrees above average in the Eastern Pacific. So that means we are in a very strong El Nino. This is not a forecast. This is actually happening based on readings from ships traversing this area, actually dipping down and getting a measurement of the water temperature out here.
1: All right, are, makadali lang. Ang nabat siya ganta, suno sa sininga eksperto, amuni, may ara na sang durong nga mga bagyo nga mas mabaskog. May ara na sang heatwave. Dito sa Europa ang talalupang doon, amuni. Siling niya, kundi nagligad, gin-explicar ko, ang problema, ang pag-init sang tubig sa Pacific Ocean, sa kadagatan sang Pasipiko. Na ano kabalo ka mo, ano kainit? Ang kainiton, nagsaka subong by 3 to 4 degrees. Timambal ka, gamay man ina. Oo, matuod ina. Pero, sa ordinaryo nga El Nino, 1 to 1.5 degrees lang ang ginaistoryahan. Kag hindi ni ordinaryo kon magambal ka pag init sang tubig sa bugos nga Pacific Ocean ang ginaistoryahan ta diriya, hindi tubig sa ibabaw sang isa ka balde o kon isa ka labador. Hindi, we're talking about millions and millions of liters of water nga nagasakop sa 70% sang mga nasyon sa bugos nga kalibutan. Tiba minsara bala ina nga kadako kagkadalom nga kadagatan nag-init tinanong buot silingon sina. Are, pamatian tapagid dugang.
2: Western Pacific, because of upwelling from all the storms we have been seeing, plus that enhanced easterly flow. So that is the El Nino. It is not something that is coming at you. It is not something that is going to hit you at any point. It is just those warmer temperatures in the Eastern Pacific. But here's the thing. Everything is connected. When you get warm temperatures here, it moves the overall synoptic scales that we have out here and changes the general weather pattern. And what we expected way back in December of last year was more storms developing here and pulling off towards north. We have seen that. And that enhanced monsoonal flow, we have seen that. As we go ahead through September, we still have that enhanced monsoonal flow with intermittent heavy rainfall expected across parts of Luzon. But by October, the enhanced habagat starts to weaken. And we start to see below average rainfall across a good portion of southeastern areas of Asia. Now, this is not going to be an overall feature. It's not saying that you're not going to get zero rains, because I already see the comments. Somebody's saying, it rained today. I thought you said it wasn't going to. It just means below average. And we're already going to be looking at that.
1: This All is right. Magasa. Now, Ari, makadali. Ang silingya, sang sininga eksperto, ang ginaistoryahan niya Pilipinas, ha? Now, sa paatag ko na nagligad, ang El Nino naga-involve ini sang pagtilwa-tilwa sang tubig. Tungod sang dapya sang hangin ining ginatawag nga trade winds, kag ini may kaangtanan-tanan, may angot-angot ini. Kung mag-init ang kadagatan, ang matabo sina nga mas taas ang moisture o kunto tubig sa kanginan, mas mabaskog ang mga bagyo. Pero maabot ang panahon nga mauntat ang enhanced habagat o kung southwest monsoon. Kung ang Amerikano ni Pambalon, habagat, kunoy, habagat, tipro habagat na yasato, no? Ti, tungod sine, maapektuhan ang rainfall o kung ang nagatupa nga ulan. Samtang nagapalapit kita sa bulan sang Nobyembre, amo nang ginasiling ko bala, hindi kita kahambal, gambal ka mo super El Nino, tisigi pa man ang tupa sang ulan. Yes, but remember, magaamat-amat, nubo o kunjutay, or if not, madula ang ulan sa pagkadto o kung samtang kita nagapakadto sa bulan sang Nobyembre nga. Ah, kaiti nagasigi init ang tubig sa Pacific Ocean. Are, pamatian tadugang si expert.
2: Average rainfall for a good portion of the Philippines minus Mindanao in October. This continues even through November. You see below, well below average rainfall across a good portion of Luzon.
1: Uy.
2: And the reason for this is that we start to see the Amihan set up, but it's expected to be weak. And that means you don't get quite those northeasterly winds, those early season cold surges. Now, when it does finally set up, there is going to be some intermittent breaks in here. We could be looking at some shear lines, and this is why, actually, in December, Pagasa is saying about average to maybe slightly above average. And they're expecting basically a shear line over this front to kind of stall out over the area. And that's going to bring some rainfall. But always remember, December typically is a dry season in the Philippines. So about average, it'll help, but it's not going to be flooding rains like the enhanced habagat. Just keep that in mind. It's just above what you normally see. And also don't forget, like I said, this doesn't mean no typhoons. More than likely, we will at least see one or two typhoons out here, kind of on the southern periphery of that shear line and the pushing down of the Siberian high. So there is that chance of a late season Grinch or a burr storm, as they are called out here in the Western Pacific, specifically there in the Philippines. But for now, a strong El Nino is still in place.
1: Aragoy.
2: One of the strongest on record in the Pacific here.
1: Okay. Now, siling niya may ulan-ulan kita, kay man ka-complex ini ang shadow kasi budni kon padalman mo gid ang weather forecasting kag pag-explicar meteorology na ini actually eh. May kaang tanan ini ang Pacific Ocean, balataan ini sang bagyo, balataan man ini sang hangin, hindi hangin nga hangin sa sulod sang ulo ha, inang nagadapya nga hangin bala sa aton kalibutan. Ang hangin may kaang tanan man sa pagluntad sang ulan, and so interrelated ini. And so ang balita banwa nga paabuton suno sa sininga expert nga magasigi ang strong El Nino, may ara sang pag-inulan-ulan, pero generally ang El Nino magpabilin hasta sa masunod nga tuig. May ara sang posible mga bagyo nga magatupa Nobyembre, Disyembre, but nevertheless hindi inaabot silingon nga wala El Nino. May El Nino gani, pero ara gyapon ang mga pagbulubagyo. Expert, balikanta.
2: Expected, but it's not going to be enough to completely resolve the overall below average rainfall. And even heading into January and February, the strong El Nino is still in place, and that means we're continuing to expect that below average. Here's the problem. Right now, the dams are at about where they should be, following all that enhanced tabaga. But once that El Nino and the Amihan starts to set up, and the Amihan is expected to be very weak, we're going to start to see well below average rainfall, and hopefully water conservation is taking place. Because I expect when this does eventually switch, it's not today, October into November, over towards December, we are looking at very, very dry conditions. Remember back in this past April, May, and June, we had record historic lows in places like the Angat Dam that feeds Manila's fresh water. We could be seeing something like that again. Now, this is not a doom and gloom report. It's just saying, prepare for it. Be ready for that dry conditions. And also, just be aware of what's going on out here. This is not a hype type setup. This is not a forecast, more or less. It is a forecast. But we are already seeing the impacts. And that's why we've had the flooding. But before the flooding, we had the dry air. We had very drought conditions. And now, we're going to
1: see that change back. Sa simple kaglaktod nga pulong, ang ginasiling sa sining eksperto, amo sini. Hindi buot silingon nga nagatupa ang ulan kag magatupa pa. Halin, Oktubre, pagkadto Nobyembre, mag-aabot ang amihan mo. Magakambyo kita amihan, pero siling niya, ang amihan medyo mahuyang ang amihan karon nga tuig, which would also affect sang ginatawag rainfall o kon pagtupa sa ulan. Hindi buot silingon nga kon magtupa ang ulan nga may ara o wala sang El Nino, ara gyapon ang El Nino. In fact, ang iya sini nga ginistorya mahimo Enero, Pebrero sige ang El Nino, but yet wala ta kabalo kon magalawig ini isa ka tuig o masubra isa ka tuig tubtob sa 2027. Ang iya lang panugyan amo ni, expect bone dry conditions, tuman kainit kag tuman kamala nga kaimtangan. I think diri kitaya mahanda nga . Kung wala tubig nga wala pa naglala ang El Nino, wala tubig ang basiwa, ang sunod nga pamangkot na nung himuon mo, mapundo ka bala tubig nga ilim nun, mapundo ka tubig nga inog paligo, mapakutkot ka dipwel, mapakutkot ka o mapatukod ka tangke, mamangkot ka sa imo barangay kung diin magkuha tubig, o mapatubo ka tugabang, mapatubo ka ukra para in kaso magmahal ang pagkaon, may ara ka lalaswahon. Ti kami yan ni Toto Remuelia, lipay na kami kung may lalaswahon eh. Ambot na mo man si Chief Friends, amo man, okay na si iya kung may lalaswahon, no? Now, in short, Banwa, ining mga balita ta kada gabi, hindi lang iniya para pahugon kamo, kundi ini maga serbe bilang paganda para sa inyo tagsa-tagsa ka mga panimalay.
0: Lorga,
1: sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having a discussion parte sa fire ants. Nano ba lang dapat kabalakan bahin sa fire ants? Pagkaligad lamang sa pinaka-importante nga mga pahibro.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Subong na!
8: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako, ang linya ko,
11: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
11: Extend!
10: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka! Bang-banga na ga! Ah! Sa pulmo, baby!
10: Extend! Supplement for men.
9: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift!
15: OT!
16: Breadwinner!
15: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go! Go with the flow!
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
17: go with the flow!
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
17: Charmy!
14: Charmy, let's go with the flow.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
0: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
21: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product kids.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page. Number one,
2: hit music station. 101.5. 101.5. K5 News.
3: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa marawig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alaon si K5 Julius Marinvillens. Larga Vista! Larga Vista!
4: Nagaupod na siningabahin sa atong nga pagpangalagad ang aton nga mga counterparts dira sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Mayong gabi sa atong mga tagpaminaw, sa atong mga igsuon dira sa lungsod sang Toboso, and of course sa atong nga mga igsuon, sa atong mga tagpaminaw dira sa lungsod sang Mabinay Negros Oriental nga nagapamati pinaagi sa 100.5 Radyo Mascovado CPSU.
3: Larga Vista!
4: Hindi lang sa taga-Maminay, kundi sa mga lumulupyo, sa aton nga mga igsuon, sa aton mga abyan dira sa Negros Oriental nga naka-hook up kag makabati pinaagi sa CPSU Radyo Mascovado.
3: Larga Vista!
4: Mayang gabi kay Dadboy Mendoza sa kay paring Norman Black Balinsoy, Angga Balinsoy, sa ila mga kapartidusan dira sa Talakdan, Kawayan, dalasa na sa kay Nong Edmund Diaz and family, sa kay Ranyon kag kay Trudes Garingo, ang iya sining mga himata dira sa Barangay Tangub diri sa siyudad sa Bacolod, dalasa na sa iya mga kapartidusan gihapon sa Barangay Kabug, pamilya Nesya kag pamilya Mati, kag sa iya mga paryente dira sa Barangay Malingin, Dakbanwa, sang Bago.
3: Larga Vista!
4: Dadboy Mendoza, Rafi Armonio, dalasa na sa akon amigo dira sa Inigaran, sa kay Onyot Badajos Jr. kag kay partner Alan Takapan sa La Carlota.
3: Larga Vista!
4: Ari kadtuan ta antes ko mga pes ang DTX Premium Coffee, ang kape nga indi digulpe. Amuniya ang kape nga pwede imnon bisan gabi tungod hindi kamasal ang tarsier kag nagasala-sala nga zombie sang imo asawa nga . Tungod gusto lang ang iya sining sangkap. Ikaduwa, ang iya sining patamis stevia, meaning nga bisan type 1 ka o kung type 2 nga diabetiko, aprobado ini para sa imo kag may ara pagid sang kontra mikrobyo nga sangkap. Amo ini ang Ganoderma, ang milagrosong uhong. So diin ka pa, diri na kita sa kape nga hindi digulpi ang DTX Premium Coffee.
3: Larga!
4: Ari kantuan ko Fire Ants, sang nagligad nga bulan, gin-report sang Philippine News Agency o kon PNA nga may ara na sang nasapuan nga mga fire ants. Isa ka klase sang invasive o kon nagapanakop teritoryo, nagapanakop duta nga klase sang subay, imported fire ant ini. Amuni ang subay nga nakit-an dito sa syudad sang Iligan nga ini dapat ta andaman kag nga dapat ta ini halungan. Although klaruhon ta wala pa sang reported sightings diri sa syudad sang Bacolod or anywhere else sa Negros Island Region. Are, samtang wala pa armasanta ang aton kaugalingon sang ihibalo, parte sa fire ants. Gapanan nindog balahibo ko eh. Are, ang video parte sa fire ants. Ano nga klase sang subay ini? Ara, alright.
5: This minuscule ant is called the fire ant.

0: The relatively unknown fire ant is the object of several studies, like this one in Texas. When it takes over a new territory, the fire ant begins by multiplying. A colony could contain up to 40 million individuals. It exerts total domination over the territory it conquers. It exterminates all other species, confiscates food for its own use, and ferociously defends its territory.
1: Alright, are-are, balikanta ang video, tapuson talang anay ang commercial. Ang ginaistorya, parte sa fire ants, nano ang kululbaan. Kabalo siya magdepensa sang iya teritoryo. Daw Pilipinas man. Okay, siyempre ginasakop na sang China eh. Are, anyway, are, balikanta ang parte sa fire ant. May pa na eh, are.
0: Its formidable efficacy places the fire ant among the most devastating invasive species of the planet. It is commonly called the fire ant because of the burning venom that it injects with its stinger, located at the extremity of its abdomen.
1: Ayala!
0: A million years ago,
1: okay, dali nang gid, kadali. Are, kapyar ka mo nga may ara subay, abitang subay gakagat lang. Wala sang stinger, wala sa bala sang dagom sa buli. Hindi, ang fire ant may ara. Ang ginahimo sang fire ant, kagtonya ka una sang iyang sungo. Ang ginahimo niya para pilun una ang imo panit. Dispues, tuslukon niya ka sang iya tuslok do buyog bala sa buli. Dira, may ara pagid sang venom nga ginatawag, may dalit pagid nga himo sa formic acid. Nano ining formic acid? Gikan ini sa Latin nga tinaga formica. Ang buot silingon sang formica, subay sa Latin, ha. Kay una ini nakit-an nga klase sang dalit sa subay, so that's why formic acid ang tawag. Now amo ini ang klase sang asido. Paminsara bala, asido ang iya sinidalit. Nagabatsyag ka sang pagkasunog sang imo sine nga unod. Oo, amo na siya nga ang fire ant, ang iya ginatuslok, kag ang iya ginakagat, kag ginasudlan sang dalit, nagabutoy-butoy ang buta. Gapala ng dogblay boko. Ari, lantawon ta pagid dugang.
0: But a wasp. The fire ant inflicts considerable ecological and economic damage. Agriculture pays a heavy price. Plants providing shelter in their roots or leaves must be examined and treated before being commercialized. Young livestock and poultry who are stung by fire ants are major losses. It costs the American economy several billion dollars each year. In order to understand the devastating success of this seemingly insignificant insect, scientists study the fire ant's strategies to conquer new territory and test methods to control its expansion. Will they be able to parry the attacks of these troops whose thirst for new territory appears unquenchable? The fire ant's odyssey began in Brazil. Solanopsis invicta originated in Mato Grosso in the southern
1: forest. Are! Ginasaysay dire kung diin gidalin ang fire ant sa Brazil gali. But siningon mayo gurunin magchatcha, no? O mayo mag... ano panawag ni? Mayo magsaot guru ang fire ants. Brazil halin eh. Anyway, are padayunun ta.
0: There, the fire ants were in competition with other ant species who were just as numerous, aggressive, and protective of that territory.
1: Okay.
0: Forced to share the resources, the fire ants were not the unleashed conquerors they would later become elsewhere.
1: Ooh.
0: Rather, they blended into the ecosystem and were not considered hazardous. It was man who unwittingly gave them passage aboard ships, thereby opening new territories where competition was not so fierce for the ants. In less than a century, the fire ant has taken over the southern United States, attacked the Philippines, overrun China and Thailand, and entered Australia.
2: The red imported fire ants were originally introduced through the port of Mobile, Alabama, and the soil that was on in ships, and then they would dump the, it was used as ballast to weigh the ship down, then they would dump the soil out in the
1: harbor to
2: then take on the weight of cargo. And so the ants were in the soil and they slowly spread, and it took them many decades. This was in the early 1900s, and they didn't reach Texas until, you know, maybe the late 60s, early 1970s.
1: Okay, now, ang problema gali sa fire ants amuni, dito sa Brazil, kung sa prisuhan pa, ang fire ants, isa lang sa mga baris nga klase sang subay dito sa Brazil. So meaning, kung damo to sila ang medyo maton nga mga subay, ti may kompetensyang fire ants. Meaning, nga damo to nagakompetensya sa iya. So hindi siya kapasikat. Ang problema, amune, diri una ang fire ants nagbaskog o nagbangis sa Amerika nga kay nagkarga ang barko gikan sa Brazil sang duta, wala sila kabalo, may ara gali fire ants. Ang unang ginkadtuan sang fire ants Alabama, didto sa Amerika nakatuon sila guro rock and roll, nagsailo sila sa Texas, ambot nakatuon sila guro to tiro, nagsailo pagid pinaagi gihapon sa barko sa iban nga mga lugar halin sa Amerika. Now, sa mga lugar katulad sang Amerika, Pilipinas, Malaysia kag Indonesia, ang problema amo sini, wala ya bagsik nga kompetensya ang fire ants. So de modo, pwede siya kapasikat sa sini nga mga lugar dala sa Amerika. Are pamatian ta dugang. Ay, pasayod na naman. Ay, tiniruhay naman niya nga pasayod duman. Ay, nano ini. Okay, wait a minute mo eh. Ads ka, ka YouTube eh. Anyway, are tapos ng ads? Are, ano to inang tiniruhay to, no? Sang barko. Anyway, are, fire ants? Oh. Uyala. Amerika ini. Okay. Why, Ojo?
0: Put to use. Professor in the entomology department at A&M University in Texas, Mickey Eubanks is a fire ant specialist. He has studied them for over 30 years.
2: Red imported fire ants are incredibly successful invaders for a number of reasons. And one of the reasons that they're so successful invading new territories is that they're very adapted to disturbance. For example, they can really handle flooding really well. So they, in their native habitats, they live in these floodplains that are prone to very severe flooding. And we see that here in the United States, where they can withstand flooding by forming these living rafts.
1: Uy, hala! Grabe! Are, Banwa! Ang isa kuno ka sangkap sa kadalagan sang fire ants, amune, kabalo siya manuto kung anong himuon niya nga. Bisan ang isa, buti perfect gini sa bakulod. Gabaha, kita mo, nga. Bisan gabaha, ang fire ants makalutaw. Grabe, no? Kung ang subay, may amuning nga klase utok nga kabalo kun anong himuon niya, ayan pang tawo, no? Are, may ara living raft ang ginahimo sang fire ants. Kung bahaon ang ila sini balay, pwede sila ya makahimo sang balsa. Anong himuon nila? Makapit bisig sila o malutaw sila ya. ari lang tawan nyo blam, makatalanhaga, no? Makatalanhaga tuod ang parte sa fire ants. Padayon nun.
2: Survive in the water for a long time.
1: Ooh. Pwede sila ma... Ano ni? Pwede sila yung mabuhi sa tubig. Ay alahu! Ay galutaw-lutaw lang sila. Ooh, wow.
2: You can see the workers are amazingly strong. When I lift up with my forceps, you know, they'll produce these strings of workers that are just connected to each other. So they have very powerful mandibles and legs to make this happen.
1: Uyala! Grabe, oh!
0: Fire ants use their mandibles to cling to each other.
1: Ahay.
0: This multifunctional tool is as powerful as a hydraulic jack.
1: Bo!
0: Workers hang on to one another, locking their mandibles and constructing a safety raft whose links are so tight the raft is water resistant.
1: Grabe, ba!
2: Now some of the workers okay, that are forming this living
1: raft. Ario, ang mandibles nga ginapanawag, magambal ka mandibles, amo nang ila kagat kun sa aton pa ang ilang ano panawag ni pipingig bala shadow kakusog ang iya sinihaleng bawa katulad sang jack inang may pressure bala do makina kusog kaayo amo ning ginagamit nila Kuya Kenneth Oy, mayang gabi, salamat gid. Amo ning ginagamit nila para nga mag inuyatay sila hindi yakamot ang ila kagat ang ginagamit nila agod makalutaw sila very very tight shadow kahugot ang ila nga pagupdanay pinaagi sa ila kagat or mandibles kabangdanan nga ang ila ginalutaw o ang ila lawas katulad sang isa ka balsa nga hindi masalupsop sang tubig very very interesting ini are pamatian ta dugang istorya lang subay pero very interesting ha sige
2: they're not going to be alive the whole time they're going to sacrifice themselves they're willing to sacrifice for their sisters
1: ay.
2: And they're really willing to do this because of this unique genetic system that they have called haplodiploidy
0: in a haplodiploid system unfertilized eggs hatch to reveal males who are the worker ants fertilized eggs release females the queen ants As a result, a male carries only half as many genes as a female.
1: Ooh.
0: Since evolution is based on the transmission of any given species' genes to the next generation, for the fire ants, it's preferable that the males, the workers, sacrifice themselves.
1: Ayala! Ari banwa grabe, no? Makatalandog balatsyagon. Ang ining balsa sang mga subay, masame ang ara ang nagapurma balsa, lalaki nga ah. Ang lalaki nga subay, bo kaluluoy kita nga laki, no? Ang mga lalaki nga subay, usually, amuni ang mga ulipon, abe. Amuni ang konsa aton pa mga alipin sa sagigilid, bala? Amuni ang mga obrero, worker ants. So sila ni ang nagasirbe bilang balsa, kag hindi tanan sa ila mabuhi, may mapatay. Pero handa ang mga laki nga subay, mapatay nga para mabuhi ang mga babayi nga tungod ang mga baying fire ants amo ini ang nagapatubo pakpak ang ining ragaraga nga makita tabala subay ina iban anay pero ang mga babayi nga mga subay amo ini ang nagapalapta sang ilalahi amo ning nagakadto sa iban nga mga lugar kag didto masugod sang bag-o nila nga colony o kon teritoryo. So dira very very interesting ini. Ang mga laki nga subay handa malumos, handa mapatay para mabuhi ang mga babaye agod hindi mapatay ang ila sini nga rasa.
3: Lorga Vista.
1: Grabe no, grabe nga determinasyon sang subay. Ina subay lang na. Oo. Pero handa yung mga laki magsakripisyo ambot kun may mga opisyal kita nga handa man mapatay para sa aton army may nabalaan ko yes handa na sila yung mapatay para pangapinan ang nasyon pero ining mga na-elekta o napilian yung mga opisyal, I really doubt. Anyway, are, pamatian ta dugang ang ining report. Ay.
2: And that's what's happening here. They're actually, you know, give their lives to prevent the rest of the colony from drowning.
4: Work today is broken.
1: Are na naman. May pasayo danay, pagkaroonan ta lang na. Anyway, are balikan ta ang party sa fire ants. Tapos na. Tapos na. Okay. Ang pasayod tapos na. Okay, balikan tang video. Video?
0: Mickey Eubanks travels the world over to study fire ants.
1: Grabe, no?
0: It is on this lake.
1: May ara ya, ining-ining scientist nga ini, na may iakabuhi ya rin yan, no? Malibot siya sa kalibutan, tunaan niya lang yung subay. Pwerte nga. Amo niya ang expert nga ginatawag. Manawag kaya, hindi ya ka mamangkot ka kung anong kanon mo. Yaman ba siya, pre? May subay da nga mo ni wala. Kagtuan niya na, kagtunan. Grabe nga eksperto. Sige, pamatian ta.
0: On the surprising capacity of adaptation of this uncommon insect.
2: Oh, I see fire ants climbing up this dead tree.
1: Uyala.
2: That might mean there's a raft that has touched the tree. And now they're coming off the water.
0: The raft is constructed in a few minutes. It floats because fire ants are hydrophobic. The chitin, which envelops the ant's body and protects it, is waterproof. The water ripples against the surface without entering the body.
1: Grabe, oh. Diyos ko. Do bandi, abi mo bandi. Abi mo bandi. Pero hindi niya kalamay kagmani. Subay niya, oh. Do bandi, galutaw ya, oh. Amo ning ginatawag balsa sang subay. Waterproof gali. Una-una, hindi masalupsup sang tubig. Pero sa dalayon, ti natural. Ang ilalawas, mabigay gid eh. May mapatay gid yang mga subay pero sa nambal ko na laki kag mga obrero nga subay or worker ants padayunon.
2: It's made up of thousands of fire ant workers.
1: Diyos ko.
2: Thousands of them are forming the basal layer that's on top of the water.
1: Ahay.
2: And on top of that layer will be hundreds or thousands of additional fire ants. Many of
1: Grabe.
2: Them will be carrying the larvae or the babies of the colony. They use those strong mandibles, their strong legs, to really hold on to each other.
1: Grabe nga subay, no?
0: When Mickey lightly Bilib pushes ko. Down on the raft, it doesn't sink. The very high density of the ants...
1: Ay, hindi pagkana! Aw, abi ko timoon niya.
0: As such, a colony can float hundreds of kilometers on any type of water.
1: Oh, grabe. Makalutaw bisan din, ha? O, nanustruhon niya?
2: No matter how long you study these fire ants, they never cease to amaze you and just so impressive.
1: Makatalanhaga ko, no? Grabe, no?
2: You can see some of the larvae, though, unfortunately for them, get used as sort of like life rafts.
1: Ay, ang mga itlog, ginadala nila, oh?
2: It touches some emergent aquatic vegetation or something like this dead tree that we see here. And as soon as the raft comes in contact with the dead wood or their vegetation, the workers are just going to start scrambling up out of the water.
1: Grabe.
2: And many of them, again, will be taking these larvae or the babies of the colony
1: Ay.
2: Up the vegetation or up this dead tree to escape from drowning.
1: Ay.
2: That's their priority at this point, is to save the babies
1: Ay. Grabe, no?
2: From drowning.
1: Kung Very makasampay efficient. Sila sa hilamon o kung sa duta o kung sa siningabahin, kahoy, kabalo ka ang gauna, siyempre ang mga laki, pero hindi ya para salbaron ng ilalawas, para ipasaka ang mga itlog nga wala pa nakabuto. Oo, amo na yung una nila salbaron. Tay sa nambal ko na, may malumos gid yang mga lalaki. Grabe, no? Believe ko nga disiplina kag kaisog sang mga subay. Fire ants. Sige, padayon nun.
2: Very effective.
1: Ay! Noy, palayo, palayo, basi makagat ka. Lalo! Tapat ka gida karon.
0: If the raft drifts for too long, the workers are forced to eat some of the larvae and eggs
1: to
0: avoid starvation.
1: Oh,
0: when the raft
1: okay.
0: lands, the ants get off and find their way to dry land.
1: Oy.
0: The colony is safe.
1: Ahay.
0: The fire ants, who have avoided drowning and survived famine, now look for new territory.
1: Grabe! Now, are, are makadali. Ang mga subay gali nga nagalutaw sa sining balsa, kundi may dala sila nga mga itlog nga wala pa nakabuto, ang ibanda kaunon nila para malikawan man ang pagkapatay sa mga nagalutaw. Pero oras nga ini sila makasaylo sa duta kahoy o kunilamon, ang ila priority mangita bag-o nga teritoryo. Are padayunon.
0: Well adapted to the hazards of the humid tropical forest, fire ants are intrepid voyagers. They can climb mountains, cross rivers, and bypass deserts. Urban zones don't faze them either. On the contrary, if the fire ants discover a sizable piece of land, they won't hesitate to call downtown home. Walter Schinkel is the world expert on fire ants. His book, The Fire Ants, published in 2006, is the Bible for all those who work in the field.
5: I don't like the word invasive because it's a metaphor of war. My interest is not in fire ant eradication or control or anything like that. It's basic biology of ants. The main thing that is specialized about fire ants is its large colony size.
1: Adagmo galit ni sila. Very, very interesting.
5: We live in a hot climate and the ants cannot travel those distances above ground. So they have evolved an underground foraging tunnel system.
1: Grabe.
5: It's just a series of tunnels like rivers coming out from the mound that give them access to all parts of the territory.
1: Ooh. Maalam nga klase subay ini.
3: Lorga Vista.
1: Basta padayunon ang parte sa fire ants. Pero very, very interesting. Very, very interesting. You know why? Ang fire ants, isa ka maalam nga klase sang subay. Ikaduwa, masyado kaisog. Ikatatlo, handa magsakripisyo para sa kasubong nga subay. Inawala pa na ha, sweldo. Oh, wala pa na sweldo. Ano pagidayahan kung may ara sila sang pork barrel fund, no? Ano, ay, mag-amuni ang utok sang subay, Rimuel. Alam pa ni sila sa madlagan sa barangay kag SK elections. Damo ko kilala nga madlagan sa barangay kag SK elections. Hindi gani ampot ambal.
3: Lorga,
1: ay sus, wala gani unod ang ulo. Anyway, very, very interesting inibanwa, ha? And I find this very, very challenging. Now, sa akon nga pagpanumbalik, may ara pagid kita sang makihibalo. Iniya regular portion ni ang makihibalo takaron dugay-dugay, istoryahan ta. Ano bala ang paka nga nag-freeze saya sa panahon sang winter? Pag-abot sang adlaw, pag-abot sang summer, mabuhi sa yaliwat. Very interesting. Kag mga pispis, mga abilidad sang pispis sa pagpamunit isda. Ibalon ta, may pukot bala sila o kun wala? May ara bala sila taga? Wala. Ibalon ta, pagkaligad lamang sini.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Mga butika. Alright, let's talk about ining pag-upaw sang buhok. Paano mapunggan with the use of D3 Bio?
8: So, kung palainom ka D3 Bio, gabato na sa gitawag autoimmunity, mm-hmm. nga amo nang mga kaaway nga hindi nato makita, kag amo nang rason nga anga ginaatake man ang mga buhok ta.
7: Oh, mm. Ang cells ang buhok, oh. No? Mm.
8: Normally, ang regulatory T cells ga-act na as peacekeepers and diplomats. Ginapabalo niya ang imong immune system sa difference siya between sa gitawag kaaway kag hindi kaaway. Kung ang population sang T regulatory cells ganubo, ang imong B cells kag killer T cells ga-act wild na sila. Mm. Kag-atake na sila sang any pathogens. Amo na nga kisa, biskan ang healthy cells, ginabalbal nila and it will lead to autoimmune disease. So, may mga pagkalbo nga ang rason is autoimmune disease.
9: Mm. Ang aton mismo nga resistensya or ang aton lawas mismo, ang rason sang aton pagkakalbo, no, ginaatake niya ang aton kaugalingon man. Natamaan siya ka overreactive. So, ang...
8: Amo na nga dapat niya, inom gid siya D3 Bio, Sir Kevin.
9: Yes, Dr. Ramilo. Mm. So, ang D3 Bio na ton may medium chain triglycerides, especially ang aton nga lauric acid, caprylic acid, caprylic acid. Among ining naga-interact sa aton regulatory T cells nga makahatag sang nga para nami ang production sang regulatory T cells sa aton lawas, no. Kag ang regulatory T cells amuning nagahatag sang tatlo ka raw materials sa pagpa-produce sang aton nga ano, no, regulatory T cells. Ang niacin, vitamin A kag ang vitamin D3. So ina nga tatlo ka ingrediente.
8: Di may vitamin D3 naman ang D3
9: sarang, bio. Sarang mahatag, no? Sang D3 bio sa aton nga lawas para nami ang production sang regulatory T cells. So ang D3 bio may medium chain triglycerides nga nagahatag sang nagakaangay nga palibot para sa aton nga good bacteria, no, para magpadamo sang vitamin B3 nila. Ang vitamin B3 amo ini siya ang niacin naton nga halin sa tryptophan. Mga tryptophan makuha ta na kung gainom kita sang gatas, no, lalo na kung ang gatas halin sa nanay. So ang D3 bio nga may MCT nagapasanyo sang pagsalupsop man sang vitamin A sa aton lawas kaupod sang vitamin D3 nga ara na nga daan sa aton nga D3 bio. So inatanan ginapanami na sa sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio. Nami ang pag-absorb sang aton chan sang aton tanan nga nutrients.
3: Champion. D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Tumarget ko sang D3 bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bacteria.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Simple nga sugilanon, Sir Kevin. Kung ga D3 Bio, kay layo ka gali makakasbuhok mo. Ah.
8: Oh.
7: Layo nga maupaw gali ka, no? So,
8: yes, sir. Amo na ganay subong sige na ko inom kay basi maupaw ko blaw. Ang D3 Bio, ginabuligan niya ang imong T regulatory cells para mag-alam. Hindi siya mag-overreact kung may mga kagaw nga maabot na sa imong ulor. Anong dapat niya da nga balbalon. Ti kung alam ang imong at regulatory T cells kay pala inom ka D3 Bio, hindi na niya pagatakihon. So ikaduha nga punto, pag pala inom ka D3 Bio, ang imo man nga, no, imo man nga regulatory cells, ang role niya is also an anti-inflammatory. Kung may mga inflammation sa imo nga ulo, nga amo nang kusa gitawag pagkakalbo mo, mabuligan sa D3 Bio kay nga man i-control sa imo nga regulatory cells ang mga inflammation nga gakatabo sa imo nga mga buhok or sa imo da nga hair follicle. So kung makontrol, di wala problema. Wala kalbo nga matabo. So amo na ka importante nga ang mainom ka D3 Bio.
9: So ini ang nagapakilala nga importante gid ang role ni regulatory T cells sa pagtapna sang pagkakalbo.
8: Kung ang kusang pagkaupaw mo mga kagaw da mga fungi,
7: kaspa mo abi, kulokas mo kaspa lang, lang
8: ipahid mo ang D3 Bio.
7: Pwede ipahid gali, Sir Kevin.
8: Gamitin mo as topical ointment.
3: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Mga butika.
3: D3 Bio.

0: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dama para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nag-sumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: May hanggabi lang kay Ray Tam, kay Lyric Dila Cruz, Sir Jules Kanami, isang topic mo, mga katingalahan. Bantayan ko buwas ang sugpon, Sir Julius. Yes, sir. Salamat, Gid. Kay paring Fred, kay paring Kidoy Tahanangit, kay Nicky Boy Doria, kay Toy Oliver, sa kay paring Rocky Infante. Mga kauturan tanga mga drivers, sige pa ang biyahe, tub-tub sa karon. Choli Culado, dumduman ko Sir Joe's program ni Dingdong Dantes. Anyway, ang aton ni, actually, hindi man ni aton, gina-research ta lang, kag gina-share sa inyo, kag gina-share ang aton na ibaruan parte sa isa katopiko. You know why? Sa nahambal ko na, tanan may internet na subong. So, dimudo, dapat ang istorya ko sa inyo may kabilinggan, bala? Hindi man na pwede nga kadagab bunanay kag linugusay lang kag tiniruhay ang i-report ko sa inyo because that is not Larga Vista nga ang tawo nagaalam subong mo e ako unta man damo gyapon mango and the only way nga kita maka paambit sang dugang nga ihibalo is to do it through programs like Larga Vista nga nagpaambitanay kita bala sang ihibalo
0: Larga.
1: Kasi at the end of the day, banwa as a commentator and as a broadcaster, ang akon sinikalipay sa akon profesyon is to sleep at night knowing nga may ara sang base isa, base dua, ubisan isa na lang. Katawo nga nakadugang sang iya ihibalo, pinaagi sa K5 News FM Bacolod, labi na gid dire sa Larga Vista. Tiam mo lang na, nothing grand actually. Kaya wala kuya sang kapasidad pa nga magkadto sa iban nga lugar o maghimo sang katulad sini nga mga documentaries. Meaning, ang akon ginahimo ang kaalam nga yara sa internet nga kon kaisa, mas nami lantawon ang gabukol nga nipol, kaggagwa nga cleavage o kon hita nga may nagabukol nga atubangan, mas nami ang tawo na eh. Sa internet, diri sa Larga Vista, we try to bring you sang mga bagay nga may kabilinggan.
0: Larga Vista.
1: As I have said, hindi niya vlogging ang journalism. It's different. Choli Culado, mayang gabi, watching live sa Sitio Utod, Hilamunan, Kabankalan. Mayang gabi, ay wow siling ni Choli. True hero gali ang karakter sang subay. Kahanga-hanga. Now I know. Salamat, kid. Emeline Cordova, mayang gabi. Stephen Park Lim, mayang gabi, may ara naman siya malawig nga love letter sa iya sini kahagugma. Kaloy Hironggano, mayang gabi. Leonardo Sevilla, ari lang ga-monitor sa Barangay Tangum. Alright, salamat kay Leonardo. George Sildora, Gina Purano, May Augero, okay. Raymond Pineda, mayang gabi lang kuno kay Papa Reynaldo Pineda sa La Carlota, Bucros Dako. Kag kay Nanay Susan, Julia, Tatay Julito, dire sa Purok, Masinadyaw, Nasyenda, Lucasan, Barangay, Abuanan. Antes ang dugang ng mga balita. Ari anay, dala sa inyo ang aton sini makatananaga nga ihibalo ukon makihibalo, dala sa inyo sang DTX 500. Amoy ning kargado sa antioxidants, nagabalik sang baterya nga ginakawat sang free radical sa nagapatuktok sa imulawas, bangod sang duro nga antioxidants, gikan sa disugad sugarcane extract kag dahon amargoso. Hindi pagkalimtan. DTX 500 agud mapunggan ang pagtuktok sang lawas mo kung ginakawatan ang imo selulasang baterya diri kita sa DTX 500 agud maulian niya. Ari anay, ari sa nambal ko paka nga nagafreeze o nagafreeze, nagakapatay siya pero zombie frog, zombie nga paka. Ari, pamatian ta.
2: Every winter, this frog's heart stops beating.
1: Hala! For weeks. Grabe.
2: And every spring, it starts again. It's called the wood frog.
1: Wood frog.
2: And what happens to it is stranger than hibernation.
1: Grabe, no?
2: When the cold comes, ice creeps in through its skin and Ayala. Spreads through its veins.
1: Uy.
2: Its eyes glaze over.
1: Hala!
2: Its brain goes silent.
1: Ay!
2: Then its heart freezes solid.
1: Uy.
2: Up to 70% of the water in its body turns to ice.
1: Grabe.
2: No heartbeat, no breathing, no brain activity. By every measure we use, that frog is dead.
1: Patay.
2: So how does it come back? Right before the freeze hits, its liver dumps glucose into its bloodstream.
1: Wow.
2: Blood sugar spikes up to 50 times normal.
1: Grabe.
2: That syrup floods into every single cell and holds them up, so they don't collapse while everything around them turns to ice.
1: Oh.
2: The frog isn't fighting the winter. It's letting the freeze happen and protecting what matters on the inside. Then spring comes and it thaws from the inside out.
1: Grabe,
2: the
1: no?
2: The heart goes first.
1: Grabe!
2: A few hours later, it's moving.
1: Uy,
2: a
1: yalla.
2: Few days later, it's mating like nothing happened.
1: Uy!
2: Researchers have frozen and thawed the same frogs over and over and found no damage.
1: Hello? Grabe ba?
2: To learn how to preserve human organs for transplants.
1: Ooh. Ari, so Banwa, very very interesting. Atong inyo nabatian, ang tawag sa to, wood frog. Paka nga sa kakahuyan, nag-a-star na, no, ang balita. Inisya, kada winter, inabalang mag-ulan yelo sa iban nga lugar sa Amerika, kag iban pa, ang nagakatabo, 70% sang iyalawas nagakahimo yellow naga ice. Pero mag-abot ang spring, ina balang mabalik ang kaboy. Basically, ini nga paka gakapatay during winter, naga-freeze ang iya kurason. Almost 70% sang kaundan sang iyalawas gakahimo yellow. Pero mag-abot ang spring, kabalo ka muna nung ginahimo ya, ang iya atay nagapagwa sang glucose kalamay bala, nagasaka up to 50%. Ining glucose o kon kalamay, amune ang nagabaha sa iya selula, agod nga kon mag-melt, kon matunaw ang yelo sa sulod sang iya lawas, hindi iya maglugmok ang iya selula. Kapiar ka muna, ang manok o karne bala, ang kontra actually sang aton lawas, tubig o yelo nga ah. Every time ang karne i-freeze mo, pagwa mo sina, ang selula laya halos madunot na. Tiiniya ang pakaindi. Ang yelo matunaw, pero ang iya selula hindi madunot tungod sa tubig. And so, ang gakatabo, pagbutlak sang adlaw, pagbalik sang summer, apangasta naman ang opisyoya. Gintilawan man sang mga scientifico nga i-freeze ini nga paka. Oo, ang iya sine nga kabuhi, hindi siya yamaano, bisan mahimo siya yelo. Matunaw ang yelo sa iya lawas, mabuhi siya liwat.
0: Larga Vista.
1: Nami tani may ara mga tawo nga amunin, no? Inabalang mga maalam, mga abilidaran mayo sa serbisyo publiko, ipang freeze ta tani kung magbalatian sila para mabanhaw ta sila liwat galing kay wai ta amo na nga technology. Ang mga mango ya hindi ta na pag-preserve. Oo, hindi ta na ya pag-freeze. Ang mga maayo lang ang mayo magserbisyo publiko. Ang may-ara kaisog para sa banwa, ang may-ara kaalam para sa serbisyo, amo na ipang freesta. Pero inang mga mga, oh, why na? Ipabayida. Oo, amo na bala. Anyway, joking aside, banwa, very, very interesting. ining wood frog nga ginatawag.
0: Lorga Vista.
1: So the only frog may yellow ang lawas pero mabuhi sa tion nga ini siya ang matho. Grabe no. Iniya makatalanhaga gid ini for me. First makihibalo video. Ikaduwa, are. Ang akon gali headline sala ang ginamin kuya amone. Kabalo ka mo nga may mga tawo nga nagapangisda ang ginagamit hindi pukot, hindi taga ang ginagamit pispis. Ano nga klase pispis ini? Abe, maya pating nano. Are ang video.
3: Why do fishermen tie a rope around cormorants' necks?
1: Olo!
3: This centuries-old tradition in China is rooted in natural skill for diving and fishing. Fishermen leverage this ability by tying a rope around the bird's neck before it goes underwater, preventing it from swallowing the caught fish. After diving and catching fish, the fisherman drives the bird back to the surface.
1: Ooh.
3: The fisherman then retrieves the fish by grabbing the throat pouch with their hands, gently squeezing it to push the fish out.
1: Oy, ahay. Grabe no, sa China! Ang ngalan sang pispis, cormorant. Kita nyo to, iibalik lang bilio, Grinyel, Arimuel, hindi lang pagbutangi audio. Samtang explicar ko. Ang ginahimo sang mga mangingisda, higtan nila ang liog sang cormorant. Amuning pispis, nga makasisid, makadive sa dalong tubig, kagdakpo ng isda. Pero kumo may higot sa iya liog, hindi iya matulon. Ang himuon sang mangingisda, pabalikon ang pispis sa iya bangka, dispwes kwaon yung isda. Why ko kabalo kung ginagaan sang inchikswildo ang pispis. Pero amo ini, ang ginagamit nila pamaagi, agod magpangisda dito sa China. The cormorant bird. So may nabalaan kamo hopefully nga bag-o tonight ha. Ang paka nga nagakahimo zombie, kung mag-ulan yelo sa ibang nga lugar kag mga mangingisda sa China nga nagagamit pispis agod magdakop isda. Amuyad tong aton makihibalo. Makatalanhaga nga ihibalo every night special nga segment diri lang sa Larga Vista dala sa inyo sang DTX 500. DTX Premium Coffee kag ang aton John Wick sang lawas. D3 Bio. Amo ini ang nagapaalam sa imo immune system. Tungod sang extra virgin coconut oil sa D3 Bio nga ginkuha sa gata. Pinaagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo, kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas agod patyon ang kagaw. Virus, fungus o kon bakterya. Ang manami pa, amo ini ang nagapaalam sa imo immune system. Ginapakilala ya kung sinong makahalalit nga kagaw kag kung sino ang maayo. D3 Bio ang John Wick sang aton lawas. Ang aton makihibalo once again, makatananaga nga ihibalo ang kinaalam nga ginadala every night sang Larga Vista dala sa inyo sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500.
0: Larga
1: sa aton nga pagpanumbalik, are istoryahan ta. Inaway sa kalibutan ang Amerika today naghambal may ara na kami armas nga ara sa ibabaw sang kalibutan. Grabe no, grabe. Oo, ti ang pamangkot ugaling amo sini. Abita for the longest time ang pinakadamo nuclear weapons abitang Amerika, hindi Russia gali. Istoryahan ta ina kag kinagamo kinagubot sa kalibutan. Pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggot,
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit,
3: DTX Beauty Soap.
2: Gala o magputi,
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol,
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulik sa

0: Tiyatugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Muter naman. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muter na Capsul, kaya nga akong ginabat yan. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
2: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
1: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na yan.
3: Muter na Max Capsule and Muter na Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
4: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinicas for Biotics.
6: Gah, ma-choy ride man tabi gah.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
8: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
6: Sakay ka, Kidia!
7: Siyempre, naka-extend ko yan.
6: Basta sagad nga driver, extend, lover.
8: Extend Supplement for Men!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivillens. Larga Vista! Larga Vista!
12: Ang pinakadakong pamangkot karon amo sini. Kun bala may ara na World War 3 nga ginatawag nga nagaluntad sa kalibutan. Of course, tanan kita wala nagapaabot kag wala nalipay kun matabo ina. But ang mga hitabo over the past few months nagapakita nga hindi bugos nga kalibutan ang nagailinaway, pero lapta-lapta ang konflikto kag ang tensyon nga ah. May ara inaway sa Middle East, sa Iran. Gina-atake sang Estados Unidos, nag-intra man ang Israel. May tensyon man sa tunga sang China, kag Amerika. Ang China, sakit man ang tulok sa Pilipinas, sa Taiwan, sa Japan, sa India, sa Indonesia, sa Malaysia. Tanan halos, nag-intra man ang Taiwan, ang China, sa gera dito sa Iran. Nga ah, ginabuligan yung Iran. Ang Russia may inaway man sa Ukraine. Ang China reportedly nagabulig man sa Russia. Ang Russia sa piyak nga bahin tinagaaway man sa Ukraine. Ang Amerika nagabulig man sa Ukraine. So lapta-lapta ang ginatawag regional conflicts. Pero initanan may kaangtanan sa ginatawag geopolitics. Magambal kita geopolitics, inaway ina sang super powers ining tuman kadalagko nga mga nasyon. Tipila naman ang nasubong. You have America, you have China, may Russia. Ang emerging superpower, apisar nga hindi tama kadako nga nasyon, you have Israel. Ang India may potential man nga atuman kadamo. May ara man gani gasiling ang Pilipinas, may ara man potential of becoming a regional superpower. At least diri lang sa Asya ha. Ti, way takabalokon, matabugid man ina later on. Ang ako niya mas gusto nga sulbaronta ang problema sang gutom kag kapigaduhon diri sa aton nga nasyon. Kaya muna yung problema ta halin sang una. Now anyway, today ang balita nga ginako sang Amerika sila niya may ara na kami sang mga armas. Hindi ya sa duta, dito ya sa kahawaan. Kung nano ini, amo ning ginatawag Golden Dome sad to. Wala detalye, kati of course sekreto ini sang kano, pero ining Golden Dome, ginbase ini sa Star Wars program sang una ni anay presidente Ronald Reagan. Buas ko na daydayon sa inyo. Pero ari anay ang isa ka video nga nagapakita nga ang problema sang kano, hindi actually lang

0: assassinate Putin, in that case, automatically nuke will fire. Does that make Russia weak or untouchable?
1: Oh, cinco mil quinientos ka mga nuclear weapons ang ara sa ginatawag arsenal ukon sa storage facilities sang pungsod Russia mining nga amuning ginatawag balamad mutually assured destruction. You know why? Ang Amerika kung bumbahon sang Russia, ma-detect na nila, mapalupad man sila sang nuclear weapons. Both silingon kung maguba ang Amerika, maguba man ang Russia. Maguba ang kalibutan, di kundi mad. Ang mad, kung sa English pang both silingon sina, binuang. Di kundi binuang ning aton. Hasta subong, ang problema sang gutom kag kapigaduhon sa bugos nga kalibutan nagaduging sa gyapon. Ang tawo, mas damo kita na imbinto nga pamaagi agud patyon ang isa kag isa, pero kung paano lubaron ang aton mga problema, tinaya tubtob sa karon, wala pagyapon.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kag karon atong sug-alawon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
1: Mayang gabi lang kay Emmanuel Benafed dira sa Barangay 6, Silay City. Sa kay Kumari Joyce Ardoza dira sa Vista Alegre, mayang gabi. Mariluman ay mayong gabi man. Ang iban nga mga greetings, pabwasan ko ah.
2: Larga Vista!
1: Alright, damo, gaulat sang sugpon tabwaso. Ano pa nawag ni? Mayang gabi uli sa kay Kuya Kenneth, oy, baw si Kuya Kenneth, galit, nagamask, mamasko, ma, baw believe ko sa kay Kuya Kenneth. Good luck, ah, sa imo sini Handom, nga mangin isa man ka broadcaster later on for a news and public affairs program.
2: Larga Vista!
1: Raymond Pineda, mati kami ni Papa Reynaldo, diri sa La Carlota, Bucros dako, oh, at tapos na ni Kaina, May Aujero, mayang gabi, oh, diin pagitong iban man. Pasensya gid ah. Dasig balang saka sang greetings so hindi ko maubos basa.
2: Larga Vista.
1: Pasensya gid. We have K5 Berto. Dasig lang ni karon nga report dugay-dugay ni K5 Berto Gakit Jr.
2: Larga Vista.
1: Ay oo, ang kalibutan oo. Amo ni blang ginasiling ko nga hindi ta kasigurado subong kon masigi na ni panaog ang presyo sang petrolyo. You know why? Ang tensyon sa Iran nagapadayon. Ari ang sunod tabala nga pamatian, no? Ang hambal sang foreign minister sang Iran. May balos man sa kano. Siling niya ining inaway de. Ang makabinta sini isa lang ka nasyon, Israel. Abe, nano naman ang iya kumod-kumod?
3: The war in the region between Islamic countries has only one winner. And that is no one other than the Zionist regime, which seeks to perpetuate tensions and insecurity in our region and among Islamic countries.
1: Oh, siling niya si Ismael Bahe ngalan niya sini. Siling ni Tuto Ismael, ah, lain ang spelling eh. Anyway, siling niya isa lang ka nasyon ang sigurado nga makabintaha sini. Siling niya Israel lang ang makaangkon sang kadalagan sa sining kinagamo nga nagaluntad sa Middle East.
2: Larga Vista!
1: But silingon daw ginasiling sang Iran bala nga silingya diri sa amon niya abe sa Middle East ang gapagamo-gamo di isa lang ang Israel.
2: Larga Vista!
1: Alright, sa Iloanta,

0: kay Fiberto Gakit Jr. very quickly sa iyang balita. Ara na siya, partner. Okay. Sa iluanta, si K5 Berto Gakit sa iya balita. Bert, are, ang iya sini, wala siya kasabat. Okay, kantuan talang na siya. Dasona, si K5 Berto Gakit. Alright, damo kita sang balikan tomorrow ng mga istorya. Ang fire ants, isa ini sa importante nga bagay, ha? You know why? Nga very significant ini. Because, ang fire ants, amo ini ang ginakabig or ginalantaw nga pwede himuon sa lakyan sang RSSI nga a. Because ang fire ants, amo ini ang bakero sang duwa ka peste. Tigi isa, ikaduwa ang RSSI nga a. Ginahimo nila baka ining tigi kag RSSI. Man ang tawag sini sa tigi kag RSSI sa sucking insects. But silingon, ang ila ginasuyop, amo ang duga sang tanom. Ang mga subay sa piyak kabahin, ginakuha nila, ginaharvest nila ang honeydew. Meaning, ginagamit nila ang tigi kag RSSI agud maka harvest sila sang ala pulot ukon honey gikan sa sapat sang sininga mga insekto. So meaning it's a mutually beneficial arrangement. Grabe, no? So dira mo makita nga bisan sa insekto may pagbinuligay galing tikis sa tawo, budlay gid ina.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang tama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon aton sug-alaon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista!
0: Ay buwas gali, nagligad may ara kita regular portion parte sa health ukon ikaayong lawas. Was interesting, ha? Wala ko to napadayo ng istorya sa Japan, eh. Paano nagalabot ang ila pumuluyo? Damo sila sa mga centenarians nga ginatawag. Kagdamo sa ila mga may edad na nagalampas 80 anyos nga ang ila lawas maayo pa, baskog pa. Now, buwas balikan to na kuna. Pero, ang interesting man, buwas bantayan nyo. That's why, tomorrow night, load ka mo timprano pa sang inyong mga cellphones para makita nyo sa live stream ang aton mga videos. Nga, dirigali sa pungsod Pilipinas, ang isa ka lugar nga ginakabig, madamo sang centenarians, ukon nagaedad sobra isa kagatos katuig, kabalo ka mo diin sa bukid nun dito sa Mindanao. Buas talakayon ta ini. Very, very important sa aton sininga pagpangalagad dire sa inyo palatuntunan. Alright, ang ibantang mga tupiko pabuasan ta, are anay. Hingagawon ta nalang ini. Aha, okay. Si Kaloy Hiron Gano gali, mayong gabi. Live VCY Abad. Abad Church ni Kaloy. Okay. VCY Abad, eh. Ano gani panawag ni man? Abad Church, no? I'm not sure kung dira ina. Okay. Ang iban na are Arnel Marañon. Uy. Okay. Christine de la Cruz and family, mayang gabi gali. Emmanuel Buenafe, barangay 6, tapos na ini. Chole, tapos naman ini Arnel Marañon watching from Kanduni. Wow. Ay, kamusta ang akon nga adapted da sa kay Chuvik Itabag, kay Ihado Bobek, kag kay Toto Kal. Mayong gab-e sa inyo dira.
1: Lorga Vista.
0: Bonaidlaw man kung magbalik sa Kanduni, kabay pa makabalik kita sa Dason, dira sa Banwa, sang Kanduni.
1: Lorga Vista.
0: Uy, sakay nung Edmond Diaz and family, gali, mayong gab-e liwat ha. Ay, bati ko sinong Edmond, madalagan ko nung kagawad dira sa Barangay Tangub. Kay purok president ni Sai, sang ilang purok kag, sa kay Sheila Buok gali, mayong gabi man dira sa Barangay Tangub.
1: Lorga Vista.
0: O, pasensya, pasensya, gidway na ko tiyempo ah. Ang ibantang mga tupiko, pabwasanta. Sa ngalan sa Bugos nga Puwersa, sa News and Public Affairs Department, sa K5 News FM Bacolod, sa ngalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Renz Alcantara and Remuel Alcantara. This has been Julius Mereveres. Salamat, salamat sa inyong pagpakigupod. Good night for now. Thanks for joining the show. Para sa kampiyon nga berita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kagmedyo, lipato na, ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag, naghamis ka nagpute gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Muter na Max. Max Epic.
7: Ako galete, John Ray, dasa sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon liko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
8: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
1: Mabakal sa malapit na butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amung lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinakaas. Astig na boksidor, 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman, hindi ka gani maka-1 rounds sa akon. Inikal.
12: Pigaw ang performance kay darling, mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka, kag-lawawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sang lawas, para sa mas astig na performance. Extend.
1: Number 1, 101.5 K5 News.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
14: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
15: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
16: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
17: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
15: Hindi lang carrots.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
15: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nuno.
14: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
14: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
15: Basta.
14: Ano tayong interval?
13: Maedukar ka pa.
14: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sila karong diskusyon si Dr. Ramil Oy. Ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
18: Mayara sang duha ka klase nga stroke sir GP. Ischemic stroke kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke may bara o nasupnan ang artery kag ini ang pinaka common. Imagine 87%.
15: Dakong incidence yan, no?
18: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat. Kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom gagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot Sir GP kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig Sir GP.
15: Lawig-lawig magaling abusar ma. Number 1 guro sa listahan sila Dr. Ramil nga magka-stroke ka kung wala kag inom DTX 500
18: Laban, Mighty C. Eh. Tabla ng mga na-stroke kung kwan. Kung nagka-inom ba na sila DTX may TC. Mas mapati pa kung adamo na-stroke, amo pa pag-inom sa ano. DTX 500 kag may TC. Inom gin sila DTX 500 kag may TC or Pure C kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number 2, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga ano. Ma-stroke ka after 13 years, laka mo, no?
15: Kadadlaw,
18: okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana. Number 3, kung wala ka maayo, ga-inom tubig. Dako ang chance nga magka-stroke ka after 13 years. Dapat duha ka litro o pulo ka baso o sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kadadlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw. Sa sulod pulo ka tuig, wala exercise na pungko lang, laban nga pungko. Kado na. Dapat exercise gid at least ha, 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kung pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500, may TC or Pure C para bakod ang mga kaugatan. Agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy, o karni kada adlaw. Sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang tsansa nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon Sir GP, fish na lang gid iya.
15: Oh.
18: No, utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga ga-inom ka DTX 500 Mighty C or Pure C kada adlaw. Agod nga, ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas, matinluan, mapagwa, samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag-gabakod imo kaugatan, layo sa paglupo. Amo na gani, Sir GP, gahatag kita sa ilasang alternatives. Kung daw hindi gidgaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, kapila na itong balik-balik. Kung ga-inom ka DTX 500, ga-inom ka Mighty C or Pure C, da pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka, Sir GP. Di kaya mag-inom vitamin C kada adlaw, sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom mighty C. Ihanda mo na daan ang imusungkod kag wheelchair kay Piho, kandidato ka na sa pag-stroke. Ano ang ara sa gitwag vitamin C or ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamin C ang nagapabakod sa aton kagatan. Amo na wala mi untat diri hambal nga inom ka mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga nagapreserba ini sang gitwag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag mighty C or pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Ganit tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag gidya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. Question, pila ka tuig kamo wala gainom DTX 500 kag mighty C? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig kag panigaryo? Base 9 years na or sobra na?
15: Isa na lang kulang.
18: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga inom gid DTX 500 mighty C or pure C bag-o pa mag-abot nga mastroka.
19: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. DTX 500 na. DTX 500.
20: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
21: Saan nag-inom ka?
22: DTX 500.
21: Di na nalas subong imo sugar.
20: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
19: gito. DTX 500.
15: Para sa dugang pa nga mga benepisyo aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag mighty C, isa sa mga makabulig gid sang dako sa DTX 500 kag mighty C sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson na ginatugas ang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag mighty C, ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Kamo ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation. Mag-DTX 500 kag mighty C ka na.
18: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
15: Ayo ba, delikado.
18: Ang prostaglandin, Sir GP, amo niyang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang ito ang uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaikinis la, nagapataas ang gituag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Nantaw lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom mighty C or pure C ka adlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gituag painful menstruation. Sir Boy?
23: May na lang kay lalaki tiya, Sir GP.
15: May na kay lalaki tiya.
23: Pero bilang tatay kag bana, dumaluoy ka na lang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa, no? Nag-antos, no? Isa tub-tub tatlo ka adlaw kada bulan gin, no? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas, no? Utan kag mag-inom sang DTX sa 500 kag mighty C, no? Kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan, no? Sang DTX sa 500 kag mighty C sa mga babaye, no? Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imong mood, no? Hindi sila buringot kag mainito ng ulo, no? Luwas ka pa sa breast lumps, no, sa mga babaye, cyst kag cancers, no? Gani sa mga kababaihan, mag-DTX sa 500 kag mighty C kag adlaw.
15: Sir Boy.
24: Importante kay Doc Sam mag-DTX 500 kag mighty C. Usually, Doc Sam, may mga painful menstruation, may mga blood clots na, no? Mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, and when symptoms are severe or get progressively worse, and the pain is present at other times, hindi lamang sa around menstruation, pakun sulta na kamo sa klinik. Kadto kamo sa amon klinik.
18: Kaya basin secondary, dysmenorrhea.
24: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress, causing menstruation, painful menstruation, and contraction of your, because of the contraction of your uterine muscles. Putiktahan, git. Doc?
18: Naman na gani. Hambal ko, hindi sagay inong pin relievers. Kagubay na sa kidney niyo, ya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief, ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag may TC, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga mabalik normal, nga wala naka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik. DTX 500, may TC, kada adlaw, no? Sa DTX 500 kag may TC, painless and healthy ka na, happy ka pa.
0: DTX 500!
2: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 na!
2: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna!
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka!
2: Mag DTX 500!
0: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
2: DTX 500!
0: DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
21: Imong blood sugar test.
3: Ilatong
21: score ganit?
3: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
21: Ilan na lang imong blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline. Ga vitamin C.
22: Ako gali si Abigail Loser. Sa estudyante. Ga problema gid ko. Kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Ga sakit tayo na akong ulo. Ti inom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
25: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
26: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Yulo Street. Corner Snart. Fronting Midtown Hotel,
27: Iloilo City,
26: Clinica
27: de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Roa City,
27: Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: San Jose Antique,
27: Juan Tiong Building,
26: Barangay 8 Bagumbayan,
27: fronting kay Sano Mall,
26: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
27: Kulasi,
26: National Highway,
27: kilid sang LBC,
26: Clinica de Alternativo Medicina,
27: Kabangkalan Branch,
26: located at ACM Building,
27: Texas Street,
26: Corner Bread Box,
27: Kabangkalan Public Market,
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Sagay City,
26: Radyo Bandera Compound,
27: likod sang Pag-ibig Office,
26: and
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Bacolod City,
27: Ernai Street,
26: fronting Paglaum Sports Complex.
21: Masolusyonan tang pagsakit sang puson, purong pagsakit sang ilong, bangod sang baho, sang ilok, sang tupad mo, kag anghit kay way naligo. Paano, Sir Boy?
24: Kalanlan, maligo, adadlaw. Ang unang solusyon da.
23: Pero Sir Boy, tapos ng paligo, kinanglan, kumplituhon mo ang imong
24: profesyon. Aha, ang routine. No? Routine.
23: Kinanglan mo mag Clinica Dio Fresh. No?
18: Para hamot all the time.
24: 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da. Kalanlan, naka-Clinica Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayang tapnaon ang mikrobyo, patyo ng mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So iway lang yung ginahaplasan sang perfume, kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala na tsansa, may tsansa na ang iyong ilok sa Clinica Dio Fresh.
23: Pangapi, no? Sang healthy coffee gamiton da. Wala sang iban kundi ang DTX coffee mix. Kay kadahigop mo ni Sir Boy, ginahugasan ang imong mga selula tungod sa iya kataas ang antioxidant.
18: Ginadepensahan ang imong mga selula. Hindi magdali tigulang imong selula. Murang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imong selula.
24: Amo na yung kampiyon, no? Doing your daily routine, pero it's healthy kay ginatinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
18: Kung si Engineer Albaw ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative states, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium. Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulong, bulletproof mo.
24: Bulletproof coffee!
18: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bacteria, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
24: Ay, kampiyon, no? dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, huwa pagid mga virus kag bacteria sa imulawas, kung ang imo DTX Premium, may duwa ka D3.
18: Amo gala na sikrito, Sir Boy, kung medyo na, kuan ba, nadakuan ka mag-tulon sa no, D3 Bio, ipuga mo lang sa kape.
24: Puga. Namit pa. Akong aras.
18: Magpamasahan sa ta, Sir Boy.
15: Ahoy!
18: Pamasahe. Ang pagpamasahe kada kaisa sa isa kasimana, manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para mag-circular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan kag selula gamit ang syempre Santon Plus Herbal Oil. Amo na, Sir Boy, niya after sina gusto kaya nga bakod gid ang circulation daw highway lang ang gagi nga mga salakyan di syempre permi na mo ginagambal nga inom gid ya Extend Food Supplement.
24: Ang paborito ni Engineer Albao, ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy, sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young. Kung ang imo ginaputumar, ginatawag Extend Food Supplement.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyong part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi pa lang cancer nagatubo sa inyong reproductive organ. Ang akong tiya, napatay si Nino sa cervical cancer at the very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan sang D3 Bio kung adlaw-adlaw kagiinom sini, preventing not only cervical cancers, but other forms of cancer. So talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
4: Talk ni Doc!
24: Thank you, Sir JP. No? Ang D3 Bio is already well-known. Damo-damo na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa D3 Bio against any kind of viruses, flu viruses. Kid, no? Kasi una COVID, gabi ka-epektibo sa D3 Bio kontra flu viruses. But there are also viruses nga ga-epekto sa aton lawas nga hindi ka ilanat ginatag. Pwede man makatag ilanat, pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subong nga adlaw, balunta kung paano bala si D3 Bio makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Doc Ramil.
18: Di ba't pahangop, Sir Boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka?
24: No,
18: sala ginaya.
24: Sala ginaya.
18: Pwedeng ang partner mo ang bigaon.
24: Ngan!
18: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus. Human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Imagine ba, Sir Boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, kakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin-to-skin contact. Especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities. Kung suggest ya, before mo mag-love making, habon ni anay sang ano,
24: Santo Plus Herbal Soap.
18: Mga habon. Amo nang isa sa mga kwan mo, no, Sir Boy. Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga loyal ka magka-cervical cancer. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners. Now, ang matabo ni Sir Boy, kwan na mo, nang late na bala.
24: Late na.
18: Nga mabalaan. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
24: D3 Bio.
18: Sang D3 Bio. Ang D3 Bio ga-atake sang HPV virus nga among cause ang gitawag cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
24: Sige lang.
18: Inom lang ko.
24: Inom ka lang.
18: Ang nakanami lang, pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw, ginaprotektahan. Through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante ikaw mismo imo kaugalingon.
24: Gin-safe mo.
18: So dipinsay, inom ka adlaw-adlaw D3 Bio. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw D3 Bio, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy.
4: Mm-hmm.
18: Kag, siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka ditribayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na ditribayo.
4: Correct. Kag inom ditribayo.
18: Kag inom ditribayo. Pahidan mo ditribayo, inom ka ditribayo.
4: Mm-hmm.
18: Before double sexual activity.
4: Balukan nami sa extra virgin coconut oil nga ada sa ditribayo.
18: Mm-hmm.
4: It is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha.
18: Oh.
4: Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskan diin ang ditribayo, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe ditribayo is. Ang kanami sa ditribayo, it protects you. Ang bilog bunga lawas ginaamligan sa ditribayo, Doc Sam.
23: Para safe ah, ditribayo kada adlaw. Kaya may mamagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation sina. No?
4: Wow!
23: So, way kabalo gali nga may ara ka na sina. No? Labi ng gid kung may ara ka sa ginatawag multiple partner. Ikaw, abi ko ng partner mo. Pero kung naka-ditribayo ikaw, ang monolaurin nga sa ditribayo, hindi lang sarang pat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sina ginatawag it's HPV, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
23: Okay nga man. Ang ditribayo, ang yung medium chain triglycerides na gina-enhance yung production sa WBC.
4: Mm-hmm.
23: So kung
4: ato white blood cells.
23: Yes, mm-hmm. No, ang ato niya T cells nga specialized kina Sir Boy sa pagpatay sang cancer cell, no? To amun nga hindi kita matubuan sa ginatawag klaseng virus o kung tapikan sa klaseng virus.
4: Cervical naka, cancer, no?
23: Mm-hmm. Oo, naka-ditribayo ikaw kag isa pa, Sir Boy, ang epektibo, Sir Boy, kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer,
4: mm-hmm.
23: ang isa ka-epektibo sina mag-fasting ka.
4: Mm-hmm.
23: No?
4: Uy, sakto
23: gin. Gamit ka sang ditribayo, kaya kung naka-ditribayo ka kag naka-fasting, nag-provide din na sa aton sang ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
4: Uy!
18: Ang nakanami na, sina, Duxam, Sir Boy, regardless nga ang imo immune system is mahina, kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
4: Correct. Ang mga kamayuhan sa ditribayo, Dok Sam.
18: Regardless, ha? Regardless nga weak ang imo immune system, because sa ditribayo, kaya siya mismo magpatay.
23: Yes, so kagang kiton, Sir Boy, hindi ka uyon ang cancer cells sina Sir Boy. Kung nakaditribayo, kati
4: nagkaproduce
23: ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila, Sir Boy.
4: Gaanta ka mo proof, gabi ang ditribayo, no? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system, proginbuhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa ditribayo. Number one example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sang HIV. But research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa buong. That is a testament kung kaano kabakod sang bitum chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa ditribayo pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobra sang ditribayo is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. Ditribayo through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid sang salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. You need good fats like medium chain triglycerides from ditribayo para masulod na siya sa imosilula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way, and magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So imagine nyo, tumal ka ditribayo, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balindoksam, ang immune system, WBC, napabakod. Ang mga mineralis kontra sa virus kag bakterya, ginaabsorb sa food. Ang D3 bio mismo, gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3 bio. The power of extra virgin coconut oil, fortified by vitamin D3, ara sa D3 Bio. So hindi lang sa tangkaso ubo sipon kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3 Bio pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3 Bio.
5: D3 Bio, problema sa tangkaso, hilanat, sipon, kagubo, tugasong virus kag mikrobyo. Ang D3 Bio kana, ang D3 Bio uno sang lauric acid nga ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
5: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C, mapalit sa mga butika.
27: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
21: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
18: Kung palainom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid. Masiling ka caprylic acid, specialized niya sa gituag pagpatay sa mga fungi. Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pa gid. Ang kaspa, sir boy, imula na hundi ng kaspa, patuluan mo na D3 Bio, patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo, kaya na niya matreat. Ang D3 Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man sa properties, especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gituag eczema. So, kung may ma-eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eczema. Amo na ya kung gagamit ka D3 Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pa gid mag-inom ka.
4: Kadamo gid sa benepisyo sang D3 Bio.
18: A pharmacy in a capsule.
4: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferulic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of this antioxidant, anong ginaubra sini? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amo ni ka ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sang antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sang D3 Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferulic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo kontra trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag D3 Bio ka lang. Isang kagat sa D3 Bio, hilanat. tapat.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ang katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
8: Moderna Max. Moderna Max. Max Epic.
9: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
10: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
0: Makakal sa malapit na butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Welcome to
12: Mayong gabi, tanan nga kuturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara kamo sa mayong nga kaimtang, kaglabaw tanan si kayong lawas, Kag dalayon ang Dios sa gihapon sa sini nga kagabihon nga padayon siyang rukol sa aton, ginatipan kita niya sa bilog adlaw, ginpagkamaayo kag sa sini nga kagabihon ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamutanan? Kag antanan nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Gabay pa nga sa gihapon, kamo ara sa mayong kaimtangan kag labos tanan nga permi nga hindi nagkalimot, no? Hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kautoran, kabiyanan, importante katama, nga dayaon ta siya, pasalamatan ta kay, amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton na tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon, sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon. Kag samtang hindi pagid kita magapadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawa at gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po'y inyong pinagkaluban ng karagdagang buhay at lakas, kayo din sa pagkataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM, at ang CEO ng Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo at kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis na pangalan ng Pinesos. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali nga biskan yabuok lamang. Gintugas ang Dios halin sa yabuok. Dayon ginuhipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero biskan nga yamuok lamang siya nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan ang yamuok way mangin polos. Pero sa tubangan sang Ginoo perti gali kabililon. Nga bililon siya. Bangod kay diri sa aton ang ginutunan labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan importin nga mga wines, kung ilimnon nga wine man halimbawa, dayon mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan, dayon mahal pa sa karniro kaglabaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara bulawan sa una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Ginmit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari bangod kay sang ilang atiyon sang una ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga puluyan nga kaangay sa aton Mansyon Subong or labi na sa templo sang Dios ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang nga balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang nga pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perte ka bilidon. Dayon, dire, kung aton padayon nun siya nga ang mahambal, naghambal ang Biblia. At kagmahambal tang mahal, mahal, sa tanan gingamit mahal. Kay gali ka, kung padayon nun kita, dire na kita dayon, mga kabalo, kay gali ka, dire sa aton mabasa sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 6, hasta sa 10. Sang mga maluya pa kita, si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo na patay tungod sa aton. Busa, sanglit karon, ginapakamatarong kita. Pagi sa iya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios pagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasag uli kita sa Dios. paagi sa kamatayon sa anak, labi na, labi pa. Karun nga kaya pasakuloy kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point rin magutoran? Kung isugpunta ang 1 Corinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Diyos. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Diyos sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa ato na nga nabatian, inyong nabatian, gibasa ta ang Roma Kapitulo 5 versikulo 6 hasta 10 kag 1 Corinto 6 versikulo 20, ginklaro diri nga sang mga maluya pa kita, anong natabo? Sa si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun. Mga maluya pa kita. Di ba? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton. Bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang, may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Angay Jose Rizal, Andres Bonifacio, pag sino pa ng iban, naman mo ng medyo familiar gin, Jose Rizal, lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino nga ginapina niya. Kay grabe man, ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800. Hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita, may dugong Espanyol. Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga man. Kay kung wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita ang aton nga origin is, ano kita magutoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga native dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri, bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa, ano, sa mga Espanyol. Muna nga, kita nangin Christian. Kaya kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin dali nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan ng ara sa kabukiran. Balik kita dali sa ginasultin dali, ginambal dali, na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. O, angay sa Bohol, halimbawa, sino nagpatay dali kay Magellan? Balok kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ambot naman lon, may pipila ka mga tao. Ano, halos may mangin matay tungod sa matarong tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sang iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala, ginpakamatyan. Sino ayhan diri sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay, ginapinan, agon nga masalbar, maluwas. May ara bala? Wala gin. Pero si Kristo amo ni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agun matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga amo na nga sala, paglapas sa kabutuan sa Ginoo. Muna nga sa versikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pagyadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidohon gali sa iya nga mga panulok, sa iya nga mata. Kaya nga ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako nga bili sa dugo ni Kristo nga iya gin buhos, ginula dito sa cross. Amo nang sa bisikulo 9 kay Jesus busa sanglit karon ginamakamatarong kita paagi sa pagtuo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak. labi pa karun nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So ang point dere is sa mga maluya pa kita, sa mga didyos nun pa kita, sa mga makasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton nga tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginpasiguli

walay computer nga makasarang nga man bangod kay puwerte kamahal. Amo na nga diri makuturan kung basahon ta man ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 18 hasta sa 19 kag 20 nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu indi sang madinulunton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta or bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi na napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili nga dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo sa wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So ang butang balon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi napasad, hindi pa na plano, butang balon, sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, amo tambalon ang amaya anak ang Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak kag ang balaan nga Espiritu naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontrabida, di ba may actress, tanan, kumpleto. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag-director pa, kag-actor pa. Kabalo na kita. Ang Diyos labaw pa sina, naaman, kay pwerte sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa tao ng ilang himoon, sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Diyos, ang ginsilingdiri, ang Godhead, ang amay anak, ang Espiritu Santo, napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang amay anak ang Espiritu Santo naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo sang plano sang pagtubos agud matuman sing bugos ini nga plano gin pamatuod no gin matud or gin pamatud nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kaulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita ang si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sining guma. Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma. Ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala, pirmi kita na nga siling nga, tani kita magadayaw, magpasalamat, pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iya nga proteksyon, ginatipan kita, din pagkamaayo. Amo na nga, kung aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan, amo na tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dako nga tinguha. Nga man, kaya diri makita ta ang gugma nga ang tao perti kagamhanan kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuk nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka imo siya operahan buhi pa makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghimo ka experiment kung hindi man siya mga polos daw hindi mag-success ihaboy dayon kuha ka naman. Ang point diri sa aton ginhimo halimbawa amo nga ang Dios gamhanan katama. Halin lang kita siya buk sang nakasala si Adan kag si Eva. Pwede naman nga si kuwayon sila, bahala na kung ano matapos sa ila. Maghimulain naman nga tao nga amo naman ang iyang hatagan sa kondisyon nga kun sila magpadayon sila katotom. Sila amo ang mangin magdumala sa diri sa kalibutan nga gintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, amustanas, amo ang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon.

0: Kampyon na radyo.
1: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: Day 5 News FM, oras natin, we get 41 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon, love life. O kung ano man ang klase problema, nga nagahatagin bukat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi, i-text na o itawag sa ating smart number, 0928-611-2263. Sa ating naman globe number, 0927-744-8940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion kag komentaryo regarding sa mga issues kag mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263 kag saliwat sa aton globe number 0927-748-940. September 15, 2026. It's a Tuesday evening, mga K5. Kagari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo K5 Jirili.
0: Kamusta, Lolo?
1: Well, so far, so good. So good, so far, ha? Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good, ah. Very good, ah. Mga kakifem atong ginsaliwat nga ginariman sa atong tanan, nga butangan tagid sa nga importansya. Ibutang tagid sa mas mataas nga prioridad ang atong ligayong lawas. Tagayagid siyang panahon ang pagpa-check up para may baluan mo ang status ng imong mga kondisyon sa lawas mo. Kay para mapipirahan mo na kang ma-prevent mo na kung ano pagid ng mga sakit o kumbalatian nga nagatago si mo na. Pa-check up, kid, ha? Ang the best kid kang pa-check upan, mga ka-K5, ang clinic ni Dr. Miloy, ha? Kilibre. Well, pwede ka magkapalaboratory para nga masyasat gid sa maayo ang imong nga blood sugar, ang imong creatinine, ang imong nga cholesterol, ang infection mo sa ihi. Namigig magkapalaboratory ka, no? Then, okay. Hindi gid magkalipat pagin magkakaifay. Magkaon sa mga masustansya ng pagkaon kag ilimnon, ha? Kaong ginprutas kag utanon, ha? Mga laswable na. Mga utan, ha? Ang pagpabalhas isa ka natural kag libre nga pamaagi nga mabuligan ta nga aton nga lawas nga maglimpyo. Kung nga nagamasakit ang tawo, tungod higko lang ni. Mga higko nga kung sa aton mga panit, ginahabunan natin nga baligo kita nga para maglimpyo, makakas ang mga higko, mga mayabok. Ang sasulod sa lawas natin, nag-upod sa paghaklo sa hangin, may mga pollutants, no? Subong ba sa tubig, sa dalayo natin inom sa tubig, eh, may mga subong ang tubig, ang tubig subong ginabaligyan na because safe sa, no? Safe sa kumpara sa mga gripo. Isa man nakapaktor nga sa tubig natin nga makontaminar. Kag especially, no? Nag-upulgin ang mga toxins sa ato nga pagkaon. Everyday nag-pamahaw kita, panyaga, panyapon, mga snacks pa kita. May mga kuyam-kuyam pa kita. Nagaupod ang mga matika, mga cholesterol, mga masin nga mga pagkaon, may mga preservatives nga mga pagkaon, no? So hindi mabibitas sa lawig sang panahon sang tinuig, nagasupot sa aton sistema kag nagahulat lang sang panahon nga kung sa diin maluya ang imong resistensya kag imong sistema, pwede na sila maka-atake sa imong lawas para tagaan ka sang kahalitan ini mga toxins nga nagdeposito sa lawas mo sa tinuig na nagligan. Kag magahatag ini sa sakit kag balatian. Kag research mga ka-K5 sang mag-eksperto sa kalibutan. Sa aton panahon, madako ang porsyento ang kamangdanan kung nagkapatay ang tao sa kalibutan tungod sa sakit kag balatian. Gamay lang ang porsyento ang nagkapatay ang tao tungod sa katigulangon. Kalabanan gid magluwas sa mga aksidente, ining sakit kag balatian gid ang may pinakamadako nga rason kung aga patay ang tao sa bilong nga kalibutan. Tungod nga sakit kag balatian, tugay na sa mga kalabanan toxins, no? Mga hilo sa lawas ta. Kasi na-mention nato, makuha tagin sa pagkaon. So kailanlan ma-eliminar ina siya mapagawa sa lawas ta. Ang aton sistema, hindi kumpleto ang aton nga pagkaon nga ginakaon everyday, no? So kailanlan kinatang sumung sa nga panahon sang suplemento. Suplemento nga makahatagin sa bulig sa pag-eliminar sa mga toxins. Isa na ginira ang DTX 500. Ang DTX 500 mapisan kag wala ka pahuway sa pagpagita sa mga toxins sulod sa lawas naton. Kag gina-eliminar yan, kag makita siya ng mga silula nga may guba, gina-repair sa DTX 500. Kung may mga guba nga mga tissue sa atong sistema, gina-repair sa DTX 500. Kag ginatagaan niya sa sustansya kag protection kag para makapangsyon liwat sa insakto. Ang DTX 500, simple lang. Himo ini sa Ampalaya Extract. No? Amarguso, blan? Amarguso, sino ka kilala? Kilala ta? Mapait nga klase sang utan. Talagsalang ining klase nga suplemento nga Amarguso. Only DTX 500 lang. Itungod, ang Amarguso nga na ibaluan sa research sa mga eksperto, ngay ara sa galisang mga special nga mga properties, mga tinago nga mga abilidad nga makapagar sang aton sakit kag balatian, ilabi na gid sa pagkontrolar sang aton nga blood sugar, nagadepensa sang para hindi magtaas ang aton nga blood sugar kag may epekto siya nga parehas gid sa insulin. So kailangan lang galing, no, kaunon mo siyang hilaw siya sa pagkabalo sang halos tanan nga pagpagwa sining statement sa mga eksperto nga maayo galing ang Amarguso sa diabetes sa may mataas nga blood sugar. Doon na out of stock ang Amarguso sa mga merkado. Kinanlan ka uno mo siya galing hilaw ya. Kay kung once nga maluto mo siya, no, butagan mo itlog, butagan mo da baboy. Isahon mo sabi. Once mag-inis sa kalayo, ang mga special properties nga naghatag sa pag-depensa nga hindi magsaka imo nga blood sugar, magkaladula. So kinanlan, ano gin siya? Wala kagi sa init. So that's why kaunon mo siya sang hilaw para makuha mo gin ang tinago nga sikreto sang Amarguso. Puti galing lang, problema, una mga kaunti, siyempre nga, miskan pait na, guantahon, kay gusto magayo. Adag-adag ka kausap kay mong hilaw ng Amarguso. Unang adlaw, okay lang. Kaduang adlaw, okay pa. Ay katatlong adlaw, daw okay-okay. Ikapat na daw, hindi na okay. Kalima yan, tibala ng batay, talaw ay. Hindi ko guwanta, kapait siya Amarguso. Doon nag-ausap kay Abdo. So nadula ang popularity sa Amargoso event itong na probahan sa mga eksperto nga mabulig, makadako gida bulig sa igayong lawas ng tao. Kaligid ikaw nun mo si Hilaw, nun na pa ba i-anablahaw? Now here comes Do Kramil, oy. Nga kanugon sa nga mapuslano ng mga elemento sa DTX o kung sa Amargoso. Te, you know what, ginhimo ni Do Kramil, oy, kay tungod sa dila, tarad ang pait mo. Pro, pagsulod, pagtulon mo, huwag naman na pait ni Blanc. So, galing kiting tao, hindi ka guantabla, hindi komportable. So, ginhimo extract, no? Gin-extract ang tawag na ito nga mga special elementong ara sa Amargoso nga para mapreserba nga po sa natural yung nga state, abi. Kagin amligaan, kagin butang sa kapsula para komportable yung mga tao nga makuha, kagma-avail ang importante nga sikreto sa Amargoso, ginhimo kapsula, no? Amo ina ang DTX 500. Di siyempre, huwag na pa ito. Kasi ba, inom ka lang kag padalunan mo tubig yung kapsula? Okay na, pero makwasang imo yung digestive system, sang imo nga sistema, ang mga sikreto sa Amargoso nga nag-repair sa mga damage sa tissues, nag-alimpyo sa atong sistema, sa atong mga selula, kag nagpagarsang pagsaka sa atong blood sugar, kag lamigig kid may epekto siya nga parehas gid sa insulin. So that's why naging popular ang DTX 500 tungod no damo gid sa nagabenepisyo sini. Now karon isa sa mga curious dang mga tao abi nakilala ko migo kuman. Isa na ka senior citizen. Kagaya diabetic siya. Ining iyang nga formen yung mga sobra na pulo katuig ang iyang paggamit sini. Pag inom abi, out of curiosity, nabatihan niya kay Dr. Ramil Oy sa aton nga mga programa kag sa ibang nga mga radyo nga maayo ang DTX 500 sa blood sugar, sa diabetes, no? Iya malang curiosity, malang blang. Niya tisningan ko dua kasimana. Dutuwa kasimana ko, no? Ini personal yung nga ginistorya sa aton nga kilala natin from Mansiningan. Niya tisningan ko, lo, dua kasimana. Pag hindi ka mag-efekto, ti untat ko eh. Di, sobra pulo sa katuig yung nag-iinom sa iyang amintinan, sa iyang blood sugar, sa iyang diabetes, no? Sa pag-testing ako, no, una, duwat, una, adlaw, duwat, katatlo, ikapat, nag-random siya. Ika nag-random sa check sa iyang blood sugar. Normal. Wala ga-shoot up ang iyang blood sugar. Sa adlaw, gina-monitorya kag gina-random yung oras, bala. May agkawa sa saga, may kawa sa ugto, sa hapon, kasi gabi, normal ang iyang blood sugar, mga kakipaib. After dua kasimana, amat-amat siya nabayaan ang iyang amintinan. Kaya wala nagasaka ang iyang blood sugar. So, amo ng istorya sa kilala tagid, no, from Barangay Masilingan, diri sa siyudad sa Bacolod, no. Nakita ako sa isa ka lugar nga kung sa diin, nakatigayon kami ng makaistoryahan na kagagapalabod yung sagang sang pagpasalamat sa kay Doc Ramil Oy sa DTX 500 nga wala nag-atake ang iyang blood sugar o kung iyang gashoot up blood sugar yan. Diabetes siya. Dugay-dugay along the way sa amon niyang pag-istoryahan ay magtawag siya. Isa ka babayi niya, dali na balik. Kaya kami sa isa ka beach resort. Kung sa niin may nagpalapit, bla? May kapalapit ka, tawag ka, paypay siya ka, tawag. Siko, sige pa rin, thank you, kid, ha? Tawag ka na sa bata mo. Yan yung bata, man. Panugali na. Yan nubya ko na. Isa ka 36 anyos, no? Kati balo na siya. Isa ka senior citizen. Di usually kung mag, ano kaya, kung may diabetes, kaya daw wala na niya ganay sa, ano niya? Di ba, isa sa mga problema is yung erectile dysfunction. Na wala na nag-tindi ang balahibo mo. 50 haw ka, mabi na kauyam ka. Niya siya pagsugod ko lang inom sa DTX 500. Doon nagbalik ang gana ko sa, ano, ha? Nag-tuturook. Baba. Napalapit ang babayin ko dahil si Papa mo, hindi nang nubyo ko. Doon magising, baba, ako bagambal ko, ha? Nakanubya pa siya sa edad nga 67 years old. Nakanubya pa siya sa 36 anyos. Mahalo siya eh, no? Kaga niya si Krito, gigali niya, hindi lang DTX 500, parisanggit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nitungod gali, no? Kaya ang vitamin C, ang alkaline ng vitamin C, na DTX o kung na Mighty C, ginabalik ang elasticity sa aton ugat. Ang DTX naman naman, nag-promote sa mayong sirkulasyon. Sa amo ina si Krito, gali, no? Doon nagabalik ang imo yung mga ugat ng maghitad, mag-kupos, maghitad, nag-aduga, gabalik ang iyang elasticity, bla. Doon lastiko lang siya, bla. So, kombinasyon sa Mighty C kag DTX 500, ang iya sikrito kung nakauyab siya. Kaya tungod niya, panginom niya sige-sige for almost 3 months, mga K-5. Nabatsagan niya nga daw nagapanikad ng iyang the junior. Sa edad nga 67, ha? Abitis tingan ta. Nainom ng Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, kinanglanong ginaton ang depensa kag resistensya, no? Nasubong ang panyimpo ang mga yamog, mga laton-laton sa sakit, mga K5. Kilandan may protection kita nga may depensa gin, no? Hindi kita maghilana, trangkaso, ubo, kung pag-aberiya sa aton nga sistema. Kilala takin sa vitamin C, isa na dira ang mabakot gig kang mapisan, kang masaligan nga vitamin C amo ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ikombinar tabi, ang Mighty C, ano tawag din na ni Doc Remy, is Power Duo. Power Duo. Yun na sila mo partner, na sila ang Mighty C kag ang DTX 500. Kung i-combine mo sila nga duwa, damogin madala. Pati ang imo nga sex life mabalik. Pati ang imo nga sex life mabalik kung i-combinar mo ang pag-inom adlaw-adlaw sa DTX 500 kag Mighty C. Sining kunti parang ginman na sa sex life kali, Doc? Hindi, side effect lang na. Madalahig na mabalik ang imong sex life. Tungod mayo ang rotisyon sa imong dugo. Mayo ang sirkulasyon. Limpyo ang imong sistema. Kagabakod ang imong resistensya. Kag imong mga ugat. Daw elasticity lang. Daw kung may elastic lang siya, daw elastico lang. Tungod sa vitamin C. So, abitis din nga tanibi. Ano-ano may inong tadi TX 500 kag Mighty C, ha? Wala labon nga manipinsahan kita sa tangkaso, sipon, ubo, hilana, kag allergy. Hapo, abi. May mga epekto, magaling nga maapuslanon sa mga lalaki. Nagapanikat, magaling kag nga kapalinindog pang balahibo, sini? Mighty C, ha? Ang alkaline ng vitamin C, kag sa mga kabataan, siyempre nag-eskwila mga bata, no? Kinanglan ang bata naton always sa kondisyon sila kag protektado sila. Kay man ka, hindi natong isa ma-anom lang, kaluoy lang. mag bata at gani maghilana at magtangkaso magmasakit sila ang mga ginikanan do galuya man do hindi natin mabatas makita yung nagpinitensya mga bata. Now karon sa ilang pag-eskwela damo sila sa mga classmates namo mga kabataan, damo sila mga schoolmates, no? Iba na nagpangatsi, nagaubo, walaga tabo, no? Kung siya magpangatsi sila, dala ng kagaw, nagalupad, abi kapin pagigumagin na batsyag man ang ibang bata. Ang bata mo naman niya iso, wala proteksyon, manubo ang resistensya. Tingala ka na lang, isang agado ka, pasik pastuto, ah. Napagpuli siya nga po niya daw, gulay na siya. Daw luya sa sahaw. Kagali dugay-dugay na ilain matyang ko, daw galang aanggo. Kagali may latun-latun lang. May latun-latun nga na may nagatrangkas. So gali iya sa eskwilahan nila. Nagalain pa matyang na nabi. Kitungon nga nubo ang resistensya kag ang depensa sa ang aton bata. So mag-amo na gani, painumon si Toto Kasinday sa Mighty C Syrup for Kids. Para proteksyon sa kay Toto Kasinday, ngayon hindi sila magkatrangkaso, mag-sipon ubo. Padayon ang ilang pang-eskwela sa paglabot sa mga handom nila, ha? Alas 10, 3 na oras na ito, nainom na ang D3 Bayo.

Okay, di trip ayo mga kakipay. No, himoy ni sa extra virgin coconut oil. Now, halin pa siguro kay Lapu-Lapu, guro, no? ining lubi mga kakipay, isa ka mapuslan nung gido, wala usik ining kahoy mo, no? Pwede mo siya may muya balay, may mo siya toothpick, may mo listing-ting mga yan ang mga bukog, no? May tuba, may butong, may lubi. Lamo, pwede ito na. Halin sa ugat, hasta nga sa iyang bunga, mapuslan mo. The tree of life kang ginatawag, no? Ang ano gani, ang butong, no? Sa mga emergency sa una, nakita ko, ha? Sa emergency nga, wala bisang, ano, bis, may pasyente, bikag may delikadong sitwasyon, pwede mo mahimo diktros ang butong. According sa pagtuon, no? Now, sa time paguro ni Lapu-Lapu, nagalana na ang mga ninuno. ang lana, ginagamit sa mga arbularyo sa una. Ginagamit sa arbularyo sa pagpamulong kung ano na lang ang mga klaseng paggamit sa pagpangabuhi sa unang atsimpo. Kag makuha mo ang lana pagi sa paggamit sang luto, abi, lutoon mo sa sakalayo, no? May lana, may mantika sa lubi. Pero mga kakay-five, this time ang ato niya D3Bio is virgin coconut oil. May mantika masasalubi pero wala ni sa kagi init. Nga man, kung epektibo ang sa unang panahon ang mga lanas ang mga katigulangan. Pero during sang proseso nga ginainit sa ginaluto sa bala para mako ang oil, damo nagakasunog ng mga special elements nga mapuslanon gali sa kabuhi sang tao. That's why ining lana ni mapuslanon siya kag makabulig sa kabuhi sang tao at a time sa unang nga panahon. Pero ang mga importante kag mga special nga mga elemento nga ra sa lubi nagakadula tungod nagakasunog sila kitungod init mo. That's why ining extra virgin coconut oil wala yung ginpagi sa init niya. Isa ka cold process inisang pagkuha sang mantika sang lubi, isa ka mitikuloso kang mabudlagi kayo nga pagkuha sang mantika sa lubi nga wala ginaluto sa kalayo. That's why tawag sa virgin kaya kag-init. Ngayon, para hindi maguba ang medium train, triglyceride, ang monolaurin, ini yung mga elemento nga special nga makahatagali mayong alibyo sa aton nga ikayong lawas kung may mga problema, may naghahana nga sakit gali. Makatabang ning mga elemento ang medium chain triglycerides kag ining monolaurin nga makuha sa extra virgin coconut oil. Ang lana yaya nga nakagiinit, wala na sang medium chain triglycerides, wala na yaya sang monolaurin, tugon na sunog na sa during sa process nga ginahimo ang lana. Whereas ang virgin coconut oil arang idira ang monolaurin, ang medium chain triglycerides, kaiban pagin nga mga importante nga mga elemento sang lubi nga makatabang gid sa aton nga nga ikayong lawas. Isa nira mga K5, no? Ang virgin coconut oil upod ang vitamin D3 sang sa kada kapsula sang D3 bio na naging mapuslanon gid especially during sa times sang pandemic. Kay way bulong, kadamo nagkalamatay, may mga nurse, may mga doktor, may pare, may police, may ordinaryo nga mga tao, may bata, may tigulang, may hubin, may tigulang, may babayi, may lalaki nga kalamatay, no? Hindi lang libo-libo, kundi hindi lang gatos-gatos, kundi libo-libo nga kamatay during isang pandemic, ang COVID, no?
Ang DTX 500, ang ning Virgin Coconut Oil, ay isa sa mga panako niya sini. Ang medium chain talaga sila kang monolaurin amo ang nagahatangid bulig sa pag-amlig sa atong mga selula. Kay man ang virus, pagsulod sa lawas sa tao, unahon niya gid ang selula mo. Tungod nga para mabuhi isa sa temperatura o kung environment sa sulod sa lawas ang tao. Kinanglan maadapya ang palibot. Pagi sa pag dobitik mula, dobitik sa ido mula, para mabuhi ang bitik, kilala na mahukob siya sa ido. Kaya mo ng virus, kalimawa lang, nga kilala na ukuban niyang ato niyang mga selula. Ang aton selula yung mapapatay, sila yung mabuhi. Kag ma-multiply sila yung kadasig lang magpadamo sa ila yung lawas kang virus, abi. Kamu man na kapang ukuban, mga iba ng mga healthy cells na to. Pero tungod sa virgin coconut oil nga ang makuha naton from na D3Bio naghapin sa aton selula, hindi makapenetrate, hindi makaukob ang mga virus. Kay tungod ang ilay ng mga bangkil do, halimbawa lang do nagadayos lang bala. Hindi kadulot sa monolaurin ka mga special nga mga elemento sa extra virgin coconut oil. Kag sa dalayon sa malawig, nag-nubo ang resistensya sa mga virus. Da na namasulod ayon ang aton immune system, nagkargado sa vitamin D3. Ang vitamin D3, do booster mula, do sipap ay mula, nga kinarton mula, nga makaon niya galing spinach.

Well, nagahapin kayo, nagadepensa sa aton nga mga cellular. Ang vitamin D3 naman, nagabulig sa pamako sa aton immune system nga para makadepensa sa aton dugang cellular nga hindi mataki sa mga virus kang nalayon nga ma-eliminate ang mga virus sa aton nga sistema. That's why nga kumakainom ka sa D3 Bio, dasig ka lang mampuan, dasig ka lang yung madula masakit mo, hilanat ang kaso, sipon, ubo, mga simptomat, balanot ang kasuhon ka, inumhi bala D3 Bio, blandungani bala sang mighty save lang, no? Amo ini niya mga testimonya sa mga amigo at ang mga grab driver. Nyalo, grabe ang D3 Bio, ikumbayin mo sa mighty save. Ang imo yung daw nagkasuhon ko, huwag yung madayon niya mo. Hindi lang isa, hindi lang dua, hindi lang tatlo ang naka-mention sa aton. Nga ang D3 Bio, ikombinar mo sa vitamin, sa may mighty C, duga daw hilan natin, kami daw nagalangaan ka, idungan mo inom, hindi madayon. Mga mapuslanon nga mga produkto ni Doc Ramila, D3 Expanded Mighty C and D3 Bio, ha? Sarangin mabakal sa halos tanang mga butika sa inyong lugar. Available man sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, the Generics Pharmacy. And siyempre, pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Ha? Kag para sa mas barato nga presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Uy. Katulad ka morikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag mapacheck up na yun ha, sa atong medical kag alternative doctors ha. Libre way siyang bayad. May ingrown ka daw? Daw hindi ko makapati mo? Eksperimento mo lang ito atang ni Akon? Ang aton kilala tabla, no? Nagpamanicure. Karon kain medyo dalom na guro ang iya ingroon. Laging kot-kot, laging na itinguhaan, gigin na kakas ang nagkakatol ko, no? Nakaroon na duwa na kadlaw ang iya kiyang-kiyang na saga sapatos, no? Betungon nga daw na infection, bla daw nagabasa ang iya. Ang iya nga ingroon, kagin balukit siya ang iya, ingroon. Di may kunano sa nga muna butang da nga para hindi mag-infeksyon kaga magbanog abi. Dudual na kadlaw iya nga makasandal gani ba husus Mariusip na masumpit ang husang ano ni madumangihi sa kuno. Siling ko abi ko isang gamay ng algodon. Gamay lang bala, no? Para sa kilis ako, kamalago ya bala. Kamalago nga ang koko sa tiil. Sa kilid, nagwa ka lang sa gamay ng algodon, bas abla sa nga D3 Bio, bala. Imo na huluman, yun sa gabigin, especially magtulog ka bala, para nga hindi mayabukan. Siling ko during daytime, utangan mo man siya, daw, idasok mo sa kilid. Interesting mo lang ito kang eksperimento mo lang ito. After mga isa kadlaw, dua kadlaw niya, huwag nagatul, huwag nagasakit, wala nagangot-ngot. Kaya ngot-ngot, grabe mo. Ang sakit, grabe sa ingroon, sakit mo lang, matandog, ano, maurag. Tingala sa dayong hindi may gatubo kung nung nga unod. Si Kuha muna na siya ang pilas nga natugas ang imo nga pagpamanicure. Doon ka natubo ang unod ko, no? Kung pa ba ilang, po importante, huwag nagasakit. Nyaway na, huwag naman gangot-ngot. Huwag nyaway na. At si Mayo, piktibo ang D3 Bio. Grabe pati ang ingroon niya, dalaya ba? Dulaon niya ang pinitinsya sa isang katao nga may ingroon, bla? Grabe. Mga kakay-5, sige ah.
Baka kamusta nga ditribayo para sa inyo, gin may reserva sa inyo balay. In kaso naman yung may paso, abida-abi sa

Ito ay kung ano man nga emerhensya bla, nagkatol ang imo nga doon lang. Kwa ka sang isa ka kapsula kung duwa ka ditribayo ka kapsula. Kagkaton mo dahil yung kag patiniro mo sa baba mo kadali para nga mga kagaw na ka mga virus maglabatay bla. Kamatamat mo tunlon na yun. Ipauyon magin sa bahin sang dudunlan mo nga nagakatol. Para madula ang katol sang imo nga dudunlan. Kag siyempre kung may pasok ka naman, hindi mo din pag ugasan tubig. Kung may ditribayo ka malangya sinyo balaya, kuha ka na yun ditribayo kag butangan sang butangan mo din ang pasok. Just like sa akon niya, sang December 31, bilog daw ako, bilog ikaw nga guyaya. Pati agtang ko yan na alwakal niya siyang naging dakal ng mantika. Ah, yung butangan ko dito yung bayo. Huwag nagsakit, huwag naghabok ya. Huwag napaso. And it's better gid nga may ara ang tagsa ka panimalay sang dito yung bayo. O kung magbiyahe ka naman, mag-travel kami, may kakabalo kung diin kag sano kag... Ano kakatol ang dudunlan? Mayon na may ara ka sang magkatol gani niya, may ara ka na yung sang kot-koton. Tungod nga may balon ka nga, di tribayo sa bulsa mo. O kung sa bag mabil. Kung mag-travel ka, o miskin isa lang kadlabla, kadadlabla isa lang, i-gumugumun mo lang, i-kanto mo sang kanton mabi ang di tribayo. Para mga tinluan ang imo yung cavity o kung ang imo yung babi, no? Hindi makatinir ang mga kagawa. Alas 10:18, so natawag na kamo sa ating hotline. K-Pot. Sa mga problema, kag gusto gin mag-sugid sa ilang problema din. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, ha? O kung ano man ang klase problema na. O kung gusto mo lang magpautuwas lain sang buhat mo. O kung may mga opinion ka dira kag komentaryo nga gusto mo lang ipathag kag explain o kung i-express sa kahanginan. Libre gid ang pagtawag, ha? Ang atong hotline 0928-611-2263. Kaga siyempre, ang atong nga globe number 0927-7-4489-40, ha? Sa gusto naman mag-share sa mga mapuslanon, kaga istorya nga may pagtulunan, makatagsang inspirasyon, mga pagtilaw sa kabuhi, ha? Nga nalampasan mo, abi, pwede mo gidi sugid sa aton para makahatag ini sang dugang inspirasyon man sa aton matagpalamati. Kay man buligay lang mo, no? Okay sa mga kakipaib, inapaminsar ta ang pagbulig sa parihasta sa kwarta kag sa material nga bagay. Pero sa simpleng mga sugilanon kag istoryahanay, makakuha gali sila sang ideya kag ihibalo o kung inspirasyon man kag pagtulunan nga para ma-apply Manila sa ilang pangabuhi kag para matubang Manila ang ilang mga pagtilaw kag malampasan Manila, no? So, namigid, no? So, subong pa lang daan, malapit na Disyembre, no? Kilala mo pa na makabot ang Disyembre kang magbulig. Kalabanan sa ato, namumula na. Kuno simbri, taga-buligay. Kalabanan all year round na iya, binuligay, kid. Hindi ka magkabulig sa pinansya, sa kwarta, kaya sa material. Pero sa mga inagyan mo sa kabuhi, kung paano mo nanapasan ang mga pagtilaw na nag-abot sa imo nga kabuhi, eh paano ko ito napag-graduate mga bata man? Kapigado sa unan, doon lang pasan ko man. Mga hitabo sa kabuhi, malang hindi malipatan. Pwede mag-inisugid sa aton.
para makahatag man sa duga nga kaisog sa ato nga mga kauturan nga nagapamati nga nagatubang sa ilang tagsa-tagsa ka mga pagtilaw kung nabudlayan sila makabulig na. Na makabulig, giya sila kung paano sila nga makalampuas man sa ilang ginaatubang pagtilaw sa ila tagsa-tagsa ka pangabuhi mga K5. Alas 10:21 na. Sige, ang atong telepono 0928 liwat, 0928-611-2263. And sa aton nga, globe number 0927-7448940. And mayong gabi, K5, J. Lolo at Jerry Lee, monitor na kami diri sa may barangay Suay, Himamaylan City. Kag mayong gabi man sa mga KSS officers of Himamaylan, Himamaylan area, mayong gabi gid kag madamogin nga salamat, J. Lolo. From James Bornales.

0: Okay, and may gabi mga sananat ng mga listeners from Canlaon, kapamati sa K5 News FM, Canlaon sa City. KSM Station Manager, K5 Steve Flores, good evening. Kagsatanay ng mga taga-Canlaon, ha, may gabi na sa inyo, ha. Dirisabong sa Makulod, medyo maulanon. Kamusta na ang panahon sa inyo? Ha? Wala man tayo bagyo, kundi padayon lang ang habagat kag mga galom-galom, ha. Lapta-lapta nga pag-ulan, ha. Alas 8:22 na ako na alas 10:22 na. May caller kita sa linya. Hello, good evening.
1: Hello?
0: Aba yung gabi, sino ni?
1: Hello, gabi lang.
0: Aba yung gabi man, ha. Sino ngalan ta?
1: Si Apolonyo nilo?
0: Ah, si Apolonyo. Okay, Apolonyo, may gabi. Taga din ka gani, Apolonyo?
1: Anilaw lo? Ilo?
0: Ah, Anilaw, Ililo. Di kamusta man lang panahon sa mga gabi sa inyong lugar, ha?
1: Gabi mo na signal lo, ang ina-signal ko din lo.
0: Ah, sige, text lang, ah. Text lang ko, pigaw signal mo. Ah, text lang, okay, sige. Ah, Anilaw, Ililo. Ah, may ginatanaw kita nga bagyo. Pero diri makita sa report sa pag-asa do ara pa sa Pacific Ocean, layo pa sa aton nga teritoryo. Ah. So mo nagapikto sa aton nga ining Easterlies. Nagapikto sa Visayas kag Mindanao. Ang mainit nga huyup sang hangin alin sa Pacific Ocean. Kag plus may habagat kita, no, damo sang pattern, weather pattern subong nag-exister sa atong nga panahon. May umaulanon nga panahon, may magalumon nga kalangitan, may pangilat, may daguob, may bagyo matuyo, araw, may bagyo sa nani sa tunga sang Pacific Ocean, pakari sa atong diyang teritoryo. Pero I guess sometime nagkapalapit niya, do possibly magasaka ining direksyon niya kung magalikaw naman sa aton nga kadutaan, ha. Kaya daw arasan nagpunta riya sa bahin sa Luzon, tilayo pa sa mga 2,700 pang kilometers ang iyang kalayoon. Samtang palang kapalapit sa aton yung kadutaan, may chance pa niya mag-swing o kung magsaka ang iyang direksyon. Kung magapunta iya sa base iya sa bahay sa Taiwan o kung dito naman sa China. Bahao naman ang China. O kung may chance man nga matunaw siya, no? Samtang kapalapit sa base maghina naman siya kag mag-change ang iyang direksyon. Alas 10:25, may caller kita. Hello? Hello, good evening. Don't be go signal mau. Hello? Okay, sige, sir, tawag mi limat mi sir na. Okay, no, gamual ka lima kabilog panisal. Don't be go imong audio. Happy gawin mo, Joe, ha? Hindi maklaruhado na gamual ka sa lima kabilog panisal kag tatlo kabilog kopya. Dungan. Kag may gina... May padalon doon pang isa kaputos kaya pulburon. Boberte. Mayong gabi, Jerry, kag Jane Lolo, tamyo ko lang kasing ko dira sa may punta... Kabahog, Kadisiri, kay nang Jane from your cousin, Lorna Cervantes, sang sumag. Okay, itry taliwat iya nga tawag, ha? Abibi, kung nangyong klaro. Hello, good evening.
2: Hello, good evening.
0: Rana, may gabi na. Sino ni?
2: No, mayang gabi, si Tutual ni.
0: Si Tutual sang Capiz?
2: Yes, no.
0: Oh, kamusta ka, Tutual, ha?
2: Wow,
1: long time no hear good no. Okay, misa gid.
0: Okay lang no problem. Ara ka sumbong sa din kanina nga party sa nga kapis gani.
1: Ari ko na sa ang dati ko nga lugar no Amulawon do ah.
0: Amulawon, okay. Sumbong din ka na sumbong.
1: Bani dire man dapat lang malapit sa area sa ang Amulawon ah.
0: So ang Amulawon ka lugar to inform ang atong tagpalamati, isa ini ka lugar sa Rojas Capiz. Do ara dira ang mga punong no, punong mga isda da, mga bangrus, mga tilapia mo na.
1: Yes no, ari nga tubong sa punong o kay da hulat ko sa ang dako tubig ko subong no kay high tide subong lang di mapasulod ko tubig.
0: Mga pila ka hektarya inang punong ginamalis mo subong?
1: Ang subong lo, bali gamay-gamay niya siya, mga 2.5 hectares ang isa.
0: Anong unod sa ang imong punong, abi?
1: Alimango, lukon ka ang bangros ba, no?
0: Tiyang alimango na, way nagkamang yan pakanto sa iba niya lugar. Kay di siyempre, kakamang na alimango yan. Wala siya sa mga isda, yaya. Malangoy sila. Tiyang alimango, makamang na yan sa luta yan. Basi mo lang makakanto sa ibang lugar?
1: Wala man,
0: manit lalot, no? O, ginapangutan mo,
1: Tiyo. Pero, mataas man ang division lalo namon sa katabi na akong punong.
0: Ah, okay. So, ang kilid sa punong taas daw, hindi siya makatabok, abi?
1: Oo, mataas ang kuha ng division.
0: Ah, okay. Kasi sige, no? Gabantay ka subong sa taom ni.
1: Olo kay Haitan sa mga gabi o. Oh. So, gahulat ko sa ang taong para mapasudlan ko ang bagob lang na fresh na tubig mula. Again, ariya ko ang old niya tubig sa sulod ng punong.
0: Ang tubig ay pasulod mo halin man na sa dagat?
1: Yes, no. Halin man sa dagat.
0: Okay. So, ang daan mo ng mga tubig to ibalik mo sa dagat?
1: Ang daan na tubig, siyempre, ginas ang gahubas. So, mabalik mo na sila no, sa dagat. Kung nasunan okay. Tubig man paubas.
0: Ate, very good. Okay. So, kamusta na kayo, by the way? Ang bata mo, si... Sino kaning alias ang bata mo? Si Jay Lolo?
1: Jay Lolo Junior, si Brela.
0: O, pila na edad niya sa buong?
1: Bali, ano na sa lo? Bali, 3 and 7 months na siya.
0: Ate, na mag-huran na siya, ha?
1: Bawal
0: lang, no? Kaya
1: siyempre,
0: bala. Oo, delikado sa sitwasyon ni misis mo. Daw, budlay siya pabusungon to, no?
1: Madali lang siya nagpabusungon. Ang budla, no? Kung mag-anak na siya.
0: Ah, okay. Kaya tungod ito may problema sa inyong dugo nga doon.
1: Sa dugo niya, bali, ang dugo, abo ni misis.
0: Ano to ganing kaso yung ganing yung panawag sinabi?
1: Ano no, bali ang dugo niya, negative A, daw re-revolat ang dugo. So, tinanglas ang immunoglobulin niya, iturok blas sa iya.
0: Ah, okay. Oh, so, medyo delikado, ina sa mga babae may mga amusin ang kondisyon, abi, no? Kung magbusong sila.
1: Yes, no, delikado sa iya.
0: Okay, so wala na yung... Bro, siyempre ka plano ka mong pasundan na si Jay Lolo Jr.?
1: Sa sumbong loong family planning, baka minimisit. Eh, siyempre, medyo pingado pag ilang baka buong yung sumbong. Pundahan ka minimisit.
0: Ati ko ba mayon na kondisyon kung mayon na kagtuon na matuon ng panahon? Ah, hindi na po family planning, ha? Family planting na yun. Ati, sige, tamiwa na biyan na imong mga kasimanwal na sa Mulawon, ha? Liwat, nag-autod ka.
1: Pagdawin sa lahat, parang hindi nga pumati sa P5FM sa bilog na panahinan, mayroong gabi sa inyo. Sa tarantaran, no, hindi na ko na sa pag-isa-isa ko na, kaya damo na sila.
0: Sige, thank you, kid, totoal, ha. Salamat, ha.
1: No, thank you, kid, ha, kaya natsimpuhan tayo, subungo, ha, madamog, salamat tayo mo.
0: Okay. siya ini ang ilang bilong nga pamilya bala. No, pastor, yung hunta ni siya liwat. Ang hamakon mo ilang nga lugar na sa nga pagbagyo, ano gani nga bagyo ito gani? Nang Yolanda bala? Naging storm surge na sila. Doon na, noon din sila tanan ang ilang lugar na, no? Doon din, napilata ko nung ka-metros ang tubig halin sa dagat. Nagbasya sila. Doon, bilogin nga pamilya nila. Doon mga 6 meters, blato mo. 6 meters, kung 6 feet, abi, ang nagsulod nga tubig, abi. Pag-iulandagin na storm surge sila. Naanogin ang bilong niya nga pamilya, si nanaya, si tataya, sa awaya, mga utudya. Pero kaloyan man, buhi sila tanan. Iba nakasampa sa mga kahoy. Si tataya kuno yan nagsaka sa babaw sang lubi. Kaga, nagnubo ng tubig, no? Si tatay nila gahakos nga po sa, ano ni, sa lubi. Nga way na sa nilargo, way na short ka uba na. May lang way nagbusong ang lubi. Nga ginuba ko nung iya short, kay para mag-ansya, kay doon kabugaan ko nung sang amuto nga chimbo. So, grabe no, nakaluyan man sila every December na 8 bala mo. Every December 8, nag-Thanksgiving na sila. Tungod nga buhi ang ilang bilong nga pamilya nga naanod sa baha o con storm surge during sa nga bagyo nga Yolanda sa ilang nga lugar, no? Si Toto Al. Nasun bala kay pastorya, hota na sila. Sa wala nakamati sa nga istorya, pamatian na sa Nasun bala. O, dyan ay ka, ha? Ari naman ang guwapahon, no? Sa April, perwilo, bala, guwapahon. Good evening, lo. Pwede ka greet na, please. Ah, yes. Ah, basta guwapa, okay. Ari di sa store ang batch 1996, ah. Sa ang Loy San Miguel National High School. Gano ka muda? kay boss Ranji and company, thank you, kida. May tiyanggi ka mugali, April. Oh, good evening, liwat sa mga batch 1996. Sang Loy San Miguel National High School, ha. Kay boss Ranji and company. Ga-celebrate sila sang daog sa alumni basketball, ha. Grabe, ha. May tiyanggi ka mugali. Dani din tiyanggi nyo dahil yun na dahil. Huwag ka magkapangagad, may tiyanggi ka mo din. Ara ka mo sa puna, taytay. Ay, di nga tabok sa gym, sa ano, sa tangob. Ay, abaw, ara sila, oh, tisiki, ha. Enjoy, ha. Thank you, good April. Thank you, good kay boss Ranji and company, ha. Thank you, good sa pagpamati sa inyo, and congratulations, ha. Oras mga ka-K5, alas 10:36 na. Hindi nga bahin na dulong na sa aton sa DTX Coffee Mix, ang kampiyon nga kape. Namigid ha, para sa wala sulab ng sulok-sulok, kag wala asid-asid ha. Inom kita sa DTX Coffee Mix. Ma-enjoy kagid sa sabor, kag siyempre, namigid ang imuyang disposisyon sa imo kabuhi sa pag-eliminar sa mga toxins. Naming ariya sa banyo, kag nami pangihi mo iya. Importante ang wina, no? Kadadlaw yung mayo pangihi, takag pamuhin, tabla. Kay man yung mga higko na kailan magwa sa lawas ta. With the help of DTX Coffee Mix, ha? Nag-enjoy kita sa naming sabor. Walang na-detoxify ang aton nga sistema. Nagalimpyo ang aton nga selula, kag layo kita sa masakit, kag balatian. April, gusto mong paslim? May chia seeds ang DTX Coffee Mix, no? ining chia seeds na damo ni sa sanga protein. Nadugay ka guto mo yung mga Christina. A Christine, April gali. Dugay ka guto mo yung mga hindi ka kabatsyaga. Namigin niya kung gusto mo yung makakas ang imo nga mga bell-bell. Ang imo nga mga boy onda. Mag-slim ka na yun na nag-walking ka man. Abitis din yung April ha. DTX Coffee Mix ha. Nagka-copy ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Bigi, could be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Pakal na sa mga butika.
4: Moderna Max. Max Epektibo.
5: Ako gali si John Ray. Dasa sumili. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga. Nakainom ko sang Moderna Plus. Kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
7: Mapakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan. Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika Sport Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
11: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
9: Di pre, musta mo lang kape, pre?
10: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasi!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: Ikaw ba'y nasaktan?
17: Naintuan nila ko sa nobya ko.
16: At di mo alam ang gagawin.
18: Ano ang himuon ko?
16: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: Super Coolitan at the Wana, the Wana, the Wana, the Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee.
1: K5 News FM, we got 7 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna ka pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ini ka bahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap. Mga kakifive, taga mo siya pamati. Subong mga taga sagay pamati, mayo ha. Kansa mga taga kabankalan. Subong September 15, sweldo. Mga kakifive, pila na lang kadlaw kaga disimbrina. Disimbre, makinitanay ang mga grupo. Mga classmates, mga iba na mga ex-girlfriend mo. Ang ex-boyfriend mo, makita mo sa alumni. Makita mo sa inyong reunion. Di siyempre naman, pasigan pa paano, masi mamunuhan na lang. Subong palang kadaan niya, September palang niya, gamit na yung, magamit na tayo sa DTX Beauty Soap para sa pag-abot sa pagkinitanay sa Disyembre. Wala iya sa mga punggod, guyata. Wala iya buho-buho, wala alap-up, wala bikas-bikas. Guwapa, tiya kaga guwapo, tanan. Hindi bala, pre. Disimpre, magkitanay ka mo sa disimpre, sa alumni nyo. Alang-alang, may mutaray ka mo kukulang sa inyong adapa-dapa. Simpre, ya, tsura, ginay-ginay mutara niya. Dahil daw, ay kaga edad, no? Gwapa ka na, may yapo sa supan mo. Iba niya mga kasmit, eh, daw medyo nagkurinot na. Doon nag-gulangis na sila. Ikaw yan daw, batanon, yapo ng itsura mo. Ano sikrito mo, ha? Ah, DTX Beauty Show pa. Ikaw ganit, sa school na ganit daw, ang itsura mo. Muna nga, wata ka kin sa bus, ang pagpangaluyang mo sa high school na kin daw. Damo punggod, guya mo. So nagamatika pang guya mo bala. Hindi ko nga daan niya gusto mo sa mo itong chimpo nga nagamatika ang guya. Nagalanay. Kag damo punggod. Bastid na lang ka kay. Hindi nga nasubong nga daw kanami man sa guya mo. Anong sikrito mo? Di parehas man sa sikrito mo eh. DTX Beauty Soap. Hindi ba lang, isama na mo, no? Yung mutaray, ginayari din pagkita na yan. Ang mga agtang, mga guya. May mga lap-up ka na, may mga pikas-pikas ka. Sisimpi naman, physical impression na yan. Physical presentation mo na. May mga impression ginayari. So, kinanla na amligan taman eh. Arap malagali yan dito yung beauty shop nga makahatag sa atong dula yung mga matika o nga guya. Mga whiteheads at mga blackheads nato. Dasig pang magputi ang panit mo, especially ang guyag sa liog mo, black. Pati ang ngilok maputi. Sa mga lalaki, siyempre naman, nagapabalhas. May ara yan tao, hindi nga kung magmalagan yung balhas, hindi daw panos nga ibos ang baho. Bro, ang habon mo yan, DTX Beauty Soap, kampiyon niya, wala mahulawas mo. Sa mga nanay na blayang, tatlo, apat, lima, anong bilog bata na, okay lang na yan. Importante yung sikrito niyang habon na yan, mula na yung regalo mo sa iyo, yung kagalingon. Every time maligo kaya magpanibing, kaya DTX Beauty Soap lang ah. Hindi ka ganyan mapalusyang niya. Hindi ka ganyan magpabaya sa lawas mo. Miska na damo na bata mo, kasaramihay ka na. Basta importante yung habon mo nami ah. Yung iba naman kung may time machine lang. Kag may magic abi. Ibalik ang panahon sa mga 10 years, 20 years. Yung maghubing kaliwat. But sa ato na lang na imagination gana nagkatabo. Ang inang mabalik mong panahon, sa ato na lang ay imahinasyon. Pero somehow, makabulig inang DTX Beauty Shop kung ikaw may mga linya-linya na kag medyo gulangis ka na. Para ka na sa senior citizen nga stage. Siyempre may mga wrinkles na naiya, may mga kulubot-kulubot na da. Ang DTX Beauty Shop makabulig gid pahubin, no? Tungod ang mga mayor nga panakot sa mga prutas. Rich in antioxidant, gani nga revive ang aton panit nga maghubin tulukon. So sa mga senior na nga mga lola na, no? Mga babae, kaga senior na nga mga lalaki, no? Hindi na nato mabalik ang panahon, sa ato na lang yung imahinasyon. Pero kung gagamit at lalaw sa DTX Beauty Soap, dako ang chance nga mahubin at talukon ni Wat, ya? Hapos na ni Baklon, ah. Kanto lang mo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, the generics pharmacy. And sa mga suki ninyo nga mga butika or pharmacia sa inyong lugar, magutalang DTX Beauty Soap, ha? Kaga pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kaga kung gusto nyo mas maratong DTX Beauty Soap kay iban pagiging nga mga produkto ni Dr. Ramil Oing, katulang ang murikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kaga magpa-check up na lang na yun, ha? Sa aton nga medical kag alternative doctors, libre, wala sing bayad. Sa liwat, ginatambiyo talang liwat ang badge sa 2010 San Miguel National High School. Miguel ni sila dahi. Day April, Miguel naman eh. Ang mga taga, abi, hip hip, hurry na yung, palaga Miguel, badge 2010, hello! Bus 2010 sa Bidel National High School. Good evening sa inyo, tanana. Haling kay Miss Beautiful April Peruelo. Kagsaliwat naman sa batch 1996 sa Luis Bidel National High School kay Boss Ranji and Company. Good evening sa inyo, ha? Haling liwat sa kay April Peruelo. Mau grabe yun ang ginabandira ni April ang iyang matisik ang DTX Coffee Mix siya, ho? Alas 11:01 na mga kakaibay, hindi nga bahay na dulong na sa aton sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Mga taga-kalaon, itry nyo gin ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Kay amo ining naghahatagid sa pag tinlo sa aton kidney, sa aton atay, sa aton dugo. Kay nagasupply sa dugang oxygen sa aton nga mga selula. Kung may hapo ka oras ma, namigid ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Inumon mo everyday, ha? Inisa-isa natural food supplement. Nga ginatawag kita sa supplement, ha? Food supplement, ha? Kay tungod, kita nga kabuhi kita sa aton pagkaon, hindi lang niyang pagkaon niya para pabusog-busog. Ang purpose ang pagkaon naton, para kuhaan naton sa mga vitamins and minerals, kag mga essentials, para i-deliver sa aton ng mga tulad, sa aton ugat, sa aton dugo, sa aton atay, sa aton kidney, para magpangsyonal nga padayon nga buhi kita. So kilala sa pagkaon para may energy kita, may sustansya kita. Karon ang aton nga pagkaon, hindi kumplito ang ginapangita sa lawas naton nga supply sa vitamins and minerals. That's why kung kisa may mga deficiency kita, ang epekto sina isa, nagkaka-damage ang aton nga party sa aton nga sistema. Kag gina-repair sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule, kung may makitaan sa imong sistema nga may mga diferensya, kung may mga nagahana nga maghimo masakit o balatian, ginaagapan sang Dr. Pinoy's Choline Capsule kay puno ni sa sang vitamina kag minerals nga para isupply sang kakulangan sa mga pagkaon naton. Kay sa pagkaon naton aradang mga hinablag na tudlo sa eskulahan. Sa ano makuha nga vitamin sa kalabasa? Vitamin A para sa mata, pambalinaw ng mata, vitamin A. So may mga magkada pagkaon, ginasulod natin sa lawas natin may mga vitamina kag mga minerals. It so happen hindi sufisyente, that's why may food supplement kita to supply the gap, no? Para i-fill in the gap. Kag para nga i-repair ang mga damage sa mga cells natin kag mga tissues. Dr. Pinoy's Choline Capsule, himo ini shark liver oil, rich in good cholesterol, nagatunaw sa mga bad cholesterol, nga nagamo naghimo pugong ko nagplake ko nagsupon sa atong mga kaugatan, nagahimo sa pagta high blood pressure naton, kag delikado, basic ko na i-heart attack kada, o kon stroke ka man tungod sa barado nga ugat-ugat sang bad cholesterol. Sa kada adlaw nga pag-inom sang Dr. Pinoy's Choline Capsule, ginatunaw ang mga bad cholesterol. Subong man ang mga uric acid. Uric acid sa ato nga mga joints, sa mga kamot, sa mga tiil, sa mga buko-buko naton, nagabanog, nagangot-ngot ha, tungod sang uric acid rheuma o kon mga gout arthritis naton. Now, here comes the Dr. Pinoy. Ginatunaw niya ang uric acid nga among kabangdanan sa pagsakit sa imong mga joints. Kag ginapakupos siyang banog, kag ginadula yagid ang sakit o kung ang ngot-ngot mga kakipay ba? Dr. Pinoy's Choline Capsule mayo man sa mga babae nga may irregular menstruation. Ginakorek niya ang imong cycle. Sa mga babae may mayoma, ginakupo siya man, kag may mga dysmenorrhea, ha? Mau grabing dysmenorrhea. Maligid kagid niya, matuwad kagid, mabulubaliswa kagid, may hampulan mong imupuson. May mutangan mo sang ininit, kung ano na lang, tungod kasakit sang dysmenorrhea. Inumim na Dr. Pinoy, kay tungod na tanan nga nag-swirl, o kung nag-inflame, nagabanog, ginapakupos siya. Ang magyan niya nga nagabalanog sa atong sistema, ginabuligan sa Dr. Pinoy, ginakupos siya kag ginadula yang sakit. Sa mga babae, liwat na, dysmenorrhea, sakit ina. Tingnan niyo, inom ko mo sa Dr. Pinoy's Choline Capsule. Sa may mga prostate problem naman nga mga lalaki, Dr. Pinoy's Choline Capsule, ha? Kanamig kay aprobado sang BFAD, no? Wala sang overdose, kag wala sang side effects, ha? Kag pwede mo lang mainom any time of the day, no? And syempre, sa may mga problema sa psoriasis, autoimmune disease ni. Pero mabuligan niya, mapagar ang imuyang pag-trigger sang ining psoriasis. Kag may mga depression, depression na blang gulpi ka lang yung blang daw. Tamang kasubo blayaw. Tungod ang Dr. Pinoy, gina-activate yung happy hormones sa atong sistema nga para maumpawan ang imong pag-sobrang kasubo. Inang mamahin na feeling mo daw, permi ka lang daw nga kakuba-kuba blayaw. Ang dughan mo, kakuba-kuba. Daw ginakulbaan ka, daw ginanervyos ka, daw di umachindihan sa mga babae especially. Inom ka mo, Dr. Pinoy's Choline Capsule, para nga mampawani na. Walang gin problema ka shark liver oil ini. Inablang sa taysang bagis may mantika na. Amo ina ang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ang shark liver oil, pinakilala sa mga eksperto sa bilog ng kalibutan. Nga mabusla noon sa ikayong lawas ang mga tao. Gani mga K5 diri sa aton sa mga Pilipinas, ang number one gid nga squalene, shark liver oil, amo ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. May pasyente ka mo may dinggi, delikado manay no? Grabe si Gisay Morage. Napaim na sang Dr. Pinoy Squaling Capsule every 3 hours, 2 kapsula lang. E 2 kapsula lang every 3 hours para nasig mag-produce ang red blood cells. O kung blood platelets siya, ha? Para malikaw sa katalagman sa ang imong pasyente nga may dengue. Painumas ang 2 capsules of Dr. Pinoy's Squaling Capsule every 3 hours, ha? Para nasig mag-produce ang blood platelets ang pasyente nga may dengue. Ha? Mabakal sa halos tanay ng mga butika ng farmasya sa inyong lugar na sa Kabagkalan, ha? Available man sa Binalbagan, sa Hinigaran, La Castellana, and sa Mabinay. Available man mga K-5 sa may San Enrique, Valladolid, diri sa may La Carlota, Morsia, Talisay, Ibi Magalona, Victorias, Sagay, Cadiz City, kag Escalante. Kagsubong man, available sa tanan nga mga butika sa mga syudad kag Kabanuhanan diri sa Negros Island Region. Kag sa bilog nga panay, available man siyempre ang Dr. Pinoy's Squaline Capsule.

to. So, nagragasa naman ng tubig dahan. Mga mud flow kag mga debris ng bulkan kanaon. Doon nagkalaan, no, naman na nagbalaha sa inyo da. Mo, doon ginakibang naman taba. Naka-witness kita daan sa kanaon sa the time sa bagyong Tino nga daan, no? O bagyong Tino, no? Gagrabe ang kalitan na sa Maynila, Castellana, kanaon, kag sa Naiping mga lugar. Mga bato nga kalaano niya, daw mga salakyan kalagko niya. Kakaano niya mo, no? Grabe, no? Kaglamo sa mga nahalitan ng mga pananom kagabuhi sa amutong time sa bagyong Tino. So that's why nga ibang siguro may mga trauma sa Gyapon sa mga kauturan nato sa kanaon kag sa mga La Castellana. Naga-flashback ang mga sitwasyon kagrabe doon na mo. Proti, babalo kita nga sumong nga chimpo. May bagyogin man, pero layo pa yan sa atong teritoryo. Ah. Arap pa yan sa kadagatan. Ang nag-disturbo sa atong panahon, amo ang habagan, easterlies, ang lapta-lapta ng pag-ulan. So, amo ina ang kondisyon sa mga ulan. Uluwaligmat lang da sa atong mga utot sa may biyak na bato somewhere in La Castellana. Sang hapon, hindi nagbaha da. Kamusta na ihan? Good evening, Jay Lolo and Jerry Lee. Magayon ako sa advice sa problema ko. J. Lolo, may boyfriend ko. Ay, may boyfriend. May boyfriend ako, pero may asawa siya. May asawa si boyfriend. Kaya mahilig ka mo siya may asawa, ha? Kaya man advantage experience-wise. Ang may asawa, yan, experience siya. Doon na iya. Kaya kung ikaw yung dalaga, yan kang madakpang ka sa may asawa, mautapos ka gito. Ang hindi mo yan na agyan-magyan mo gito. Madimat ka gito. Sang abilidad sa mga lalaki nga may asawa, nubyohon mo, mautapos ka gito. Daw, sugataon mo yung bilong na kalibutan mo. Ipagyan ka ganis sa lalaki nga may asawa, magyan ka sa lalaki may asawa, be, no? May intimate moment ka mo. Ha? Pinapanapin mo, gid. Pero hindi ko nakarelate. Kaya mo ko nga ginubya. Ariho, may nubyos ako noon nga may asawa. Pero aring iyang, magplastar sa ato na. Pero J. Lolo, wala na sila sa gaupod sa asawa niya. Oh. Sigurado ka. Wala gaupod sila sa asawa niya. Wala na sila gaupod sa asawa niya. Galing kay ang ila apat ka bata, J. Lolo, ara sa banan niya, sumong. Sa duwi, pero niya bing apat ka bata, buti apat ka bata. Ara ko no ang apat ka bata sa ining mag-asawa sa lalaki nga nubyo niya. Ari ay, ha? Sang nabalaan ka asawa niya nga may iban nga babayi ang banan niya, J. Lolo. Perte ang iyang pangakig, J. Lolo. Amo na ang pag-text aton sa aton nga letter sender ko, no? Ang ni wala nag-up the nine nga ininginobyo niya ang kagang asawa. Pero nga pagkabata, yara sa iyang boyfriend, abing may asawa.
sa nabalaan sang babayi

casa o ha vist el novio ja? Ah? Per dir que no pan aquí, que no? Que ti sempre conecao sa lo casa nga sa oa, pisar no moda. Indiquit mai vitar nga... Conecao ang novia ya, gina dumbo como se mana. Gina dumbo como se mana, eh? Kaga sapa ke bilo nila nga bata, balansang nga sawa, ya kung anong abilidad sa mana ya. Yung abilidad sa mana ya, ha? Pati lawan niya mga sa mana ya, tingnan mo na doon nagaselos ya. Doon nagaingit sa blok. Doon nagapangakig sa king aman. Sa una, siyang ginadumog sa mana ya, subong ikaw na. Kung ano ginahimo sa mana ya sa iya, ginahimo yun na sa imo, ala. Ano ay han? Pero serious din nagapangakig siya. Kahit tungod nga nag-intervina ka sa proseso sa kabuhi nila mo. Ang mag-asawa, yan tiyan mo ginaya. Basta mag-asawa. May mga bagay ginaya hindi mag-itsindihan na eh. May bagay ginaya, chimpo ginaya magsungguran na eh. May kalabot kung kisaya nga wala bugnohan ay kag magsipara sila ang kakalabot ginasamuna. Kasuway nga antes mag kasal ginapasikto mo sang pare. For better or for worse. Ang worse na naiya di siyempre mga amo sinabla, mga misunderstanding, mga ang mga pagtilaw sa kabuhi, mga sulay, abi, mga muna, no? Mga wars in nga mga moments sa mga asawa. Nga isa sa inyo na sulay. O kung nagsa kabilang bahay. Nangakik sa tungod nga proseso na sa mga asawa mo. As long nga nawala sa mag-interminar, kag wala may nagkapatunga, abi, no? May chance pa sila mag-uli. Ay, kiti may bata sila mo, kag may inagyan sila. Ang mga mag-asawa yan, siyempre, is about time nga mag-realize man sila kung padayuno nila kung hindi. Karoon kung nara, kadira karoon nag-kutaw-taw kada yung sa banay yan, niya hindi nila ako magbalik sa asawa kung hindi naman namin, hindi? Dalaga niya. Kaya siya guro nag-aspira pa yung guro yung maulian pang ilang yung pamilya. Karoon kay ara, kadira nag-taw-taw sila yung proseso, abi nga pag... pagpangabuhi, niya mas yung maminsan ang bana kung hindi lang kung balik sa asawa ko. Kido hugot ni iya nga balat jagon. Niya mas hugot ni iya nga ano? Ha? Mas hugot ni yung nubya ko ya? Ha? Hugot magpalangga. Karoon ti Alsoy ang pangakigid manik kung ikaw man sa lugar sa asawa ti siyempre huwag pa sila nagbulagay ganis ang isakto may terminal Canada, no? So, komplikado ka tama. Ano kung nung himuon sa ining atong letter sender, me? Please advise J. Lolo in dining kali sa Macolod City. Day, day. Maluoy ka, day. Liog lang ka buta. Di pag-sigi, ha? Masimla kung mag-grounded ka, kung mag-allergy, kung mag-habuktian mo. Kag wala pa mapinal ang ilang kapag bulagay, sini ka ba siya makasuhan ka? O kaluluoy kag ikang maging bata mo? Hindi ka magsulod sa mga relasyon niya yung mga komplikado. Kaliyon mo kami ng mga sultiro. Wala isang, wala sang summit. Basta may summit, galingwa mo na yung kamit. Basta may summit, galingwa mo kamit, gid. Number two, kalasang inang lalaki. Biskan doon nga, wala pa sila gaupon. But then, kasado pa sila gaupon niya. Kami kabataan sila. Nga kadamo na sa soltero nga mahilig yan mo sa may mga asawa. Okay nga? Nami ilaw?
It's not too late, Tainday. Likaw ka na lang din sa problema, ha? Kung tatina na ang makipagrelasyon sinang lalaki, ha? Biskan tuod nga natunan mo na sa palanggaon, kag natilawan mo na ang hindi mo dapat matilawan, kaya siyempre liyog lang dahil hindi napagsigiha, kaya may nagkakasakitan ka, ha? Ang asawa, ya, basi maguliay pa na sila, ya, kag padayon ang apa nila kabata, ya. Magaydan pa na nila kung ma-realize nila nila lang ang ilang mga kakulangan, kang mga diferensya, masi ma-adjust nila. Guwa ka na lang da, kaya para sila lang mag-itsindihan na ibla sa pilakadlaw lang. Pilakadlaw lang, kung magbalikay sila na iya, ikaw yung kaluoy, gina. Parti, siyempre, ang pagkabilog ka kabataan, instead nga palang gawin sa tatay na matunga ka pala sa magpalangga na. Instead nga nga igasto na sa tatay na sa mga kilanglanon sa apat kabata na igasto pa si mo. Di siyempre ginaservisyuhan o maning lalaki ka ginanami-nami mo gin mo. Kaya lang hindi nga kapagpamahawan na minsan kagpakaunon na kaga bakla niya kasang kung ano kilanglanon mo. Kinatani nga mga ganarya nga mga income yung pagbakal sa mga kinanglanon mo man para panasani sa mga kinanglanon mo sa bata niya. Especially, hindi sufficiente ang iyang nga ginaganar. Isti nga magkanto sa kabataan niya, ay, nagparty ka pa mo yan, nagtunga ka pa. Mismo man sa Balatsyago niya nga pagpalanggas ang tatay. No, basib lang nga hindi na matalupang dan ang sang tatay sa pag-atipan sang kabataan niya, apat kabilog. Kaya tungon nga ikaw yung ginatipan niya. Kaya tungon na lingaw sa sahim mo nga panganan. Kaya ikaw na lingaw mo sa iyang taktarak. Parking gagawa ang rida.

0: Mga lalaki lang yan ang soltero, ah. Kung imugit sumasamahon dahi, no? Kwa kala papel na kaga bulpin, blada. Eh, siyempre, lapit na mag 2027. Butang mo na sa babaw daw, sulat mo sa papel. My priorities in my life for 2027. Anong prioridad mo sa kabuhi mo? Lalaki? Relasyon o kon financial security? Kilala mi amutan ako isa mo para nga ma-realize tablano, isulat na to. Number one priority ko, trabaho. Trabaho because kinanglan ko sang ganar, kime kinanglanon kong sa akong pagpangabuhi, pagkaon, biste, kag-personal ko abi. So kilala ng trabaho, namiyong kong trabaho ko. Kung nag-eskwela ka, ini mang eskwela ko makahatagid mayong adulot sa akong sa palabuton, ipikura ko ng eskwela ko. So number one priority mo muna, eskwela o kong trabaho. Number two, savings. Kailanlan may savings kagid, no? Nga magandong ko sa mga kalanaan kaga, may gusto ka baklon, may kagisang kot-koton. Yang imo yung savings wala sang sufficienting pondo abi. So kailanlan istabilan mo na may savings kagit samtang nag-edad ka, siyempre nagalakat ang panahon. Kung ikaw subong 25, 2 years from now, 27 ka, may 27, may kapayas sang 20 mil na savings abi, di makulbaan ka eh. In kaso, gali iya mayagsunggo, kaya karon kilanlan mo kwarta sa ospital, di nga makuha mi. In kaso, sa mga emergency, nga kilanlan mo sa kandidat nga para matigayon ang emerhensya nga ma kagwa ka dira, di ka makuot. May lang kung makuoton na ka. Importante may ara kaysang kot-koton sa chimpo sa mga pagtilaw ka mga emerinsya, may kot-koton ka na eh. So kilala number two yung imo na yung sample na ton nga priority mo sa listahan. List of my priorities in life. Number two is savings. Number three mo, butang mo bigid eh, extra income. Extra income kung ano na yung mga legal nga mga transaksyones nga posible masugata mo. O kung doable mo lang, kag-workable mo lang, attainable mo lang, itry mo ganyang mga oportunidad nga makaganar ka extra. Para madugangan mo padako ang savings mo. Tanan ini, pertaining sa imong future for 2 years from now. Nga kabuhi, kiti 2 years from now, ikaw man nagyapon to sa future mo. Ikaw man isubong, ikaw man to sang nagligay nga 5 years ago. So ang tapos nato yung mga tinuig niya nato mabalik tapos na. The good thing and the future is mapiparahan mo, di ba? So piparahan na pagkatuti sa future mo, piparahan mo. Pag-abot ang future nga 2 years from now, kag wala ka savings, kag wala ka isang ganar abi, kag wala ka mayo sang obra, kag mayo lang kung okay pang himong health, kung may maintenance ka nabi, kag may kondisyon ka pa abi, di paano na lang? So, isa man din sa priority mo is in good health mo blan, no? Number three is your good health. Or number four, number one is trabaho, kung may trabaho ka, inamion mo. Number two, savings. Number three is your extra income. Number four is your health. Number five is your family. Family mo, di siyempre kung ati paano naman si nanay mo, si tatay mo, kung mga utod mo, kung may chance mo lang, kung paano mo sila mabaligan. Nga magmayo man ang ilayang kondisyon, ang ilayang pagpangabuhi kung may chance, di ba? So number six, no? Love life. Kung may amok ka ng list mo sa priorities mo, prioridad mo, ma-realize mo gali ang number 6, ang imo gali nga love life, hindi gali sa number 1. Ara sa number 6, oh. But then how come most of your time nagakadto sa love life mo, no? Dapat niya ihatag mo, dako mo nga time sa imo nga top 3 most priorities in life mo. Number 1, number 2, number 3. Dagi nagakadtong na mas dako mo niya nga oras in preparation sa imo nga life in the future. So, da mo na dahil ma-realize kung may sample lang kita ginasuggest mo, the list of my priorities in life. Kay para may guide ka makita mo, ay, dapat gali improve ko nga ako trabaho, ako magtuon, wala ko gali savings, kailan na. Iba naman may mamana na lang kuya. Mamana lang kuya, kasi siyempre dawan ko kwarta, baklan ko yung biste, basta servisyuhan ko lang siyang, atag ko lang yung mamun ko din. Iba na muna nga churiya sa kabuhi. Yamamanan lang kuya, kay lipay ka pa, may income ka pa. Dibla, iban nga mga babae, hindi man tanan ha. Kung may haragin niya yung iban niya nga, ay, sagi pag-ibang buday, mahayang lang kuya. Nami man. Tagago sa bata, kay parang maobligar na isang mahatag. Kaya nakalang yasta eh, no? So, damo pa sa mga ways kag mga choices in life nga gusto mong pagapilion kung ma-realize mo ang mga list of priorities mo kag mga hando mo sa kabuhi sa palabuton. So, inday, likawinan na, untatanan na, kabutan na, day. Baluoy ka man sa mga kabataan niya, kapat kabilog, kag sa asaway nga nag-augtas, basi ganito niya ka na. So good luck si Munday ha. O sige ha. Alas 11:31 ng oras naton. Mga K5, we're going to take another break. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PC. Ang VCO, yung may D3. Makakas mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na ba na ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabakas mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Zone. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Zone.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
13: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
14: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
15: Muternamat. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
16: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
15: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
17: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
18: Makakal sa malapit na butika.
19: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
20: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
19: Di nakabalo manusik?
21: Performance mo bala? Maluya na?
22: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
23: May bakaw kag Vabuwaska.
22: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
19: Di, pre. Musta mo lang agabi, pre?
20: Apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
22: Extend Food Supplement for Men.
24: Tikasi!
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

À l'âge 11:44 na, isa pa gid ka problema gid padala sa aton. Kagina to ya babayi, si Inday. Subong naman niya lalaki, si Toto naman eh. Ang problema ni Toto, kaya dako iya nga bu, otkon. Dako iya botkon. Ang problema ko, Gilolo, hindi ko malipatan ang ex ko. 2010 pa kami nagbulaga. Lawig na gali. 2010 pa kami nagbulaga, pero hindi ko gid siya malipatan. Nakaagi naman ko nobya, tapos sa amo na be. Pero daw siya gid siya permi ang ginadumdum ko. May bata na sa subong. Mexicano ang iyang bana. Tawagan si Pacquiao eh. Tambagi ko ba G-Lolo? Buligi ko ba G-Lolo? Salamat gid, no? From Kabangkalan, ha? Si Toto from Kabangkalan. Pero, ari ko subong sa Bacolod nag-work G-Lolo as call center agent, ha? Okay, si Toto nga naku botkon. Problema ya daw hindi kagin malipatan ng ex-girlfriend niya. May mugi na no. Nga maskan malawig na nga panahon doarang yapon sa imong panghuna-huna. Ang isa ka tao nga naging kabahin sa kabuhi mo. Pero may realidad kag imahinasyon kita. May realidad kag imahinasyon kita nga dapat naton nga i-overcome ang mga bagay-bagay. Kag magapili kita sa aton nga mga direksyon sa kabuhi. Siyempre, basihan tagit ang realidad. Siyempre naman, ato niyang pangabuhi niya is towards future ni. Hindi mo na yung mabalik ang nagligad ng mga panahon. Kundi imo lang yung matunaan ang mga bagay na nagligad. Imo lang yung ma-realize to improve your condition sa kabuhi mo. Ma-realize mo ang mga bagay nga to help you to realize and make decision the next time around kung may mga dapat kang desisyonan sa kabuhi mo nga importante. Wala na yung serve o kung na-purpose ang atong mga nagliligan. Leksyon na kag magatudlo sa aton nga maging strong kita kang maging wise, maging alam sa mga masunod pang mga panahon o kung sa maabot pang mga tinuig. So, sa imo Toto, kinanglan na mag-mature ka na sa imong paminsaron. No? Hindi ka lang magpadala sa pinsar mo, kilanlan ni husisaon mo kung isa ang pinsar mo. Because ang pinsar na aton, dapat kontrolado mo siya. Ang direksyon sa pinsar mo, i-guidean mo ang pinsar mo. Kaya ang pinsar kung kisayang ginasulod pa na sa mga temptasyon mo. Ginasulod pa na yan ni Taning para nga maglikaw ikaw sa mga maayong paminsaron nga makadulot si mo sa masanang palabuton. Ginadisturbo ya ang imo yung clear thinking. Instead nga maminsa kasang klaro kag-atagya nga mga bagay nga makabulig sa kabuhi mo, ginapabalik kasi mo ang weakness mo bla. Because balansang demonyo. Balansang demonyo ang weakness mo, ang amo ina ang makatublag si imo mo. That's why ginapadalaya ka, ginatrabaho ya ikaw sa panguna-una.
Because ang weakness mo atong ex-girlfriend mo nga naging kabahin sa kabuhi mo, nga you think importante gid siya kag naluya kagid sa iya. Pero ang realidad, may pangabuhi na siya, may kabataan na siya, kag may banal na siyang Mexicano. Ang sumbong yung importante, sumbong ikaw, kag ngimo kagalingon, 2 years from now, 5 years from now, ano ikaw, kung sagi ka lang mag-entertain sa musina ng imahinasyon, kaya hindi mo gyapon mabaton ang mga nagbigay nga tabo nga hindi nagali applicable, hindi nagali doable sa present kag-realidad mga kabuhi. So ang imuhimoon ang mga doable things nga mag-improve sa imong living, sa imong kabuhi, sa palabuton, imo yang ipikurahon. Ang mga imposible ka mga nagligad na yami nga bagay, abi nga nagligad na ka natapos na, tunan mo ginayang batunon, kag paminsaron mo amon na yung cycle sa kabuhi, may maabot, may mahalin. Importante ang palabuton. Importante ang subong kag ang palabuton. May maabot, may mahalin, no? So, ang magupod sa aton, ti aton eh. Ang hindi magupod sa aton, ti hindi aton ah. Simplihon mo lang pag, ano, pag plastas ang imo yung paminsaron. Hindi mo lang masyado pag laktas ang emosyonal nga aspeto ang mga bagay-bagay nga nakatabo si mo. Kaya tungkol may mga rason, ina ka may mga purpose, ina. Nga sa ulihin mo maliskubrihan, magali, nga may maayo magali nga natabo, kung maayo magali nga benepisyo sa mga bagay nga nagaluntad, abi nga you think daw hindi ka gusto nga tani matabo, no? Kali may mga purpose, gali in the future. So, ina siya is, inalaysol mo gin, nga ang sulay, ang demonyo, gusto ka nga i-disturbohon ang imong paminsaron. Kag posible kaya nga maguba ang imong yung palabuton sila. Because hindi ka move forward sa mga bagay nga hindi mo na pwede makaptan, di what? Gina-remind ka, gina-activate sa panulay ang imo yung emosyon. Nga maging emotional ka sa mga imo nga gina-imagine. Parte sa mga nagligad nga natabo si imo together with your ex-girlfriend, which is sa subong, sa realidad, sa present day, may pamilya na siya, may bana niya na siya, may kabataan. So imo naman niya, pikurahon mo yung imo yung kagalingon eh. Guru, dito na si Guru Asta sa nga chapter sa kabuhi mo. Tagaan mo sa nga rason. Kay mo na as long na wala ka sa nga ihatag nga rason nga nag-untat ang inyong nga relasyon nga dawa, hindi ka na magka-move on kay wala ka sa courage to face the reality kay tungod wala ka sa rason. Ang rason magkahatag sa aton sa nga realization kag kabakod, no, nga mag-move on sa life nato. Ang tanang nga bagay, may rason. Ang may rason, guro, nga nagwa siya sa kabuhi mo, nga kay para, nga makapangita kay isang babae, nga para si imo, eh. Karoon nga, gusto mo man siya, babe, but then, ibuta mo sa imo nga paminsaron, nga may mga bagay nga hindi mo kontrolado. Kag may mga plano kung isang hindi mo na yun, kitungod nga may plano galing nga mas maayong ginuosi mo, di ba? So kung mag-amun ang imo yung line of thinking, mas mamagaan ang pagbato mo sa mga bagay nga katabo si mo kag sakit, no? Kag in that way, ma-realize mo galing ina ang mga rason ina, no? Nagahatag si mo klaro nga paminsaron, nga magdapat langit magbaton kag mag-move on sa kabuhi. Kay because amo inang nature sang aton nga palabuton kag sa aton nga kabuhi. So good luck si mo toto ah. Damo pada uyab yaya. Damo pada uyab. Ang imo sabong importante to, imo trabaho as a call center agent. Tungaan mo yan nga mag-ladirize ka, mag-improve ang imo yung status niya yan. If you think may chance, sayang
makapa-abroad kay abi. Why not abi, no? Handom kaya sa mga bagay in the future. Yeah, syempre, security in the future. Mag-edad ka 30-35. Kilala niya, may balay ka na yan. Do, amun na bala. Do, iset mo ang goal sa imong kabuhi. May balay ka na, may savings ka na, mayon ang imong financial security. Sarang ka na makabuhi sa imong kagalingon, kag given a chance to have a family later on. May ara ka na i-support sa imong pamilya, bala. Now, daw mo na yung imong direksyon, kag i-goal set mo sa imong kagalingon. Kag mo na instill mo sa imong yung mind niya. Inayang mga nagliga niya yung hindi mo na hawak niya, hindi mo na maginansyahan, bayda. Ang importante lang yung pwede mo makaptag ang makontrolar mo sa mga yag, ang relasyon mo sa Ginoo, ang muna yung importante na lang sa imo ya. So good luck si Moto ha. Kasi makakita ka na in the future o yab sa kupa ko duwa. Mga kaka-K5, hindi nga bahay na dulo na sa aton sa Gina Seafood sa restaurant, ha? Ang number one seafood restaurant in Bacolod City. Ano man nga okasyon o celebrasyon, kasubong pala nga daan niya, I think, guru, yeah, I don't know, ha? Mas better, guru, nga mag-tawag ka kay Ma'am Gina, bla? Kung may plano ka, nga ako pa ron ang ilang, ang function room. May celebration kamo 20 persons, 20 heads, you know? 50 kamo kabilog, 100 kamo kabilog. May dako kamo yung pag-tipon-tipon sa maabot nga mga inadlaw, binulan. Tawag kamo bigay Ma'am Gina, may para ma-reserva na ng function room nilang kampyon. Bago na ihimo yan, may first floor kag second floor. May kagalingon yung CR kag pwede ka makapanghinaw yung bala kag may waiter kaya nga nag-aunay si Moda sa ilang function room kag kabugnaw ah kaganami sa mga lamisa nila kag mga bago nilang bangko ha tawag gabi si Ma'am Gina para sa inyong reservasyon sa ilang function room ha. Bukas ang Gina Seafood Restaurant every day from Monday to Sunday, alas 10 imidya sa aga, o alas 10 sa aga, tobto alas 10 sa gabi ha. Para sa dugang informasyon kang mga detalye, katuwi lang ilang ang Facebook page, ha? I-type lang Gina Seafood Restaurant. Mga kakifay, wala na kita sang panahon. In behalf of Jerry Lee, ako naman si K5J Lolo. Nagpasalamat gid sa inyo sa pag-upot sa aton sumong nga gabi. Kita na kita buwas. 9:30 in the evening to 12 midnight. Riman gyapon na. Sa K5 News FM, your number one FM station in Bacolod City. Everybody, don't forget to smile. And don't forget to pray always. Bye-bye.

0: kampyo ko.
1: Kampyo na radyo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hmm. Hindi lang gani-carot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin dayon ang ako nulos.
3: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano na yung interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kung nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Doc Ramil Oy, Doc Sammy Pedro Sancer Boy Sulweta. Doc Ramil.
8: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
4: Ang dako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi iniman ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
8: Sakto.
4: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yu daga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga. Paano bala nagadako ang aton buyon, Dok Ramil? Ay kagining mga morning activities right after magbugtaw.
8: Ganda ko ang buyon kay aga pa, aga kaon tinapay. Tani, inom ka ni TX500 kag may TC, amo ang pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, amo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya, after ka makainom sa imo ni TX500 kag may TC, exercise ka na yun. Kaya nagabulig na burn sang imo mga calories. Kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat, kung aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timba. Kaduhang kapadako buyon, Sir GP, ang hindi pag-inom sang tubig. Tani, tubig, kag DTX500, kag may TC. Ang mga dietitian, nutritionist, kag mga health experts, ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kun aga. Bangod, ini ang naga-flush out sa mga toxin sa aton lawas, kag ang mainit nga tubig, 55 to 71 degrees Celsius. Ang mga pagamay sang gitawag buyon.
4: Ang galika, ini tubig.
8: Siyempre, amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadu wala sang gana kaon kung aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga. Kag, siyempre, parisan mo, DTX500, may TC Pure C, dako ang maiban mo nga timbang labi na kun ga-exercise pagid ka kun aga.
4: Uy, mas nami daw kuno, Dok, imnon ang kape. Nadamo kalamay. Kag, sudanan tinapay ubihon.
8: Ti, amo na ang kuan. Amo na ang hindi ka na matingala kun nga awal aga kupos imubuyon. Bisan pa nga gadita ka. Kagali, para sa aga ang problema. Wala nagapainit kon aga. Ang init sang aga ang nagapaniwang, Sir GP. Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8, no. Sang aga suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kon aga ang healthy sa lawas kag nagatunaw ini sang mga fat cells.
4: Ang init, Dok, ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga magproduce ang madamo nga antioxidant sa ila panit kag dahon agud nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw.
8: Ina nga transfer antioxidant, Sir GP, ang aton kinahanglan sa lawas kaangay sang tanom kag prutas, Sir GP. Ang aton lawas ang naga-produce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX500 kag may TC or Pure C, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gitawag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom. Antioxidant man.
4: Gusto.
8: Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kun protektado ka man sa antioxidant.
4: Magluwas sina Doc, ano pagit ang nagapatambo kun aga?
8: Siyempre ang worst sa tanan amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Di kalabanan sa pagpabuhi siyudad Sir GP, ti fast pace eh. Tanan nga dinali masapos para sa mga iloy magluto sa mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage kaysa mga laswa kong aga kay kung laswa ya damo paka seremonyas ni mo no ang mga artificial coloring, flavoring kag preservative sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon. Gani kibot ka lang, damo nagalikanon ang imo na timo ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga Sir GP. Parisan mo DTX 500, inom kasi mga maitisi or pure si samtang gahulat ka maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko haw. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods, no? And of course, hindi gid pag kalipatan, nga tinloan ang inyong mga selula sa inyong alawas. Gamit ang DTX 500 kag MyTC matapos magbangon halin sa Katrikon aga Sir GP.
2: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
0: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan naginom ka?
1: DTX 500.
4: Kina nalas mong imo sugar.
0: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500 YTC ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako galing sa abigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo. Ti inom ko YTC alkaline vitamin C.
9: Kagsubong ka namin isa akong paminsari.
2: YTC mapalit sa mga butika. Informasyon sa ikayong law.
4: Para sa dugang pa nga mga binipisyo ngayon makuha sa adlaw-adlaw ng pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag MyTC or Pure C sa imulawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagaresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries, ini ang nagaresulta sa elevated blood pressure. Kag by definition, 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka-high blood pressure ka. Mag-DTX 500 or kag MyTC or Pure C ka na.
8: So, lain gid man ah, pala inom ka DTX 500 kag MyTC. Sa man Sir JP ka trader nga balat yan, amang stroke nga pwede malikawan kun regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag MyTC or Pure C. Ang ischemic stroke, ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incidence sang ischemic stroke o kung clots. Meaning, ang blood vessels nga nasga-supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC ang makabulig agud, ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini, gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen o nutrients sa affected parts ang imo nga brain, resulting sa gitawag nilang stroke.
10: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stress Sir JP, no? Matamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals, no, ang nagaguba man sa nga DNA sa aton nga white blood cells, no. So ang lifespan sa nga aton nga white blood cells nagalawig lang sa nga 13 to 20 days, no. Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sang lymphatic system, no. So ini sila ang ginaguba sa nga mas temprano sang oxidative stress amo na nga nagapigaw, no, ang aton nga immune system bangod kulang kasang mga defensive soldier sa imuya nga lawas. So ang pag-inom, no, mag-inom gid sang DTX 500 kag MyTC kada adlaw, no, agud nga hindi madamage sang free radicals ang imo nga mga immune soldiers.
4: Sir Dr. Mel?
8: So correct duk sa, no, ang bone marrow ang nagareleas ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stubs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag nagadistribute sang antibody sa lawas, importante sila nga paproteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no. Diri makatabang sang dako ang MyTC. nga alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million orak unit, sir boy.
1: Mm-hmm. There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C, nga ang mighty C, reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals, and ionizing radiation coming from the sun. No, it was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang mighty C nga klase nga mga vitamin C within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang amon mighty C is an alkaline vitamin C. No, so kung gusto ka epektibo kampyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag mighty C ka, no? And because without much to say, kalanan parisan mo sa pinakakampyon, ang pinakabakod klase ng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na pero niya Sir JP, DTX 500 with Mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
11: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas COVID, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
12: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Kira tong score gani?
13: 470.
12: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
13: Ilan na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
11: DTX 500.
14: Informasyon sa ikayong lawas.
15: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effects sa mighty C.
1: Uh-huh.
15: Pero kung hindi ka mag-clinica Diofresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
1: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
8: Biskan ano kagwapo mo kagagwapa kung baho imo ilo.
1: Oy,
8: gaka turn off ang mga gwapo sa imo. Mga laki sa imo. Pareho mo lang, sir boy. Kung ga turn off kas dalo, mas turn off gagis babae.
1: Ang balilay, ay BI ka. Bad influence? Hindi, baho ilo ka. Naman maligo, adlaw-adlaw, no? Ang Paris.
8: Siyempre,
1: Clinica Diofresh. Ay na. Clinica Diofresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48
8: ako, sir,
1: hours.
8: Ako, sir, boy, di ko na hulatan 48 hours. Kaya tapos ligo.
1: Ah, swipe.
8: Swipe ka na yun.
1: Swipe na yun.
8: Para hindi, wala
1: Doble.
8: Ka BI.
1: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica Diofresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung istoryahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mga pe sang healthy coffee. DTX coffee mix.
8: Oh.
1: Ang kape nga gahuga sa imo selula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga kape.
8: Sir boy,
1: mo.
8: Bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
1: Uy! Uh-huh. Uy, ala na! D3 Bio coffee mix. Why pata ang balok? Siyempre, may monolaurin na. Dala na da. Pero may mga...
8: Pero samtang wala pa na, amunahin mo nyo, ang inyo nga DTX premium, butangin nyo sang D3 Bio.
1: Uy!
8: Ang pangalan na nga kape, sir boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio Coffee.
1: Wow, kampyon. Kampyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo. Kay may monolaurin nga aling kay D3 Bio kag lauric acid. May ara kampyon nga antioxidant. DSE nga aling sa DTX 500. Ergotinin nga aling sa ganong mushroom gintingob na tanan sa DTX Premium Coffee. Bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 Bio. Mm-hmm. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
10: Lain niya ginabubod, engineer.
1: Lain niya ginabubod. Ha? Para pugaon, extend food supplement. Ang extend, rich in antioxidant, which are called clavowasca and maca. No? Those herbs are rich in antioxidant. Kapan namin si mo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimo sang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and could perform properly. So kung nami ang imo selula, nami ang daloy sang dugo, saka tanan.
11: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mang DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidant. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mang DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
16: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
15: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
16: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
11: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako galing si Arjen. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sakit ka dyan katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Dula ang sakit sa akon. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antio.

0: Doc Ramil. Ano madugang mo, Doc Ramil, regarding this?
1: Si Lolo ko bla, Sir Boy Herbert George Wells.
0: Oo.
1: Popular English writer na siya. Lolo ko bla.
0: Oo. Sa state of Ohio.
1: Siling niya, if we don't end war, war will end us.
2: Hayos to.
1: Kung di mo pag-untanto ng away kira sa salud sa tulawas, na infeksyon.
2: Among papatay si mo?
1: Damo gakapatay tungod lang sa ako sa infeksyon. Ti, diri nakabulig ang Ditribayo tungod kay ang Ditribayo may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untato niya ang away sa sulod. Kagkaya niya tapuson. Lain ang tatlon, lain ang tapuson. Kaya binin mo, tapos na ang infeksyon, may hubag pa na
0: nanahili.
1: May inflammation pa na katabo. So, which is, ina nga inflammation, gadugang pa nga, galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo, dapat may BCO.
0: Correct.
1: Or ang BCO mo, dapat may D3. Kaya nga man, hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan, kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gituwag infeksyon, during sa imo nga inflammation. Amo na nga, nami gid adlaw-adlaw mag-inom sang Ditribayo. Kag ining gituwag BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO, Sir Boy.
0: Kampiyon! Hmm.
3: So, of the night, Sir Boy, si B-cells at si T-cells, no? Si B-cells mo na yung nagapangmarka sa mga infected na nga mga cellular, Sir Boy.
0: Pinapang pintahan.
3: Oo. X. Tapos si killer T-cells, amo ni ang
0: nagahimos. Sa nagapintahan.
3: Nag-eliminate, nagapagwa sa ang ginatuwag mga infected nga mga cellular. Kung damo ang namarkahan ni B-cells, damo man ang trabaho ni killer T-cells sa Sir Boy. Wais sa sang pahuway. Pero kung naka-D3-bio kita, may ara ina sang vitamin D3 sa nasiling tanang ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga chan para maggamit ni killer T cells nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa Ditribayo sang aton nga killer T cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga selula. Kag ang elimination sang infected nga mga selula, Sir Boy, nagakos ina sang ginatog acute inflammation, no, para kuralon bla ko dalon ang mga ang pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection para pat yon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
0: Kampiyon, no? So, hindi Tribayo, anong ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas? Ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
1: Correct.
0: Which is bad to your health. Kaya ang acute inflammation is good.
1: The longer ang gira, Sir Boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
0: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni, kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan are predisposed by chronic inflammation. Ang sigi-sigi nga paghubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni Ditribayo. Paano? Si Ditribayo, way labot nga ginapadamo iyang imo immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit burn me kung chronic inflammation na. Sinuna siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni Ditribayo through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Di ginapasulod na ni Ditribayo. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild nga B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila. Hoy, sakto na. Kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So, di mo makita ang Ditribayo, hindi lang nga ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ng inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Dr. Ramil.
1: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Tiyang sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy. Mm-hmm. Ang kakatabo is ang cytokine storm. Tihubagin na yan, Sir Boy.
0: Hubagin. Mm-hmm.
1: Kaso lang, kay palainom ka di

0: tayo, ang D3 bio, kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ta, kay may natun-an na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posible nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy.
1: Oh, correct, sir.
0: It's the cytokine storm.
1: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita.
0: Kung the inflammation.
1: Ang inflammation, ta, itorgid, no? Basta na bala nga may problema ka ngayon.
0: Mga doktor na ang hambal mo, inflammation is a silent killer. Also.
1: Correct. O hambal nilang ganyan, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflame pa yung mulawas.
0: Puro hindi na sa mga degenerative stage, especially cancer, diabetes, delikado, ganyan, Sir Boy, kung ano. So, may kuha na mo, may kung gusto ka nga to check sa imong lawas kung ara ka sa inflammation nga stage.
2: Inflammatory stage.
0: May ara inflammatory ko ana marker.
1: May markers, cytokine markers nga magyatan-aw nila, no? So di mo makita ang D3 bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
0: So ang thyroid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3 bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na, before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na sa kagaw, ano, dipinsa ka na daan.
1: Dipinsa ka na.
0: Paano dipinsahan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
3: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mga buti ka. May D3. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang May D3 alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagit ako makabatsyag sang sakit.
3: May D3.
6: Para sa libre nga check-up, bisita halang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Storyanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyo adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio. Dr. Mil?
0: Ang D3 Bio, hindi bot pahango kapag inumos D3 Bio matulugan ka. It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon ang gina-recommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3 Bio is gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, Sir Boy. At the same time, this D3 Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tianda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kag inom D3 Bio, Sir Boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
7: So, sa una, Sir Boy, hindi uso ang ginatawag kaspabla sa sauna. Kay gausap sila sang lubi kag ginabutang sa ulo.
0: Correct.
7: Oh, so, ginamoisturize gili sang D3 Bio. No?
0: Subong yang, iba niya, nabuhawa na kwan.
7: Oh, ting D3 Bio ay baho ah, no? Ibutang sa aton nga.
0: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
7: Why? Lubi lang.
0: Lubi lang ginausa ang ibutang sa no?
7: Oo. Ginamoisturize ang sang virgin coconut oil nga sa D3 Bio, Sir JP, ang aton nga scalp o kon ang aton nga skin ba sa aton nga ngulo, no? Malikawan aton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrolic acid, Sir JP, nga naga-act bilang moisturizer, no? Sa mga naga-dry ang skin, meron ka mo sang kaspa, duwa ka o kon tatlo ka soft gel sir JP buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo nga buhok pwede matagaan sang solusyon ang imong kaspa sir JP.
2: Kung naayon ang imong kaspa naog ka sa guya kung may mga punggod ka nga daw hindi madrawing kabudlay ka na drawingon kay puro ka na punggod may mga blackheads ka nga gabinotoy botoy ah butangan mo man D3 bio kung tatlo kay Duksam apat ah isa sa agtang isa sa cheek nga right isa sa left isa sa chin kapulason mo let it stay overnight pagbugtaw mo patay ang tananda nga magkakosang kabwisitan si Imoguya kung nag D3 bio kasi mo facer boy
1: kampiyon no? Kalau ay gilid sa kon ka kas no abi mo hindi ko man to pa kaisa hindi kas pa kon gilid tong kas kumusta nga ng kas anyway
2: ito bi ay kas
1: and D3 bio nga panami man sang absorption sang imo vitamin E
0: mm-hmm.
1: Vitamin E does not only makes you feel young it makes you look younger mm-hmm. Ang vitamin E is also an antioxidant which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why, gahubin ka tanawon kung ikaw ga D3 bio, kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
0: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, mm-hmm. If you're taking D3 bio.
1: D3 bio.
0: Oh, eh?
1: Kampiyon.
0: Kisa tingala ka, kada mo na butilya na inong mga...
2: Duhay mo, na-miskin ko.
0: Wala ko gagwapo, wala ko na-miskin ko. Kulang ka D3 bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi-type. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kagprotektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa kasahi nga brain food. Kagandin luman sa aton uto rason nga gandami ang memorya mag D3 Bio adlaw-adlaw DTX 500 ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas ang hindi maayo dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500 aga unto kagabi DTX 500 ang pangpawi kag super detox mo DTX 500 DTX 500 ulang sa pagkaon sang utang kag prutas hindi na magkabalaka mag DTX 500 ka na ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa mga halit nga free radicals likawan ang baratian mag DTX 500 ka DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C
9: ako si Mimi galing kasi napit akong tuhod rightis na gali pero sang pagsugod ko inom sang Mighty C 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan wala naging nagbalik ang arthritis ko tibog gid kaayo ang Mighty C
3: mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga
3: DTX Coffee Mix. Mabaka magabutika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa magabutika.
13: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap All Natural Antimicrobial Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases Himo sa guava leaf extract Matrepi cacao leaf extract Papaya fruit extract Kag virgin coconut oil DTX Beauty Soap
15: Bakal na sa mga butika
16: Wala bala sang may gana magistorya sa imo Pangod sang imo nga bad breath
17: Ew! Yucky!
18: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
17: Nestor, ang sinaing.
19: Luto na.
17: Ang labahan.
19: Nakasampay na.
17: Ang uniform ko.
19: Naplanta na.
20: Ganito ako.
21: Tigasi.
20: Tigalaba.
21: Tigasay.
20: Tigaplansa.
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing.
20: Dahil kasangga ko
21: ang extend
20: supplement for men.
21: Lourdes,
20: tapos ka ng maligo?
22: Yes, darling. Come to mama.
21: Extend food supplement for men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
21: para sa tigasing performance.
20: Extend food supplement for men.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Las 5:33. Alas 5, alas 4.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!

0: Lasa 4:35 na mga ka-K5. Balita ang K5 sa umaga. Kamusta kamutanan sa atong sininga mga suki nga mga tagpalamati? Dire kita mga ka-K5 sa atong sininga mga balita karon dugay dugay sa atong sininga pagpangalagad.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Ang balita ang K5 sa umaga mga ka-K5. Congratulations! Number 1 kita.
2: Thank you.
0: No. Nagapabilin gyapon nga
2: do si
0: number
2: 1 kita subong ka kibebe.
0: Consistent number 1.
2: Pasensya lang gid ha, kinanglan mangin low profile ang bal ni Doc. Oo, kay pero do tikalon gid ko taya subong nga ka kibebe sabi no. Pero gusto ta lang ibalik sa ibabaw. Ibalik ta lang sa mga tagpalamati ta. Kay kun wala ka mo gabugtaw aga pa. Wala kami nag number 1. So lihog lang ko bugtaw aga pa.
0: Bugtaw na kamo. Pagpulo pa nga apay kamo. Bugtaw kamo. Pukaon mo na si tatay. Kag mag-init tubig.
2: Tikaron kakipe babes.
0: Tay. Init to tay tubig tay.
2: Mag DTX coffee mix.
0: Mag DTX coffee mix.
2: Si ang problema na kakipe babes kon kita lang yung bugtaw sila ya wala. Ang gapamati sa aton technician dalang. Kakapoy maghambal mga ka-K5 kung technician mo lang gapamati, kag kakapoy kung reporter lang ang nagapamati. Kamu iya, tulog! Gani bugtaw ano, kamu agap.
0: Ano na ginaya ang kurong guwayo no, kung agapamati si mo, kung technician lang.
2: Tinami, nami bala nagawakal tadi, ay nyo yaga, dalam guhanon pa kamu yada. Dapat bugtaw din kumaga.
0: Sige. Hindi mo man yan pag
2: akig ako subong. Akig ako subong. Kagtikalon ako subong. Pero salamat kid mga kakipay. Gusto ko mangin low profile. Kay hindi nga kadalagaan, hindi amon. Kung hindi tungod sa inyo. Kung wala ka mo sa tutuod lang, absent ka mo pirmi kadaya.
0: Cinto Diaz na lang. Pasko na.

0: Gabang ngirit na si Cathy De Los Santos, si Jean Montesino Arroyo, Alma Doronila sa Granada, si Maylin Olvidado Martisano. 31 na sila dayo, no? Matyag ko si Jean Montesino Arroyo, ya. Why na niya katulog mo? Oo. Ginapukaw lang sa sangbalitang kitay.
1: Tulog ba ni?
0: Tulog pro gabulo balikwat, permi? Tulog. Galiso-liso, permi? Na
1: minanok ba, minanok?
0: Kinabasi, bala dugay-dugay. Balitang kitay na, no?

0: Morning, Duke. Bossing, good morning, Bossing.
1: Thank you, Duke, sa pagpanguna.
0: Sa mga ideya. Pugalon si Dr. Milky, number one. Consistent number one. Pila na katuwing number one kita.
1: Lipa yatun, Bossing ni Pro. Duke, ayawan kami ni Mintin, Duke mo. Ang good line, Doc, mag-maintain.
0: Ang mga ginabugtawan na ganyan. Bugtaw ko lang, kung isaga, katulugan, balik yung blow.
1: Mary Grace Posisyon, Lucy Yanson, Jeanette Hebeler, Gina Purano, Maria Luz Rica Plaza sa Sumag. Thank you so much, ha. Isiyaw nyo man aton program dahil mintinta man ni number one ay Ma'am Lucy Yanson.
0: I-search nyo ang K5 News FM Bacolod 11.5.
1: Hindi ko naman kumplito adlaw niya kundi makapamati sa K5. Ambot sa imo ah. Pangapi na dadi TX Coffee Mix. Thank you, Ma'am Lucy, ah.
0: Ang mga taga Porok Mabinuligon. Rambi Gilyen Emperlo Erfeloa, good morning.
1: Si Sir Jimmy Rica Plaza, Balaga Bugtaw, Ginakadaaga, Sir Jonathan Sarad, Sir Godofredo Cotijo sa Granada.

0: Ang gabugtaw man aga pa si Ma'am Vicky Gantalao. Kampiyon na.
1: Supportive.
0: Very supportive nga asawa ni. Oh. Puwerte ni magpalangga. Hmm. Kayuhon mo lang kipe, babes. Hmm. Hindi pag hindi pag-abustari ang pagpalangga. Hmm.
2: No comment.
0: No comment. Hmm. Ano ko nambal nila? Less talks, less mistakes. Okay, thank you so much mga kakivibe. Pagpanamiyaw namon kagimbukada sa programa.
3: Sa aton sining mga pangulong dinalan mga kakivibe, sa aton sining mga suki nga matagpalamati sa Bugos nga probinsya sang Negros Occidental nga may 601 tanan ka mga kabaranggayan, 19 ka mga kabanwahanan, kag 13 ka mga kasudaran. Lakip na mga kakifive ang anom ka congressional district di sa probinsya sa Negros Occidental. Lakip ng syudad sa Bacolod nga may 61 tanan ka mga kabaranggayan. Welcome pangapi na. Kung way pa kamo ka pangapi, pangapi na. Abang dito ex coffee mix pang.
0: Oo. Ah. Sa mga OFW naton nga nagamonitor subong aga, thank you so much gid ha. Makanti ang oras sa 180 ka mga pungsod nga may Filipino abroad. Salamat gid sa pagpalo sa balitang K5 sa umaga.
3: Salamat gid sa inyo ha. Oh. Didugang-dugang hin niya na. Pasaka-saka man na nga ito si Ningaville. K5 News FM Bacolod 101.5. Aron na kita. Balik na kita sa
0: Ulunggapo ha. Ulunggapo City sa SM City ka Kipe Babes.
3: Grabe, grabe ba?
0: May taga Bacolod dito nga nagapalo sa aton. Na ikaw gid si K5 Robert Pacardo. Kaya taga Bacolod gilid siya. Ang ina-monitor niya, K5 News FM.
3: Salamat din ha. Daw mahulog ang brief ko magamon.
0: Hindi, upod. Kayuhon mo ga pamati bala si Mrs.
3: Sorry.
0: Upod ko bala si Mrs. Ginpakilala ko gid bala si Mrs. Sa iya nga Mrs. ko.
3: Sorry.
0: Imo yung mga lain-lain. Hindi tani karon maghan mo.
3: Sinsahan ko pa.
0: Kayuhon mo.
3: Si Silen Grimio. Jo Joselita Pahayahay.
0: Tropio sa tangob.
3: Tropio. Sige. Sa atong sining mga pangulong dinalan, sa atong sining mga balita lokal, subang nanakit sa may ginbuno patay sang manghod.
0: Grabe no? Ay, sa bagay, sa daan niya katipan, kag sa balaan niya kasulatan, may ara na nga ginpatay nga utod. Pero hasta subong, grabe pag inunog, pero mag-amuni nga balita nga sinakit mo yung amay mo, di simpre wala man katulok ang manghod, no?
3: Nakasulat na gid man na sa balaan, kasulatan.
0: Pero ti, sino itong patay gani? Si Kain kag si Abel, to bala? Ginpatay niyang iyang dolo na gito tayo diya sini. But anyway, grabe ni nga hitabo, no? Nga nakatandog bala tiyago ni kay pagkatapos ni Kakipe Babes, ulihin na ang paginulsol. Sa pihakabahin, bagong executive assistant sa Bacolod City, City Mayor's Office, gintangdo na.
3: Gintando mo sila ngayon, ginbato na. Naghando na siya.
0: Gin-approve na.
3: Baite City kapamilya, gin-backwit sa Banwa sa La Castellana, bangod sa Lahar, Flo.
0: Ginagid yung si Kanlao niya. Doon ay ginjaga pa huway, no?
3: Dari sa ato niya may flow man. Sa ato niya may flow man.
0: Flow?
3: Flow Palagyo.
0: Si siyempre no, Palagyo kagid lang na, no?
3: Flow Panago.
0: Punara ng Lahar.
3: Dito sila may flow kay Jay Ilan natin.
0: Dapat na yun nga flow sang Lahar ka Kipe Babes. Daw wala na gidya paway si Kanlaon kung mahimo ti ibuligan tani pangamuyo nga magpahuway na sakay daway na sega paimunong. Sabi nga bahin bago nga vinyo sang maskara sa maskara arena dance competition gintunan suno kay Mayor Greg Gasataya.
3: Sospechado nga nadagpan nga nagalagare sang metal railings sa InOHS mga kakifab na pasakaan na sang kaso.
0: Sobra katindi ang pangangailangan. pati riling sa pangabudlayan gid todo.
3: Kining koy
0: mga bisan mahapos ka na yung madakpan si gihon mo po gid. Oo. Tapos irason mong kapigadhon. Mangawat ka. Oo. Hay nako. Pibdro. Tapi ang kabahin pampubliko nga bulutuan balik eskwela na buwas o konsubong adlaw.
3: Aring lado mga kakivibes into 36,000 nga balor sa siyamon nakuha sa Barangay Tangob sa syudad sang Bacolod sa operations nga ginhimo sa ngaton sini nga mga kapulisan batok sa mga illegal drugs. Illegal operations Rowena Villaran Erbito mayong aga Jean Montesino Arroyo Maria Florisca and De Los Santos Cathy Maylin Olvidado Martizano Alma Doronila. Good morning Sir Robert kag Sir Babe sa watching in Hacienda Consolacion Ramos Barangay Granada.
0: Pangapila kita, pangapila kita, gana! Sang BTX Coffee Mix na kagapi ka na nakadetox ka pa ining kape nga healthy na bisan diin lang BTX Coffee Mix kahapon nalulong kita sa Terrace Dos Kakipe Babes siling sa mga pamatanon ay sir ari nag imo kape amo na bilang ginapangapi sa mga pamatanon diri sa amon kagamuman ang hambal sang aton tong reseller no sa Terrace Dos and of course dira bawag ato bukanay man ang aton nga dealer sa BTX Coffee Mix sa kay ma'am sa Tinitigan kag si Piadotse sa Barangay 27 kag sa Starlight Store pending pagkahapon na hapon na sa nag-message dulungan naton kay Kipay Babe sa Starlight Store sa Pahanukoy kag ang dira sa Adela Mansilingan balik kita na sa inyong order ano grabe. Thank you
3: grabe no hindi ka nag-enjoy mo magwanta
0: hindi mabangbang sa kwento 20 ka box man lang to sa Villa Monte kahapon. Ah 25 ti sa Villa Villeta 25 man ka box. Ginbilin ko na lang ang ako niya karton. Ikay kay ga kargahon mo pa na sa motor nga wala na unod.
3: Balik mo pa. Sige. Sa ako nga mga tulungan niya. Nadulungay ko de 25 ka box. Ya. Gaay man ko radyo.
0: Adi be.
3: Matik. Ah. Areglado sige. May classmate Maria Osipa Tito Bakilar. Mayong aga. Sige. Te ano mga dalag ko ang mga balita karon nga aga. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ano mga balita nasyonal? Ini nga bahin dolong sa kaaluan sang Power Trio. Ang Power Trio mga Kaki 5. Ara na direya mga Kaki 5 ang aton sining DTX 500 D3 Bio. D3 Bio and Mighty C Alkaline Vitamin C. Mga Kaki 5. Ano ang nagakadapat sa aton?
0: Ang akon bala
3: silingan nagagulo silinya nga bon di nagi mga guwanta nga akon sininga ginabat check subong nga ang man nga gidaw pirmi lang ko ginakapoy pirmi lang ang gasaka nga akon nga BP tungod guro sa chimpo ni sa kainiton bala siling ko ma'am ang importante nga para magaganhagan ni na kag malikawan mo ang diabetes mo kag magaganhagan kag magad low down man ang imo sining blood pressure blood sugar mo kinang lan mag DTX 500 ka
0: nina oo si kwan bala si Maylin Mayang sa Purok Katilingban sa Vista Alegre ang ambal niya sila sa akon sir wala gid ko na iya gagamit sang nagleader na sa Saki 5 solid supporters sina sir wala ko na iya gagamit siling ko try mo lang siling niya mas maayo gid ya testingan gid sir eh kag sa uli plus nga nagapamati sa isil sa kaayong lawas segment sa aton nga programa diri sa K5 naintindihan niya kag sa plus ang gin gamit niya. Bala mo lain ang istro, lain ang sugid kuno ka Kipe babes. Lain gid nga ma-experience mo.
3: Abi ko gani lain man ang sugid, mas manami gurong hulid.
0: Na. Kaya mo na sila sa mga lambala no, tik kun sa produkto naman mayo ang sugid. Mayo gid nga mapamatud-an. Amo nang hambal nila nga may ara pagid na sila nga hindi ko ya magpati kundi ko makita. Amo nang hambal nila nga to see is to believe, di ba? Pero na, ini naman niya sa produkto, mas maayo gid ya nga kung nagapati kalapnago ng istorya nga kampiyon nga produkto, DTX 500, relax ka, hindi ka hindi magtaas ang blood sugar mo, makontrol ang blood sugar mo, mga kaki-five, malayo ka sa balatian ng diabetes, hindi nami pamatsyag mo permi, i-try mo lang agamitan sang produkto. So, na-prove yan na kaki-five. Babes, anong matabo? Sir, gusto ko mag-promote. Subong, nag-permanente na sa order sang lima ka-box kada simana. Maamat-amat lang ni Kakipe Babes kay nag-uumpisa malanggani ko sa dua, sang ulihin nag-lima, sang ulihin nag-pulo, dugay-dugay, kulit na nga kulit. Hambal ko, hindi, pareho sa tiris uno, tiris dos, kulit sa imo. Ginahambalan, tagid ka nga pulo. Para doon, hindi ma-delay na nga itong delivery sa imo. Ina sir, bantayi lang kay kun makakapital ako dugang-dugangan ko ning order ko
3: kamo
0: sa imo
3: nga mga manog order
0: kulit kakulit
3: kamo nga mga manog order sang K5 sa mga DTX Coffee Mix, D3 Bio, Mighty C Alkaline Vitamin C kag DTX 500 kung magpa-deliver kamo tuloting banyo lang ha. Inablang sa to sang barato pa nagkuhan ka mo, nag-order ka mo tag lima ka box, tag pulo ka box, kumuha na subong 30 kay kamahal sang krudo. Para at least tingob man bala.
0: Hindi, wala ko na sa ila ka pangaki. Ginatyagaan ko ni sila kakipe babes kay ang tudlo ko ni sa ila muni. Hindi ka anay magano, hindi ka anay magkapital. Kung balaan mo nga hindi bakal. Ako na yung magkapital, bilin ko ni sa imo. Kung in kaso nga magbakal siya, dugang-dugangan ta. Hindi ka Japon magkapital. Panilagi anay kay sigurado nga kung may mabakal na di, may mabangkot. Basi pila kadlaw ma-attempt ka na nga magkapital. Di karon abi mo nagkatabo ka Kipe Babes. Kay bakal na siling ko. Adjust ko gamay ha. Ang presyo ha. Kaya lain ang presyo sang consignment, lain ang presyo ko sang kwan, sang cash. So cash ka na lang kay total mabakal man, hindi ka na malugi. Magkapital. Kaya nagahulag ng produkto. Kaya damo-damo sang mga tao nga nanamian sang DTX Coffee Mix ang kaping healthy kag nakadetox ka pa. Ang D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: D3 Bio.
0: Oo.
3: Ang D3 Bio mga kaki-5T. Amo na pinaka-importante ang D3 Bio. Kaya nga, kada adlaw upod-upod na ito ni. Ang D3 Bio, mga kaki-5. Na ano ang benefits ng D3 Bio? Sa bagay, hindi niya ako, soft gel na siya ha? Soft gel siya ang D3 Bio ha? Pwede mo na kagat-kagaton, kaga suyop-suyopon mo pag may time ka.
0: Amo na ang balblan ito, Camille. Kadton mo ini mo pagtunlon kay pagkagat mo palang adaan dira palang sa dila sa baba sa ngipon mo nga may mga bad bacteria ubos na patay.
3: Correct.
0: Oo. Plus na tunlon mo pa ti makapinitrate pagin sa sulod manami ang imong gapapagon sa immune system ang imo tulaan gidang penetration niya gapapagon tungod sa BCO manami ang ilig sang dugo mo bisan sa gagmay sang imo ugat kung may supon ina kakipe babes delikado na kung magrapture so kung may D3 Bio nagapanami sang ilig sang imo dugo nagapenetrate sa aton nga bone marrow sa aton tulaan sa aton nga utok kag sa aton nga heart mga kakipe.
3: Ang manami ng D3 Bio kay kadasig yung mag-circulate sa imo nga lawas sa tanan nga mga vital organs mo ginakadtuan yung ginadayon nga galapta sa dayon kay manti kwan sa iya mo soft gel sa iya mo
0: cholesterol BCO
3: So pa madasig sa iya mag-absorb mga kaki-5 sang calcium kaga phosphorus amo nang pinaka-importante gin nagapugong sang osteoporosis ginapunggan niya mga kaki-5 nga malikaw kita sang risgo sa delikado nga basikon mag-fracture ang imutulan mga kakipay. Labi na sa mga tigulbab. Ginapunggan ang mga kasumbong sini.
0: Kung malipaton ka na, kung din mo lang nabutang imo nga kwarta, dumduman mo gid.
3: Na.
0: Oh. Oh. Ang budlay gid, kung dumdumon mo perme, nga wala ka nagli kwarta.
3: Osteomalacia sa adult mga kakay-5. Immune system, ginababako dyan man eh. Ginababako dyan nga ton ng immune cells para malikawan ang infection mga kakay-5. Nag-trigger man sa nga ginatawag nga anti-microbial peptides nga nag-depensa man batok sa bacteria kag viruses. So ginabuligan ang regulation sang autoimmune response mga kakifay. Amo na kakampyon ang detrebayo.
0: Oo, ang mighty C.
3: Mighty C.
0: Kung kita permi ka na si Pono, kataro gala yung tingog mo. Kay nabasa ka kuno sa ulan, irason mo permi ang ulan, nga nabasa ka sa talithi, natrangkaso ka, nasipon ka, naubo ka. Sa tutuod lang, ulang kay imo sa vitamin C. Okay, kung bisan maulanan ka, halong man kita sa ulan, pero tungod kulang ang immune system mo, ilabi na gid sa vitamin C, amuna nga dali ka mabagdown. So anong nami nga vitamin C? Siyempre alkaline.
3: Alkaline.
0: Ano inang alkaline? Mighty C.
3: Mm-hmm.
0: Kung si tomorrow pa, gatik gid ko mighty C. Adlaw-adlaw kay tiga, pulaw siya, no?
3: Gatigid ko may tisi.
0: Oh, gatigid ko may tisi. Lawas abtik permi, dili kaka po yun. Salvador Erika, happy birthday ko no kay mama niya kag sininit Haranilia, gamonitor, available man ang Power Trio, detection unit may tisi kag clinic kag Detribayo, dira sa, ano ni, sa... kay Ma'am Nori Alconga, ano gani adang iyang lugar ah?
3: Handumanan ah.
0: Sa Handumanan. Dila sa Handumanan. Yan, lipat ko Ma'am Nori. Basta may bill ni mo, may bill. Anyway, dira sa San Roque, kay Ma'am, ano ga, birada man na DTX Coffee Mix. Gabalbal man na, balbal man na DTX Coffee Mix. Ni Ma'am Marilyn Caranza sa San Roque, Handumanan. Sa Guagua na sa Dika Home. So, hindi na dakon ha. Hindi na dakon. Kay Bibi yung talaw na sa... Kay sino gana da? Kay sino da? Kung aga mo na lagi... Kung manog tapos na program, ginatamiya mo mo.
3: Sino gana? Si Ma'am Mary Rosling guys,
0: na, store. Daw na salaan ko pa. Siguro ko dako sininga store, abi mo. Tokibon ta ni be. Sanguli, gali nagabara kang ang ala ni Babes Gantalao. Asing ko matras, atras, atras. Wrong timing. Wrong timing. Sing ko sige lang order kay Babes Gantalao. Ha? Kung matakaan ka sa akon ka na.
3: Sige ah. Areglado, sige. Alas
0: Ma'am Roslyn, dili ka na mayong aga, no? Lalipon na din na kosera. Basta may Roseville, Ma'am Nori Alconga. Roseville. Handumanan, no? Sila ni Sir Ray Alconga.
3: Kita mo ga pamatig sila, no?
0: Sinalipatan mo na kung din na kosera. Roseville, Handumanan.
3: Amo ko bilang yung kantoan mo, lobla, permi. Ang usan dito kayo ga panyaga. Kung kesa do, panyapon do, dalagigon mo pa.
0: Hindi, abi mo tapos sukaon, gambal ko na yan. Kung malakat na ko, basi mahambal ka kakalitan ko ha. Kaya karoon kung mawili ko, di ba? Hasta panyapon, madalasa naman. Good vibes, good vibes, kagi may vibes. May isa kalalaki, kundi kalabanan di, burner. Nag-invento siya sa iya ning di kuryente pero battery ang gamit niya.
3: Mm-hmm.
0: Ti salsalon karon ang iya nga kwan. Salsalon karon iya nga kalan. Ta ang natabo, kaldero ya siyempre pwede kalatay ng kuryente kada pwede man imalatayan sa kuryente.
3: Siyempre ma kwan kaya mag-ground gid siya.
0: Mag-ground gid siya. Tistingan ta balang katungto sa tao. nga nagluto nga siling testingan tani daw iron bla kaki pa babe daw flat iron nga di kuryente na testingan ta bla ari mga kaki pa good vibes sir dulong sa inyo sang DTX premium coffee may order gali at taga kwan na taga starlight siling nga sir para sa diabetes bla siling ko DTX premium coffee sina dali ko di lima okay ari ang invento sa battery nga pang luto na sina may power okay oh yangot ya
3: ay bangot
0: na tong ang katirula sa sobra nga kakibot tumumbo sa mga kakipay umapon siya sa puno sa kahoy huwag gayahin ha ginaubra lang na sa mga profesional. Hindi ko nika profesional maka makalumpat ka to sa mga puno kahoy kag makakabit. Okay.
3: Sige ah. Areng lado mga kakibay may namangkot kung din yung bakal. Sa tanan nga mga butika, pero dira sa Maze Wellness Product Center, available lang ato sino yung mga products man ang Power Trio. DTX 500, D3 Bio, may TC Alkaline Vitamin C. Dira sa may ground floor ng Plaza Mart Building. Kung ari ka sa Panukoy, dira sa may Bangga sa Roger Store, available dira nga ito sa mga products, mga KK5, no? Sa may Florenceville. Bangga, Florenceville sa Panukoy. Ayos! O sige, ma-commercial kita na yung mga KK5, balik kayo kita matapos ni.
1: KK5 News. KK5 News FM. News FM.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang HDL cholesterol friendly scavenger nga nagapang lugayawan sa bloodstream agud panguhaon ang mga makahalalit nga LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tiyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
8: Dr. Pinoy
7: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule masaliga santo pa.
9: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
10: Ew, yucky.
9: Mag-Spore Biotics ka. Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.
12: isang bala ka lang.
11: Ako, ang linya ko,
12: isang kapsula ka na.
11: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
12: Extend!
11: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
11: Extend! Supplement for men.
10: Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
16: 5. K5 News FM. K5 News FM. News FM.
17: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
18: Areglado, balik na kita mga K5 alas 5:09 na. Inigabayin dolo sa kalawan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule mga K5 sa aton sininga mga suki ha. Dr. Pinoy Squalene Capsule kampyon kagbabakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy. Lakip man dira sa siyudad sang Silay kag talisay nga mga butika. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga K5. Dr. Pinoy Squalene Capsule ha. Sige. Dire kita mga K5 sa atong sining ulat panahon.
19: Ulat panahon.
18: Sa atong sining lakad sang panahon mga K5 nga wala naton ginuna-una. Ang Bacolod kag Western Visayas mga K5 subong nagapabilin nga magalumon ang kalangitan nga may posibilidad mga kaki-five nga mapagulan kaga thunderstorm mga kaki-five. Nagapaandam kayo ang pag-asa sang matabo mga kaki-five. Ito subong medyo mawara pa kita sa medyo mahagan-hagan pa kag moderate tob-tob heavy nga pagulan sa pila ka lugar sa Negros Occidental katulad dira sa may Canlaon mga kaki-five. Padayon subong ang pag-inulan sa Canlaon City. Ang Iloilo mga kaki-five, ang Negros Occidental kag Iloilo mga kaki-five, medyo may pagulan man sa pila ka mga lugar na mahimo magdalaman sang flash flood kag landslide mga kaki-five. Ang kalangitan na silang nanaton, cloudy skies nga may scattered rains kag thunderstorm. Ang temperatura naton subong mga kaki-five yara sa 25 to 32 degrees Celsius. Ang hangin light to moderate mga kaki-five halin sa northwest tubtob southwest. Ang aton sininga mga coastal area slight to moderate mga kaki-five. Ang aton sininga kabaybayonan, ang aton sininga balod medyo ara sa ang taob subong ara sa 2.1 meters. Aha. Ay posible mga kaki-five ha. Flash flood kag landslide paandaman gid mga kaki-five. Ang pag-asa nagapaandam gid sa inyo. So muni ang aton sininga lakad sang panahon mga kaki-five subong mga kaki-five ba?
0: Yari man ang linog kaki-five babes nga natabo sa sulod sang 24 oras ari mabatyagan kini ang linog. Kahapon pizza 15 nabatyagan ang 4.7 nga magnitude kaki-five babes.
18: Aha.
0: Sa Surigao del Sur mga alas 10:03 sang aga kahapon kag ginsundan ini mga alas 3:49 sang hapon sang alas 3:53 sang hapon Jackie Babes 4.2 sa gihapon sa municipality of Sarangani Davao Occidental. May 13 naman ka na monitor nga linog ang FIVOLCS sa siniligid lamang agahon kag ang pinaka baskog diri amulang gid ang 2.4 ka kipe 3.1 ka kipe babes sa Davao Oriental sa Caraga mga ka kipe 3 na nga magnitude naman sa Batanes alas 4:05.
18: Amo na mga ka kipe 5 ulat panahon update sa vulkan Canlaon mga ka kipe 5. Ang Canlaon volcano subo mga kaki-five yara sa alert level 2. Nagsaka-saka sa mga kaki-five. Ini base sa report sa PBOLS mga kaki-five sa mga asa emission halin pa sang September 7 tubtub 9 kag September 13 mga kaki-five 2026 nga nagalabot na sa 200 tubtub 500 metros ang kataasang abo mga kaki-five. Ginapahamtang mga kaki-five sa Gihapon nga hindi mag palapit sa 4 kilometer permanent danger zone mga kaki-five ang aton sininga mga kauturan nga ginapandaman gid ang pila ka mga piloto na hindi magpalupad sa eroplano malapit sa summit mga kaki-five. Delikado. Aha. So kaha sa nagligad nag-ilig naman ang lahar mga kaki-five sang Canlaon dira sa may biyak na bato. So na-experience ha naman sa aton sininga mga suki sa aton sininga mga kauturan dira sa may biyak na bato kag nagalabot na ganit dira mga kaki-five. Sa may proper sa barangay mga kaki-five. Sige, ulat-ulat. Tunta lang. Arreglado. Alas 5:14 na mga kaki-five. Ang aton sininga Clinica DTX Beauty Soap kampion mga kaki-five sa aton sa mga kadalagahan ka mga kababayenan. Amo ano yung ginagamit nila mga kaki-five? Ang DTX Beauty Soap.
0: Nga ang madamo ang nagagamit sang DTX Beauty Soap. Ano din pala ang sangkap sini kakipe, babes? Ang Madri Kakao, wala nyo na ma... Sa una, tama na kabaho ang klase sang dahon, kakipe, babes. Kung kista gani, daw medyo napugo ka, ambal nila, na-request ka. May mga medyo makatul ang portion sa panit mo. Although may nag-rashes da. Ang ginahim

0: Siyon sang DTX Beauty Soap kampyon mga antibacterial kakipay babes, wala sang baho, may bayabas nga sangkap para sa bakterya sa aton lawas and of course para naman sa panami sang kutis, sangkap ang papaya extract.
1: Wow. Amo na mga kakipay.
0: Amo na ang aton nga produkto sa Klinika de Alternativo kag ang DTX Premium Coffee. Abi kabalo ka kun sino na ang monit ga steady kuha sa akon sang DTX Premium Coffee. Bangod sang may mushroom extract kag kipe babes. Kag naging patamis niya sang stevia. Para nga wala gid problema kung diabetic ka pa nga pi kada tamis ang panamil mo. Galing kay safe ini siya nga pagpatamis kay stevia. Hindi niya nga kalamay ngalin sa tubo nga ti mataas ang imusin nga sugar kung kalamay sa tubo. Pero or kalamay nga made sa tubo iniya pagpatamis ngalin sa stevia. So ang nagagamit nila ara sa kipot Filisa, sa tutong 3 Filisa, nagagamit sila sa Starlight Store. Kag dira sa Pahanukoy, nagakuha sang DTX Premium Coffee kay bala nila nga makampyon sa diabetic. Hindi man siya mahal ka kipay babes ah. Kay nga
1: kasarangan
0: lang. Kay nga dosi na ya kasasi ang unod. Oo, tiyang DTX Coffee pulo kasasi.
1: Premium Coffee.
0: Prang Premium Coffee ah. Dosi kasasi.
1: Amo lang gina-order sa akon mamasami ni Madam Gingging Servilio sa Gingging Store sa Gonzaga.
0: Okay.
1: Happy birthday
0: kay
1: Kakifay Berto Gakit.
0: Happy birthday!
1: Happy birthday, Bert!
0: Isa ka lalaki, nadakpan, bangod man nga. Ano na? Ginakuti ang iyang armas.

0: Happy birthday! Happy birthday to you!
1: Okay! Happy birthday ka kay Pemberto Gaket! Kabay pa nga madamo ka pa sang birthday, kag madamo ka pa sang tao nga maservisyuan pinagi sa pagbalita.
0: Kabay pa nga damo ka pa sang kadlawan nga magabot sa imo kabuhi, kag dapat nga kabalo, damo pa sang mga kabuhi nga imo sing malabutan.
1: Kag madamo
0: nga mabuligan.
1: Madamo pa man imo mabuligan.
0: Kag da, kabay pa nga damo
1: kag man mga sang, problema sang mga tao nga imo mabuligan. Mayong aga kay Alma Imbang sa search. Ana may COVID. Mayong aga sa Hinigaran. Well, Manzanares, Cubia. Kag good luck ko na sa batay ang si Mark David Manzanares, subong adlaw. Ang taking sa NOCFO, direkta sa Regional Training Center. Wow!
0: Indang hilado sa radyo, Jonathan. Da, kamusta? Ang papang.
1: Mamanit yung Corsega, kag kay Sir Nonoy.
0: Jimmy!
1: Sa City Village.
0: Rica Plaza.
1: Mamanit yung Corsega, mayong aga.
0: Si Alma Imbang, Amer Villarma. Tanan
1: Tere Vergara Sancho, salamat gid sa inyo pagbugtaw aga pa number 1 kita. Kan ari lang kamo di subong i-treat tagid kamo. Galing kiti wala man kamo di subong. Kun makadto kamo di para i-treat kamo, way naman ko di. Ti ano na lang na.
0: Amer Bilarma. Way na kami na ang amo nya subong. DTX Coffee Mix.
1: Enelia Fernandez, DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Si Joy Gonzales Magallanes. Kag si Leonardo, si Villa, kag Midag Ay. Maayong aga.
0: Amer Bilarma, ha? DTX Coffee Mix. Wala na kami iban nga kape, magluwa sa premium coffee.
1: Happy birthday kay Gika Fresia. Salam, Gika Fresia. Alin sa kay G. Faith Garcia Pindon.
0: Sige, Erlinda Bionat Cuteo, si Jingle Ticard, sa may Granada, mayang aga lang. Kag, sino pa?
1: Si Joy Gonzales.
0: Si Mercy Flores. Mercy Flores, si Ruina Villaran Erbito, si Emeline Espante.
1: Si Maribit Kausing. Si Bori Ana Caparon. Si Florenda Kadira sa Phase 2 Barangay Paraiso kay Drowa Jennifer. Thank you so much, Mama
0: George Pinida Gaspi kag Jiseline Grimio. Araman mga gagipay, hindi ba mapuli
1: Alas 5.21.
0: Alas 5.21.

0: Anselma Rubis, mayong aga, Sir Babes, gaga, Sir Robert, nagapamati kami sa
1: Luis Gantalao Jr., mayong aga.
0: Alita, Balitang Key 5 sa umaga, diri sa
1: Vista Alegre.
0: Puro kalobihan. Puro kalobihan ang KSS Group. Ayos. Salamat.
1: Si Nora Siasat, dira sa kalobihan, mayong aga man.
0: Gamit na kamo, mga ka Key 5, gamit na kamo sa inyo nga mga products nga gusto nyo gamiton kada adlaw gid. Amo na makadepensa sa inyo mga ka Key 5. Ang sa tutuod lang sa tanan nga mga nagabakal sang coffee DTX 500, D3 Bio and Mighty C Alkaline Vitamin C mga ka Key 5. Sa tanan nyo nga ginabakal mga ka Key 5, halos nakabulig na kamo sa inyo isig ka pareho sa mga nagapangayo bulig. Kamo mismo direkta nga nakabulig na nga aman. Ang inang ginyo ginbakal nga produkto, kaginbaya din nyo, ang portion nga na dito nagagadto sa mga nagapangayo bulig. Di ba?
1: Yes.
0: Nagasulod na sa Arroyo Foundation. Na? So, kinanglan bakal kamo sang coffee, DTX 500, D3 Bio, Mighty C Alkaline Vitamin C. Amo na mga ka K5, ha? Dapat gid naton ipatronize ini kag suportahan nyo mga ka K5. Support ka mo, ha?
1: Makita nyo man dira ang mga gina pangbuligan sa aton nga CEO ina kabahin sang inyo nga suporta sa mga produkto. Okay?
0: Sige. Arreglado.
1: Si Key 5 Vincent, busy pa.
0: Mga ka Key 5.
1: Sheila Sanico, mayong aga kag mayong aga man kay Tita Ninette, Tita Nini from Bito Sagay.
0: Ining bag-ong executive assistant subong sang Bacolod City mayor sa mayor's office bala. Mga ka Key 5. Hindi niya bag-o sa aton kay manti kagi ni siya sang kuan kagi ni siya. Do kalapad na sa iya sining na ibaluan sa experience sa patag sang serbisyo mga kakibay. Kaya manti dati rin sa barangay kapitan mo. Then nag-EBC president pa siya mga kakibay. Kag nangin board of directors man siya, board of directors sang water district. Antes nangin general manager mga K5. Pahayag ni Mayor Greg Asataya, importante ang malapad nga eksperyensa mga K5. Tiyan mo ni si Mona Dia Hardin, mga K5. Nga gin-appoint niya bilang executive assistant to the mayor. Diri sa syudad sa Bacolod.
1: I hope makabulig gid aton yung makuturan diri sa Bacolod dining bagong ginapoint aton nga alkalde.
0: At least sa mga implementation may sarang ni sa kag mag may mga decision making bla. Mga ka K5. Nga di na magulat pa ya sa kay Mayor Greg Asataya. Coordination lang ang problema da. So kinanglan well coordinated ang tanan ng mga actions, so implementation siya na lang bahala. Ayos. So maskin paano congratulations ang pagsalig mga kabuloka. Ang importante ang trust and confident mga kakipay sa isa ka alkalde. Ayos.
1: Correct kiking.
0: Why tanay? Why balitang K5? Why bantay merkado updates? Ay kay ti si Vincent at toto sa kwan?
1: Importante lang, no?
0: May importante.
1: 27 ka pamilya makunong ba ginbakwit siya K5 sa La Castellana. Kaga para yun subong ang pagmonitor sa Philippine and Red Cross Negros Occidental Bacolod City Chapter sa Lahar Flow sa barangay Biak na Bato sa La Castellana kahapon September 15. Suno sa Red Cross nga naghina naman ang Lahar Flow apang 27 ka pamilya kag 92 ka individual ang nagatine karon sa evacuation center lakip na mga nagabusong senior citizen kag lactating nga mga iloy mga nagapadide
0: mga nagapadide
1: So amuna no balantayan ining lahar may man ako siya nga nag usbong man siya. Actually, hindi man siling bad gid kay Kipay Babes ang pag buga ni Vulcan. Kaya may mga panahon gid na aya nga magbuga ina siya. Galing kay tungod sa kainit sang temperatura sa ilalom, siyempre mga guwa gid kay Kipay Babes ang init. Do pareho man lang sa uyapos
0: Anong uyapos?
1: Kung mag-uyapos ka, gainit ini resulta sang init sang lawas mo nagatubo ang uyapos kag nagabuswang
0: din gani gatubo ng uyapos ani
1: isa sa latrasan mga satuhod,
0: tuhod.
1: Mga sapaa kay nadaan mo ng mga mainit nga porsyon
0: ginapili ginayang medyo maunod no
1: labi na gid ang ginapungkuan mo pirmi mainit na dat tiranda siya tikon kay isa tikon dira ka tubuan uyapos yapos ginhawa man ka pa ayon
0: hindi ayan nga kung nagtubo na ang uyapos sa tungod ba sang higo sa aton lawas
1: isa man yung mga
0: basura sa lawas ta
1: usbong sang lawas
0: kaya nanti wa isagwaan di sa makagwa di sa kapupo mangita na lang dahilan mga kagibang makagwa sa ati mo na nga gatubo ang mga katol-katol mo ang uyapos mo nga natawag di ba?
1: Yes.
0: Higko ina eh nga gatubo nga luyang magwa kay gusto yung pagwaon sa lawas ta mo na gatubo ang mga uyapos.
1: Kalabanan sina Kipay Babes sa guya, sa guya gani na eh. May ara tubuan gani itong isa sa lapit sa talinga niya. May sa liog, may sa ilok, sa shoulders,
0: sa ang pinakabudlay ang pinakabudlay ang magtubo sa ilok mo gid. Kay gamo ka lang na kung
1: oh, mo nang budlay ginawa mo kasipit.
0: Ngina sipit-sipit mo tapos magtubo sa ilok mo gamo ka lang na pero mo gaano ka na naano ka?
1: Oh.
0: Oh. Oh, sa balo niya wala ah. Gawa sa balo ga binusog na to yan sa ilok mo.
1: Ginatawag ni siya nga furuncle. Sa English. A boil, a skin ulcer. Matawag mo na sa Kipay Babes. So ano ang pagbulong sini? Warm, compressed to help drain safety.
0: Ang may mga irritation sa ilok nyo mga Kipay, medyo kung may mga katol abe sa lawas sa ilok nyo, katol nyo ilok, may nagtubo nga kon. Hindi gid ka mo yung mag-butang sang mga roll-on nga na nga ginabakal yung sa ano. Kundi, gamit ka mo sang tawas kay makabulong ina, mga kakifay ba?
1: Boil skin.
0: Hindi ka mo yung mag-kwan, hindi ka mo yung mag-gamit sa mga roll-on na kay mas nagalala ina, mga kakifay. May namangkot. Nya experience mo now. Huwe! Joy Gonzalez Magallanes Mayongaga, Gina Porano, Leonardo Sebelia, May Dagay Almenson, G. Faith sa Garcia Pindon. Morning sir, great happy birthday sa bata ko, si J.K. Fresia Salamat. Joy Gonzalez Magallanes, si Wilma Manzanares Cubia, congrats and good luck to my son, Mark David Manzanares Cubia. Today, ang O-taking for patrolman.
1: Sa ibang pang balita, Kipay Babes, grabe man yung natabo kailin sa kwan, sa ining pagpatay sang manghud sa iyang magulang. Makon mo nga subang nga nagsakit sa yamay, naging buno man siya patay sa iyang manghod.
0: Grabe, no?
1: Natabo ni sa Quintin Rimo, sa Sitio Palaypay, Quintin Rimo, Moises Padilla.
0: Moises Padilla.
1: Sa Setyembre 13 sang gabi. Tining si Johnny Villarin, patay gid, 36 anyos. Suspect, kaga ang suspect, si Dave Pilarin nga mag-utod kag residente sa nasambit nga lugar.
0: Okay.
1: Sunod sa kapulisan, gilayon lang agin kuga kag insipa ni Johnny ang iamay pagkatapos ang ila panyapon.
0: Ula uya klase amay na yun.
1: Agin kuga ya lang gulpi lang kuno nagpatunga si Dave agud punggan ang iya magulang. Apang sang nalipungan ang ila amay, bu na lipong gid gali sa kuga ka Kipay Babes. Nagpati ang suspect nga napatay ni Johnny ang amay. Labang na niya nagkuha ini sa sang 23 ka pulgada nga binangon.
0: Grabe.
1: Kagin buno ang iya magulang.
0: Laba.
1: Binangon ang ingamit niya pagbuno.
0: Binangon ang gidito niya.
1: So no, sa information nga may diferensya galing sa panguna-una, ining si Dave nga nagapanakit sa tion nga buton may nervous breakdown siguro ni. Voluntary nga nagsongka ang suspect matapos din ang insidente. Pang wala man gani gin pasakaan sang kaso.
0: Kay gin
1: ariglo na lang sang
0: pamilya. Sige. Ray Mercurio, mga kakifab dira sa Mansilingan, nagapamati subong mga kakifab. Ang kampiyon nga panday, mga kakifab ni Fritz, ni Sir Fritz Carbausa. Sang Kansi di Mansilingan, mga kakifab. Kansi di Mansilingan, available ang atong Silingan mga products nila, ha? Ang coffee, ang DTX coffee mix, mga kakifab. Ang manang rason ko nga ang madamo ang iyo sining order. Kay kadamo sa mga nagapangapi dira, ang mga Coast Guard, ara dira yan, mga Coast Guard personnel, ara dira nagapangapi sa Kansi di Mansilingan. Ang ginapangapi nila, ang DTX coffee mix.
1: Very good. DTX coffee mix man ang ginapangapi sa mga driver sa Bangga Tutong, dira kay Ma'am Carmen Cita Olvido, kag sa Bangga Busay Kabog kay Ma'am Inday Bilyesa, mga tricycle driver da, mga lovers da, mga mapinalanggaon ng mga tricycle driver. And of course, sa proper Felisa, no, sa Tubigan da.
0: Tubigan.
1: Kay Ma'am Virginia Gomez, available man ang DTX coffee mix power trio. And of course, sa Kipot Felisa kay Jun Ros Lorijo, kag sa Tutong kay Ma'am Rani Pahe.
0: Aba!
1: Lord Salvador, may maga.
0: Gaspar Coronel.
1: Gaabilio, may maga.
0: Si Kuya Joseph More. Kuya, may nga galanda, Kuya, sa silay.
1: Jesone Relatos, may maga.
0: May maga. Sa aton sining mga suki, mga kakivib, dira sa Minor Mastur, dira sa Talok Bago City, available ang aton sining mga products, dira sa may Sakay Phoebe Store, sa Phoebe Store. Sa Salong Dulao, Bago City, kag sa Baranal Eteri. Sa Baranal Eteri, mga kakifaib, available ang atong sining mga product.
1: Angie Aloy, sa Puro Kapisan, Vista Alegre, mayong aga.
0: Tira sa may Paglaom Village, sa Marian Store, available man ang atong sining mga products. Dira ha, sa kay Marian Store, kag sa Sunny Store, sa kay Mr. and Mrs. Zanita Viniegas.
1: Sa mga taga Libertad Public Market na, sa Burgos Public Market, lihog lang kuda sang inyo nga binta, ha. Ang mga bilog bala pa inanyo na nakaki-safety, ha. Ang mga bilog, pero sa bilog nga adlaw wala binta, di makabinta gid mo na, no. Mga bilog taguan nyo na, i-safety nyo na, na. Kay basi gina ipit nyo lang sa dalom. Oo. Kuha na nakaki-safety, ha.
0: Lipatan, blaw.
1: Pangapi lang kamo sa DTX coffee mix sa mga manugis dada. Hindi nyo man pagbasa ang binta nyo. Oo, kay kakabasa, galangsang kwartada. Oo, sa...
0: sama, pareho bala sa ka-hipid bala ni. Sa pinakahipid bala, kung magpangulik tama, natipon nga kolekta ang koleksyon ni Sir Erwin Kapada. Amigo ko Erwin Kapada dira sa may Libertad Public Market. Sa tatlo ka merkado, Paldo Permida.
1: Sa karmihan da kung guys, ang inasintilyo nyo may dugo-dugo pa ang kwarta. Hindi, kadamo sang binta. Hindi nyo lang bala pag ikay agda nga doga tinumpok lang, no?
0: Manuel Ramos, si Papang Jomel Ramos, Ramos Toto Freyas, Araman mga kakifib, si Nick Varka, si John Montefalcon, mga kakifib, mayan, mayong aga lang.
1: Teresa Barcinal Simpas, mayong aga, sa pag-upo diri sa ato niya pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga.
0: Si Rosemary, dira sa may Dulao, sa may Pukatod, sa may barangay Pukatod, sa may Purok Pukatod, sa Dulao, mga kakifib, kag kay Maria Cotiver. Salamat, belated happy birthday.
1: Rosalinda Alvarado Fernandez, mayong aga, shout out kay Buda Fernandez sa barangay Caridad Bago, Mary Grace Position. Thank you so much.
0: Available man ang aton sining products dira sa Talisay, sa kay Don Luis Gantalaw, dira sa may Sugar Valley.
1: Leslie Gados Banday kag si Milanesia Ason. Mm-hmm. Dopod man sa atong pagpangalagad kag si Marilyn Karansa kag si Villaros, no? Villaros family. Mm. Mayong aga Gaspar Coronel, mayong aga.
0: Si Kuya Jojel Melendez. Mayong aga kuya. Mayong aga man. Good morning, Kuya Babes Kigantala, watching and listening with Kuya Melendez, my daughter. Ah. Kaila. Sige. Ah, reglado. Sige. Oy, mayong aga man sa atong sininga mga KSS dira sa may Purok Busay, Kabog mga kakifay. Mm. Especially sa kay Susan Alipio.
1: Oh, Ma'am Susan, ba kumusta ka na?
0: Kilalay ka mo, Ma'am Susan.
1: Wala mo nakadugay kita na almost 6 months kita na kakipe, babes. Si Ma'am Nilda Impinado, mayong aga da. Si Maribel, mayong aga man
0: si da. Si Inday Bilisaya.
1: Si Inday Bilisaya sa Bangga, Kabog na kaya.
0: Jessilyn Grimio ya.
1: Oh, mga ara na sila. Mga nag-alone na sila sa nguna. Mga good peer na mga good peer.
0: Nagali ya. Ara pa na subong.
1: Ara pa sila subong.
0: Bayad na sila.
1: Oo, bayad na. Kundi magbayad.
0: Sharon Store, dira sa Busay, kay Mr. and Mrs. Rex Montalvo. Morning. Kagay Ernesto, kay John Tabilona, mayang aga, kay Mr. and Mrs. Tabilona, dira ba sa Adi Store, sa Adi Store, dira sa may Acacia Dosa, Busay. Kabog mga kakifab. Salamat! Pa-shoutout lang, Lihog Sir, sa akong nga mga guwapa nga mga tita. Si Nine, Tita Nine from Vito Sagay. Thanks. Alay sa kay Sheila sa Nico. Oy! Taga Vito Sagay, ha? Virginia Gomez. Aha. Areglado. Sige! Ay, may report tagalay sa kuano? Patrol?
1: Sino na? Si Vincent? Si...
0: Red?
1: Tandem na, tandem.
0: Tandem.
1: Wala tayo ibang nga report na? Wala tayo ibang nga report?
0: Nalipat
1: na. Si Red Salgado? Kung ang tanay, may 2 minutes pa.
0: 2 minutes pa?
1: Oo.
0: Sige.
1: I-check na ito ng mga balita ni Kaki 5 Red Salgado sa mga natipon nga mga balita ginadulong sa inyo sa Mighty C Syrup para sa mga kabataan. I-Mighty C Syrup nyo na mga Kaki 5 nag-order kahapon sa Mighty C Syrup si Ma'am Banson. Kaki 5 Red!
2: Kaki 5 News FM Kampyon! Kampyon! Report!
3: Good morning, Kaki 5 Babes and Kaki 5 Robert kag sa aton sininga mga suki nga tagpalamati sa programa Gabalitang K5 sa umaga. Aton sininga balita subong angot ini sa nagluta dira nga pagbuno patay sa isa ka lalaki dira sa may barangay Quintinremo, Banwasang Moises Padilla. Ini Kaki 5 Babes ha, ang biktima gikilala nga si alias Johnny 37 anyos kag ang suspect naman amo si alias Dave 26 anyos nga manghudman sini isang biktima. Alatabu sina di sa itong Setyembre 13, pasan alas 8 sa gabi, K5 Babes and K5 Robert, nabatian sini sa suspect na nagpangayusang tabang ang iya sininga amay, kamagdanan na nagpadulong ini sa balay sa iya sininga amay. Kag dito nakita niya nga ginakuga sa iya sininga magulang ang ila sininga amay. Kamagdanan nga tigin sa wine niya ini apang wala nagpati, nagkuha ang suspect sang bolo. Kag plano pakuntanin nga agaw won sang iya sini magulang wala galing kay tiginunahan niya ini ginlabo sa butkon ginbuno sa may kilid sang iya sini nga tsan kag dughan kag ginlabo pagidya sa ulo nga ginatanaw naging kabangdanan sa kamatayon sini sa biktima kay K5 Babes and kay K5 Robert. Pagpatag pa ni Dulencio Pilarin ining amay sini sang duha biktima kay suspect kun wala siya makantuan sa iya sining agot nga bata nga si Alice Dave Kifay Babes Kifay Robert, posible patay na ini siya kag grabe gid kunong kuga eh kag may langgit kay tinapunggan ini siya kag napatay sini sa agot nga bata Kifay Babes and Kifay Robert. Sa pinamakot na itong sining kamay kung willing siya magpasakas ang kaso, wala sila nagpasaka kaso kay Kifay Babes at Kifay Robert, nagbigperma ini sila sa affidavit of non-interest. Sa muna ito sinang balita, sumuga aga, ginadulong sa ito sa Power Trio, DTX 500 Mighty C, kag D3 Bio. Kaupon si Patrol kay K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Kaligawan sa Negros, K5 News FM.
0: Manamog nga salamat kay K5 Red Salgado. Diri na kita mga kakibab sa aton sining K5 kamustahan. Matabid na kita sa Kapis.
4: Nakamute ang Bacolod. Dali lang gid mga K5 before kita balikan ng Bacolod. Check nato na mga sister station. Una mo na ito nanay. Dali kita sa may sudan sa Iloilo. Sir Christian, good morning and welcome.
5: Good morning, K5 Jobbers. Ito mga K5 sa bugos ng Western Visayas. Very clear ang imong limog diri sa Iloilo City. Excited na may mabalaan ang mga balita sa palibot sa Western Visayas. Busa ito mga K5 subungaga. Back to you, Kapis.
4: Thank you so much, Sir Christian. Iloilo, mga K5. Halin sa Iloilo. Balikan na ito ng Negros Occidental. Bacolod, Sir Babes. Go ahead.
0: Mayong aga, Sir Jobert Lago, Kapis, mayong aga, kampiyon signal mo rin pang mankabalo ka nakapangapi na kami kondisyon per milawas ta kayo nakapangapi kami DTX Coffee Mix.
1: Mayong aga,
0: back to you, Sir Jobert!
4: Thank you so much, gabang signal sa ang Bacolo. From Bacolo, tabo kita sa probinsya kang anti kay Kroha, Sir Nestor, Sir Marmagdanorin.
6: Crew, hi! SM Jobert, good morning. Iloilo, Kalibo, kag Bacolod. Kampiyon ang signal natin dyan. Nakahiga po rin kami kang kampiyon nga DTX Coffee Mix with matching D3 Bio. Balik ka nimo, SM Jobert.
4: Thank you so much, Sir Nestor Samemar. Halin sa Antique, rugyar man kita sa probinsya Kangan Aklan. Sir Michael, good morning!
7: Good morning, K5 Eastern Visayas, Negros Island Region. Kampiyon ng signals, diri sa Banwas ang Kalibo. Manayanayan, tiyempo di sa amon. Mainit-init lang sa 20,000 nga ayo dahilin sa gobyerno. Nakaditex, Coffee Mix na kita kang nakaditribayo. Balik na sa imo, Sir Jobert.
4: Ikaw, Sir Michael Basco, ang signal sa Kalibo, din sa probinsya sa Kapis, sa siyudad sa Rojas, Maulano, ng amon panahon, makanay-kanay sa sininga matinak na, sa DTX Coffee Mix na. Balita, mga K5, unang tang, number one video program ko naga, ang Bacolod, mga K5, Sir Mike, Sir Babe, Sir Robert, good morning!
0: Thank you! Thank you!
1: Thank you, kid.
0: Ang babaet ninyo. Salamat, taga. Thank
1: number
0: you so much.
1: Number one kami sa balitang K5 sa umaga. Kaya hindi kami gusto nga ginapwersa namon nga pukawon ang mga tao na magbugtaw kay kabudlay magprograma na technician lang ang gapamati.
0: Thank you so much sa tanan-tanan ng mga KSS. Sige, kung wala kamot, wala gid kami. Mga balita na aton rin sa sunod sa Bacolod, kag Negros Island Region, mga ka-K5. Ini madugay tanang mga... madugay na nga reklamo kag of course mga ka-K5 nga gina-monitor sa aton sining mga kapulisan ining kinawatay relinks ang ginpangawat mo ini balay ang ginabutang sa taytay mga relinks kundi nakatabid niya sa kwa nakasiminto na nakaangot sa siminto mga ka-K5 why balalagari ari sa mga kawatan adjust ta kay sa halapit na naubos ning mga relinks ngani siguro ubos naman ang iya sining diboynas dakpan gidsa nga nagalagari sa nabilin nga reeling. So, subong mga ka-K5, ginpasakaan na sa nga kaso sa aton sini nga mga kapulisan.
1: Sa pihak nga bahin, 23 kapulgada nga binangon, ginbuno sang manghod sa iya magulang. Kay ang magulang, ginkuga niya ang iya may, nag-apin lang man ang manghod. Natabo ini mga ka-K5 sa Sitio Palaypay, Barangay Quintin Rimo, Mueses Padilla, alas kunsang gabi, September 13. So no, sa information nga ginkuga sang magulang ang iamay tub-tub nga nalipong kondiresa ni Grossman nalipungan.
0: Uh-huh.
1: Ining biktima nga sa diin ginbuno sang manghod ginkuga niya nga maimo.
0: Mm.
1: Dito sa nibuluan mga kakipay sa ulihi nga may diferensya sa panghuna-una kag wala naman gani ginpasakaan sang kaso. 27 ka pamilya ang inibakwet.
0: Mm.
1: Bangod man sang pagbaha sang lahar kay si Kanlaon wala gid nagakatulog.
0: Mm-hmm. Mm. Winifredo Tipdas, may nga aga lang. Maning mga balita na mong sa sunod sa nga Bacolod, kag Negros Island Region, back to you, Capiz.
8: Thank you so much once again, Bacolod, and congratulations sa rin sa Bacolod, mga K5, sa inuan na to ng report, mga balita kag impormasyon na gikan sa probinsya sang Iloilo. Sir Christian, good morning. Go ahead, please.
5: Good morning, K5 Jobber, kag sa ato ng mga K5 sa Bacolod, sa Aklan, kag sa Antique, sa amon sa syudad, tulotaw, hayman sang pag-inulan o pagbaha. Pero may balita dali nga ba si gusto nyo mabatian, kag mabalaan, kay may nagsaka dali sa amon istasyon nga isa kalalaki nagmanugid na report nga ginhold up siya kuno sang rider sa Parola Wharf, mga ka-K5. Ang problema, kaysang ginimbestigaran sang Iloilo City Police Office, way nagasalalanto ang iya istorya, way nagatalalaod.
0: Mm.
5: Kagin-secure man ang mga CCTV footage, daw way isang nagasuporta sa iya nga istorya. Karon, nahibaluan mga ka-K5 nga nagpuli, naghalin siya, naglaya siya sa iya balay sa Gimaras. No? Kag natab na gasto niya ang 2,000 niya nga kwarta. Nahadlok siya siguro nga puli kay na last try ang kwarta. But kung ginano yun yung kwarta nga 2,000, amo na nga nalagyo siya kag nagpakuno-kuno nga gin-hold up sang rider. Di subong, gin-kwanto siya? Gin-kustodian na isang kapulisan kay gintagaan nila huol. Gintagaan niya huol ang kapulisan ta nga mag-imbestigar sa wala man lang gali mga kakipay. Samtang sa piyak bahin sa probinsya naman niya sa Iloilo, duha ka jail guards, oh, dari sa abon ng presuhan sa nangapototan, posible magapangatubang sa kaso kay ti involved sa illegal nga droga. Makaka sila sa pwesto mga ka-K5 sa Bacolod, sa Aklan, kag sa Capiz. Leksyon sa mga nagtagpalamati na nga hindi ko mamagintra sa mga Muslim na bulaton kung jail guard ka nagid, oh?
1: Nag-kwat
5: pa? Nagpatigayon sa Greyhound operation dari sa BJMP male dormitory, may nakasulod abi nga mga kwan, mga
0: kontrabando,
5: illegal nga mga butang, mga cellphone, droga, kag iban pagin nga kontrabando. Ano pa daw kaksun sa trabaho ang ining mga jail guard nga involved sa pagpalusot sang illegal nga mga kontrabando sa sulod sang presohan mga ka-K5.
0: Hmm.
5: So para mo na ni mga balita doon sa amon sa syudad kag probinsya sang Iloilo, back to you. Ka-K5 Jobert na sa Capiz.
8: Thank you so much, Sir Christian, sa Iloilo. From Iloilo, sa Ilo kita, balikan natin ng mga balita ka impormasyon sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Mermar, please go ahead.
6: Mga talalupang doon naman ng balita dyan sa probinsya kang Antique, K5 Western Visayas, SM Jobert, kagabi may sunog sa isarag ka public market sa banwa kang o kun sa Bilison public market, no, specifically o kun patungon public market rather, no, kay gindakop kang kalayo ang pira ka mga stall rito kagabi. Gagin responderan kang atin kadya katapo kang Bureau of Fire Protection, pero kadya wala pa so far kang report kung piragid ang mga stall nga nagkarasunog kagong pira ang damage. Pero ang reklamo kang mga nag-plastar o may pwesto rito sa may merkado, ang sako kuro nga patay siga kang kurente kag pagburo brown out amo tong ginalantaw nang da kuro nga rason kung andot nga nagluntad ang nasambit nga sunog. Padayon ang investigasyon kang BFP. Samtang sarugang pagid nga mga balita, update sa tong lalaki blang nga nasapuan patay sa kamalig nga may 15 ka mga buno sa may panwa kang lawaan suno kay punong barangay Joel Mugda kang barangay Maria. Agin lubang na lang kuno kang nagliga dayon nga Lunes ang tong bangkay matapos nga tinaga agnas ren kag naga panimaho K5 Western Visayas. Amura pira ka mga balita sa Antique, balik kanimo SM Jobert.
8: Thank you so much sa probinsya kang Antique. Sa mga balita, mga ka-K5 balin sa Antique, sa ilo kita sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, proceed please.
7: Morning liwat, K5 Sir Visayas, Negros Island, the region. Liwat subong, nagpahanumdom ang DILG Aklan sa matapos nga may mga reklamo. Diri nga nababaton ang K5 News FM Kalibo Nagpadumdum si Mr. Raymond Palanog, Provincial Director sa DALG Aklan. May kang tanan sa bawat barangay makikinabang educational assistance ang ginahatag subong sa gobyerno. Okay, ginahambal niyang wala ginabawal ang mga bata sa empleyadong makasulod kung sakali gid man. Pero ginapadumdum niya nga tandaan gid sa mga barangay officials kung sino ang dapat unahon. Kag sino ang dapat nga buligan, ginpunto niya nga iperidad anang iban bagong ila kabataan. Kidiri sa amon, may mga nagreklamo di mga bata sa kagawad, mga SK kagawad. Kag mga basta mga bata sa mga barangay officials, mga ka-K5, no? Nagpadumduman siya nga may mga dapat nga ipariridad gid ang dapat nga mga nagakinahanglan. Sa ngalan sa public service, mga ka-K5, nagpadumduman si Mr. Palanog nga may kung may mga reklamo, ipaabot lang ini sa grievance committee nga ginbilog sa liga ng mga barangay, mga ka-K5. Pwede man ni sa sangguni ang bayan, ha? Ipaabot lang, mga ka-K5. Isa man ka negosyante dere ang nabiktima man sa daw na tuntuhan siya kay nagbakal sa salakyan nga nagalabot sang 550,000 karnap galing ang salakyan, mga ka-K5. Ginpakitaan siya ng mga peke nga mga dokumento kag ginbakal niya, may mga deed of sale pang ginpakita, eh. Pero ginpa-record na niya ini sa aton Kalibo PNP. Samtang katapusan niya balita ongoing subong may sunog dito sa barangay Naloak sa Banasong Kalibo, dito na subong ang news team ta. Pero ang kalayo okay naman na apula na kwa naman na control naman sang Bureau of Fire. Kag daw nasunog din ang baraka kag may tupad nga balay, mga ka-K5. Mga developing story pa lang man nato ni. Amo na mga balita dis manos ang Kalibo kabilog ang probinsya Aklan. Balik sa imo Sir Jobert.
9: Thank you so much, Sir Michael. Mga ka-K5, ang mga nagapangon ng balita din sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sa Roja. Hapon nga daw ginhugot na ginbaton ni Governor Prinel Castro kag ni Congressman Otto o ni Congressman Howard Ginto ang TESA General Manager nga si Mark Lapid, mga ka-K5, matapos nga nagpadulong diri sa amon nahanugot ni sa programa sang Tourism Infrastructure Zone Authority or TISA agod nga matalakay ang problema nahanungod sa pag pasangkad, pagpalapad, pag-improve sang Roja City Airport. Payag ni Lapid nga initanan nga mga programa para nga mahatagan sang improvement, rehabilitasyon ang Roja City Airport kag pilapagid ka mga tourism sites diri sa probinsya sang Capiz. Samtang ginkalipay naman karon sang Roja City PNP Lieutenant Colonel Rulio Tumagtang ang amon sa dingahipi, mga ka-K5, matapos kapon kapina sa 31 ka mga loose firearms ang voluntaryo nga ginsurrender sa mga pumuluyo pinaagi sa aton sini nga mga barangay official. Ang tinutuyo sini, mga ka-K5, bagod nga mahagan-hagan ang kriminalidad ginagakatabo diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Roja. Ariyo taga Iloilo diri pa nagpakita sa iya sini nga abilidad, call center agent na dakpan nga nagaruro sang illegal drugs sa ginsalakay kapon nga drug den diri sa barangay Tangke, siyudad sang Roja. Isa ining si Kevin, 25 anyos, mga K5, ang natiklo sang aton sininga mga katapusang kapuli. Wala ito oras, mga K5, buwas naman, kinilita naman. Salamat, Gen.
0: Sige, salamat, Gen. Iloilo ruwas ang tiki kagkalibo.
2: Balita, K5, sa umaga.
0: Salamat, Gen, mga K5, sa aton sininga mga sister station. Ang Iloilo ruwas ang tiki kagkalibo, mga K5. Binakulabos man kita sa panahon, may panahon pa, pero hindi na aton. Ma'am Mereros Lingaya kag George Lauso dira sa Tutong Store, mga ka-K5 sa Handumanan, mayong agaran na sa inyo. DTX 500 Morning Newscast, masunod na with ka-K5 Kulin Kobya in Saravan Albay. Sa ngalan sa amon nga CEO Dr. Amil Oy, ako sa ka-K5 Babes Gandalaw.
1: Ako naman si ka-K5 Robert Pacardo.
0: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
8: isang bala ka na.
7: Ako, ang linya ko,
8: isang kapsula ka na.
7: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
8: ikapsula mo.
7: Extend!
8: Extend Superman for Men.
7: Gawa sa maca,
8: isang herb
7: na nagpapataas ng ating energy
8: at stamina.
7: Like flavawaska,
8: epektibong sexual potency herb.
7: Stimulates libido
8: and treats sexual dysfunction.
9: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
7: Extend Superman for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift!
12: OT!
13: Breadwinner!
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go! Go with the flow!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
14: go with the flow!
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
14: Charmy!
16: Charmy, let's go with the flow.
17: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
18: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
20: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
19: EQ tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
21: Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa istra sang aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
3: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Miyerkules, Setyembre 16, 2026. Makita kang mabati man kita live anywhere in the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa itong mga pangulong, dinalang
2: Bitang Regional.
3: Bangkay nga nasapuan sa Lawaan, Antique, ginlubong na. Kapitan sa nasunog na barko sa Palawan, nagpakita na sa mga otoridad. Pagsakas ang presyo sa petrolyo, nagresulta sa lapnagon ng protesta sa Syria. Pinoy kampiyon sa 2026 Perth International Open.
2: Balitang Entertainment.
3: Bella Padilla ginkumpirmar ang relasyon nila ni Martin Tan.
2: Balitang Negosyo.
3: Tagsaton ng balitang negosyo, 3-in-1 nga kape kag yogurt ginpropose nga patungan sang 6 pesos nga excise tax. Sa detalye sa mga balita.
2: Balitang Regional.
3: Bagong nga venue sa Masquer Arena Dance Competition gintun-an sunod kay Mayor Gasataya. Ginpayag ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang gintun-an kag-insekyar sa Bacolod Gugma Foundation Incorporated Ang bagong venue sang Mascara Arena Dance Competition sa bahin sang SM City, Bacolod. Sino kay gasataya paghatagan sang chance sa ang BGFI nga pamatudan kung balatsyak to ang ila sininga rekomendasyon kagang importante sa tanan nga mapasigurado ang safety sa mga pumuluyo. Nahibaloan nga ginsaylo ang venue sa nasamit nga event bangod sa tuma na karisgo para sa mga pumuluyo kung padayunon pa ini sa Paglaom Sports Complex. Sa piyag nga bahin ginpahayag man ni Festival Director Rodney Meets Ascalon nga nagpakigaangot ini sa SM o kon SM City agad jakyaron ang lugar kung sariin ginsiling sini nga wala nasang problema sa pagbaha sa among area samtang bukas lamang ang spillway. Samtang sospetsado nga naglagari isang metal railing sa isang kabulutuan sa Bacolod, napasakaanasang kaso nga theft ang sospetsado nga nadakpan sa akto nga naglagari isang metal railings sa sidewalk sang Negros Occidental High School o kon NOHS kaagaon sang Domingo Setyembre 13. Naibaloan nga nadakpan ang suspect sang on duty nga Public Order and Safety Office o kon Poso Guard nga nagabantay sa lugar. Bangod sinipasakaan sang kaso ang suspect matapos ang rekomendasyon sang Office of the City Prosecutor sang Bacolod City Lunes nga adlaw Setyembre 14 bangod mayara sang prima facie evidence kag reasonable certainty of conviction para sa kaso ng theft of batok sa sospetsado.
4: DTX 500 Morning Newscast.
3: Sa dugang pa nga balitang regional bangkay nga nasapon sa Lawaan Antique, ginlubong na. May balita sa K5 Eileen Magbanwa.
4: DTX 500 Morning Newscast.
5: Nalubong rin katong Setyembre 14 ang bangkay ni alias Banhaw, 42 anyos ang mangunguma nga nasapuan nga nagakaagna sa salid kang anang kamalig. Ginabanta alas 2:17 sa hapon Setyembre 13 sa Barangay Maria, Lawaan Antique. Sa interview kang K5 News FM kay punong barangay Joel Lumugda kang Barangay Maria Lawaan ang naging pahayag nga dyan matapos nga ginbalik ang punerarya ang bangkay bangid nga wara na balsamar. Suno sa kapitan nga suno man sa punerarya nga hindi rin mabalsamar pa ang bangkay bangid nga nagakaagnas rin man. Madumduman nga sa investigasyon kang Lawaan MPS, nakaangkan kang 15 kabuno ang biktima nga ginalakipan kang 7 kabuno sa daghan, 5 sa likod, darwa sa braso kag isara sa butken. Sa tulad, may ginasundan rin nga person of interest ang Lawaan MPS sa nagbuno patay sa biktima. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
3: Duha ka mga barangay sa Aklan, may kaso sang African Swine Fever. May balita si K5 Leonard Viray.
4: DTX 500 Morning Newscast.
6: Naka-record ang probinsya sang Aklan sang aktibo nga kaso sang African Swine Fever o kon ang ASF base sa bulletin number 2026-16 kagin pagwasang Bureau of Animal Industry o kon ang BAI. Duha ka barangay sa Aklan ang apektado sang virus. Ang mga lugar nga may aktibo nga kaso sang ASF amo ang New Washington kag Banga nga may tig-isa ka apektado nga barangay samtang ang Banwa sang Altabas, Lezo, Calibo, Ibahay, Makato, Libakaw, Numansia, Malay kag Tangalan ang yara sa pink o kon buffer zone. Ang Banwa man sang Balete, Batan, Madalag, Burwanga, Malinaw kag Nabas yara si Dalom sang yellow o kon surveillance zone. Sa karon nagahimo na sang atikak ang Office of the Provincial Veterinarian agod malikawan ang paglaptas sang ASF sa iban nga Banwa sa probinsya sang Aklan. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
3: Anay banyo sang Pantalan ginhimo bilang opisina sang kapulisan, direktor sang Police Regional Office Western Visayas nagalalain. May balita si K5 Karen Badilla.
4: DTX 500 Morning Newscast.
7: Morning Newscast.
8: Mga ka-K5, Anay Comfort Room o kon CR ang San Rafael Municipal Police Station, suno sa kay Police Regional Office 6 o kon PRO 6 Director, Brigadier General Randolph Juanyo.
9: Ginpahayag man sang director nga hindi siya una makapatay sa impormasyon nga nabaton sining CR sang open court sa San Rafael ang police station. Sa pagbisita ni Tuanyo, nagbungad sa iya ang mga daan nga lababo kag shower sa sulod mismo sang opisina sang San Rafael Municipal Police Station. Iya man nakita nga isa lang kadingding sang police station ang may lawanip kaglababo ang nagaserbe nga lamesa sa computer kag iban nga kagamitan sang kapulisan. Nagkoordinar naman si Tuanyo sa local government units ng San Rafael para sa future plans ng police station nga posible sa 2027 pa maumpisahan. Samtang ginmanduanan ni Tuanyo ang Regional Logistics and Research and Development Division kag Regional Controllership Division nga pagatuan sang architect ang police station agud mabago ang physical conditions ng among nga talatapan.
7: Dahil hindi pa ako naniniwala nung una nung report ko nila na literal ng dating comfort room o siya ng isang open court yung ating pong municipal police station, particularly yung sa Rafael. Kita natin na personal na totoo yung sinasabi po nila. Kaya sinasabi ko nga po, sa akin po hindi ko katanggap-tanggap yung ganung uri ng environment na pagkatrabaho ng mga pulisan natin. Na makita po natin, literal po sir, makita ko po yung mga shower hose na existing sa dating CR, existing pa rin.
8: Ini si K5, Karen Badilla para sa Kampyon nga Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: GTX 500 Morning Newscast.
3: Drivers sa Dumaguete, Negros Oriental gin-issuan sang show-cause order bangod sa reckless driving. May balita si K5 Rufa De Vero.
4: GTX 500 Morning Newscast.
10: Naglabas ang Land Transportation Office sa Negros Island Region o LTONIR ng show-cause order sa isang driver sa Dumaguete City dahil sa umano'y post sa Facebook na makita ang kanyang pagmamaneho na walang pag-iingat o reckless driving. Inihayag ng LTONIR noong Lunes, September 14, na inihain ng Intelligence and Investigation Unit ang utos matapos malaman ng ehensya ang insidente sa pamamagitan ng isang post sa social media. Hindi agad nalabas ang ehensya ng kanadagang detalye at ng kulusan ng insidente o sa pagkailanlan ng driver. Ngunit inutusan itong magsumite ng nakasulat na paliwanag at humarap sa LTO Dumaguete District Office. Sinabi ng LTONAR na show-cause order ay bahagi na papatupad nito ng Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code at hindi direkta nagpapahiwatig na ang taong kinauukulan ay nagkasala, ngunit isa lamang pagkakataon upang ipaliwanag ang kanilang panig bago marisasyon ang ahensya sa posibleng administratibo nga parusa. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa Kampyon nga Balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: GTX 500 Morning Newscast.
3: Sa dugang pa nga balita, 5 arestado sa separado nga operasyon sa Bulacan. May balita si K5 Eileen Sanchez.
4: GTX 500 Morning Newscast.
11: 5 wanted persons ang naaresto ng mga otoridad sa magkakahiwalay na operasyon sa Bulacan nitong Setyembre 11 at 12. Ayon sa Bulacan Police Provincial Office, kabilang dito ang dalawang drug suspect na nasa PNP PIDEA Unified Watchlist na nahuli sa bypass operation sa Barangay Santo Cristo, Baliwag City madaling araw nitong Setyembre 12. Kinilala ang mga suspect sa alias na Onchi, 45 anyos, at Day, 44 anyos. Nakumpiska sa kanila ang 10 gramo ng iniinalang shabu na nagkakahalaga ng 68,000 pesos, marked money, at isang cellphone. Nahaharap ang dalawa sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Samantala, 3 pang most wanted persons ang naaresto sa Plaridel, Baliwag City at San Jose del Monte City kaugnay ng mga kasong acts of lasciviousness, paglabag sa Anti-Carnapping Act at panggagahasa sa minor de edad. Ayon kay Bulacan Police Provincial Office Acting Director Colonel J.B. Baybayan, patuloy ang pinaigting na operasyon ng pulisya upang mapanagot ang mga lumalabag sa batas at mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Balita mula sa Bulacan, Central Luzon. Aileen Cueva Sanchez para sa Kampyon na Impilan, Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News 7.
4: GTX 500 Morning Newscast.
3: Samtang anom arestado sa Cagayan de Oro kag Misamis Oriental bangod sa illegal numbers game. May balita si K5 Nanette Pasayon.
4: GTX 500 Morning Newscast.
12: Anim katawang naresto ng mga otoridad dahil sa mano illegal na operasyon ng Suerte sa Cagayan de Oro City at Misamis Oriental mula nang magsimula ang Setyembre 2026. Basta sa ulat ng pulisya, naabutan ng mga operatiba ang mga suspek habang isinasagawa umano ang illegal na aktibidad na magkahiwalay na lugar. Nakumpiska rin sa kanila ang mga ebidensyang may kaugnayan

0: May balita si KK5 Red Salgado.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Isa ka lalaki nga ginapatihan may problema sa paminsanon ang ginbuno patay sa iya sinikaugalingon nga utod sa banwasang Moises Padilla. Ini para madepensahan ang iya sininga amay kag isa man kautod nga plano nga patson. 37 anyos kay lalaki gikilala nga si Johnny Pilarin matapos ginbuno patay sa iya kaugalingon nga manghod kay si Dave Pilarin 26 anyos sa puloy-an sang ilang nga amay sa sitio Palaypay barangay Quentin Remo banwa sa Moises Padilla sa Negros Occidental. Ginsiling sang suspect kay si Dave nga nabatian niya nga nagapakayo sang tabang ang iya nga amay sa ilang puloy-an nga ginabulumanta yara sa 30 metros sa kalayoon sa ilang nga balay kabangdanan nga inigilayon na nagpadulong para ibaloon ang natabo. Pag-abot sa suspitsado, nakita niya nga ginakuga sang biktima ang ilang nga amay kahit planong ininga patyon kamagdanan nga nagkuha inisang bulo para pahugon kaupod ang isang pagidila kamagulang. Sa magpakita sang suspitsado sang bulo, gintinguaan sang biktima nga agawon pero wala iniginhatag kag sa nagpalapit na ang biktima dirin niya kaginlabo ang butkon kagang ulo kag nabuno man sini ang dughan kag kilid sang tiyan nga ginatanaw nung kamagdanan sang kamatayon.
3: Lanto ko sir nga si Papa ka kaya ako nabla. Si huwag man ko sang iban nga.
4: Papa mo?
3: Ari ko papa ko. Okay. Huwag naman ko sang iban nga may mo. Kaya purti man siya kakusog daan. Di apat kami sir pero huwag kami may mo. Di amo lang itong napinsaran ko nga imuune. Nga pasyon ko sa pero naagaw ya pa itong kutsilyo. Di hing punggan sa akong nga magulang man nga subang namon.
2: DTX 500 Morning Newscast and it's K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
0: Kapitan sang nasunog nga barko sa Palawan nagpakita na sa mga otoridad. Ginkumpirmar sang Philippine Coast Guard kon PCG nga nagpakita na sa mga otoridad ang kapitan sang nasunog nga MV June Aster sa Coron, Palawan. Sulo sa PCG una nga nagpakita sa opisina sang Atienza Inter-Island Ferries Incorporated sa Palawan si Captain Roel Sarmiento Lunes nga adlaw Setyembre 14. Gilayon nga ginupdan sang HR General Manager sang kompanya nga si Dindo Makalina o kon Makalinaw si Sarmiento sa pagpadulong sa Emergency Operations Center agud ipahibalo ang insidente. Ginpalayag ni PCG spokesperson nga si Commodore Noemi Kayabyab nga ipaidalom pa sa investigasyon ng kapitan sang barko agud mahibaloan kung diin ininagkadto matapos ang trahedya kalagip na ang pagpahibalo o kung paghibalo kung ano ang gintunaan sang pagkasunog sang barko. Samtang persona sa likod sa mga pre-shaded nga balota sa Basilan nagapangatubang sang kaso. Natumod na sang Commission on Elections sa Concomelec ang persona nga responsable sa sa pre-shading sa mga balota sa 36 ka mga polling precinct sa banwasang Maluso sa Basilan Martes nga adlaw Setyembre 15. Sino kay Comelec spokesperson John Rex Laudiang o kon Laudianco ang persona nga nagapangatubang sang kaso nga electoral sabotage kag may penalidad ini nga life imprisonment. Hungod naman nga wala naghatag sang dugang nga mga impormasyon si Laudianco apang suno sa iya ginatumod naman nila ang mga kandidato ngayara sa likod sa mga pre-shaded nga balota kag posible nga magapangatubang sang disqualification.
1: Balita International.
0: Sa ato naman nga balitang international, pagsaka sang presyo sang petrolyo nagresulta sang lapdagon nga protesta sa Syria. Nagresulta sa lapnagon nga hublag protesta sa Syria ang padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong. Kasunod ini sang ginpasaka sang gobyerno nga presyo sang diesel tubtub 40% samtang 28% naman ang dugang sa presyo sang petrolyo. Gani ginbalabagan sa mga nagaprotesta ang mayor nga mga dalanon sa pila ka bayan sang Hama, Khan Sheikhoun kag maarat sa Atnuma. Suno kay Syrian Energy Minister Mohammed al-Bashir, makahimo lamang sang 102,000 kabarilas ang krudo sang krudo kada adlaw ang ilang pungsod samtang yara sa 325,000 kabarilas sa kada adlaw naman ang kinahanglanon nga konsumo sang Syria.
1: Balitang Sports.
0: Kag para naman sa aton nga balitang sports, Pinoy kampiyon sa 2026 Perth International Open. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.

0: Napauli ni Chinusitan Conchance ang Pilipinas ang gold medal sa 2026 Perth International Open kun sa nagdominar ini sa Western Australia antes pa man ang hinampang sa Asian Games. Nagpanguna ang Davao City athlete sa men's 100kg title sa Gold Netball Center sa Jollemont sang tinalikdan nga Sabado, Setyembre 12. Ang Perth International Open ang kabahin sang Judo Australia's National Event Series kagang nagaisahanon nga event sa series ingin patigayon sa Australia's West Coast. Para sa balitang sports, ang nadulong sa DTX 500, D3 Bayou kag Mighty C, ako si K5, Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
2: Kag para naman sa aton nga balitang entertainment, Bella Padilla ginkumpirmar ang relasyon nila ni Martin Tan. May balita si K5 May Hekilan.
3: Sa ka-TikTok video ang relasyon sang aktres nga si Bella Padilla kag tech CEO nga si Martin Tan. Sa nasambit nga video, ginpakigbangin sa magkahagugma ang pila ka butang nga may kaangtanan sa ila relasyon. Pahayag pa ni Martin, nagkilalahay sila pinaagi sa ila man nga mga abyan kag karon walo na kabulan ang ila relasyon. Ginpakigbahin man ni Bella nga nangin interesado siya kay Martin bangod sa iya kahiligan sa mga movies. Kagdugang man sang iya nobyo, isa sa mga nanamian niya kay Bella among iya nga kaalam kag pagkamalipayon. Para sa balitang entertainment, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
2: Para naman sa ato nga balitang negosyo, 3-in-1 nga kape kag yogurt ginpropose nga patungan sang 6 pesos nga excise tax. Ginpropose ang duha ka mga kongresista nga patungan sang excise tax ang 3-in-1 coffee kag flavored fermented milk o con yogurt bangod sang sugar content sang nasambit nga mga produkto. Ginduso ni Bataan First District Representative Antonino Roman o con Roman the 3rd, subong man si Albay First District Representative Griselle Agman ang pagpatong sang flat excise tax rate para sa kape kag yogurt. Naibaloan nga exempted sa excise tax ang duha ka produkto apisar nga ginakabig ini bilang sweetened products. Mga ka-K5 mamuyad to ang dalagong ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, 100 days na lang, Pasko na! Ako si ka-K5 Zyro Van Obay para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang Kalingawan sa Negros, K5 News FM!
1: K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo selula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
9: Extend!
10: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
14: Let's go! Go with the flow.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy!
16: Charmy, let's go with the flow.
17: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Tag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
18: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
19: Playtime!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
3: EQ tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. 101.5 K5 News FM.
4: Ang aton sibong attack na alas 6:33 sa aga. Yes, yes, yes. 100 days to go before Christmas.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton pagpaton?
6: Kaghimay-himayon! Standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
5: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na?
6: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
5: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
6: Sobra!
3: Objective and analytical.
5: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
6: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
5: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
6: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
5: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
6: Te, ano nang resulta sa kaso?
7: Hulat-hulat lang!
6: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
5: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos!
4: Mayong aga sa aton mga pinalagang at tagpalamati, yari na ang inyo palatuntunan.
5: Foro de los Pueblos!
4: Palatuntunan giginahulat sa tag sa kaaga diri sa Negros Island Region kag sa pila ka mga bahin sang aton malabutan sang signal sang K5 News FM in the internet.
5: Foro de los Pueblos!
4: In behalf sa kay K5 Eljan Castanio, K5 Eric Tenerife, mangin kaupo ninyo, tub-tub kita sa takna alas 9.
5: Foro de los Pueblos!
4: Kamusta kamutanan mga ka K5 ang aton nga mga kabanwahanan kag kasyudaran sa Negros Occidental mo kahapon kag kagabi. Hapon ga inulan na kabangkalan. Ang kanlaon nagalakas sila na perting inulan. Ang Bacolod medyo init ang udto kahapon, amutong dokatingalahan kahapon, because while nagainulan sa La Castellana, bukid sa kanlaon, nagainulan dito sa sur nga bahin sa Negros Occidental mga K5. Ang Bacolod kahapon at around siguro mga 12:30, ang temperature naglabot 41. Pag-abot mo dire sa downtown 41 na astas Kapitolyo na pit nga area. Pag-abot mo dire sa Takuling nga area nagdaga na lang siya mga 39. But just the same mga K5, ang Bacolod kahapon nagatagi ti ang init. Ang sur nga bahin kag Central Negros nagaulan. Sang gabi, amot na nun yung ulan, man doon may mga smoke screen. Sang gabi na, nagaulan sa downtown Bacolod, nagaulan sa Lacson Street, pero wala iya ulan sa barangay Takuling.
5: Foro de los Pueblos.
4: Grabe ang sitwasyon sa ulan kahapon, doon hindi mo maintindihan. Sa La Carlota kagapon, nagreklamo na si K5 Jerilo na Luis, niya kaladlukan sa ulan, kay may ulan na may daguob pa. Diri sa Bacolod niya, singkal-singkal sang init. So mga ka-K5, grabe ang lakat sang panahon, hindi maintindihan. So that is why, with 100 days to go before Christmas, hindi gid pagbabayaan ang inyo lawas. Inumin ang adaan mighty sea para nga ang imo nga lawas mangin mabaskog. Mighty sea mga K5, ang aton nga alkaline nga vitamin C, masaligan para maghatag depensa sa imo kalawasan. Tungod nga alkaline, way ga sulab, way ga aslom ang imo sulok-sulok, pwede mo mainom ang multiple dose. Maghambal kita multiple dose para sigurado ka mabakod ang lawas mo. Ah, tingako niya subungad law, kay doga inigo mangkosang tugnaw kag init nga hindi magwantahan, saka kaslakyan perti ka init. Pagpanao, pagsulod, tugnaw, pagpanao mo, may ulan nga area. Sa piyakya, mainit. Kaina sa nga aga pagbugtaw ko, tatlo ka mighty siyang binirada ko.
8: Foro de los Pueblos.
4: So, kamusta na kamutanaan sila ni Gilbert Cordobara na nakapwesto na subong, sila ni Romar Duran, sila ni Annabel Santisteban, nakapwesto na mga K5. So, subong nga aga, sugdanta ang mga malapuyot nga balita nga aton pagadalon.
8: Foro de los Pueblos.
4: Pero katulad sang kinaandan kag nangin tradisyon na sang sining palatuntunan, antes kita magsugod sang aton pagbalita, magahatag kita na isang katahuran sa aton mahal nga makaako. Heavenly Father, thank you for this wonderful and blessful Wednesday morning. Salamat gid sa imo pagigugma, grasya kag protection. Lord, please protect our families and communities from floods, heavy rains, and other dangers. Keep our homes safe and give us wisdom to stay alert and prepared. Bindisyon niman Ginoo ang tanan nga nagabiyahe. Guide them safely wherever they go and bring them home safely. Bless our teachers with patience, strength, and wisdom. And bless our students with focus, understanding, and a joyful heart for learning. Buligi sila Ginoo sa ilang pagtuon kag mga challenges sa eskwelahan. Lord, bless all the parents. Give them good health, strength, peace, and provision. Guide them as they care for and support their families. Keep us safe throughout this day, Lord. And may your presence guide us in everything that we do today. We need all your graces and protection today, dear Lord. In Jesus' name we pray. Amen.

Hari na. Hari na sila. Musiki pa yung Eljan. Safe travel ha, Sir Eljan Castanyo. Hamon nga nag-solo kita sa mga partner kung may official travel siya. Safe travel, sir. Safe travel.

0: Headlines!
1: Actually, sir, sa Subong, no, naka under preventive suspension siya, 30 days preventive suspension. Then we are waiting, no, sang written complaint sang sang aton nga complainant.
0: Headlines!
2: Nabatian ang tingog sang opisyal sang isa ka transport company angot ina mga ka K5 sa tindog sang ila kompanya parte sa nag-viral nga reklamo sang mga estudyante sang isa ka pribado nga eskwelahan nga ginbastos sila sang konduktor. Diri ina naghalin sa inyo paborito nga estasyon sa K5 News FM kag sang gindala naton sa kahanginan mga ka K5. Nag-react gidayon ang publiko kag Subong aga. Pamatian ninyo kag bantayan ang development sini kay nakakuha na award ang konduktor. Bantayan karon dugay dugay. Subong man nga aga. In behalf sa kay K5 Eljan Castanyo who is on official travel, pamatian gid ninyo ang balita Subong sang inyo paborito nga palatuntunan Foro de los Pueblos. For the first time, 2 weeks before magasugod ang Maskara Festival sa siyudad sang Bacolod, si K5 Carla May Defensor Lunga magapuesto dito sa plaza sa siyudad sang Bacolod, and we will check kung ano ang sitwasyon sang plaza sang Bacolod, kung bala pwede na makapudag-pudag ang mga tao, kung bala pwede na kita makasilibrar sang aton 2026 Maskara Festival. On the middle portion, alas 7.35, alas 7.40, karon dugay-dugay, bantayan si Barangay Kapitan Tuto Martinez, Barangay Kapitan sang Biak na Bato, tungod kay dalon ta Subong nga aga, ang sitwasyon sa Biak na Bato. Yawer, kahapon mga K5, amutong ginahambal ko kay nga puwerte ka init sa Bacolod, tag 41 yang milyahe sang init. Didto gali sa binukid sang Lakastilyana kag sa Bulkan, nagabubo ng ulan. And by 5:30 kahapon sang hapon mga ka-K5, nagbinaha na didto sa Biak nga Batoliwat, didto sa may Tamburong Creek or Ibid Creek, sitio Tamburong. As a matter of fact, may mga nag-evacuate kahapon kay tungod ang ila balay nagkalaigo na. Bantayan karon dugay-dugay, mag-report si Barangay Kapitan Tuto Martinez live diri sa aton. Makita ninyo ang mga live reports from the Barangay Captain aton pagadalon sa aton pagpangalagad Subong nga aga. At 8 o'clock mga ka-K5, si K5 Wilson Villena magadalas ang balita. Parti naman inisya sa ginpatigayon kahapon nga operation sang City Legal Enforcement Team sa downtown area sa siyudad sang Bacolod, nga ilan naman ginhawanan lang downtown kag ang mga sidewalk vendors mga ka-K5, nga ang ila bala nga baligyaan nagsubra man, ang iban 1.5 meters lang, ang iban naghimo na nga daw may balay-balay na mo. So nag-operation kahapon ang City Legal sa downtown. Bantayan ang kompleto nga detalye sa report ni K5 Wilson Villena. After sang report ni K5 Wilson, mag-second report si K5 Carla May Defensor Lunga, dalaon niya ang balita partito sa konduktor. Itong babae kinanggahambal itong head sang isa ka transport cooperative, ang kompleto nga detalye dalon karon dugay-dugay ni K5 Carla May Defensor Lunga. On the later portion of our show Subong nga aga, halin sa kabangkalan si Arf Tugalon mag-report mga K5 sang 40 anyos nga lalaki nga nadakpa naman sa by-bust operation dito sa siyudad sang kabangkalan. Ang siyudad nga puwerte kadamo sang drug-free nga mga barangay, pero kada semana may ara nagakadakpan sa by-bust operation. What happened to the drug-free program? Ina kagang iban nga mga detalye plus kung malabutan karon, we will try to give you our analysis on what's happening in Mindanao mga ka-K5. Tanahon ta kung anong kakatabo sa Mindanao, himulsuhan ta karon. Kag kun malamutan pagid karon sang aton pagpangalagad, we will try to give you our analysis on what's happening dito sa Kongreso or sa Senado, parte naman iya sa ginapatigayon nga impeachment proceedings kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Mga ka-K5, Subong nga aga, kadamo sang nagapamangkot. Kay Paiberic, anong may-ari subong nga aga nga adokan nami sang kanayanaya sang lugang guya ni Berto Gakit? Ang rason mga kay Berto Gakit subong nagasilibrate sa niya birthday. To'y pakita blad ng birthday greetings na kay Berto, grabe. Ang pusing mo Berto, do ka surebol, no? To pasiriti, sabi to one time, isa lang ka half price lang abing nga birthday greetings na kay Toto Berto, anay. Berto, happy birthday! Pasiritan, tabi birthday greetings, Toto Berto, one time to. Tira!

0: Hey, hey.
1: Happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami.
0: Happy birthday, Berto. Happy birthday.
1: Sa'yo ang ilumin.
0: Bawang birthday.
1: Sa'yo ang pulutan.
0: Pila na ng edad niya si Bongman. Okay, mga K5, thank you. So, Berto, happy birthday kita. Sila niya sa akin, K5, Eric, hindi lang ko ano mag-report si mo. Kay birthday leave ko, Subong. Likuti, sige, pakantahan ka lang namo ni K5 Eljan sang happy birthday. Ah. Okay? So, mga K5, sulo-sulo kita na esta las 9 kay ang aton official partner, ang aton VP for Operations, si K5 Eljan Castaño, is on official travel right now. So, kita anay inupda na esta kitas biyernes dia. No? Ulogon tahan nyo ko anay sa biyernes, esta sa biyernes, kay may travel si K5 Eljan Castaño. Bings Delphine, nag-greet man good morning, kag nag-happy birthday kid kay Eljan, kay Berto Gakit. Nag-pamati Subong, ang aton ng mga kauturan, bodo hindi naging masapar si Gilbert Cordobaho. Mayong agagin tuto Gilbert Cordoba, mayong agagin sa inyo nga pagpamati Subong nga. Siling sang iban siya kay K5 Eric, duway mo gin headline kung ano ang balita ni K5 Lori Gambuhao. Sa aton nga foro trivia karon, ang sapat nga ginakaon ang iya kaugalingon kung gutom siya. Ay kalangga ba? Di ka kita ta bako sa tao ni guru, galakat guru, ay kamot kang tiil, no? May sapat ko, no, nga kung gutom siya, ang iya kaugalingon, amo ang ginakao niya, bantayan niyo karon dugidugay sa report ni K5 Lori Gamboa. Kenneth Chongko, mayong aga lang, Sir Eric, good morning sa Team K5 News, FM Bacolod, monitor lang ako sa Barangay Kabog. Salamat, gid, Mr. Chongko. Christine Piñafel, ara sila ni Romar Duran, sila ni Ma'am Gina Borja, nagamonitor sa aton Subong aga. Mga K5, somebody just asked me yesterday, or someone asked me yesterday. K5 Eric, ano gid ba lang tuntuod? Madayon gid ba lang barangay eleksyon o kung hindi? Abe, pamate. Eyes to the board. Amo ni ang paborito nga topiko Subong sa mga kapihan, mga K5. Madayon gid ba lang ang SK and barangay elections? Eyes to the board. Kung akong pamangkuton nyo, kung madayon gid ang SK and barangay elections, ang simple ko nga sabat, laban, hindi na madayon. Nga, mga K5, before September 23, dapat ang aton nga presidente magperma na sang isa ka layi through a Republic Act, mga K5, nga ila gina-extend ang term of office sang mga barangay officials. When we say barangay officials, barangay kapitan, barangay kagawad, SK chairman, and SK kagawad. Hindi pwede ma-postpone ang eleksyon tungod kay may ruling na ang Supreme Court. You cannot postpone it. Otherwise, di maaway ka mo sa Supreme Court. So the only way to stop the election on November 2, 2026, mga ka-K5, is i-extend mo ang term of office sang mga barangay officials. Tikay kursunad, dagid sang aton senador kag congressman nga ipalampason gid anay. Hindi anay mag-eleksyon sa November 2026. So ginimo nila, gin-revise nila may House Bill and Senate Bill kag aprobado na on third and final reading, i-consolidate dal-o na lang sa Malacanang noon sa presidente to ease na ning barangay election. Kaya hindi sila gusto nga mag-eleksyon Subong 2026. So ang eleksyon will happen on November 2028, first Monday of 2028. So kung pamangkuton nyo ako kung madayon ang SK and barangay elections, laban-laban nga hindi madayon. In a scale of 1 to 10, 9 nga hindi madayon. Nagatibi na gid lang na minus the signing of the president sa isa ka akta republika extending the term of office of our barangay officials from 3 years with 2 re-elections into 5 years with only 1 re-election. So kung madayon mga ka-K5, 5 years lang ang term of office and one re-election, 10 years tanan. Sa old law, 3 years with 2 re-elections, 9 years lang. So tiba-tiba kasi ni kung makadaog ka as barangay kapitan, barangay kagawad, SK chairman and SK kagawad. Kalolo, oy naman ang pumuloyo, abal ni Kinichungko. Mayroon na hambre-hambre. This is, amon isang matabo. Sa simple, kag mahapos, maintindihan, nga explanation. Kay iban, nga explain ka na amoy, masibod. My explanation is very simple. Approved na on third and final reading and House and Senate versions. So it's just a matter of dutay lang nga pagbahig-bahig sang papel through a bicameral committee, isynchronize, ubra sa ngalan sang laye, propose nga laye, ihatag sa presidente, perma sang presidente, hingagawon ang publication before September 23 mga K5. Tapos na ang hingurangos naton, ang tanan nga nagapanglibre kapi sa kapihan itagob ng kabangis. Sa mga manugpautang, kuhita na liwat si kapitan, si kagawad, kag si chairman, kay laban-laban na extension, pwede na liwat maka-extend sang tangots sa mga financial institution. Mga commercial ko anay mga K5, tapos sang buwa na tadayon, after sang aton commercial, masulod na dayon si K5 Carla on the live report sa plaza sang Bacolod. So load na ka mga daan, load na. Pagkatapos ni Carla at 7:35, masulod si Barangay Kapitan Tuto Martinez, tanawon ta ang baha sa biak na bato mga K5. Ang aton sibong attack na, alas 6:54 sa ngaga. Everybody, please stand by.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaglaw. D3 Bio. Problema sa trangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus kag mikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio. Puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurine sang aton lawas. Nga tuman epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio.
3: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3 Bio. Kung adlaw-adlaw kag inom D3 Bio, puno na siya sang gitawag
2: D3 Bio.
3: Medium chain triglycerides. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapaamat-amat nubo ang imo nga timbang. Because this MCT ginastimulate kag ginasuportahan ang hormone production including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin kag
2: D3 Bio.
3: Cholecystokinin. Mm-hmm. So ini nga mga hormone sir boy ga regulate kag control sang gitawag imo nga gana. Kag syempre dali ka mabusog ya. Yeah. Pero kung gusto kaya
2: D3 Bio.
3: Mas dasig pagid kung ga inom ka D3 Bio, higti pagid imo tiyan kay dasig ka na ang busog ya.
2: D3 Bio.
3: So kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang gitawag hypertension, diabetes and even cancer. Ina kung adlaw-adlaw kag inom
2: D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: So Sam? D3 Bio sir boy maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon ang glucose halin sa pagkaon niya ginakaon naton, madulong gid sang insulin o kung makarga sang insulin pakadto sa aton yung mga cellula sir boy. No? So malikaw ang ginatawag ng balatian sakit nga diabetes kag kun ang insulin no kag glucose sa magamit sang aton nga cellula. Nami ang aton nga cellula sir boy no kun nami ang aton nga cellula ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sang aton nga utok kun busog ka na no kag indi kaya mag overeating sir boy no kun indi ka mag overeating siyempre ang timbang mo insakto lang no so malikawan mo gid ang sakit nga diabetes kun naka D3 Bio ka kadali
3: correct
2: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio.
5: Ang pag-skip sa meal o itawag na mo ginanidok nga fasting, dako bla mabulig sini. Ilabi na kung hindi kayo kaya mag-fasting, abi low-carb diet ka lang.
3: Mm.
5: Meaning to say, kaganaganon may murais, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo mo na, pati mo nga tinapay. Low-carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka D3 Bio, along with your low-carb diet, dako gid lang mabulig. Because ang...
2: D3 Bio.
5: Medium chain triglycerides ngayar sa D3 Bio makahatag ini sang good source of energy. That's why nga bisan low carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho kag efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang
2: D3 Bio.
5: D3 Bio.
3: Sir Boy?
6: Ang kanami gidya sang D3 Bio for me is kun mag-usar ka to sang ginhamban ni Sir JP nga ma low carb diet ka, what does D3 Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3 Bio, no? Nga, kaya ang MCTs ya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta ga D3 Bio ka lang.
3: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3 Bio. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
2: D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imong lawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Kato-market ko sang D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
9: Pungod kag rashes?
8: Mag DTX 500.
9: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang pungod kag rashes.
8: DTX 500.
9: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag itistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Na
2: dayon
13: ng ako ng allergy.
2: Mababa ka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madridik kakao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap. Mababa ka sa mga butika.
15: Gan. Matchoy right man tabi gan.
16: Wala sa kondisyon ang makina ko gan.
2: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
15: Tika, ma-joyride na ta.
16: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha!
15: Sige, kagig! kidiya?
17: Siyempre, naka-extend ko ya.
15: Basta sa gan nga driver, extend, lover.
17: Extend Superman for Men.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-aariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-aariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics, gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na!
21: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
22: Pag-ibig fund, solid kabon.
23: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
24: Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
25: Let's go!
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
25: go with the flow.
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy,
27: let's go with the flow.
28: Cheers sa barkada nating
29: Night Shift,
28: OT,
29: Breadwinner.
28: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
30: Drink responsibly.
28: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
31: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
32: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
34: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
33: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page. 101.5
2: K5 News. K5 News FM. News FM.
3: Foro de los Pueblos.
4: Okay mga K5, balik kita sa pagpangalagad. Ari na kita sa aton nga main event.
3: Foro de los Pueblos.
4: Balik sa pagpangalagad sang palatuntunan Foro de los Pueblos mo kanami. On the break, nag-inom ko kay Wydis K5 Eljan. Ti siyempre nga akong nga konsumo nga DTX Coffee Mix, ginbilin niya. Nga K5 Eric, binlanta ka din siyang DTX Coffee Mix. Kanya nga inom tangadaan kape nga duwa ka daaga. Mga ka K5, just like us. Nga ang DTX Coffee Mix daw nanging kabahin na siyang pangabuhi na mong diblaya sa istasyon. Nga kanami inumon mo. Kay mabatsyagan mo gid ng puwak mo blang pag-agi gid sang chia seeds. Ang kalam-kalam siya nga daw may bilog-bilog. Di yung pag itupry, di yung pag iula. Di mo na ano naman, mahigko, hindi na higko. Bulong ina siya, chia seeds. Kabalo ka mo ang mga chia seeds, ang chimpo pa sang mga astiks bla. Dito sa tunga sang kagulangan. Sa Peru mga ka-K5, ang mga katigulangan to si una, ang ginabulong nila sa ilang masakit. Ang ila ginagamit para magtinlo sa ila tinae sa mga infeksyon nila, chia seeds. Amo nang ginbutang ni Dr. Ramil Oy sa aton nga DTX Coffee Mix. So amo na gani nga ginahambal ta permi, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Okay? DTX Coffee Mix.
3: Foro de los Pueblos.
4: Ginatawgan taanay ang aton nga mga guardians bla. Ang mga guardians, legitimate guardians sang Balikutok, Ilog, Kabankalan, Agisan, Himamaylan, Payao, Binalbagan, La Castellana, La Carlota, Malingin, Bago, Golden Field, Bacolod, Ibe, Magalona, Victorias, Kagsagay. May ara kamo sa September 20 nga Regional Assembly Meeting nga hiwaton sa Victorias Cultural Center. Tingnan ka pabalo, sino yung presidente sang Guardians Legitimate sa Victorias? Si Major Clifford Batadhay. Nga subong Mayo, ginampulo pamahaw niya kay ginlutuan gin siya ni Ma'am Georgie Montipio Batadhay sang namit-namit nga pamahaw. So September 20, coordinate ka mo kay Major Batadhay sa mga Legitimate Guardians parte sa inyong upcoming nga Regional Convention Meeting.
3: Foro de los Pueblos.
4: Okay, ready. Eyes to the board. Arina, Mercy Martisano, Dad Boy Mendoza, ready na kamo? Yari na ang aton 2026 K5 Mascara Music. Pabati na sila to. 2026, tira! Pabalhas na, tira! Eyes to the board.

Merci Martisano, birada na da. Balposada, stira. Uy, kampyon, 2026 version ha. Ari ang paborito sa kalabanan. K5 News FM 2025 version sang maskara. Kabalo ka mo ginagarit-garit ka mo namon. Kaya ang K5 News FM is the official carrier station sang music sang maskara na official na gidya sa Maskara Festival. Kami mapatukar. So ginagarit-garit lang ka mo, anay. Ari pagidwa, all-time favorite. Bolo ice cream ba? All-time favorite 2025 version. Tira! Aray, kampiyon, kampiyon! Yaba, come on! Johnny Mayri Tita, tira! Eyes to the boy, come on! Stretch, stretch! Gabang ya!

Si Mayor Greg duga ki ay ki ayaw. Mayor Greg, hanot! Desmond Dihar! Stretch na! Exercise! Yeba! Come on! Jennifer Infante sa kabangkalan kayo umiho mo. Taga Cadiz, hanot!

Biba Bacolod, Biba Bacolod, Biba Mascara. Biba Bacolod, Biba Bacolod, Biba Mascara. Rapid pa daw, EK47 na. Okay mga K-pop do, kinapoy ko. Amun ako naka-D3 bio, kapag birada sa maskara, huwag gasakit ang luta-lutahan mo. Now, talking about maskara, eyes to the board mga K-5. 2 weeks from now, magasugod na ang maskara festival sa siyudad sang Bacolod. So now, let us check, kay basta gani maghambal ka maskara, siyempre, ang gasulod sa uluta, Bacolod Public Plaza. Si K5 Carla May Defensor Lunga, aton siya ginpangabay kaging dispatch aga pakaina nga kung pwede, plastaran ang Bacolod Public Plaza. Kay tanawunta subong mga K5, kung ano ang itsura sang public plaza, kag kung bala ready na kita para sa pagbaton sang hundreds of thousands of people who will come to Bacolod and will say, Maska!

0: kina Ota, kay K5RH, mm-hmm. sa public plaza mismo. No? So makita nato na sa sitwasyon din Subong, may mga board up maang palibod sa public plaza. At the same time, kay siyempre, ini nga area, ang sa likod ko ka K5RH, butangan ini siya sa nga fountain. So that's why nga may ara siya sa nga caution. At the same time, mga tubo nga naka...
1: Carl?
0: Naka-panom. Yes, kay Bab Eric.
1: Carl, para nami na. May kibulok. Carl, kayo na nami. Ang kami magtanong sa plaza. Ang baing inyo nga video live ara na? Ang Viber, kompleto na?
0: Yeah. Sakto na. Kay Bab Eric, ara na.
1: Oo. Ara na kuno kay ginahulat kini ni K5 Brands. Sila ni Chief Prince matanaw kami bitsura sa plaza. May patanawa man kami, Carl. Daw mo man igyapon. Wala man kamo signal. Wala kamo signal, Carl?
0: Wala, hindi makita.
1: Hindi makita, wala kamo signal. Kay ginawa na mo, hindi ka tanaw. Excited ang tanan, Carla mo. 140 live viewers. Tamad laga na ni Karun 200 kung pag-live mo. Kay hidlaw kami sa itsura sa plaza.
0: Ara na.
1: Oo.
0: Ara na. Tawag niyo.
1: Oo. I-check abe mali yung mayo. Nahidlaw. Ara na kuno, ara na. Away ka po.
0: Hindi patay na lang niwas mo, kaya wala. Pero
1: tawag liwat. Kaya ara na Carla, 146, naway ka pa ka-live sa plaza, nahidlawgi kami Carla. Mga ka-K5, ang plaza nga intinuig nga way tamakitaan ang itsura. For the first time, ginsulod ninday Carla. Gang, patanawa kami. Uy, kanami isang bayo mo, the birthday, gidibertong bayo mo, pulang-pulang.
0: Happy birthday, Berto. Bakit?
1: Kung wala pa baho, Berto, bakit na lang eh?
0: Tingala
1: okay, Carl.
0: Carl,
1: nga?
0: Galibert din, talagang subo pa kita, Berto. Tingala ko nga nagapangagal, yun sa kagapon. Oo. Ay, galibert din, talagang subo. Happy birthday, Berto, gakit. Ay, mga fans yun ni Kisa, Berto, gasala naman eh. Oo. Na magpapicture sa iya, gabi, gidaya ka, ano, si Berto, gakit. Happy birthday,
1: Berto, gakit. Pero, okay. Carl, amuna ning plaza, Subong, Carl.
0: Yes, may board up pa kay K5RH.
1: Okay.
0: Pero iba na portion nga nadagdag na ang mga board up. Kung din pangkakas na ang board up kay K5RH.
1: No.
0: Pero tin ang sagwa mismo sa public plaza, makita nato nga may board up pa gid. Yan, susulod may open na, pero ang sagwa wala gigin open kay K5RH. Uh-huh. I think pag may ginapatigayan pag sa gihapon, nga pag-ubra, o kung ginaubra pag sa gihapon ng area sa nga public plaza kay K5RH.
1: Now, pero K5 Carla.
0: Ang dance floor.
1: Oh.
0: Yes, K5RH.
1: Una nga pamangkot. Dumaano na ko, Carl, ka-excited, naging sakon, lumaano, naging ko, ah. Kalaw na nga pamangkot, hindi lang ko pagbitin, ah. Pwede na tada kapudag-pudag pag-abot siyang maskara sa October 1?
0: Ati, K5RH, kay tungod nga ang dance floor lang man ang kinahanglanan, pwede, gida, K5RH, may ala nang gingalik sa mga board up, no, ang area sa na public plaza, K5RH. Pero kung nataon na to, na ang dance floor, kasi dito sa may tubang sinisang center, ni bala K5RH.
1: Abi, ilagaw kami.
0: Kasi kayo nun, Drina, di pati kayo nun, for sure, no, ang awarding ceremony. Kaya ti ang, based ato sini nga information kay K5RH, ang dancer na competition, pati kayo nun, sa tunga mismo sa nga SM Bacolod kay K5RH.
1: Okay.
0: Sa result script, balad, rechon, ina, tapos, mabunggo, ina siya sa may Pope John Paul kay K5RH. Ang ina nga dalan, ang pagagamito na, for street dance competition kay K5RH. Pero, tikay tungod niya traditional na gini nga ginagamit, ang public plaza kay K5RH, ibalik dire for awarding ceremony. Kaya ti hindi man pwede nga dire ibutang ang dance arena competition kay tungod sa mga props bala sa aton sini nga mga dancers mabugat ini kay K5RH. So, subong di hindi pag ini siya pwede butangan sang mabugat nga mga bagay, especially ang fountain nga ginahimo dire sa karon na kay K5RH.
1: Ang fountain, Carl, ang fountain tanaw mo matapos pag maskara makapiswit-piswit ang tubig na kag maka makatamsak-tamsak.
0: Amo ning i-check taman kay K5RH kay
1: Siya
0: di San Pieza. I-update ni sa Bacolod City Government Center kung pwede na kay K5RH. Kung makita na to, may mga ano na eh. May mga guluwaan na balasang tubig kay K5RH.
1: Ano ini?
0: May suga. Makita na to, Andre.
1: Ang mountain ka, lara sa salog?
0: Nga, may suga kay K5RH. So may possibility base, no, na magamit na ini siya.
1: Uy,
0: kung
1: baga ko
0: lang taon na to, doon na plaster na eh. Ang ining, ano ni nga, fountain ka K5RH.
1: Tambo
0: na lang siguro ni sa buho nga dako ni ho ang kinahanglan nun, pero hindi man siya delikado kay tigamay ini ang buho nga dra magwa ang tubig.

0: Biga ka K5 Eric. So may possibility nga magamit ini nga fountain ga ka K5 Eric. Basta may surprise ini sila, may water display dere ano na sa tawag dancing fountain ang public plaza.
1: Yan na ka Carl.
0: Carl, hindi ko makita na to na plastar na ang fountain na ka K5 Eric. Pero let's see kung magana ini sa sa Mascara Festival na gin mismo o kung hindi ka K5 Eric. So damo sa buho mga pila ka K5 40 bate. Imagine 40 ka mga fountains ang ari diri kay K5 Eric
1: pishwit
0: sa ini nga portion sa nga public plaza ka K5 Eric. So awarding siya mo ilang na diri ang patigayunon. Kung naton okay man siya for awarding ka K5 Eric, kasi ko makita naton ang dance floor tay ginagamit man gani subong sa aton sini nga mga tsumba mamis kay K5 Eric maka-perform man ini sila. Pero ti hindi lang gid galing pwede diri maka-perform kung competition na gid dance competition na ka K5 Eric. So amo ni papakita naton ang sitwasyon sa public plaza kay si diri gid ibutang ang awarding ceremony sa atong sini nga mga mga competitors sa K5 Eric for Mascara Festival at K5 Eric. So mayroon kita dira portion ha sa nga pahayag ni Sir Rodney Ascalon, director sa nga gugma ka K5 Eric para dito nga mabalaan man sa atong sini nga makautura na iya sini nga rason kung nga hindi diri mismo sa public plaza ang daan sa and arena competition na K5 Eric. Ato nga pamatian.
1: Pa-explain ka ron. Okay.
2: Why not plaza? Ibalik sa plaza. Okay ang plaza, but there's certain limitations. Because subong ang plaza, kasi kung ang checkered the floor, pwede mong star. But hindi siya pwede mapagugat lang because may mga lights and fountain. So hindi pwede may mga rollers, may mga risers. So we all know na ang mascara, props heavy, big sets heavy. So hindi sila pwede ka usap. Kagang spillover sa tao, makatugin sa mga quadrants natin na pinarenovate pa sa the moment. So, we cannot compromise ang effort ng sa piyesa.
1: Okay. Carl, so, yes, awarding. Klarohon yes, talang, bado ginakulbaan ko, Carla. Kaya ang ini nga proyekto, mga K5, hindi niya sang syudad, sang Bacolod, iniiya, ini sang yes, tourism, Investment and Economic Zone Authority o Contiesa, silang nagpatigayon sini kita ya daw nagbaton lang abi sini ti ano kan magmaskara asta nang mga ding ara pa nang mga langgabang nga ding na
0: Awa na gani, K5 Eric, kaya tiyan mo na ginahambag ko kainan na gin-open nila, kaya tiyan nagigad board up na dari may arasang board up, pero amo pa nang i-check na K5 Eric, kaya tiyan may portion sa public plaza nga may board up, tiyan for sure, amo na mga area ang may board up K5 Eric, kaya tiyan delikado, hindi mo na din sila pwede makasulod, kaya tiyan pa na yun ang renovation, ang beautification.
1: Bukad delikado man sina man.
0: Public plaza K5 Eric.
1: Delikado man na, Carl. Inaya ko pasudlan mo na tao, Carl. Matyag ko magkalaros dak mga board up na kag ang mga scene siya. Kuna mo hindi pagit gali mahingagaw ya. Buka na ano man hambal nila kay Mayor Greg nga gawo nila. Way gali to pa.
0: Amo gani kay K5 Eric, kay ti based sa aton siniman nga mga interviews before by September October okay na ang public plaza kay K5 Eric, pero ti subong may board up pero ti pakabayon ta nga makakasi ang board up sa pagsugod gid sa nga Mascara Festival 2026 kay K5 Eric, kay ti isa ang plaza sa patigayunan sa mga aktibidades sa K5 Eric. At the same time, sa palibot sa public plaza, may ara sa mga kiosk sa K5 Eric na mag-plastar food kiosk sa K5 Eric. So, tika pa nga ba yan ta nga makuha ning mga board up. Kung hindi gidman, kabay pa nga ibutang sa safety gid ang area sa public plaza sa K5 Eric.
1: Kung hindi matapos ang tiyesa, ang ila nga pag-obra sa plaza, gaugtas na subong si Kenneth Chung, kung niya kalawsi ah. Tiduwa na nakatuwig obrahan ay, amula na gyapon, daw wala man na katapusan, tapos ang fountain nila, aragli sa duta, daw asa salog ang iyang tumbo-tumbo sa tubi. Tiduwa man na gyapon, katapusan, anong mayo siniman, dumapaplasa, naging tani kami mo.
0: Amo gani kada excited na ginatanan kay K5 Eric sa ano ba lang beautification, renovation sa public plaza. At syempre excited gid ang Bacolod noon nga makita ko ano ang final look sa public plaza kay K5 Eric. Pero tingo kita na ito, may mga suga-suga na kada kahoy dire. Ang fountain na plastar naman kay K5 Eric, kagati ang dance floor, okay man. Pero tingo mula ni galing ang mga board up na lang, amo ni aton siling nga pag-checkeron before sa nga, sa nga highlight mismo sa nga Mascar Festival 2026 sa K5 Eric.
1: Da wala kita ma-impress ang Chiesa sini. Matyag ko kay Pam Carla, gapagot na ni si Mayor Greg sinisubong. Kaya ang makaduwa na katuig, hindi tayo mapusla ng plaza. Saan o ginila tapuso ni Mascara
0: 2030? Ay, sige, luoy kay K5 Eric. Kaya ti isa sa mga ginalagawan dire, amo ang public plaza. Kaya ti ang public plaza nga daan kay K5 Eric. Ano pa niya, magulang pa ni Sakon. Wala pa kuya kay K5 Eric. Ari na iniya ang public plaza, especially ang ini ang sa tubang naton kay K5 Eric.
1: Ang bandstand, ho.
0: Floor nga ginatapakan naton na pinanan 19 forgotten na ni kay K5 Eric. Kilala iniya katuig kay K5 Eric. That's why nga ari na ini siya nadala sa aton sininga history diri sa syudad sa nga Bacolod kay K5 Eric. Di madamo diriya sa nagapadulong. So, muman ang ila sininga pangabay nga kabay pa. Matapos na kang makita ang final look sa nga public plaza kay K5 Eric.
1: Ano na da ka lang sa likod siyang ginakudal-kudalan? Anong ara da ka? O nga may kudal-kudal. Anong ara? Abi, K5 Vincent, patanawa kami abi sa likod siyang ginakudal-kudalan. Mga ka K5, eyes to the board, mangusyuso kita sa plaza sang Bacolod. Mangusyuso kita.
0: Ara, ara. Ang makita, kung may ka K5 Eric,
1: ano na siya?
0: Sa ring information, ang fountain, di ba lang, may mga, statwa kay K5 Eric, ginbutangan niya siya fountain, gin-improve ang iya sininga palibot kay K5 Eric sa nga, sa mga statue diri sa public plaza, doon mo iniila sininga focus. So kung makitaan diri naton, mga wirings pagida, mga lights na plastar, may mga lights na naka-plastar, may mga wiring pa sila ganing nga ginapang kayohon ang diri sa area sang
1: Stuwa ay pa man ni Dawa ay pa man ni magdahom-dahom kadaging nakulbaan ko kadaging kapoy ko gulpi sa opisyo nila way pa man tupa ni Carl na ano ni
0: landscape wala pa man kay K5
1: ang land ara ang land ara from scape wala ang land lang makita ko.
0: May makita ang yung mga suga man kay K5 Eric na wala iniya before. Siguro dancing light ini siya.
1: Uy, mga dancing light kapag nalalaman ka na. Kainit na ginangulo ko. Ito ka namin, ikin pang lumpatan yung taga-chesa.
0: Amambay ko na. Amambay ko na lang, good people can tell.
1: Tapos, ginpasalig na nila, Carl, si Mayor Greg. Ginpasalig nila, kataposo nila ako na magmaskara.
0: Ati ba si matapos man ni kay Kimberly kay wala pa man umot na pagsalig na lang yun. Maybe amo ni makita na to na may development man but ati syempre
1: just me yun.
0: Ang hindi ko katapos ang
1: bayo. Do hindi ko katapos mga ni di sa programa ko magamon ni. Amo ini Carl, tingagi pa ulat kita na lawig-lawig tapos ano nang kudal-kudal na kaging kudalan lawim na ginubrad ha.
0: Si wala ta ka balugi kay K5 Eric kay ti check ta man niya check ta lang gid kay K5 Eric kay ti ang syudad ba mismo nagasalig man sa TSA sa ila sininga pag renovate diri sa public plaza kay K5 Eric. May mga developments man kita nga makitaan but ang ina wala nga ginapangita ta gid ang expectation ta do hindi ta pagid sa subong makita na but siguro ko magrapit na lang gid ang Mascara Festival kabay pa kay K5 Eric na may makitaan kita nga gina-expect ta gid bala kay K5 Eric.
1: Okay. Carl, si Lenny Oliver Alcala, sinya ang plaza, tangayo naman plaso. Nahayo naman sumpon. I am pretty sure nga hindi ini magamit sa maskara. With what's happening right now, 2 weeks before Carl, why na niya labanan ni sa balda? So, hindi ni magamit. Kung pasudla naman tawo, inang plaza, kay dra ang awarding, magkalaguba na da ang ilang nga sin nga ginpalibot. Tingagi butang-butangan sin para ano kay way mangli isang kaobrad sa sulod.
0: bored after kay February. Amo na. Amo niya, kahit may development man nga gamay, but tati may ara pagit sa Gulubrango, no, maganda yun na kay February. Kaya nag-question man, labo man sa mga question, ang mga pumuluyo nga gintabunan, nga tiyo, wala man kami dapat sa may makitaan. Pero di ba, kung wala talang makitaan, may ara man sila magiging ubra kay February. But i-check na niya ang development before, no, sa nga Mascara Festival kay February. But people can tell kay February sa sitwasyon subong sa nga public plaza kay February.
1: Okay, larga bola.
0: Yes, kay February. Kabula ni galing nga, dasig lang man tayo, nagayo lang kita dali sa guard, giging pagwa kita dali kay Ina. Hindi pa tadi tani ka live sa sulod.
1: Oh, sige.
0: I mean, hindi tadi ka park kay Kitty. May gapay, ano ko no, hindi tadi pwede ka park sa sulod. Pero tikinakita man ako, may nag-park man dito, nagpasagot. Nag-ano na lang, giging ayo talang giging kay February.
1: Sige.
0: Na makapark dali sa sulod, Kitty, dasig man na.
1: Okay.
0: So, tika kay February, mo ni Ag sa tosyon sa nga public plaza, before pa sa nga Mascara Festival 2026 sa K-Favery. Kabay pa, may development kita nga mag-itaan before isang maskara sa K-Favery. K-Favery, kapod sa patrola kay K-5 Vincent Corralde, ini nga balita na dulong sa isang DX 400 Mighty Seca D3 Bayo. Ini sa K-5 Carlo de Victor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko pagkalingawan sa Negros sa K-5 News FM.
3: Foro de los Pueblos.
1: Mga ka-K-5, ining proyekto sa plaza is a project of Tiesa. Hindi niya Tiesa ang makulod. Recipient lang kita. Huwag kita dilabot whatsoever. Nagsugod ni isang time ni Mayor Albe, ginsalo, sabong isang time ni Mayor Greg, ti huwag kita mahimo, gahulat lang kita. Nagligad yung patawag na ni kay, actually, hindi lang kay kamu ang dismayado, pati si Mayor Greg, pati mga officials ta, mga konsihal ta, dismayado. Si halos tanan nga konsihal dismayado. Nga nga wala pa matapos. So nagpasalig ang Tiesa nga pa ipitapuso namon before maskara. As a matter of fact, mga ka-K5, pagpangakig ni Mayor Greg, I think that was 2-3 months ago, nga Tiesa, kadto ka mo di kay mameeting ta. Sumabat ang Tiesa, nga Zoom link lang abi, ma video conferencing lang kita, nangakig to si Mayor Greg. Ginano pa matiyag yung samon, di yung mga tarso, kadto ka mo di bakulod, na ano nga, video call. So pagkabalon lang ang nangakig ang mayor, lumupad ding taga Tiesa. Nga mayor, Mayor Greg, nga tapuson gid namon ini antes ang maskara. Di kun ikaw si Greg sa taya, mano ka, mo basta ha, promise, nga promise to do my best. Oh, ti subong oh, gingkadtuan sa K5 ang plaza, langgabang ang itsura.
3: Puro de los Pueblos.
1: Kanami lumpatan ni mga taga Tiesa. Ano man ginimo niyo sa amon sa bakulod? Ano man sa laksang bakulod sa inyo man? Gipakudal-kudal pa kamo. Gibutangan pa sang board up. Gali kay board dam ang uno dyan sa sulod. It's a disgrace, mga ka-K5. Subong maskara naman. Kaduwa na. Hindi man gapon ang magamit. Tinano ina man. Inyon lang ng plaza. Dito lang kami sa SM.
3: Foro de los Pueblos.
1: Ga matiyago duging gago ba kita sa Jesus, no? Kung mapiyar ka mo. Yara na tapuson. Pati si Greg, pati si Mayor Greg sa taya, ginintulin di almasin. Nga matapos. Piling ni Mayor Greg, basta promise. Ha? Nga promise to do my best. O, tapos na. Subong, oh, dua laks man, ha? Why na? Amo na hindi na magpasudlan na media, kaya di sila gusto makita ang new government center, mga K5. May kudal man to. Ato ya, meskinano pa niya istorya, hindi man to matapos hasta maskara. Matapos na ang new year, hindi pa ni matapos ang plaza ka government center ta. Ining Tiesa project ni. So instead of beautifying the city, they destroyed the beauty of Bacolod City for 2 years now. What a disgrace.
3: Foro de los Pueblos.
1: The Bacolod Public Plaza was constructed in 1846 during the Spanish colonial era. Coinciding, dali lang gid, with the Bacolod being declared as the capital of Negros Occidental, officially named Plaza del Sais de Nobyembre. Okay, amo ning report nato ni nagigad. Sige. So, input ini sa ato ni Franz Michael Divina Gracia, mga ka-K5.
3: Foro de los Pueblos.
1: Okay. Dira ko ga-park sa front sa katedral, nagpa-downtown kami, wala man kami sa may nakita, ngayon may ga-obra kung akon mag-agi kami da, hambal sa amigo naton ni Vic Duenas. Luwagid ah, luwagid sa may makita mga K5.
3: Foro de los Pueblos.
1: So much for that mga K5. Kahapon, nagburuka ang bilog nga Negros Occidental, kay may nagwa naman nga picture, kag mga video, dito sa biak na bato, nga nagbaha naman ang Tamburong Creek dala sang Tamburong Bridge sa Ibid Creek dito sa biak na bato. Toy pakita bala tong video to nga garaguso gid ang baha. Toy pakita bala one time lang. Mga ka K5, amo ni ang video kahapon alas 5:30. Actually sa nagligad nga Sabado ga video pa ko da, naglive ako da sa biak na bato, ario. Amo ning kuha ko sang Sabado. Nakon nga kuha ni siya. Sa Sabado, nag-ulan sa bukid, naglagaw-lagaw ko sa biak na bato, amo ako ni kuha sang this was taken last Saturday, kagahambal na ko di sa live ko nga nagtaas ng tubi. Okay, now, that was Saturday. To ipakita ang second video. Ipakita namo ni K5 Renz ang second video mga K5. Are, kahapon amo na ni ang itsura. Nagaragasa na ang tubi nga halin sa bukid, masyado nakataas mga K5 kag may mga nag-evacuate na. Tanawan nyo blang itsuraw, grabe ang baha, ang puwersa sa tubig, may mga tao pa yung ato sa punta. Subong nga aga, upod naton live sa iya nga live gid at tugid sa taytay, makita ninyo si Barangay Kapitan Tuto Martinez. Mapisan nga Barangay Kapitan sang Barangay Biak na Bato. Barangay Kapitan Tuto Martinez, kap mayong aga.
4: Mayong aga. Pek.
1: Okay. Kap mayong aga, baw pasensya gid aga ta pakagin istorbo. Ara si Barangay Kapitan Tuto Martinez subong sa tait sa Biak na Bato. Kap anong status subong kay do grabe ang tubig kahapon, nagrinagasa naman sa barangay mo kap?
4: Good morning.
1: Yes sir.
4: Good morning. Sa Subong Spirit, ang Biak o Ibid Creek or ang Tamburong naton nag subside naman ang tubig, wala naman ang tubig tungod nga wala naman ulan sa bukid.
1: Subong okay.
4: Ito, mainit di ang simpo ka nami ng simpo. So umulan ang aton pirmi kinakabalak-an basta umulan ang bukid ipaibire. May posibilidad magbaha diri sa amon kag ang ginapulbaan aton pirmi kag na kalangkagan kag nagnabaw na ba ang tuba na puno ng baras kag bato may mga diman sang kahoy nga ari nga nagastocks na sa aton nga Tamburong river. So kahapon nag awas gid no sa lower part sang Tamburong area kag dito medyo nag uluugtas man kita kiti ang aton gidya nga ginapirmi always git nga ginameeting ato ng aton nga mga evacuees nga gamay pa ang baha ya ana sila ang inapanimalay at least wala na sila kung magdako ang tubig. So pagapon na abda na to nag karankaran pa sila so daw daw buka na mataka sige tulit but ginaguro ang tao sa yawan kita ka apainsindi or idukar sa ila. So pasalamat lang dito sa Ginoo nga wala sa isa sa may nadala kiti agin balik pa nila sila kagamitan nako na kubig nag-good na sila
1: ako na mo may mga balay kahapon na Kapitan Tuto Martinez nga naigo gidya sang baha naman sang alas 5:30.
4: Yes, kaki-5 Eric may nasudlan din nga panimalay kaya ina da nga kuha na lower part na kag medyo may na-up na na dula gid no na anon gid amo nang gin pang relocate na taon sila. So kagapon nagsulod na gid sa panimalay, that's why medyo akik kita may jutay kita nga kainit kiti tang Sunday lang ko nag meeting sa aton nga mga pumuluyo nga gamay ang baha, lakat na open man ang barangay hall ara man aton nga evacuation center. Dito na sila dito, hindi na magpasugat pa. So amo na bala ang pirmi namon nga senaryo nga gina-meeting sa ila.
1: Okay. Kap, ara ko da sang Sabado. Amo ning ginapakita kong video sang Sabado, ginabulos-bulos ko sang video nga kuha kahapon. hindi ayhan pwede nga itong ining mga pamalay da balakap sa ubos gid ining ginalikuan gid blasang tubi, pwede ayhan nga ikwao na gid lang na sila. Kadaw may ara na kamo relocation, nagsaka ko da sa relocation camp na sa Sabado.
4: Actually, kag-ipay birik, may ara na laging panghatag sa ila.
1: Oo.
4: Relocation. So, una gani nga ginatinguan gid siyang barangay, kagba aton man lokal nga gobyerno nga mahatagan sila sang safety ng area.
1: Mm-hmm.
4: So sa subong ara na amat-amat na naton sila nga ginapangsaylo sa safety nga lugar.
1: Ate, very good. At least maamat-amat sila kag indi na tikita mo ara gid ang tabo kahapon, damo pa naman gali ang medyo pasaway. Now Cap, last final question. I know ma very busy ka subong kapitan nato to. We would like to ask from you assurance kung mag-ulan pagidabi karon baskog Cap, kay ang weather forecast after lunch karon mabaskog naman ulan pati dira sa area mo sa Central Negros Cap, what will be the contingency plan o barangay biak na bato kay daw dry naman ang sentro?
4: Actually kag G5 direct always gina no ang gina evacuate. May mga stocks kita nga pagkaon ara na sa
1: ara man lang gali na. Okay.
4: May gas kita and then ang aton nga congressman kag aton mayor, ang congressman aton on the way subong pasaka dire.
1: Mhm.
4: Kag ang aton mayor na tawgan kuno man sang aga kay may isa pa taka problema kag pipa dire.
1: Oo.
4: Hindi di ang tamburong creek kag ang aton nga putput area.
1: Oo.
4: Ang Kalapnagan creek kapandir ng ire may video ang aton isa sang kagawad kag kinkatuan kita dire sang isa sang pumuluyo dito, nadula na to ang tamburong lapit sa imo da mga pamilya sa Tenerife nga bridge balaka bandira
1: lapit sa akon nga dito sa akon to nga tong kladuan ta.
4: Yes, subong daw nagayo kita nga ma-check sang aton nga DPWH with our engineer kay hindi namon ma-calculate kung pwede mapaagyan sang mga heavy equipments o mga dagko ng mga salakyan.
1: No.
4: Tukot nga ang tamburong ginkabkab na kabandirang ire kagabi isang baha.
1: Uy.
4: So hindi nalantaw na to, nag-uspos gamay ang
1: Taytay?
4: Ang Kalapnagan Creek, ang Kalapnagan Bridge.
1: Oo.
4: Brother, kabandirang ire.
1: Okay.
4: So subong, pakadto ko subong, tani dito, on the way ko, ginaulat-ulat ko lang ang tawag sang G5.
1: Oo.
4: So, upo ato tong isa sang kagawad ko, nag-check. So, may mga video na siya talaga na-send ko sa iyong karon.
1: Oo. Oh, oh, oh.
4: Para malantaw nyo. So, ginapacheck namun sa, nagtawag kita sa aton nga mayor, sa aton nga congressman, nga mapacheck na ton sa mga expert. No, may mga expertise regarding sina.
1: So may maabot na dugay-dugay Cap, maabot si congressman, maabot si mayor, subong nga unto dira sa area. So ubos na sang suna ko da Cap.
4: Yes, ara gida sa imo area. Ara ang ina nga bridge, bridge. Lagligad pa na namon actually nga ginareklamo
1: Mm-hmm.
4: Kay ang ina nga bridge kadako pero tamburong lang ang dalom sina.
1: Sino man nga mga mata, maalam nga mga engineer nag-ubras ni siya mga taytay dari sa Biakman?
4: Actually, daw naglibog mga ni Amon Ulo. Kati ang ila, guro sina nga, kung ako sa akon na nga side, ang ila, guro ginapananaw sa una kabanilang irik. Mm-hmm. Wala permanente nga tubig mo.
1: Mm-hmm.
4: So, amon na guro nga, box culvert, tamburong lang. So, sa subong, ang tamburong sa Kalapnagan Bridge, wala na, nagnaog sa dalom.
1: Oo.
4: Up ang babaw, so up na ang dalom sina, may posibilidad nga wala na sang pundasyon nga bakot ang ina nga bridge kakipay Eric.
1: Actually sa nagligad nga sa Badoka pa ara ko da naglive pagani ko da sa dra sa natindugan mo dra man ko nagtindog sang hapon na po nanaog ko to sa Kalapnagan na bridge nanaog ko to kay maging tanaw ko. Why na to daw hindi ko na makita ganing buho sang taytay to pagpanaog ko sang hapon sang Sabado. So subong nag-stack na gid mo ka delikado man sina Cap man. So kun ano gid man Cap mangayo lang ko mga picture da sa imo kag if ever ka kun anong matabo sa karon sa udto ko namo damo maabot da nga mga opisyales tagli sa lugar ta subong.
4: So ari si congressman according sa iyang staff kay Sergio Marie magtawag sa akon. Halin si congressman sa Manila pabakulod. Bakulod to biak na bato ang direksyon ni congressman.
1: Ate, sige,
4: with,
1: okay.
4: Mayor Anio, siguro mga lunch are sila.
1: Oo.
4: Kasi di naman makuan na mapaktan ang mga schedule ng aton pinalangga ang congressman kag aton aton pinaraga nga mayor, so kung medyo hindi manami ang kondisyon.
1: Oo.
4: Kung po. Pero nagpabalogit ko sa iya para malantaw sa mga abilidad kag may knowledge regarding sa sininga bridge kung paano nato ni matagaan solusyon.
1: Mm.
4: Actually, kagipabirik, dugay na na, no? Na kung nga ginatanaw nga, delikado. Kasi kung magbara ang mga debris sa ina nga purong, may posibilidad maglapaw.
1: Malapaw, gid.
4: Kakason niya, gid, na iya ang tamburong. Ano malang pirsas ang tamburong naman.
1: Bawa ka, di ako budlay sini. Ang laing gigid, magbukas ng galing. Daging timing niya, gid. Adi, okay, kaso sa ubos man ta. Anyway, Kap, salamat gid, and I might join na congressman karon dugay-dugay dira sa imong office, Kap, no? I might join him.
4: Yes, yes. Ginaulat kadi namon kabinet pa si kon chipotrita maka lunch.
1: Oh, dira lang ta man niya gasop sina mo.
4: Okay, sige, sige.
1: Sige, Kap, salamat gid, Kap, kag salamat gid sa pag-akomodar sa aton programa sa K5 News FM kag sa Foro de los Pueblos. Barangay Kapitan Toto Martinez, salamat gid sa imong tiempo, Kapitan.
4: Ay, saman ka, honor namon ang maka accommodate sa inyo. God bless ka man dirang, Eric.
1: Salamat, salamat.
3: Foro de los Pueblos.
1: Nabatian si Kapitan Toto Martinez ang Barangay Biak na Bato, no? Grabe. Mga K5, itong inapanghambal niya ng mga taytay, dira sa Biak na Bato, there are two bridges. Duwa ka taytay. Going to La Castellana, in Biak na Bato area, pagwa mo gid sa barangay hall sa Biak na Bato, amo to makita mong sa suba to. Sa uluunhan niya na, may ara dira ang opisina sang DENR. Ara ng opisina. Paglampuwas mo sa DENR, may laba-laba na nga taytay, amo nang tawag nila nga Kalapnagan Bridge. Kalapnagan na siya. No? Kalapnagan Bridge. Dako-dako ng taytay, pero ang iya tamburong mga K5, dako pang tamburong sa ginagamit ta dire sa reclamation. Amot kung sino nga mga maalam nga mga engineer ang nag-ubras na tasing una, nga kadako nga taytay, kadako nga suba, binutangan sa mga langgabang na isang tamburong, duwa lang gig kabilog do mga buho sa ilong nila. But sa duwi ka alam? Tisubo nga rana. Tungod kay mga tamburong gagmay, pagdako sang tubi, halin sa kanlaon, pag dasok sang bato, kag sang mga kahoy sa tuwa buho sang tamburong, mabackflow ang tubi, baha. Tiyan mo nga katabo sa Biak na Bato, pero may lang gaawas tubi na sa tamburong, kag sa Ibid Creek. Dito naman sa Kalapnagan, dako-dako nga taytay, pero duha lakbilog ang buho sang duha katamburong, dira malapit sa office ang DNR. Pagtabok mo si Nati medyo teritoryo na sa pamilya na namon, ang ina nga mga duta, pa-ubos dito, pa-diretso sa iban nga mga barangay padulhog sa Kanlaon, no? Or sa La Castellana. So, delikado mga K5. Hindi nilaglahog because the forecast is that at around by lunchtime karon, kung hindi magkambyo ang lakat sang hangin, ang ulan magabubo diri sa aton sa Negros. Dira sa inyo sa sur nga bahin, hinubaan si Palay Kawayan, kandun eh, mabubo ng ulan sa hapon. Kung hindi magkambyo, ha, kahit yung kambyo galakat, may forecast amuna, pero sometimes it will change, and I hope it will change. Kag kung hindi pagid magkambyo, ang bubo sang ulan, ariman sa La Carlota, Kanlaon area, pakadto sa Oriental. So Biak na Bato, grabe naman nga tubi na magbubo karon. Now, so we will check on that area subong hapon, kay nami ni kantuan eh, because we want to check at totoong mga engineer sa totoong sila ni Congressman Dino karon, we will check kung ano ang sitwasyon dito sa barangay Biak na Bato.
3: Foro de los Pueblos.
1: Daw hindi maintindihan to, no? Abi, to ipakita to na tong garaga sa liwat ka tubi to, because if I point out lang ko very quickly mga K5, ang isa to, ang second video, are post, ipost tanay. Mga K5, ginapakita ni Chief Friend Subong, amo ini ang suba dito sa Biak na Bato. Amo ini ang ginatawag nila nga Ibid Creek Tamburong, Sityo Tamburong. Ang tubi mga K5, tanawan nyo, gapamangpang na ho. Taas ni siya, gurong ang taas ini mga ngita ka lang guro, isa ka G-15, no? Ang taas niya. Tunga sa puste ah, ang taas niya. Pero tanawan nyo na ho. puno na subong sa tubig. Eyes to the board. Eyes to the board, mga K5. Tanawan nyo. Puno na. Okay, play the video. I-play tang video. Oh, halos puno na kapamangpang na sa Reds, kita mo kapamangpang ng tubig. Okay. Ang tubig, ara na kapamangpang, mga K5. Maliso ning kamera dito sa pihak. Pagliso sa kamera dito sa pihak, o tanawan nyo, na, tidin pa na malapos na yaman. Oh, ang isa na to kabidyo nga dito sa pihak naman, gatabuli naman, tatanahon tabala, mga ka-K5. We have 1 minute left at i-check ko. Are, pause. Ara, very good. Very good, Renz. Na, steady. Mga K5, halinto kayo na sa video sa ibabaw. Tanawan nyo para ma-appreciate nyo ang ginaidiskusyon tasubong sa kahanginan. Ang tubi, madiretso pagtabok sa taytay, masuhot sa tamburong, madiretso sa suba. Ang punta niya, imbis nga magliko ang tubig sa suba, mga ka-K5, gindiretso niya kagamay, kagmay mga pamalay. Amuning ginaugtas ni Barangay Kapitan Tuto Martinez, kay ining mga pamalay, mga K5, aragit sa higad sang suba, alagyan sang tubig nga gabaha, way pa nag-evacuate, may mga bata pa na nag-ahalampang. Sang Sabado gaugtas na kuka panawag halin ka muda kay nagadako ng tubi ang mga bata gahampang lang. So sa mga kauturan ta kabalo ko sa biyak na bato subong wirecast kita kay kitang number one station dira. Ginapamatian nyo kami subong ga pilar na kami. Palayo na kamo sa suba kay may ulan nga manugabot to. Play the video to ipakita sa ila. So garagasa ang tubi mga kay 5 tanuhan nyo blaw. No. O may mga tao pa yaw, kita mo na. Dapat why na sila tanawan nyo, kakululbaan, no? You see? Amo na mga K5 kakululbaan. Eyes to the board, tanawan nyo. O, kadako-dako sa tubig. Kahapon ya, 5:30 kahapon. May mga tao pa. Tugangan mo pa tong ulan kahapon. Umulan lang karon maskin duha ka oras mga ka-K5 sa hapon dito sa Kalaon. Ininyo, wag tanggi ng mga balay na. Ina mga ka-K5, may mga balay na nga naigo dira, mga ka-K5, sobra na 30 kataong nag-evacuate kagabi. Di, ina naguntat na ng ulan. Tani, kay may mga relocation man kamo, nagsalaylo na eh. Kay may relocation. Ang dito mga ka-K5, buwas ipakita ko sa inyo, kaya hindi ko na makuha kag ma-forward hingagaw sa akon nga cellphone, ang aton nga relocation site. But we have a relocation site, mga ka-K5.
3: Foro de los Pueblos.
1: Okay, mga ka-K5. Ma-commercial break kita, anay. Pagkatapos, sa iluhanta ng ibang pagidnaton nga balita sa aton pagpangalagad sa palatuntunan Foro de los Pueblos. Ang aton sibong atak na alas 7:54 sang aga. Standby.
3: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
6: 470.
5: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
6: 160.
5: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
3: ako. DTX 500.
5: Mo pagid sang benefit ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty Sure Pure si dugangan naton, no? Sa mga hindi na pala kaon-utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer, whiskey, pala sigarilyo, mga pala kaon sang tamis, ina tana nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress, which is dangerous sa imo sininga health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Hindi ka mag-Alzheimer, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart and kidney and liver failure. Worst, basi mag nagka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, inom gid kada adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
7: Kada mo lang nga mga balatian ang pwede mo maangkon kung kulang ka sa antioxidant, Sir GP. Wala bi bato ang imusil sa pagpang-atake sang free radicals. Hindi ka bi pala kaon gulay kag prutas mo, no? Terminato na balik-balik ang hambal sang dipid sang unay laslugan, prutas at gulay pampahaba ng buhay. No? Kay ang purpose na is para taas ang antioxidant, dugay kaya magbalatian. So may ibato ang imong selula against free radicals, against sa mga tuktok sang lawas mo. Ang inflammatory disorders ang isa sa pinakadamo nga pwede mahalit sa lawas mo. Imagine ang internal organs mo gahinubag. Even your intestine, tingala ka nga permilang gabasa ang imong pupo kagali inflame na ang imong dinae. Best gid nga disease prevention ang power combination. Kung adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
8: Masami nagapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
5: Actually, Sir JP, hindi ka magkabalatian kung gamay man lang ginakaon mo. Gusto. Ang best example ng mga holy men, no, nga fast per minute. They live up to 100 to 120 because of fasting. No?
7: Even philosopher.
5: Philosophers, no? Eating too much is what makes you sick. No? Any excess is bad, ambal nila. Eating fried food on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. That's why gina-emphasize, kid namon dali, nga per minute, need for a superior antioxidant supplement. That is the power combination of DTX 500 and Mighty C. Wala na isang iban pa, no? If you take this regularly, layo ka sa balatian, malawig ang kabuhi mo, madelay mo pa ang process ng aging mo, hubin ko tulukon, gwapo ka pa.
7: Ang namian ko sa combination sang DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, ang mga ilang synergistic effect.
5: Okay.
7: So, no, sumapagtuon, ang alkaline nga vitamin C, which is in the form of Mighty C or Pure C, gina-convert niya balik ang oxidized nga glutathione into its active form. Gina-process niya ang imo nga used up glutathione. Ang nami lang ginhimo antas ginuosang mga init nga antioxidant. Pero, gakadula ni samtang ka, tigulang ka. Munang rason nga nga, mainom ka antioxidant para may recycler. Aside sina nga supply ining init antioxidant ang aton glutathione tungod kay pala inom ka Mighty C, ga-recycle na siya. Ang DTX 500 Sir Boy ang nag-provide sa pinakamataas nga transferred antioxidant halin sa tubo. Imagine ba? Siyam kabulan, pulo kabulan, isa ka tuig, bulad ka init. Ang antioxidant, grabe ka taas, no? Kag amo na ang isa sa mga rason kung nga agi na upod ta permi ang DTX 500 kag ang Mighty C or Pure C bangod sa sini nga power combination. Gadamo kag akusog ang imo nga init antioxidants kag may gindugang ka pa, kag may massive nga reinforcement. Imagine 1.3 million nga orak units of antioxidant halin sa this sugar cane extract, DTX 500 kag Mighty C nga combination. So if you want to be healthy, indi dali magtigulang amo ning gusto ko mga linya mo. Permi ka lang bata.
10: Always hobby.
7: Kag wala ka sang balatian, DTX 500 kag Mighty C or Pure C na kadan.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag DTX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag DTX 500 ka na!
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
9: DTX 500
8: garantisado,
9: epektibo,
8: aramis
9: DTX 500.
8: DTX 500 health alert.